0: actress Moira de la Torre. Mapasalamaton taliwala sa mga nagiang pagsulay sa kinabuhi og sa tong Magnum Sports. New York Knicks guard Jordan Clarkson nagpadayag kaandam sa subling mahimong kabahin sa Gilas, Pilipinas. Hangtod sa sunod Domingo, uban sa itong mga Magnum newswriters, Magnum Ching Interina Enriquez o Glani Delgado. Timan ilang sa kanunay sa sakagawas ng katilingban, katawhan na labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Og Magnum Angie Alsado.
0: Dini lamang sa balita og serbisyo,
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum News Express. Hangtod sunod gayon, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 8:03 sa kabuntagon.
3: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas nako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Para sa Wagam Radio, alas 8.05 sa Kamutagon, mamati sa Tag-Santos nga Misa, diya sa may St. Augustine Cathedral, pinagin ni Reverend Father Rex Rocamora.

ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang yung Espiritu araw pagsantos ni mga agasa. Arumay mo kinialang ka namong alaw sa dugo ni So Kristo ang mong Ginoo. Sa pagpasakit sa pagulingon, may pasagpan. Pasalamat ka niyo. Ipigas ang liyan at pagnining ato sa iyong mga matinunan ang biingon. Dawata, kini niniwatanan ang kanah. At kini mo kong lawas ng itugyan alang ka niyo.

Samang pagi tapos ang kailo. Buhatag ini, arupag handom ka na ko. Kini ni seryo sa pagtuo.

Aron pagandum sa tayo, pagkabanan ni Iso Kristo nagahalag din ni kanya mo amahan, dining paan sa kinabuhi, ukalit sa kaluwasan. Nagpasalamat kini kanya mo, tugay mo kami giisip ngayon, nga matubang, umalagad kanya mo. Imuha kami ang mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Inumdibig ginawang musibahan sa tibuo kalibutan, imang maingpit kami diya sa gugma, uban ipapaleo ni Jose ang mga subispo, sa mga pari, ilay ko nagalaga sa mga santa iglesia.

ඔබ හිරුම් සාබ ඉසෝ නවන මාදයක සමගලාගමුන්ගේ අම්පෝ ගැන්ඩෝම් කරවම්. Melawan dengan beban usila, ugang tangan nang amatai. Tada silang tada, sapag sulung sa kahayag sa imong naung. Kalau ika ming tada nang makasasala. Imo kami ngayon makamabis kira buhing kunhay. Uban ni Maria ang hinan ng ulay sa Diyos. Uban ni San Jose. Uban sa mga apostolis mga santos na ganunay nagatuman sa imong kabubuton pinaagi ni Kristo. Tungkol kay pinaagi kaniya, uban kaniya, uban kaniya. Kaya taghanan kanimo makagagahong amahan. Diyos sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan ng kimaya, ang tuwo sa kahangturan.

0: में वो खंडे है।
1: Ngayon sa ugunin ni Kristo, kinde, mga kordero sa Diyos, ginagawagtan sa musala sa kalibutan, bulahan kita ginapit, santo sa bangkiti, sa atong Ginoo.
0: Ginoo, dila po ang ay makalawat ka mo, abani pa mo na lamang, magmamayo ako.
1: Ang lawas ang lugo ni Kristo, mag-amping ang daganato, nagto sa kinabuhi nga dayon.
0: Amen.

0: Palihog.
1: Agam po kita. Diyos, salamat sa pagkaong langit na mong ambitan, gikan si mong kaayo. Lugangi pa kami mga grasya o Ginoo sa pagkamaghihatagon. Maluloy on, nga to sa mong isikatao. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo.
0: Amen. Palihog mang lingkod, alang sa mga pahibalo. Nagapadayon ang construction alang sa pagpaayo o rehabilitasyon sa St. Augustine Metropolitan Cathedral. Nanginahanglan pa kita sa inyong mga donasyon alang ning ini nga proyekto. Kung buot ninyo motabang, palihog bisita sa opisina sa parokya. Daghang salamat sa inyong pagkamanggihatagon. Ang Parish Youth Coordinating Council, PYCC, sa St. Augustine Metropolitan Cathedral, mapainubsanong nangayo sa suporta sa atong minahal nga mga parokyano alang sa ilang fundraising activity nga gipahigayon sa gawas sa cathedral. Ang tanang halin gikan niini igahin alang sa mga programa sa pagporma sa kabatan-onan, youth formation programs. Daghang salamat sa inyong padayon ug mahinatagon nga suporta. Ang Archdiocesan Pilgrimage Visit of the Image of Our Lady of Peace and Good Voyage of Antipolo to the Archdiocese of Cagayan de Oro ipaghigayon karong umaabot ng September 25-28 ug ang iyang official pilgrimage theme, Paglalakbay, Pag-aakay, Pag-aalay. Muabot ang imahen sa September 25 ug ang welcome mass niini sa katedral alas 12 sa udto, pagasundan sa Mayan veneration sa alas 2 sa hapon ug sa katekises sa alas 4:30. Sa alas 5:30 sa hapon ang votive mass of the Blessed Virgin Mary and Mayan vigil ug ang veneration sa imahen mahitabo hangtod sa alas 10 sa gabii. Sa September 26, Sabado, human sa misa sa alas 5:45 sa buntag, mahitabo ang farewell rite, motorcade ug ang fluvial procession paingon sa Port of Makabalan aron pagsaulog sa welcome mass. Sa alas 4 sa hapon na ay motorcade paingon sa Chair of St. Peter Parish alang sa welcome rite and mass ug vigil hangtod sa alas 10 sa gabii. Sa September 27, sa Ulugon ang farewell rite and transfer paingon sa Our Lady of Peace Parish sa Lagindingan. Adunay vigil hangtod sa alas 10 sa gabii. Ug ang farewell mass and sending forth mahitabo sa September 28 sa alas 6 sa buntag. Gidapit ang tanan sa pagtambong ani nga pilgrimage visit. At usab pasalamatan na itong lay liturgical ministers nga may abag nining atong santos nga misa ug ang nangulo sa atong kasaulogan karon nga mao si Reverend Father Julian O. Ritikes, SSJV. Ug kaninyong tanan nga misalmot nini atong santos nga misa, magpasalamat kita ug magdayeg sa Dios uban sa makusog nga pakpak. Palihog manindog.
1: Ug ang Ginoo, manaa kaninyo.
0: Manaw sab kanimo.
1: Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Tapos na misa, manlakaw kita diha sa gugma kalinaw ni Kristo.
0: Salamat sa Dios.
1: O Sacred Heart of Jesus,
0: have mercy on us.
1: Immaculate Heart of Mary,
0: pray for us.
1: Saint Joseph,
0: pray for us.
1: Dayon ang Dios sa mga awan, again, praise the Lord.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa sa St. Augustine Cathedral, pinagid ni Reverend Father Rex Rocamora. Oras sa Magnum Radio, alas 9 sa Kabuntagon.
1: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra, kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makabalatian. Inom na o Mighty C!
3: TJX 500.
4: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom TJX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: TJX 500.
5: Mabali sa mga butika.
3: TJX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi.
7: Sang TJX Coffee Mix.
3: TJX Coffee Mix.
5: Pabasaga butika.
3: Mahig ko bala ang imo dugo?
5: TJX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-energy?
5: TJX 500.
3: Ang TJX 500.
5: Ang nagatindo sang imo mahig ko nga dugo.
3: Nga sa masami,
5: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
5: TJX 500.
3: Masalikan TJX 500.
5: TJX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. TJX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
9: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogroup. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogroup tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naa po na Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
10: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
11: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan niya brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life.
12: Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka-medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D. 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
13: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Dimida Ilanggos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na nainitubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
11: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugrabi pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan o gisaligan o gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent o concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nagpadayon na gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies? Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent o standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
13: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
16: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
17: Para sa matilo nga dugo,
18: DTX 500.
17: Para sa healthy gatay,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay,
17: DTX 500.
18: Masaligan,
17: epektibo,
18: DTX 500.
19: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
21: Pag naasiman ka, akin ka.
20: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation. Your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bass, panflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on ato, tawag na 0918-9644-524.
24: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
25: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
26: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas, ino matag daw sa Genetox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
22: Nagantos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa Barangay 40 sa Lower ug Uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa Barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-energy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
7: DTX 500!
6: Masalrigan DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
27: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix,
28: mga butika.
29: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Solid kaban.
4: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
5: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
5: Yan ang kapanupo.
6: Kagakontrolar
5: sa Ibu Blood Sugar.
6: DTX 500.
5: Masalwika.
6: Epic.
5: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapay apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula, 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagnugay pa, pag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagandeoro ug Visamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagandeoro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa padlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko natitiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
13: Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
18: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
9: Igsoon ang Genitox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Genitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
19: Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
15: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
8: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabahal sa mga butika.
23: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
24: Pag naasiman ka, akin ka.
23: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
25: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
27: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation. Your roofing solutions. Corrugated, ribbed, Simaroof, Steel Bath, Spanflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-9644-524.
28: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
29: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
30: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
31: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off mall-wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all out shopping at the Great Downtown Sale.
32: For DTI Fair Trade Permit Number RXMR100233 Series of 2026.
33: Mighty Sheep! Napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubok sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
34: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubo sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika di Alternative Alternatibong Medisina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternatibo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternatibo logo.
23: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
0: Pag naasiman ka, akin ka.
23: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
25: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
26: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Basta Reloadi Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reload Pulso, Wadhos Quality Store.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Linoria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
4: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
6: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Nangita, bak.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtarip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipaco.
1: Bang imo blood sugar? Atuna kay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 atuna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapo mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
7: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
8: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, the science of a healthier life.
9: Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalana ko nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D. 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
10: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos, Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan, nipalit ko. Nawa ang akong bukol po.
10: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
8: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugrap grabe pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan o gisaligan o gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent o concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nagpadayo na gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kinidi kalidad, potent o standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
9: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
13: What you request is what we play.
9: Magnum Instant Request.
13: M-I-R.

0: Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Check your time, alas 9.45 na sa buntag, mga Magnum friends. Maayong morning ka natong tanan, may gala. Maayong pagpaminaw, mga Magnum friends. Welcome sa atong programa, may gala, ang Magnum Instant Request. Kaubay nyo karong buntag, mga Magnum friends. Si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta, mga suki, mga Magdon friends. Hangtod sa alas 11 sa buntag. O, Domingo na sa may gala. It's a beautiful Sunday, mga Magdon friends, di ba? Oo, patsyada atong Sunday may gala. Atong sugda na atong Domingo may gala, pinaagi sa pagsimba, mga Magdon friends. O, nang pinaka-okay sa tanan, di ba? Oh, muna itong buhaton may gala karong adlawa, Domingo, mga Magdon friends. Atong planuhan tanang atong lakaw karon, ha? To start the day right, syempre Magdon friend. Dito ta sa ano, kanang pinaka-chadag yung buhaton sa buntag. Kanang pinaka-okay kayo nga buhaton may gala ang pagsimba. Kauban ng tibuok pamilya, mga Magdon friends, di ba? Og atong mga anak may gala, atong kuyugon ubanuan ubanon aron syempre magiyahan sa kanunay sa atong Ginoo, mga Magdon friends, ha? Kay ang mga kabataan karon may gala, lahi na ilang mga pangunahuna karon. Oo, di pareha kaniya ato may galang medyo kanang okay pa sa una, di ba? But today lahi na gyud, mga Magdon friends. Dako na gyud ang diferensya may gala, lahi na. Nanay dako nga ano, diferensya may gala unlike before, mga Magdon friends. So kaning Sunday atong igahin sa atong mga anak, ha. Labi na sa atong mga ginikanan nga dili makapanahon sila, mga anak. Tungod silang kabisi sa trabaho, tungod sa kabisi silang negosyo may gala, silang business. Napasagda nilang mga anak, mga Magdon friends. So karong lawa Sunday man ato ning ihatag sa ila, ha? So, atong i-guide sila, atong istoryahon. Kumustaon na ito atong mga kabataan may gala. Kaya aron di sila maanto sa laing mga butang, mga Magdon friends. Okay? Anyway, sa alas 9.47 na may gala. Basta Domingo, ang uban na galaba may gala, no? Tinglaba karon sa uban, mga Magdon friends. So, ang uban kay di ganaan, kapuyon sila. Oh, di sila ganaan ng laba. Pinaka-hate daw nila ang mga laba may gala kay Haskang Kapuya daw. Oh, na may mga karon. High-tech naman ang panahon karon, Magdon friend. Gamit na mag patsyada nga washing machine. Nanay mga washing machine karon may galang igura na nimo ibutang bitaw ang mga labunon. So, tanay mo kanang pinaka-high-tech karon, butangan nimo siya kanabitong automatic na i-connect nimo sa gripo ang iyang ang washing may gala. Oh god, hindi na kay ka maglisod kay automatic na siyang i-dry up niya ang mga sanina. Igo na lang kamu halay may gala. Oh, muna siya, mga Magdon friends. Tingla ba karon sa ato mga higala. Good morning sa inyong tanan, ha? And sa ato mga Magdon friends nga nangapipa karong buntaga, maayong morning sa tanan. Lami ilang paghigop silang mainit nga kape while naminaw karon sa atong programa. Maayong good morning sa atong mga lolog lola diha. Nga naglingkod-lingkod na karong panahona, nagpahangin, naglingkod-lingkod, nagrelax sana bitaw atong mga lolog lola. Nga naminaw karon sa Magdon Radio. Maing morning lo. Maing buntag la. Ana no. Sa atong mga nanay tatay, maing buntag. Sa mga Magdon friends atong naay mga plano nga ano, moadto sa ano, mga beaches, maligo dagat, moadto sa pool, maligo ana. Ay, okay kay na siya may gana. Ano lang amping lang kita, mga Magdon friends, sa atong paglakaw-lakaw, okay? Para malikay ta sa mga disgrasya. Kaya ang disgrasya, dili ra ba na magsaba may gala. Mukalit ano yung sagtunga. September 20 karon na sa mga kabalo sa atong karong date na to. Ang date karon is September 20. Oh, September 20 may gala 2026. So, nag-advance well doon ang uban kagapong adlawa. Kaya natunong man sa Domingo ang 20. So ang uban nakasweldo na kagapong adlawa may gala. Wala na mo ipang grocery karong adlawa ha. Pwede na mo mo ato may gala mo attack sa grocery sa department may gala ha. Grocery department something like that. Aron maka palit na sa inyong mga palitunon. Mga importante may gala mga basic nga commodities. Mga atong kaunon kada adlaw may gala. Mga simple na god, mga kasagaran na delata. Ay ano, mga uban kay noodles gyud ana bitaw di mawala. Pero kanang mga noodles, mga delata. Kana bitaw ng mga inanang mga pagkaon dili bi anta na maayo di ba? Pero unta choice unya atong sweldo igor ang ipalit og sudan. Ang kanang nana bitaw nga pang 1 week, 2 weeks nga panudan. So mga what a choice mo palit tag noodles, sardinas, ubang pa mga delata. Naday mga condiments ana bitaw mga ginagmay ra gud. Dali ra gud mahurot ang sweldo may gala, di gud lalim. Labi na kay gataas gud ang atong presyo per mi may gala wa ni katapusan. Wa na may ubos-ubos ang presyo sa mga palitunon karon. Oh, wala na. Tao na lang ni mga Mike Dun friends. Nila tagpangatol ulo ani. Diba? So, may nga Sunday siyang tanan, ha? Abati ito, 24 oras sa inyong mga radio set. Mike Dun Radio 99.9. Sa website may gala, www.mikedun999.com. O, syempre, sa Facebook mga Mike Dun friends, magtaalang Mike Dun Live. I-like, i-follow, and i-share. Para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o daghan pang uban. Ano lang siya ha? At ang ato mga nagunang mga musika karong adlaw, Domingo man. Ubay-ubay ato mga music na ipabati karong adlaw may gala. Kay Sunday man, medyo ano ba, pampakul, di ba? Medyo pang relax bitaw sa atong weekdays nga haskang bisiha. Dagan kay mga dagkong balita, anak bitaw, mga bugat kaayong ng mga balita. Ukuban pa, at least karon karong panahon na, nagyan po tayo balita. Di mo ginamawala may gala. Pero nagyan po tayo mga nag-una mga music, may gala nga atong ipabati para sa inyong tanan. Alright. At ang isa mga itong talagsang pangutana. Oo, kay inyong masayran may gala itong talagsang pangutana karong buntaga may gala, ha? Kung ready na ka may gala sa atong talagsamang pautana, ato nang sugda na.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Alright, ang atong talagsamang pautana may gala sa atong mga Mike Dun friends nga naminaw karon. Matod ni Megastar, Sharon Cuneta may gala. Oh, sa usa ka song ni megastar nga si Shawi, di ba Shawi man siya no? Tita Shawi. Oh, si megastar Sharon Cuneta may gala. Matod niya sa isa, sa iyang usa ka song High School Life. High School Life walang kasing saya. Di ba? Kabalumuan na mga Magdun friends no. Atoy balik ka matod ni megastar Shawi Sharon Cuneta. High school life, walang kasing saya. Oh, di ba? Wala doy kasing saya may galang high school life. Atong nga talagsaong pangunta ng mga Mike Dun friends. Sa panahon nga high school pagkahigala, unsay mga ganap nga o panghitabo Mike Dun friend nga di ni mo malimtan. Sa panahon nga nag-skwela pa ka, ilabi na sa high school pa ka, Mike Dun friend. Atong nga ibalik ha. Sa panahon nga nag-skwela pa ka, high school pa ka, Mike Dun friend. Unsay mga ganap nga di ni mo makalimtan. Oo, high school life daw may gala kay walang kasing saya. Oo, matut pa ni Megastar, okay? So muna itong talagsaong pangutana karong buntaga. Mga Mike Dun friends, okay? Unsa man may gala. unsa nga mga pangitabo sa high school life nimo nga di nimo makalimtan gyud mga higala. Okay, sige dabe. Sa mga nakaskwalag high school diha. Tawag mo mga McDon friends sa 0995-322-6237. Ito ibalik ha. 0995-322-6237 para sa inyong ano ha, para makakonekta ha. Makakonekta mga McDon friends sa kanginan. Tawag mo may gala para makatubag mo sa atong talagsaong pangutana. Or it's pwede sa mong may galang ano kanang mo text lang sa maura gabo din na number Magdon friend ha 0995-322-6237 mga Magdon friends. Okay magising na mo oy sa mga natulog pa diya pinang alas just may gala no. So I'll be staying here until 11 o'clock in the morning. So i-mensahe yung mga tubag or itawag may gala 0995-322-6237. Unsay mga ganap sa high school mga Magdon friends? Unsay mga ganap sa high school nga di yun ni mo malimtan Magdon friend? Oh, sige ha. Itawag na or i-text. Ayaw mo kaulaw may gala ha. Kanarabang maulaw kay na feelings. Sa atong Christmas countdown mga Magdon friends, we only have, I think, 95 days na lang may gala. Oh, 95 days na lang mga Magdon friends. Oy, hapit na.
3: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
0: 95 days na lang may gala. Siyempre, Paskong Magdon na.

0: Alright, 95 days na lang. Pasko na. Paskong Magnum na mga Magnum friends. At oras, alas 10 sa buntag.
1: Oras, hatod ka ninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Mari, ngano na ginuktok man ka?
5: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
1: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
6: Kailangan mo cash karong emergency? Tara na sa The Rural Bank of Rizal, Corrales Avenue, City Oaks. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Daghang Financial Services. Awag or text 0970-561-4487.
7: Exxon ang Detex 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang Detex 500 mulimpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes, mag-Detex 500 na. Ayaw na pagdugay pa, pag Detex 500 na, ang Detex 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo

0: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off mall-wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all-out shopping at the Great Downtown Sale. For DTI Fair Trade Permit Number RXMOR100233 Series of 2026.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Solid Kaban.
3: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
4: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum News Alert.
6: Oras sa Magnum Radio, alas 10.04 sa Montagon, mga higala niyang balita karong orasa. Kiklaro ni John Gilmore aktob tig pamaba ni Mayor Rolando Clarix Uy nga siyop ang impormasyon nga gibuhian ang suspect sa pagpangsunog sa Santa Cruz lapasan ng syudad tungod sa kamanduan sa mayor. Mato ni aktob nga ang pahayag sa mayor nga sakop wala kini magpasabot nga trabahante o iyang tao si Gilmore Navarro hinuon tungod kay taga Carmen kini.
7: Katong statement ni meron nga sakop tungod kay taga Carmen, di ba? May nga ako ning sa ato ning sakop kay taga dinhi man. Pero dili ingon sakop nga personal nga trabahante or something una na. Sakop kay na nahisakop sa mga barangay nga which is taga diha po dang atong mayor taga yes. Cupcake. Muna nga ang term bitaw sa high kanang misconstrued ba nga ingog sakop. Tawo na dayon, close nga amigo kun dili. Tungod kay naa taga Carmen siya mismo, iyangkon og kaila si mayor nga taga Carmen siya.
6: Ang pamahayag ni John Gilmore aktub tig pamaba ni Mayor Rolando Clarix Uy. Samtang gipasabot ni DPWH Secretary Vince Dizon ang kamahinungdanon sa pagiglambigit sa civil society organization, pribadong sektor, komunidad, simbahan ubang sektor sa pagmonitor sa budget o mga proyekto sa gobyerno. Mata ni Dizon nga kini aron masiguro nga dunay transparensiya ug malikayan ang korupsyon.
8: The change cannot just come from within. It needs to be supported by forces from outside government. Kailangan po ninyo kaming bantayan. Kung wala po ang Bistro proyekto, hindi po magiging sustainable ito. The civil society, the communities, the church, the educational institutions, the business groups, they need to have a clear involvement in this.
6: Ang pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Og karon sa atong Magnum News Center, matod pa dugang mga bukog sa tawo napalgan sa San Nicolas Hasaan Misamis Oriental, gikompirmar nga mao ang sumpay sa napalgang bungo kagahapon. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter Jane Luna.
5: Magnum News Hunter.
9: Na-recover na ang pipila ka mga patay alawas ini po nga usak kalabira nga napalgan ito sa may purong tres barangay San Nicolas sa Amis-Amis Oriental kagabihi. Gigabot siya nga ate sa gipahigayon nga search operation sa BPAT o sa saan sa police station na kumpirma nga si Jason Castillo ang naiskutan nga patay. Napalgan sa naiskutan nga lugar una na nga gigabot siya sa itong nga kapulisan. Kalabira pa lang ang ilaha nga nakita kagabi rason nga naalarm ang kini o gilayon sa nong ang ipangita sa duga nga mga bukog sa niskutan po nga patay nga lawas si Kakutsag nga ato sa ilaha nga pagpangita na palga nila ang lawas sa usa ka makinig na bayan sa lugar ilaw sa kasagingan gingon ang lawas ni ini nakasuot matutaog itong nga pantalon nga nahimong usos nga basihan nga nakumpirma ang pagkatao ni ini maaari di police organization makaindig. Walang nakitang photo sa kamatayon sa biktima sa nangyadang na usahod ang mga lakang alang sa pagpahilo na sa patayang lawas si Castillo. Pera niya si Castillo na misisukan niya at itong Agosto 21 to 86026. At gikan sa saan sa police station, kini si Magong News 124, siya yung luna, sumita o servisyo, magdibrasyo.
6: Mga higala tangi ang dugangan ay sa mga balita sa musurid gatak na kini si Magnum Eileen ako rin sa balita og serbisyo Magnum Radio oras alas 10:08 sa kabuntagon.
3: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Alright, balik ta. Atong oras mga Magdun friends, alas 10:21 na, kauban pagyapon. Si Mr. Talagsaon Magdun Gilbert, may sense na, may humor pa. Oh la la. Nalagtaan sa atong final hour, may gala sa atong programa ha, ang MIR Magnum Instant Request may gala. Sa mga nai-request niya ng mga favorite songs nila, ayaw mo kaulong may gala nga mo tawag ha. Tawag lang mo may gala ha. Kay ato nang i-play. Kung di mo ganaan nga i-play na to, ako'y mo kanta. Oh, para malipay ramo diyan. Anyway, isang atong talagsaon pamutana, matod ni megastar Sharon Cuneta, nga high school life daw, walang kasing saya. Oh, wala dahi kasing saya ang high school life, mga Magdun friends. Kung ikaw akong pangutan-on, Magdun friend, unsa nga ganap sa high school life ni mo, nga di ni mo malimtan. Alright. Natay caller, good morning.
1: Good morning.
0: Maing Sunday. Domingo na sab daw. Ugma, Monday na dayon.
1: Oh, sure.
0: Padayon
1: Pilipinas.
0: Lagi. Dili ka ng bagong Pilipinas. Padayon Pilipinas imo ha?
1: Padayon Pilipinas tayo ng bagong Pilipinas kay Dilimayo mga bagong
0: may pag... Oh, bago ba? Gusto mong kagbago. Di bago good ang naitabo.
1: Gusto na ko padayon Pilipinas despite sa mga kalisod nga gian padayon gihapon ana gyud na.
0: Ay maoday na. Unsa may ano okay. sa basta Sunday unsa may kaugma trabaho naman sa basta Sunday unsa inyong ginabuhat sa tibuok pamilya?
1: Kuan mo si Gilbert, the usual gyud every Sunday ang dili gyud pwede mawala kana yung pagsimba. Hey, para sa ko gyud ako na gyud nang gibutang ginstil na nako sa mind sa ako ang pamilya nga, dili gyud kumpleto ang pagsugod sa atong semana kung dili nato sugdan sa pagampo.
0: Oh.
1: Ampo gyud ang tibok pamilya. Like, magsabay gyud na og simba, tapos after ana, umantag simba, kanya-kanya gyud ang buhato nun nga, like, ang uban mong laba, ha, mong limpyo, ana na dayon.
0: Oh.
1: Og, nag-serve. Ako, manapog kong serve kay God. First of ganiha, uman ako ana dito. Like ko na siya, nag-guide po ko ana o panahon dito nga, makaserve dito ta sa simbahan or sa Ginoo baka ha. In any way, we can serve naman in any way. So, para sa ko, uman ako, what is 1 hour na itong igahin in servisyo sa Ginoo, di ba?
0: Lagi.
1: Makatabang-taba. Maka, matakay-balo nga, naday mga tao nga nagkinahanggan sa atong mga wisdom, kumbaga.
0: Lagi no? Okay. Pero, oh, kana, pero kabalo ka ka ng 1 hour usahin kay gamay rabia na, di ba? 1 hour.
1: Yeah. Gamay na gina siya 1 hour Magdun Gilbert. Pero, daghan kayo ka o mga butang na kaya buhatan within 1 hour.
0: Correct, correct. Oh. Kita no?
1: Pero, what gapon siya? Kumbaga, dililhon gihapon kumbaga ang isa ka ura.
0: Oh, munang...
1: Okay. Kwaton sa mga
0: maayong butang. Okay. Mo nang happy Sunday gid kayo lugar.
1: Yeah. Oh, mo kaya na mag-do Gilbert kay pagsugod sa simana dapat happy na and good vibes.
0: Kana. Oh, okay. Good vibes lang. Dirita sa atong talagsaong pangutan na ano, si Marian Denny taga ano, taga init sa ikaw swagan. Tugya pong suki may gala sa atong programa. Ang atong talagsaong pautana, matod ni megastar Sharon Cuneta, high school life daw walay kasing saya. Unsa may mga ganap sa high school ni mo nga di ni mo makalimtan?
1: Grabe, Magdun Gilbert.
0: Oh, pero, high school life.
1: Para sa ko, Magdun Gilbert, wala kahit gina ko na-enjoy ako ang high school life. No, kay working student mo ko high school ko.
0: Unsa so, na?
1: Working student
0: ah, working student. Uy, patsyada kay working student, ha?
1: Working student ko, so Sunday school ko, muskwela. Sunday ako muskwela, then Monday to Saturday, katrabaho ko. Kumbaga, para makasustain ko sa ako ang pag-eskwela, kinalang kong mag-working student ko. Sunday school ako ang pag-eskwela sa high school pa ko. Tapos, Monday to Saturday, katrabaho ko.
0: Ah, so unsa may mong trabaho dati katong high school pa nimo na time?
1: Ako sa na mag-invert ko. So, tungod lagi ning namulat pa sa kawadon bitaw. Grabe, lalo sa tema. Namulat pa sa kawadon sa kinabuhi. So, kinahilan kita. Ako sa una, ambisyon pa. Sige ko mag-invert. Kaya naman itong like, kung saan ko na akong ambisyon sa una, simple na rin kayo, makaumano sa high school, mahimo ang cashier sa mall.
0: Mahimo ba? Ay.
1: Ako na rin kaya akong ambisyon sa una. So, kaya tungkol akong ginikanan, no, mag-lay-lay ang mindset ng parents. Kaya akong parents, hindi ko mo sila gusto mo press nila sa kuha. So, gusto mo siya gusto mo lang, kaya misyo talaga ka. So, nag-working student ko, Kaya parang mag-skill again ko. Then, muna, trabaho man dito. Saturday, then pagka Friday, Sunday ba yun, mag-eskwela. 7 to 7 ako klase. Pero, ako na kinasay sa kabulan ko, pagka mag-eskwela, kulang din kaya ang knowledge. And, pero, thankful ba yung gagawin ng Gilbert kay kanang, unsa ko karon, it's because of my paningkamot sa unang panahon.
0: Pero, unsa may mong trabaho sa high school?
1: Ay, kung ay pag-ang Gilbert ka nang nako sa garden, ako amo sa una kay Becky man siya, lagyan siya mga bulak. So ako iyang ginapati man.
0: Sa mga flowers niya, flower shop, lugar na.
1: So, kanang garden, na-garden. Nag-garden sa mga tao. So, itigati man, ako itig-spray sa mga dahon, tig-check kung okay ba ang bulak, ato bitaw. So, ganun ako trabaho sa
0: Pilay sweldo ni mo every day.
1: Kung ano magdanggil break sa abos ako na.
0: Ha?
1: 1.5 ako sweldo per month.
0: One five. Unsa to siya na tuig mga 90s, ana?
1: No. Early 2000.
0: 1.5 ang bulan.
1: 1.5 ako sweldo sa una. So, gamay ko sa unang panas. Like 26 years ago. And kung ano ng Gilbert, ako ang bilamalimtan sa high school ko. Kaya lang yung mula, I mean, may kuan, normal maginang mga crushes, pero ang ganyan ako malimtan. Kaya naman itong gusto ko move on sa lahat, pero ako lang mismo ang galimit sa akong galingan kay pumulaan ko, what if mag-unsa ko dito? Anak na tao, mag-uwan naman sa akong mag-workout. Mahalok ko sa dito, hindi ko kapagayag school na kasi paawalan ko sa kung amo. Kaya naman mag-long in-appear na ako sa una. So, kung ko galingon nga, muna ito gabutan, gaset kong boundaries, limitations ako kong galingon to do, ano ba itong happy-happy, enjoy-enjoy. Kaya because talaga ko yung goal, kung mag gusto lang kung makamag-skwela. Muna ito na, yan, ano, trabaho, skwela, kaya nang pinangalisod lang yung mag-inward ka lang. I mean, enjoy niya po siya at the same time, mura ginaingon nila nga, wala yung isod kung nag-enjoy ka sa iyong dinabuhat.
0: Oh, kana, good.
1: So, ako ang sauna, kanang ako alang is, like, sa every Sunday, kalipay na yun na ako nga makatagstilahan, then, kauban ako mga friends and classmates.
0: Kanay mong klase pag Sunday, yun sa whole day na, di ba?
1: 7 to 7, Magdong Gilbert. 7 sa morning to 7 sa gabi. Itatayo nga diyan ang subjects. Oo. Pero nakulang din kayo ang knowledge, kumbaga. Pero thankful gihapon ko nga nakalahutay ko sa akong high school life. Oo. Kaya dinamot, Magdong Gilbert, like, nakatawid ka ba? Nakatawid dito ka sa pinaka, kung ako ba mong good, like, kabantay ka, pagdili ka, makagraduate of high school. Siyempre, wala nagigigana. Kaya dili yung kakapadayon ng college. Whereas kung naumani mo high school, na depende na lang sa iyo mo, pa dahil baka sa college o dili. Pero mas tiyada yun kung mahuman yun mo high school.
0: Kung saan ay mong pag-working student from first year to fourth year high school?
1: Yes, no, Duke Gilbert Davis College.
0: Paabot college po, no?
1: So, from first year high school up to college. Grabe, ang grasya sa ginoog yun mo, Duke Gilbert. Lahi-lahi man ako ang mga nahimong employer dati, pero thankful yun ko na nakalahutay ko. Kasi naman ako sa akin, mawadaan ako paglaong, mamupadayon, bako, dili. Pero taga-dyan sa mga taga-may, dahil sa Duke Gilbert, kung mga dami ko ay grasya na po, like, kung sige, magpahindol, nice work ka, tanong-anong, ito ka, so ako, ma-happy, nag-yukuan na.
0: Oo. So nakatigom-tigom sab siguro ka to, di ba?
1: Kaya ako makatigom gihapon po. Tengkol gihapon po nakatigom-tigom kaya gihapon po. Hmm. And, kung every ends of class, din at yun ko sure kung makapadayon akong skwela. Ano, di tao? Then, kaya baka ako makapagod skwela. Tapos, after ano, matutigod, then ang pag kami, padayon o control. Ano, di tao? Ang kanya na ako magiging. Ako na din na-survive ang kuan after college.
0: Unsa may lesson pagtulunan imo nakuha atong sa panahon nga working student pa ka?
1: Grabe, lesson sa yung Gilbert kanang kuan kanang ako lang gid ato is kuan lang yun. Pag ako kahit mag yung Gilbert sa kalisod ba naman sa kinabuhi nga wala kalayo ka sa imong pamilya na di tao. Then nang hindi ka sure sa kanang itong dagat sa kinabuhi pero grabe lang kita kung pagsalig at prayer for a sit kay kong ataw. Kaya ba daw grabe ato pagsalig sa Ginoo ng tao? Tapos, kapag determinado lang sa kong buhat o mga, kaya ba itong like, parang nga na, determinado lang yung kong makahuma sa eskwela. Eh siguro kung determined ka ng tao, determined sa kong mga challenges yung agian, kaya ho ni mo. Kaya itong, kaya nangyikamot ka ba nga, i-survive ni mo yung kinabuhi. Kaya, kung mo ka, determined man ka, kanang, kumbaga, sa una, ako lang yung ginakuptan ito, kanada yung pagsaling sa Ginoo, prayer lang yun, kay, always mag it siya provide sa ko, so, every time mag provide siya, kanada ko nga, naa siya, gano'n ay ga, ano, ga, gira sa ko, so, kanada yun, kanada yun akong ginakuptan sa matag garoon ako niya, marang, may, sa una, may naman niya, ako, rin, mag ni, ay, may nga ko na nga, di, himuon o braso na kapubrihan nga, ngayon ka nga, di ka makapaningkamot, kaya dagahan kayo pamaagi. Dagahan kayo pamaagi kung gusto ko sa gitin mo.
0: Correct. Oo, at least, no? Niagi kag kalisod, niagi kag paningkamot, og at the end of the day, pag-abot sa pila ka tuig, nahi mo, gyapo kang professional.
1: Yes, ko at gyapo na Registro College Magdang Gilbert and I'm so proud nga. Teacher ko.
0: Wow.
1: Yeah. Teacher ko, though, wala na ako ki-apply karon ako ang profession, but in some way, nagamit gyapo na ako siya. Kaya makashare mang gyapo na og kumbaga, anything we can share to other people. School sa gift na gihatag sa Ginoo sa tuwa. So in any way, pwede kita makashare sa kung saan gift na gihatag sa tuwa sa Ginoo. So ako thankful ko, Ana.
0: Napabakay, ano? Napabakay mong heart sa pagtudlo o wala na?
1: For now, Magnum Gilbert, as much as I want to teach, nowadays, kuan mong Magnum Gilbert, there are situations, there are things na kinala niyo may consider. Like for example, kung tayo kanina trabaho, nag-demand kayo niya sa second time. So, for example, ma-focus na kuan niya trabaho, then ng imuhang mga anak, you have to consider also ang welfare sa imong tibuok pamilya. Ano, bitaw? And siguro kung nakastart ko as early, like wala pa ko yung pamilya, at mga time, siguro, pwede pa. Like, maka-build up na dahil ko sa akong career, ay ako mag-pamilya. Pero okay, nauna ko na akong family, then this time, pwede ibugit gihapon ka mo trabaho, any other nga trabaho nga makatabang gihapon sa pag-sustain sa iyong family. So, kung willing ka, ako ba gihapon sa ko ang heart, ang pag-teach, of course, diligin na siya mawala. Once a teacher will always be a teacher.
0: Naragin na
1: siya, pero hindi.
0: Correct, no? Okay.
1: Siguro sa tamang panahon.
0: Si Main Mendoza lang, ah.
1: Yes.
0: Tamang panahon. Alright. Ikaw ay salamat kayo, Mariana, sa imong pagdalit sa imong tubag karong buntaga.
1: Dalit sa sulira.
0: Kabalo kong dagan sa ato mga kaigsunan sab ang makakuha gyapog mga lesson sa imong niaging ano, experience sa kinabuhi nga ano. Di gyapon sa yon.
1: Kakaiba ang experience sa life. Pero hindi, lahi-lahi din pa. So if ever, ano, like sa mga situation, yun, wala na mo, agi ka, like, Whatever situation, kung asa ka nga sitwasyon.
0: Padayon lang, bangon Pilipinas ta.
1: Padayon
0: yan, Padayon Pilipinas. Padayon na rin, Padayon. Padayon na rin. Sige, sige. Alright, salamat kayo na kayo. Shout out.
1: Happy Sunday, Satana. Ayaw kalimukit, pagsimba. Kanada, happy Sunday, God bless.
0: Alright, God bless. Maing buntag sa itong Magdun friend nga si Marian. Salamat kayo. Alright, di ba? Na siya'y ano, kasinatian may galangan na kanang sana working student may gala. Digit sa yon, di ba? 0995-322-6237. Hello?
2: Hello, Magnong Gilbert.
0: May guwapo. Buntag. Uy, guwapa. Uy, guwapa. Good morning, guwapa.
2: Okay. So, nakakuntag ko din mo.
0: Oh, ano man eh. Robot man yung kastorya, di man eh ako.
2: Ah?
0: Robot ni, robot. Oh, robot ni, robot.
2: Oh, robot.
0: Oh, robot ni. Si, wala si Magdom Gilbert Ron. Robot ni. Oh, robot ni.
2: Ah, mang.
0: Oh, robot ni. Unsa imong ngalan?
2: Inday. Balula.
0: Inday. Taga-asa man si Inday.
2: Balulang.
0: Balulang. Cagayan de Oro o Camiguin?
2: Cagayan de Oro.
0: Cagayan de Oro.
2: Wala, oh. wala may balulang sa Camiguin.
0: Ah, okay. Robot manggog ko. Munang wa ko kabalo. Oh. Unsa imong tubag sa to talag sa ang pangutana?
2: Oh. Ako magkasubay ko. Magnum. Gilbert.
0: Magnum robot ni.
2: Ah?
0: Si Magnum robot.
2: Robot ba?
0: Oh, robot ni, robot. Unsa tubag? Unsa tubag ni mo?
2: Ako tubag nga. Sa high school pa ako. Third year high school. Then nag-abot ko sa fourth year. Minyo na ako nagtiwas og eskwela. Then naay isa ka dalaki na chunti sa ako nga. Paputol daw siya sa liog kung ako makapasar sa NCEE. Katong pag-fourth year bitaw bago mag-college.

0: tú que aquí o cómo que pasar con esa inchi. Pero que era que esa araña que está rungan. Dile na kuy sinug na magpaputol sa liog. Kung dile, gibuat ko to para manikam ka. Sumaw to akong kaagi nga. Di na ko magalintan sa high school pa ko.
1: Okay. Na may na lang, wa nagpaputol ulo. Liog, di ay. Oo, nakauyab na ba ka sa high school?
0: Na ako, anak. Nag-eskwila ko, tiwas high school minyo na ako. Na
1: lagi. Sayo, sayo man din ka na minyo, high school pa.
0: Nagtiwas kong eskwila. Kaya aron, puruan pa dayon din sa college. Mauna nga, kaluhi sa Diyos, nagkaumanggit ko sa ako, kurso nga, teacher gyapon.
1: Oh, teacher, de pondeka, teacher.
0: Okay.
1: Pareha day mo ni Marian nga teacher gapon.
0: Oh, teacher ko. Oh. Elementary.
1: Elementary. Oo. So, okay ra imong life sa una, sa high school?
0: Okay ra. Di na, muna nga naka, paninguag ko magkatawa kay muna akong kaagi sa high school ko. Nga dili na ako malimtan.
1: Okay. Salamat kayo, Inday. Robot niya, robot.
0: Salamat kayo. Thank you.
1: Okay, may buntag robot niya, robot. Ay kalimte.
0: Okay. Okay, salamat. Okay.
1: Bye. Okay, salamat ah. Okay, Heidi Rons. Good morning kay Lady M. May buntag sa ato mga higala. Salamat, Inday. Sa iyong pagpaminaw ah. Nakastorya kag robot na. 0995-322-6237 sa mga gusto mo tubag sa atong talagsaong pangutana. Good morning.
2: Hi, magnagaw pa. Good morning. Happy Sunday.
1: Si Hyderon sa kapamahaw na.
2: Oh, gikan ko Simba, magnanggal boy. Today is my birthday. Oy,
1: happy, happy birthday, Heidi Rons.
2: Thank you. I'm 60 years old today.
1: Ah, tiguwang na di ay.
2: Tiguwang na.
1: Dili pa, oy. Dili pa, oy. Batanon, gapon.
2: So, oh, okay kanta, lang, magnanggal boy.
1: Kantaan sa ta ka. Kanta sa ta.

0: Happy birthday!
1: Thank you.
0: 60 years old, nag-ideya ka ron, no?
1: Oh, sa simtan ako sirado, mag-manggal birth ka ron.
0: Sakit tayo mong tuhod, dili pa.
1: Ay, dili pa, sakit akong tuhod.
0: Adi pa, okay pa, so cool pa.
1: Bye, still kicking and alive pa, mag-manggal birth.
0: Ah, okay. On sa may handa ka ron, kay mo attack ko diya sa iyong balay.
1: Wala ko
0: gatim ba mag-nanggal bird. Wala ano, bisan pansit lang, ana?
1: Yeah, wala mo nakapalit pansit, oy. Okay. Abot lang ka, unya, makapalit pa ka.
0: Fried chicken, ana?
1: Wala pa.
0: Wala gya. Punsa may mong birthday wish, Heidi Rons?
1: Ang akong birthday wish, mag-nanggal bird is, always healthy ako magnunggal birth. Ganyan. Akong wish po nga ako mga karinti. Okay po ilang mga kuan. Lawat. Para sa kuwa, sa ako alam, good health magnunggal birth.
0: Good health. Okay. So, happy birthday ni mo, ha?
1: Happy ba
0: kasi yung birthday?
1: Yes, I'm happy.
0: Happy sigurado?
1: Then salamat ko sa nag-wait sa ako at akong mga magnum friends. Akong mga equipment. Salamat sa mga greetings na ako nadawat kang mag-lawa.
0: Akong regalo, paing

0: muna diya, ha?
1: Abi nimo magnong gold bread. Salamat po ako kay Gilaguan. Si Kwati na yun anak kong sinorte magnong gold bread.
0: Lagi na. Unsa naman na? Mon sign of aging na gina ba?
1: Yan na. Bayan na gina ni.
0: Oo. Oh.
1: Di man yun na pinalimod na yun yung sayop na kajor.
0: Lagi normal man na siya masayop gita.
1: Oo.
0: Unsa yung nino?
1: Normal man gud. Ako pasalamat ko sa mga friends na ko sa IP. Nagatag mo sila sa ako. Pero okay ra kaayo.
0: Okay ra kaayo. Sige ha. Uh-oh. Enjoy lang nimo yung adlaw na tawhan ano ha, Heidi Rons.
1: Salamat kaayo magnonggal bird.
0: Enjoy enjoy lang nimo kay birthday man nimo. So pwede ra ka magambak-ambak ana ba?
1: Pwede ka
0: magligid-ligid kay birthday nimo. Ana ba enjoy lang nimo.
1: Nagsing
0: along
1: lang ko.
0: Ah, lagi na mag
1: na
0: mag-video kay lugar ka unya.
1: Oh, mag-video kay lugar na unya di ay.
0: Ah, okay, okay. Sige, dalita.
1: Dalita
0: sa atong ano?
1: Unsa gani pa?
0: Unsa may di nimo malimtan nga experience o ganap sa kinabuhi nga sa panahon nga high school pa ka?
1: Ay, kuan. Namin mga saan at high school pa po. Paano bang kung mag-graduate under our graduate po sa high school?
0: Undergraduate lang. Kada ka undergraduate, waka na ka uman ng eskwela, high school.
1: Fourth year na yun po, pero nag-undang lang po ang eskwela.
0: Ano sa may rason ato?
1: Wala lang ko ganay ang eskwela mag-graduate. Ika po yan na po eskwela.
0: Uy, kasayang di ay.
1: Una nga akong teacher ni anak sa balay nga dili daw kong undang kag graduating ko sa high school pero wala ko lang choice gusto kong undang na kong eskwela.
0: Dobe.
1: Una akong kuan nga nung undang ko kay tungod kay gabaklay ramang gusto sa una.
0: Gikan sa lapasan.
1: Lapasan paingon sa mog.
0: Gabaklay man po ka, wakay pamasahe, wakay liso di ay. Sayang no, fourth year na unta, wak na lang nimo gihuman?
1: Wala na, wala, kwan pa to, nag-endor po John, noon po August.
0: Di ba na may mga eskulahan diya sa lapasan, dool dra, na may mga eskul diya?
1: Kwan, naaman din yung sa high school, pero nag-eskwila ko sa MOG.
0: Ano sa mugs man ka? Kanay guwapo dito?
1: Dili lang. Yan na. Type lang ako mugs kay first year man ko. Sa mugs din. Nanto nag-fourth year.
0: Unsa may imong mga kanang di niyo malimtan sa panahon nag-skwela pa ka?
1: Dili na ko malimtan na kuhan. Dagan ko friends dito sa mugs.
0: Dagan ka na imong friends.
1: Kaya lang ko sa anong sa radyo magnanggal birth. Dagan magpadala sa ako mga greetings sa ako
0: Unsa na kanang mo bisita ing kag mo dadon na nimo sa stasyonan lugar ang kanang mga papel.
1: Oh, kanang mga papel kay akong basaon kay sige man sila manginaw, sige man sila makapaminaw sa ako ang ngalan sa una kay labi na ako mga teacher magpadala og mga greeting sa ako
0: Una
1: na napikat pud ko sa MOG sa una. During my high school.
0: Abi na ako nag-majorette ka sa MOGs.
1: Wala nga, proud ko po magnonggal bread nga daga na kailas sa ako at sa MOG during my high school kay Lado nung ito sa radyo.
0: Lagi na. Murag tanan siguro manager sa stasyonan eh. Nauyab siguro.
1: Dili, ang mga manager o mga DJ, amigo na ako.
0: Ay, lagi na.
1: Nanili ko na ako malimtan akong during my school. Mga daga na kailas sa ako
0: Okay, okay. Bitaw, salamat kayo. Hi, Didaklang.
1: I did a club before.
0: Oo, kung wa mo kaila may gala, mo gani siya ang tatak sa mga AM FM. Si Heidi The Club.
1: Imagine mag-nong girlfriend, 1983 ko nagsugod sa radio.
0: Oo, kay ako na sayran, mangkot, kay naragi ka sa AM, pero may gatambay.
1: Oo, nasa AM, dib ko.
0: Oo, okay, sige. Uy, salamat kayo. Happy birthday, Heidi Rons, ha?
1: Great naman sa ko kang Ma'am Diramag, kang Sit Heart, Simon Sabasan. So, kanana po mga friends. Good morning and happy Sunday sa imong magnonggal break.
0: Alright.
1: Subscription sa balita. Sa balita ang servisyo, magnong radio.
0: Okay.
1: Bye.
0: Bye. Happy birthday.
1: Yeah.
0: Alright. Mata si Heidi Daklag may gala sa mga nakaila ato niya. Kapalo ko nga daggang kay nakailanan niya. Kay sa una pa na mga magdun friends sa panahon pang Dati man gud kay gapamina mong kog ano gyapon. Gapamina kog FM, nya gapamina pa kog AM. So every time nga mamina kog AM, mabati gud na ako ng pangalan na Heidi Daklag yun. Imagine may gana ha, mga 1980s to siya, elementary pa ko. Nanay Heidi Daklag. Nya karon anak ko sa radyo, nagapoy Heidi Daklag. Ulo ba kayo sa idea? Sa idea daklag. Anyways, mabalik ta mga migrant friends. Sa ito oras, alas jazz, 49 na.
2: Oras, hatod ka na to ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablon.
3: We'll be back in a moment right after this station.
4: Tagandong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan ang kahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
11: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglapat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang. Kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
11: Wise jud ka, Mari.
10: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
11: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Ug ang renta, barato.
12: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, Simroof, steel bath, Spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa ligon nato, nawag na 0918-964-4524.
16: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
17: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
20: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
21: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala, baby, nagkondom ato ay nahadlok ko.
6: Same ba yata, besh? Nabala ka po't ko. Kinsa ka ako magpa-HIV testing ta?
7: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
8: Magnum Opinion.
9: Si Vice President Sara Duterte ug Palace Press Officer Clear Castro.
10: Merong drama sa pag-aresto at pagkulong kay Martin Romualdez. Harap-harapan tayo ni Loloco ni Marcos. Paano nakuha ni Martin Romualdez ang pera? Paano umabot sa kamay ni Martin Romualdez ang pera? Merong nag-aproba, merong nagbigay ng pera sa mga kamay niya. Hanggang ngayon, kahit isa, wala pang nananagot sa bawat paglangoy ninyo sa paha. Huwag ninyong kalimutan ang pinagtatakpan ni Marcos na mga politikong kumuha ng pera ng bayan.
11: Tungkol sa paglangoy sa baha, hindi po kinakaila na nagbabaha po. Hindi lang naman sa Pilipinas, nandiyan din po yung Japan, Canada, Grand Canyon, South Korea, na po ngayon ay dinabaha. Pero hindi po natin iniiwasan at tinatalikuran ang mga issue patungkol sa flood control. At alam po ng kababayan natin na nangyayari ang tuloy-tuloy na pag-iimbestiga. Sa ngayon po, lahat po ito ay tinutugunan ng Pangulo. Siguro mas maganda po, total kayo po ang nagbigay ng issue about sa baha. Mas maganda sana kung natugunan niyo po ang issue ng pagbaha sa Davao City. Sabihin naman po na inyong mga kaalyado, binabanggit ko ang Davao City. Babanggitin ko po ulit, uulit-ulitin po natin. Dahil ang mga kababayan po natin sa Davao City, naghihirap po. Dahil sa recurring issue about flooding. Kahit na po ang engineering department po ninyo ay nagsasabing kailangan ng short-term and long-term solutions na mukhang hindi po ininyo natugunan nung Pangulo po si dating Pangulong Duterte at hanggang ngayon po, na ang mayor po at ang congressman ay mula sa inyong pamilya. So siguro po mas makakatulong po kayo sa bansa kung uunahin niyo po ang issue ng baha sa Davao City. Hayaan niyo na po ang Pangulo sa ibang lugar, although tumutubo lang Pangulo sa pagbaha ng Davao City. Alam niyo na po kung paano niyo po inutusan Secretary Vince Dizon para ayusin ang problema niyo sa baha na nakita niya na ang ibang infrastruktura ay putol at 10 taon nang walang dredging sa inyong lugar.
2: Nandito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:09 sa kabuntagon. Mga higala niyang balita karong orasa. Nagpainumdom ang Police Station Tukugon sa mga residente sa sakop sa ilang area of responsibility nga nagparay ng ilang pagpangdakop sa mga nalambigit sa illegal gambling. Mato ni Police Staff Sergeant Dennis Paid Labadan, Station Community Affairs and Development Chief sa PS Tukugon, nga karong bulan na lamang mabot sa duha ka mga operasyon ang ilang napahigayon.
3: Napuntay duha na pud ka mga successful gihapon nga mga accomplishments with regards to illegal gambling, no? So kana hugot gihapon ang atong padayon nga pagpahinumdom sa mga katawhan, no, sa mong especially sa mong area nga ang ato ang illegal gambling is gadakop gyud ang police station to, no? Dili lang gani ang police station to, pero kita tanan asa scope gyud, no, amo ginang ginahugtan ang mga nagkadinaiya nga mga illegal gambling na mga sugal.
2: Ang pamahayag ni Police Staff Sergeant Dennis Paid Labadan, Station Community Affairs and Development Chief sa Police Station 2, Cugon. Samtang ipamugos sa grupong kontraraya nga aron matuman ang nalatid sa konstitusyon, kinahanglan usa ka kandidato lamang ug walay laing kabanay sakop sa pamilya ang magpapili. Mato ni kontraraya convener Professor Danilo Arao nga sa pagkakaron, peke ang gidusong anti-political dynasty bill sa Kongreso. Tungod kay hangtod second degree of consanguinity o affinity lamang ang gidid-an nga makapapili o makalingkod sa usa ka posisyon sa gobyerno nga kabanay.
4: Ang gusto ng kontradaya, sambayan at iba pa, hanggang isa lang talaga. Ibig sabihin, national yan o local man yan o party list man yan o kung ano man, ikaw na yon. Hindi na pwedeng magsabi na pwede ang kapatid ko o pwede yung kamag-anak ko kasi national official ako tapos local official naman siya. Para po sa kontradaya, hindi na po pwede dapat yon. So ganun dapat kastrikto tayo para umayon sa saligang batas yung ating tunay na anti-political dynasty law.
2: Ang pamahayag ni Professor Danilo Arao, convener sa Kontradaya. O karon sa atong Magnum News Center, matod pa mga illegal occupants sa upper puerto ni syudad, gitagaagi gayon nga muhikling human migawas ang derab order sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter, Angie Alzado.
1: Magnum News Hunter.
5: Itagaan o kay gayuna na sa pribado ng mga individual nga nanag-iya sa lote din sa may upper puerto ng atong syudad, particular na sa may puro ka 7 nga makahimo pa sa ilang voluntaryo nga paghiklin ang mga residente nga nanimuyo din sa maong nga lugar nga wala po yung mahitabo po magnoma kaninga Aileen Puno nga porsado nga pagaguba sa ilang mga Pinoyanan sa mga petitioner. Gibutya nga kini may kinabigitan sa gipagawas nga Department of Agrarian Reform Adjudication Board order nga decision may kalamigitan ining case number 22276 nga gipagawas gikan sa Dilimana, Quezon City. Kini may kalamigitan sa giilugan nga lote sa pribado nga tag-iya ug mga lumulupyo sa maya portion sa zone 7 upper barangay puerto ning atong syudad. Subay sa nahisgitan nga desisyon magnoma Aileen nga gibutyag nga kining nahisgitang mga okupante dinha sa maong lugar ang pipila nini mga kloa manipuda sila nga mga beneficiaries. Ang mga panahon na gi-consider magipod ni kining nahisgitan nga area nga agrarian na area pod magnoma Aileen mahinungdan nga napahimustan kini sa tupong mga mag-uma nga nagahimo pod no sa pag dawat sa beneficyo gikan po sa botan sa dar. So nahatagan sila sa ilang mga lote pero na himo magurga magnoma Aileen na reverse pod no o gana himo pod ayon nga kaninga maong nga luna balik na po sa pagka-pribado. So giingon sa ato pa rin po nga kaninga buatan po da sa dahil na kinigi pagawas nga daga ba order dapat yun nga pagatumanon. Ug subay sa mong desisyon, gipaguran sa board ang appeal na gipasaka sa petitioners di India firm o gipahamtangan ang pipila ka modification sa desisyon nga gipagawas na itong Hunyo 29 ni kasamtangan nga tuig. Tungod din igimanduan ang mga respondent nga illegal occupants sa pag-ubaw pagkuha sila mga gihimo o gipatukod yung mga structural improvements sa mga yuta sa ilang kaugalingon nga gasto. Samtang ang mga respondent nga mupahawa lugar, katong voluntaryo no, nga mahimo po dyan sa pagbiya o isurrender lang ang paghawid ni, sa yuta nga to sa mga petitioner, makadawat sa gideposit nga consigned compensation nga to po sa land bank nga anaa sa 135,000 alang sa mga identified na daan nga CLOA holders. Samtang aduna po yung 60,000 pesos each po sa mga identified nga non-CLOA holders. Sa susama, nagpadayag karon ang petitioners nga mutabang usab sila sa mga baguhay lang na himong illegal settlers sa pagatud kanila sa ilang mga balhinan lugar kung sila po voluntaryo nga mupahawa o makadawat po sa salapi depende po sa appraisal kutob karong Setyembre 29 ning tuiga. Kaya doon naman po yung uban po magdumailino ng mga occupants din sa maupong nga lugar nga wala po ni sila nag-exist kani adto pa nung dungan lugar din ng mga CLOA o non-CLOA holders nga na-identify. So mga bago lang lugar sila nga nagahimo na sa pagtungkod sa mga struktura. So kani sila posibleng matagaan yapon sila o ilang compensation depende po din sa appraisal sa ilang po din pong nga property kung unsa kadagko. Pero magdepende yapon po na magno-mailino sa ilang po din pong mahimo nga desisyon karong maabot Pizza 29 Bay. Kay kutong naman sa Pizza 29 Bay ang gihatag po nga lugar sa privado nga mga nanag-iya ni lote din na sa may upper part ng atong syudad. Tungod kaninini, nagahimo po noon sa paghangyo ang karipong nga privado nga nanag-iya sa lote nga ang konseho po sa barangay part ng atong syudad, no, i-assess po nila ang ila po mga residente nga illegal nga nag-occupy din po sa maong luna kaya nagbutang na rin po sila mga karatula o mga tarpaulins nga no trespassing goods sa nahisgitan nga area. Apa na taliwara po manini, no, nakita po na nila nga doon naman po'y positibo po nga reaksyon ang pipila ka mga residente sa nahisgitan nga lugar nga andam po nga muhiklin, mubiya na po sila pong ipangtukod ng mga struktura din na sa mga lugar kung paralita, no, maabot na yun po ang itak ng adlaw o kung doon na po yung mga ayudang ihatag po nga do kanila. Ito sa puminawa ng usap sa mga illegal occupants po sa mga pong lugar na positibo po no yung panlantaw kalabot po ni ini.
6: So willing po ka ma-negotiate nila ma-appraisal?
7: Awa man ay problema sa mga sir. Kung kuha ni nga anak, kaya mo manapuya mong gusto nga ka ngayon basta wala lay gubot nga mahitabo ba?
6: Oo.
8: Ang inyo asura sa mga na pagkakin mo yung mabalay o magalang?
7: Oo, ana lang ma'am. Oo nga. Ugkwan po nga dili sa may mapihikibali ba? Ana lang.
6: Okay, naman po itong mga membro sa CLOA naman yun. Sa balaod.
7: Bisang pag muwali sila karong dayon, hapon, o karong udto baka nga, mayingon sila nga, mapri sila sa balay, o magkasinabot, nga nung dili.
8: Pwede ba
5: yung sabutan? Ay, natipik lamang sa pamayag na ito nahisgitan nga kaning occupants yapon po sa mga pong lugar. Una nini, nakadalikat mga yapon tadi na po magdum ay lino sa niagi po ng mga simana o niaging bulan sa Agosto. Di na dun ay pipila ka mga residente nga natagaan ng yung sigida tag 100,000 tungod kay lang giguba ang ilang mga Pinoy anan tungod lagi kay nakasabot sila nga dili yun sila ang nanag-iya sa nahisgitan nga yuta. So mahinungdan nga sila po silang bahin, nidawat sila sa kaning nga kamaturan o mahinungdan nga gitagaan po silang compensation po ng silang pagkatukod lagi o gistruktura. Isa ilan nga nahisgitan po na nga pong ilapong pagpahibalo po da magdumsing nga niini pong magdumailin, niini pong pagsirado no or pagbutang ng mga kaniya notices gyud nga bawal na yung tukuran, ilang man po daw kuno gisubay kung unsa man po ang naa sa dayag order o ang abiso nga di na pwedeng tukuran ang kapig 40 ka hektarya dapat matutang masabtan sa publiko o gani man ko panalita na di gyud sila mag himo po da sa pagbiya sa mga pong lugar ila pong nga dayag po nga maghangyo ra maghapon po ang petitioners kay di daw buot matuta sa mga petitioners po bag na mailin nga dunay kagubot nga mahitabo sa ila po din po nga pag himo no sa pagpahawan sa mga illegal occupants sa ilapong ipanag-iyahang luna din sa may upper puerto ng atong nasyonal. Alam po din eh, ato po doon nga sulayan po nga mahinabi, yapon po sila si Kapitan Nawahing tungod kay ubay-ubay na po ang mga residente mahimong apektado ni ini nga umaabot po nga paghimo na sa demolition o kaning nga pagpapahawa sa mga illegal nga residente din sa may upper puerto sa usa ka pribadong lote nga na sa kapin 40 kun kulang nga kaiktarya na dapat nga ma-turn over ngadto sa petitioner sa nahisgitan nga luna. Balita na hipos gikan nga sa Botan sa Dayo Ijuntan. Kini sa Magdum 120 Angel Sado sa Balita og Serbisyo Magdum Radio.
2: Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa mosunod gitak na kini si Magnum Aileen ako rin sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
9: My favorite show in the planet.
10: Magnum Top 10 Countdown.
9: Magnum Top 10 Countdown.
10: With Magnum Gilbert.
9: With Magnum Gilbert.
11: With Magnum Gilbert.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: May gala na may balita sa mga pangluwas. Tagan ang nagaanto sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka pusino substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong pangluwas, inumo tag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pina kakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Para sa malimpiyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: is me.
1: More music coming your way. Your news and music station. Magdum Radio 99.9.
2: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod o paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa, tumar o Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City Aguna Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
5: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: og pagpaminod sa mga tiin,
7: basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500,
7: epektibo
6: sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
7: Mag DTX 500.
6: Karun na yun.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal magabutika.
10: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
1: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
14: Magnum Top 10 Countdown.
1: Magnum friends, if you like to vote for your favorite songs in the countdown, just type Magnum Radio 999 space your favorite song space your name and send it to 0995-322-6237.
14: My favorite show in the planet.
15: Magnum Top 10 Countdown.
14: Magnum Top 10 Countdown.
16: With Magnum Gilbert.
14: With Magnum Gilbert.
17: With Magnum Gilbert.
14: Magnum Top 10
18: Countdown.
14: Magnum Top 10 Countdown.

0: Today's Magnum Top 10 Countdown. Thank you so much for joining us and sharing the music vibes. Once again, I'm Magnum Gilbert, reminding you to stay positive, keep smiling, and keep the music alive. See you again on the next countdown, only here on Magnum Radio 99.9.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
2: Mayong adlaw mga pinanggana mga taga-Paminaw. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Karong adlaw, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually gakos ni siya blood clot nga gabaran ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o magkos na og bleeding sa utok. Naayo usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa adtong October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan o para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung Vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi, ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested, and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natunaan karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat muinom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
6: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga
7: text
6: butika.
7: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
2: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon ug mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
9: Oras alas 12:19.
10: Tugna nato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaliga sa mga original watches o original batteries dinhi sa Cagandioro since 1936.
11: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa udtong tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
9: Nanguluhan sa mga balita sa atong Magnum Noontime News sa Magnum Lokal. Seguridad sa City Central School mas gipahugtan human sunod-sunod nga insidente sa tungaan sa nasod. Magnum National Senate President Sherwin Gatchalian miagat sa mga kaubang magbalaod nga sulayan ang pagkumyot. Magnum International Cuba naningkamot nga mabalik ang supply sa kuryente uban sa lapad nga blackout. Magnum Business DA gikalipay ang pagsaka sa farm gate price humay ni adtong Agosto. Magnum Entertainment Zara Lopez og Simon Hever engaged na Magnus Force Miami Heat guard Pelle Larsen million sa 60 milyones dolyares na contract extension sa Miami Heat.
12: Magnum Noontime News.
9: Maigsud, kumusta? Maayong udto karong adlaw adlaw karon nga Domingo 20 ang petsa bulan ni September 2026 kini si Magnum Fersid Blanca.
7: Og Magnum Angie Alsado.
9: Og karon sa Magnum Lokal. Gipaligon pa sa City Central School ang ilang seguridad sa tunghaan kini aron mapugngan ang violenting insidente susama sa ubang mga tunghaan sa nasud. Mata ni Dr. Paul Badon, head principal City Central School, nga mga krimen gakahitabo sa ubang tunghaan magsilbing wake up call aron mas pahugtan pa ang mga intervention batok sa mga violenting insidente.
13: Eye-opener gito siya na pagkitabo na we thought na okay na ang atong preparation pero dili pa man di ay. So nakatabang gito isip na wake up call sa atong tanan yun, dili lang sa Cagayan de Oro City abad sa abanan sa tibok. Nasod nga we have to be vigilant yun sa atong pagdumala, pag-atiman sa usaka eskwilahan kay patakabalo manggod kung nasig makuturo na punto. So kita aside sa pag-ampo, naghangi po ta sa atong mga officialis na magtinabangay kita, mga parents, magtinabangay kita para maprotektahan nato ang atong mga estudyante o atong mga maestra po. Di po nato kalimutan atong mga maestra.
9: Pamahayag ni Paul Badon, head principal sa City Central School.
7: Naila na kung kinsa ang kalaberang nagbulag-bulag na napalgan sa Purok 3, Barangay San Nicolas sa Saan, Misamis Oriental. Gitumbok nga ang biktima mao si Jason Castillo, nga residente sa maong lugar. Subay sa report, gipadayon sa kapulisan ng pagpangitas palibot sa lawas ni Castillo, human napalgi ang kalaberang ulo kagabi. Yung sa pagpangita, napalgan ang lawas sa makilid nga bahin sa lugar, ilawom sa kasagingan nga nagsulob sa itong mga pantalon nga may gibasihan sa pagkumpirmar sa pagkataon niini. Una nini gibutiag sa Saan Municipal Police Station nga sa ilang investigasyon walay nakitang foul play sa kamatayon sa biktima o gisayran nga si Castillo na missing sukad pa ni atong Agosto 21 ni ining tuiga.
9: Alas 12:23 ang oras para intamaygala sa atong dugang mga balita-balitang lokal. Gikaro sa Campo Garoni, Cagayan de Oro City First District, Congressman Lord Anzuan, nga walay kabatura ng mga allegation nga dunay gibayrang keyboard warriors ang kongresista. Mato de Bert Amplayo, Assistant District Director sa CDO, First Congressional District ni Congressman Lord Anzuan, nga dunay mga sakop ang buhatan sa kongresista. Apat ang taas din ni maulang ang pagpagawas kung unsa ang matuod ng mga impormasyon.
14: That is purely an assumption nga na ikaw galingon nga keyboard warrior ang atong langgong kongresista. So kinala na nila pawatudan o sama raw sab nga sila nag-admit nga ilan ang binuhatan, no? So akong may kasulti is we can never confirm kung naabag yung mga or kano, sabaga kung naabag yung mga yunana. No? Kaya nga itong nibawan sa akong kabahin naami mga kwan, no? Naami mga staff nga gatrabaho sa social services o guban pang matang sa panerbisyo pero wala ko yung nahibawan nga kwan ko sabaga gabuhat niya na gasabwag mig mga information nga unsay gakaitabo sa atong distrito o mga programa sa atong congressional office pero dili gyud gahimo tag mga peke nga mga balita sama sa gibuhat sa uban nga mga tao o kampo.
9: Pamahayag kadto ni Bert Amplayo, Assistant District Director sa CDO First District Congressman Lord Anzuan. O karon sa ato Magnum Road Hunter.
12: Magnum Road Hunter.
9: Lilion ta dalan Corrales din na Luna Street nas Magnum 24 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
15: Dahil sa karoon din sa may Corrales Luna Street nga itong syudad, di na karoon walay angayan kabalakan kung isugutan ang damas trafiko, alabi na ang functional po na itong traffic light, niinip po nga panahuna. Wala ang presensya sa nga RTA, pero hap 7-1 ang dagan po sa trafiko din magdaba for your seat. O galing nung tigla lang po ni ka mga drivers karon kuno mga sakyanan nga gabiyahe karon nga panahuna diri mismo sa may Corrales Luna Street nga atong syudad gisugutan na sabat ug panahon karon wala man ay mga pagdagkong pagpanalipin nga atong sultihan gali lang no naam gyapon na presensya pod no sa to pong haring adlaw apan tugod pa lagi ini pong pavilion nga maobserbra na to nga presensya sa haze so, baga gyapon magduma first no mo pong nakaapekto pod nga dili makalusot gilayon pod ang kainit pod sa adlaw pero ang kaigang na paghapon no to gyapon nga mas sinatian gigan diri sa may Corrales Luna
7: Street ng atong Ashdod para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa bitaong serbisyo, Magnum Radio. ug karon sa itong Magnum Haze Update. Sa kasamtangan, ang air quality index sa karon na sa Environmental Management Bureau kung EMB Northern Mindanao continuous ambient air quality monitoring status ni ining adlaw migawas nga naa sa 224 PM 2.5 AQI ang Taguluan Station o acutely unhealthy samtang sa Iligan City ay nasa 239 PM 2.5 AQI o acutely unhealthy pod. Samtang din sa ito sa Dakman sa Cagayan de Oro, very unhealthy. Human mitalata o 151 nga PM 2.5 AQI. Din sa kasamtangan po, magdama first din makita yun sa gos nga bahin. Ang mga
9: pag... Ba?
7: Oo. Nilahin yun kaya nga itong palibot po da karon. Okay. Kung nado ko nung kasamay Upper Puerto Area, din po kasamay Upper Makasandig, maklaro yun po ang mga aso.
9: Dito sa inyo, sa El Salvador, kuan ba? Aso, gyapon kayo?
7: Di kayo kay murag masalipdan man sa kahoy pero naagya pun magnom first aid kay abot gyapon man po da dito ang kanipong haze pod nga nasinatian. So nagpahinumdum karon atong City Health Office ngadto sa publiko nga magamping muhimo gyud sa gikinahanglang mga lakang aron mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze ug di maayong kalidad sa hangin. So likaya ng dugay nga pagpabilin sa gawas sila bina ko makita ang haze ug limitahan ang paggawas panahon sa udto hangtod sa hapon. Gikinahanglan pod nga magamping ang mga vulnerable nga grupo ila bina ang mga bata, tigulang, mabdos ug adunay asthma, allergies o mga sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Pagsulob og hustong face mask o mas maayo kung N95 kung mugawa sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Siradaan ang mga bintana o pultahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin aron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay. O muhimo po sa paggamit sa electric fan o air purifier aron makatabang sa sirkulasyon o pagpaayos sa kalidad sa hangin sulod sa balay. Muinom po og igo nga tubig o pagkaon o masustansya nga pagkaon aron mapaligan ang panlawas o ang imuhang respiratory system.
9: O karon sa Dumagdo Weather Alert sa pag-asa.
12: Magnum Weather Alert.
9: Christian Manuel, maayong udto.
16: Maayong udto, sir. Busad sa ating tagpaminaw. Para sa atong latest weather forecast, karong udto, ang tibuok dapit sa Mindanao, makasinati sa panalagsang pagdagom. Ngadto na sa mga panganuron na kalangitan, inubanan sa patak-patak na pagulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible ang pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Inay nga to sa kasarangan na hangin ang magagikan sa habagatan ngadto na sa habagatang kasadpang direksyon o ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalug. Atong temperatura, posibleng nagre-range ng 28 to 34 degrees Celsius. Atong heat index posibleng maabot ng 39 degrees Celsius. Atong adlaw ay musalop na alas 5.39 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 12.29 sa udto. Gikan na sa botan sa pag-asa di West Timulugan, El Salvador City. Ito si Christian Emmanuel. Dagang salamat.
9: Salamat, Christian Emmanuel. Pag-asa weather forecaster.
12: Magnum Weather Alert.
9: Oras, alas 12.29.
12: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
17: DGX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon pa nulukan.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
19: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Epekto sa sakit nga diabetes, ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes para makunod ang imong blood sugar. Mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagayandoro ug Misamis Oriental. Paimong usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Cagayandoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
20: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
21: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
24: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
25: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
24: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
25: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
26: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
29: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
28: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
29: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
22: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
30: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
31: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
32: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana akong pananaw ya bi maigmata sa bumtan.
30: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
33: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Alas 12:34.
22: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
34: Magnum Noontime News.
9: Para ito may galaw karon sa atong Magnum National. Giagad karon ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga kaubang magbabalaod nga sulayan ang pagsakay sa pasayrong sakyanan. Matod ni Gatchalian nga pinagi ni mas mabati og masinatian sa mga opisyal ang gobyerno kun nga gobyerno kun unsang matuod nga sitwasyon na sinatian sa mga sumasakay publiko matag adlaw.
35: The only way we will feel and see the needs of our constituents. In fact, dapat kami mga senador, gawin rin namin yun. Hindi naman kailangan mag-Facebook o mag-live o ano. Hindi naman kailangan ganun. I think part of the experience and part of the job yun.
9: Pamahayag ka to ni Senate President Sherwin Gatchalian.
31: Giangkon sa grupong kontra daya nga wala sila pagsalig sa Kongreso nga makaduso sa matuod nga balaod batok sa political dynasty. Mato ni kontra daya convener Professor Danilo Araw nga ang ubang mga magbabalaod napugsan lamang sa napugos lamang sa pagsuporta ini taliwalang kontra sa ilahang kabubuton tungod kay maapektuhan ang ilahang kasamtang estado sa kalibutan sa politika.
36: Siyempre, wala po tayong kumpiyansa sa mismong Kongreso. Ang nakaatang po sa balikat ng publiko, yung public pressure. Kasi through the years, may mga ipinapasang batas, yung mga nasa Kongreso, na talagang kontra sa interest nila, pero napipilitang gawin kasi merong public pressure na ginagawa. At tingin ko ito yung right time, ito yung tamang oportunidad para po magkaroon ng nagkakaisang boses para sa isang tunay na anti-political dynasty law.
31: Ang pamahayag ni Professor Danilo Arao, convener sa Kontra Daya.
9: Alas 12:36, nalawagan si Juan Sambayan Coalition Convener Attorney Howard Calayha nga bantayan ang pagduso sa anti-political dynasty bill subay sa hustong definition sa balaon. Kinabano sabi ani sa Batikos ang version sa anti-political dynasty bill sa Kamara mato ni Calayha nga kinahanglang mahunong na ang susamang naandang pamaagis politika di nagkabanay lamang ang balik-balik nga mga tungdanan.
0: Hindi naman natatapos yung laban natin dito na nanalo tayo sa Korte Suprema kasi kung maglalabas naman sila ng batas na hindi naman sang-ayon sa tamang definisyon o sa tamang pagkakaintindi natin ng anti-dynasty, parang hindi rin naman tama, no? So, doon tayo magbabantay, doon tayo magiging alerto na sabi ko nga, hindi natatapos dito, tuloy-tuloy pa rin ang sigaw at ang hingi natin na sana magpasa sila ng anti-dynasty bill at sana yung bill na ito o yung batas na ito isang ayon sa nalalaman natin definisyon. At sabi ko nga, yung sinabi ng Korte Suprema, although suggestion lang ng ating mga membro ng Kongreso at ng Senado.
9: Pamahayag ni Juan Sambayan Coalition Convener Attorney Howard Calayha.
31: Nanawagan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung CICC sa nagkarayong IT community nga makikoordinaro sa gobyerno kung galing may access sa deep dark web. Mato ni Undersecretary Renato Paraiso, Executive Director sa CICC, nga kiniaron malikayano masayong mapungan ang violenting insidente nga gikalambigitan sa mga kabataan nga dunay access sa maong website.
1: Kailangan may mga special tayong mga applications. And pangalawa, a certain set of skills and knowledge to access those that particular side of the internet. Pero besides that, yung siguro ni Secretary SILG, ni Secretary Remulla, is mga forums inside the dark web. Ito, mas mahirap i-penetrate itong mga to. At talagang kailangan dito para masubaybayan. Una-una, on the surface level, or yung mga mababaw na monitoring would be the monitoring tools. But more importantly, the intelligence work that needs to go behind it. Kasi it takes years before you get credentials para pagkatiwalaan ka to build or communities.
31: Ang pamahayag ni Undersecretary Renato Paraiso, Executive Director sa CICC. O karon sa itong Magnum Health Alert.
2: Magnum Health Alert!
31: Nagpahimang no ang Department of Health kung DOH kung unsa ang angayang buhaton panahon kung dunay emerensiya. Subay sa abiso sa DOH, importante nga magpabiling kalmado. Sundo na mga gabayan sa tunghaan o otoridad. Kinahanglan usab nga masayra ng hustong lakang aron mapanalipdan ang kaugalingon o uban pa. Gipasabot sa DOH nga ang kasayuran kung unsa ang unang buhaton sa grabing bleeding o pag-atiman sa mental health human sa insidente, mahinungdanon kaayo nga kabahin sa pagpangandam. Pipila niini ang pagpalayo sa mas luwas nga lugar kung dili makagawas ilak o babagan ang puwertahan. Maghilom o silent ang cellphone. Sundon ang pahimangno sa mga magtutudlo o gamotawag sa 911.
9: O karon sa Tumagdom International sa Cuba, ipalikamutan karon sa Cuba mahibalik ang supplies kurinti human sa lapad nga blackout sa dakong bahin sa mga nasod. Suway sa Union Electrica kun UNE nga dulagto nga sa milyon sa ila mismo ang konsumidor sa Havana. At doon na supply karon sa kurete. Gigon kini ang pinakabagong blackout sukad niya atong 2024 ni lima kabubinsya sa Cuba nga bigtalo. Isa ran nga pagkawa supplies kurente. Resulta kini sa kapakilang

0: distribution o interner apan mas halapad pa ug mas dako ang epekto nga posible nga naa sa 25% sa GDP sa ilang nasud samtang giingon ni Trump nga gamiton sa iyang administrasyon ang kasamtangang criminal o civil justice system aron tumbukon ang bisan unsang krimen nga nagamit sa AI. Hisayraan nga ang AI ang init karon nga isutanan sa Amerika o China isip mga nasud nga dunay pinakadakong ekonomiya nga nagtinguha sa mas abanteng teknolohiya.
1: Karon sa tumagdong business gikalipay sa Department of Agriculture kundi ang year-on-year increase sa presyo sa humay ni adtong Agosto. Kini tungod sa mas likong farm gate price sa makatabang sa mga mag-umabatok nagkataas ng presyo sa petrolyo, transportation ug uban pang input cost. Subay sa data sa gikan sa Philippine Statistics Authority kun PSAI nga ang national average price sa ugang tipasing humay misakas 29.9% and year on year ngadto 22 pesos og 16 centavos matag kilo niadto Agosto gikan 17 pesos og 6 centavos sa labing tuig. Una nini gingon sa DA nga pagsaka sa presyo sa broad based din sagad sa mga nagunang producing regions ang nagtaa sa double digit gikan sa labing tuig. Sa atas ng forex rate sa kasdalag balor karon 6.3 pesos 38 centavos sa region dollar 44 pesos 38 centavos sa dollar 7 pesos kung 8 centavos Australian dollar 44 pesos 6.3 centavos sa dollar 1 peso 97 centavos karon 1.4 centavos euro 7.3 pesos 8 centavos samtang sa gira sa Iran tungod sa nabarayong kagubot sa tuwatungan si Dalkan kasamtang ang presos Dubai crude oil na sa 117.48 US dollar per barrel miubos kinig 1.36% kung itatid diyan daan ang presyo nga naa sa 118.84 US dollar per barrel.
0: O karon sa itong Magnum Entertainment. Engage na ang kani Viva Hot Babes member nga si Zara Lopez nga to sa content creator ug amahan sa iyang anak nga si Simon Javier. Gianunsyo sa managinugugma ay ang ilang engagement pinaagi sa pag-share og video sa proposal atol sa ika-42 nga adlaw natawhan ni Zara. Makita sa video nga natindog si Zara sa tunga sa event diin gihangyo kini sa host nga mulingi kung asa si Simon ug gamiluhod sa iyang usang tuhod dala ang engagement ring. Nasurpresa si Zara. Huwag nahimong emosyonal sa iyang nakita o gani kini na kahilak pa. Ayha gipangutana ni Simon kung andam ba kining magpakasal kaniya.
2: Zara, you are the love of my life. Everything that I have, everything that I am is yours. Will you marry me?

0: mahayago a proposal ni Simon Javier.
1: Karon sa Tumagdo Sports, miuyon si Miami Heat guard Pelly Larsen sa 60 milyones dolyares ng contract station sa team. Mismo may kumpirma nining agent sa 2024 second round draft pick ang 25 anyos nga si Larsen. Adon average kining 11.4 points, 3.5 rebound ug 3.4 assists sa 70 ka mga dula sa Heat sa 2025-26 nga season. Isa ra nga ang Sweden native dunay average kining 8.4 points, 2.7 rebound ug 2.4 assists sa 125 career games sukad makuha kinis Miami gikan sa Houston Rockets sa draft deal sa Hunyo 27 2014 kon 2024. Inamati atong Magnum Noon Time News ukaron sa atong headline review. Magnum Lokal Seguridad sa City Central School mas gipaugtan human sa sunod-sunod nga insidente sa mga tungaan sa nasod. Magnum National Senate President Sherwin Gatchalian miagat sa mga kaubang magbabalaod nga sulayan ng pagkumyut. Magnum International Cuba naning kamot nga mabalik ang supply sa kurente human sa lapad nga blackout. Magnum Business Day kalipay ang pagsaka sa farm gate price sa humay ni atong Agosto. Magnum Entertainment Sara Lopez og Simon Javier engaged na. Magnum Sports Miami Heat guard Pelly Larsen mayoyon sa 60 milyones dolyares nga contract extension sa Miami Heat. Hangtod maala sa to Magnum Noon Time News kini si Magnum Perseid Blanca.
0: Og Magnum Angie Alzado.
1: Sa usa ka gawas nga training ban katawa lang gabahanan maglahi man ang barugan ko sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Noon Time News dinhi lamang sa balita og serbisyo.

0: Time Radio.
1: A las 12:45.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Nagkala na may balita sa may panglawas, tagan ang nagantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
10: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
11: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
12: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
13: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salag sa Principal Mart. Baling asang Bisamis Oriental.
14: Daghan ang tanan na ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
15: Inom na o Mighty C!
16: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pas-on kini, igo lamang magkolekta ang moreskuan ug mag-apod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Sirio and Cebu. Ready na ba? Ang laang, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka o one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro, paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect. Para sa imong laag, negosyo, pamilya, o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026. Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook o sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum Back-to-Back Sunday.
5: Magnum Back-to-Back Sunday.
4: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, launa-uno sa kapunon, mga higala niyang balita karong orasa. Giagad sa probinsya nga kagamhanan sa Misamis Oriental ang katawan sa lalawigan nga may mong kawahin sa pag-promote sa turismo sa Misamis Oriental. Matod ni Provincial Administrator Roel Gayoso nga pinaagi sa maabi-abihong pagdawat sa mga bisita o turista, hayan mas matagan sa kagayunan nga mas maila ang kultura kung unsa ang mapasigarbo sa probinsya.
3: We welcome visitors, speak about our province, share its stories, appreciate its culture, and serve our people. We help shape how others see and experience Misamis Oriental. In our own simple ways, we can turn everyday encounters into opportunities to promote our province, strengthen provincial pride, and inspire others to discover beauty, heritage, and possibilities that Misamis Oriental has to offer.
2: Ang pamahayag ni Misamis Oriental Provincial Administrator Roel Gayoso, samtang gilawang madusuna sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB ngadto sa Department of Transportation kon DOTR sa Oktubre ang rekomendasyon ni ini alang sa posibleng usbaw sa pritihan sa mga pampublikong sakyanan. Matod ni LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua Jr. nga sa di madugay matapos na sa ahensya ang ilang rekomendasyon o gikonsiderar ni ini ang gikabalak ang pagsaka pa sa presyo sa produktong petrolyo.
4: Tinatapos na rin po namin ang aming rekomendasyon. We will take into consideration also yung plano po. I think mayroon pong plano na may minimum wage increase by September, this coming week po yata. Yes. So we will take that into consideration po at lahat ng para mas hindi po mabigatan ang ating pong mga mahal na mananakay.
2: Ang pamahayag ni LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua Jr. O garon sa atong Magnum News Center, matod pa 500,000 pesos nga kandidad sa Shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Bukidnon. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter for Sid Blanca.
1: Magnum News Hunter.
5: Kumano sa mga pusong operasyon sa mga sa kabigin sa PDS magpahigayon sa labismong operasyon o nagagawa ni Guwayubay sa mga gituan ni Shabu. Ayon sa mga operasyon na binal sa PNP Wichuntan, umano sa ang mga tropa sa kapulisan ni Bukidi sa usaga bypass operation na mismo sa Bukitoni. Nagkwa kini o dimuminos sa 500 mil kapesos na usaga kabalapuson ng bypass operation nagkuban kini sa kapulisan usap nakuha sa kahibang yung target na si alias Daming na gigon na gikan ang isang pinya suspect sa lain-lain police Bukiton. Og diha kini kapamalig niya sa uban usab ng mga lugar like Malaybalay, usab sa may kinibang kalidlangan og uban pang lugar sa Bukiton patuglas na mulog usab. Ang yamis mong ipanggalibin na ni Paubos padulong din sa ato sa area sa kinibang Kagayan. Dani ang nasangpit ka sa take, ginakop kini pinagi sa bypass operation eh. Nagkuhaan kini sa 500,000 pesos. Ito ang nga sa Bukiton ang mga suspect detinado na. Ug tumapa sa kanog kaso ugbang adlaw.
2: Mga higala tangi ang dugangan ay sa mga balita sa musulod gatak na kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo Magnum Radio. Oras ala 1:04 sa kapunon.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500 Magnum Back to Back Sunday. Magnum Back to Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9. News and music.
2: News and music.
3: It's 1:16 on Magnum Radio.
4: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Nangita ka ba og pang kontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba family history sa diabetes? Ayaw na hulata, nga mo grabe pa. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Antay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uno.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
3: Magnum Radio Time. It's 1:17.
12: Time check is brought to you by Charmy, breathable panty liner for everywhere confidence.
13: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Back-to-Back Sunday.
14: Magnum Back-to-Back Sunday.
3: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag matamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo.

0: presenter ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Pusa, pag-mighty si na. Kini, usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod ka nimo patok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalig-on sa imong immune system. Kini, mapalit sa BioNature Wellness Center o sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix and D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Sirio.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Magnum Back-to-Back Sunday.
6: Magnum Back-to-Back Sunday.
5: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Oras atut kaninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 2:00 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Gipasabot ni Veterinarian Dr. Kino Ayan Moralde nga dili basihan ang brand sa pagkaon sa iring ugiro. Basta importante nga sila mapakaon sa insakto. Gawas nini gibotyag ni Moralde nga dili kinahanglan adunahan aron magatiman sa mga binuhing mananap tungod kay daghan ang iyang kaila nga naa sa insakto ang kinitaan nga poor parents.
5: Ang nindot karon daghan na magud kayo ang per parent. So nisulod na pud ang mga cat food and dog food na dili inana ka mahal. Yan na jud ang brands na barato. Mm-hmm. So they can actually give that. Just make sure para sa ko the brand will not matter as long as you feed your pets. Mm-hmm. We're not ano naman pud na lang inani jud ang brand. Yes. Ako I believe na caring starts sa, of course, kung usay mong kayang ihatag, no? Mm-hmm. Dili pud ko ka-support na kung walay kwarta, dili mag-pet.
4: Mm-hmm.
5: Because there are people na walay kwarta. I've met a lot, no? Na kanang grabe jud mong atimat.
4: Mm-hmm.
5: Wala sila'y kwarta, enough lang jud, ang mga trabaho nila, ano lang pod.
4: Mm-hmm.
5: Pero grabe jud mong atimat ng pets, no? Cats and dogs. I've seen a lot of those people. And then, I think the cats and dogs, gatabang jud sa ilaha mentally, no?
4: Mm-hmm. Yes.
5: So, kung usang mahatag, basta ayaw lang pod ka ng mga bukog-bukog kay matukan. Magasto na yun noon.
4: Yeah. Ang pamahayag ni veterinarian Dr. Kino Ayan Moralde. Samtang gisiguro sa National Irrigation Administration kon NEA nga anda maahensya alang sa epekto sa El Nino ug La Nina. Matod ni Gillian nga matod ni niya Administrator Eduardo Glien nga direksyon sa ahensya ang gitawag nga climate change resiliency.
6: Well, actually, ang direksyon po kasi ng ating ahensya ay hindi lamang itong El Nino po ang ating pinaghahandahan, mm-hmm. kundi yung pati yung La Nina o yung climate change na tinatawag
4: yes.
6: natin. Ano po? Ang direksyon po ng ating ahensya ay yung tinatawag nating climate change resiliency. Mm-hmm. So, itong dalawang to pinaghahandahan natin, kakasana po yung ating mga panlaban dyan, ano? Yung short term, medium mm-hmm. term and long term solution natin. Kagaya po ng short term, ito yung mga pagbibigay ng ni Pangulong President Ferdinand Marcos mm-hmm. Jr. sa atin ng mga heavy equipments, ano po?
4: Mm-hmm.
6: At nagagamit natin ito na pandesil sa ating mga irrigation canals.
4: Mm-hmm.
6: Nagagamit din natin ito na paggawa ng mga brass dam, ano? Sa ilog. May mga methodology din kaming ginagamit para makatipid tayo po ng tubig, ano? Mga 20-30% ang natitipid natin.
4: Mm-hmm.
6: Kung nag-AWD kami, yung alternate wetting and drying technology na tinatawag po nila.
4: Yun.
6: And then, yung mga marami na po tayo na ito yung mga solar pump irrigation projects at yung pang long term natin, yung mga reservoir dams po ay marami rin pong ginagawang niya ngayon.
4: Ang pamahayag ni NEA Administrator Engineer Eduardo Gillian. O karon sa itong Magnum News Hunter 50 kapidiel na walang puson alang sa training program sa TESDA, Misamis Oriental. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
7: Pagod 50 ka mga person na deprived of liberty kan PDL ang napailanon sa usaka training program sa Botana sa Technical Education and Skills Development Authority kan TESDA Region 10. Nabalansad sa Samis-Samis Oriental Provincial Jail kan MOPJ sa Initawa ning nalawigan na daw malapuson silang nakahuman sa time setting NC2 training na recognize sa nasangpit nga graduation ceremony di at sa maong training nga gi-implementar sa TESDA Provincial Training Center sa pagpanguna ni Acting Administrative o Administrator Irene Bruniola pinagi sa Special Training for Employment Program kun STEP Batch 1 ug ang Training for Work Scholarship Program kun TWSP Batch 2 di na kini sa maong okasyon nga nalampuson sa nasangpit ka training o napahigayunan sa graduation ceremony ng biaging adlaw. Diban sa ni Testem Samis Rental Provincial Director Marigold Cherry Garrido pag na-deliver sa masa nasangpit nga inspirational message nga to sa mga graduates o nag-emphasize sa unsa kamahinungdanon ang pagbaton sa skills o pagpailalom sa nasangpit ka training makabaton sa oportunidad nga mahimong productive ug mas mapuslanon sa ilahang pagpanarbaho inabaraan sa maong programa. Assistant Jailward Warden Francis Sarangay ug Provincial Warden Retired Police Major Rogelio Laborra nga mi welcome usab sa nasangpit nga mga participants ug mga guests na si RTC Tagulwan Administrator Mario Labisig ug Kapsat Administrator Mera Flor Imata ug MOPJ nga mga kining officials ug pag-identify sa mga additional skills training interventions labi na gitunol sa nasangpit kabataan ang buong programa alang sa mga piniriso din pinag-isab sa skills training ubo sa testa ayon sa pagpahimo o pagmugna sa productivity o ikaduhang chance ngadto sa mga piniriso nga makakatun o mamahimong mapaslanon sa ilang kinabuhi sa umabot nga mga panahon na. Balita gikan sa testa Misamis Oriental kini si Batom Hunter 19 medyo kabaktunan sa paritaong serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating inugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Indiques. Sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
8: Ka. Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

paminaw sa tuwang programa dito sa afternoon. Sa tuwang Paraguban Sunday, sa tuwang programa kong Pinoy, the best of music, Pinoy na Pinoy, atin-atin na ito mga kaigsuunan na mga musika at sa atin na atin po ito na mga OPM bands, OPM artists and sa tuwang mga songs ng inyong mga paborito. Arong hapon na mga higala labi na sa mga Pinoy. Ayan, sa mga ating katagalugan at sa ating mga kabisayaan ng mga local music ng atong mabati may gala. Okay? Nining hapon na para sa tuwang mga hit songs and mga favorite songs ng mga itong mabati may gala. Kaupan ang banggiitan na buhipa sa panahon ng Homo sapiens.

para sa tuwa nga mga paboritong musika. Ang katungganahan diag 80s and 90s and 70s mga kaigsunan nga mga old Pinoy music, OPM, and sa tuwa nga mga Pinoy na Pinoy ha. Oo, katung naa karon sila mga panimalay, good afternoon. Sa ilahang nga mga gipanglaagan karon, good afternoon. Siyempre sa katung naa sa mga public places, sa mga malls, sa mga restaurant, mga kinigaban pa diha nga mga hotels, nabaka mo sa mga bars,

Well, Christmas decors, dayon sa ilang balay, kananay Christmas lights, hinahinay, ang uban na naigo na gani. So, mga bata, ato makita, no, kasagara, enjoy sab kayo sila sa ilang pagpamasko. Ngawat na po sabi ng tao nga musapi lugar, ang uban.

0: kanta lang siguro. Kung depende sa kanta, kung saan natingo, kung saan pag-perform, mas mahal-mahal mo siya. Okay? So, sa tanan ka mga back friends na to din ha, kay Bear naman yun. Isulod naman yun ta sa kining Bear Month. So, muna yun na itong panulungan ani karon sa itong Christmas season. Okay, so this afternoon mga macro friends, dami na usap tabi sa tuwang mga paboritong music, sa tuwang mga sikat, uga mga OPM, mga Pinoy music, nga itong mabati ka ng hapura kauban. Siyempre, ang panggigitan nga nabuhi pa sa panahon ng Homo sapien, Magno Mencho kabaktulan, liminho ng Cagayan di Oro mo parek taman lamang sa mga musika at mga pahinom doon sa tuwang number one station, Macro Radio 99.9 News and Music Station.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Bugas-bugas sa nawo nga dili maayo? Balik-balik nga skin allergy? Pag-blood detox na! Mag-DTX 500 na ka! Ang DTX 500, maayo nga pang-cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants nga adunay labing taas nga ORAC value pang-kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, o guban pa. Ang DTX 500, maayo sa panit, allergy, o pang-kontra kontra sa damage nga ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka, apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mahigo bala ang imudugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
2: mga butika.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
4: Pinoy, the best ka.
5: Sariling ating.
4: Dito lang sa Magdum Radio, 99.9. Your news and music station, Pinoy, the best ka!

0: Haiti. Ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan yung mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty C.
1: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masal rikas.
2: Epektibo.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gino yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
7: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
10: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Mga Magdum friends, 95 days na lang, Paskong Mag

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:03 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Gibot yag ni Mr. John Gilmer ang tuobtik mamaba ni Mayor Orlando Clarice Duing nga maayo ang dagan sa youth sector dinhi sa syudad karong panahuna. Matod ni Akdo ba nga aktibo o gikalipay sa syudad human masakmit ang ikaupat nga most outstanding local youth development office. Gawas ni Nina Sakmit usab sa Barangay Ehugusan ang National Finalist Awardee sa Outstanding SK Council High Urbanized City Barangay Level.
5: Grand Slam.
6: Oh.
5: Grand Slam na. Huh? Ito ang SK Federation Counselor Kenneth Jan Sakala. Congratulations. Mm. Labi na nga maayo kaayo ang dagan sa itong youth sector. No?
6: Yes.
5: Labi na nga naadin na ang itong department manager, si Sir Xavier, no? Si Tina. Unya, inubanan na yun sa mga SK. Active kayo ang SK na ito.
6: Yes.
5: Sige, siya ang ni Dawat sa mga award. Samtang si Agusan SK Chairwoman Angelica S. Caringal. Uban sa punong barangay Ibod, Milyeza ang mikuha sa SK Council Award sa Barangay Agusan. Apil sila, awardee, no?
4: Ang pamahayag ni Master John Gilmer Aktub, nagpababa ni Mayor Orlando Clarice Uy, samtang hiulat na lang sa LTFRB, ang tubag sa COMELEC sa ilang hangyo, aron ma-exempt sa ilang maprograma, nunot na sa gipatumang election bond para magpadayon ng ilang paghatag og tabang sa sektor sa transportasyon. Matod ni Attorney Greg Poa, acting chairman sa LTFRB nga nauma nila nga matubag sa COMELEC sa musunod na adlaw ang ilang hangyo aron ma-exempt ang programa sama na lamang sa financial assistance o fuel subsidy.
7: Nabutan po tayo ngayon nung ating pong election ban dahil meron po tayong mapaparating na barangay SK election and meron pong provision doon na I think 45 days before the election ay bawal po yung mga assistance without COMELEC approval. As early as Tuesday po last week ay sumulat na po tayo sa COMELEC in anticipation nga po dito sa election ban, sumulat na po tayo sa COMELEC. Ma-exempt po tayo sa mga programa po sa LTFRB. Unang-una nga po dito yung financial assistance. Pangalawa, yung atin pong 12 pesos discount. So we are waiting po sa approval ng COMELEC which we hope po matanggap po namin agad-agad na po this week, this coming week po.
8: So ang
4: pamahayag ni Attorney Greg Poa, acting chairman sa LTO. Og karon sa tuang Magnum News Hunter, gibotyag nga CHR Region 10 padayon sa pagbantay sa tahawhanong katungod sa Northern Mindanao. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
3: Magnum News Hunter.
9: Padayon ang Commission on Human Rights Region 10 kung CHR sa paghatalog serbisyo o pagbantay sa tahawhanong katungod sa Northern Mindanao. Padayon usab ang ipakusgan sa ahensya ang ilang CHR mismo ng mga online complaint portal. Aron magtali ug mas paspas ang nga nakafile ang reklamo sa katawhan. Dugang patagayon ang ilang mga programa sa masalakbay karapatan o lakan ng karapan na nagtumong sa pag-edukar sa katawhan. Tumong sa katarangayan kadahil sa ilang mga katungot. Padayon ang panawagan sa CHR 10 nga dili mahadlok muduol sa ilang buhatan sa Cagayan de Oro City. Alang sa kalapas ang katawhanong katungot. Balita, gikan sa CHR Region 10. Kini si Magnum Hunter 22 Philippines sa balita o servisyo. Magnum Radio.
4: Salamat ang Magnum 122 Faith Abeles. Mga igal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingindirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Pinoy, the best ka! Sariling dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: of Pinoy, the best ka, the best of music, the best of songs, the best of moments, and the best of memories. Sa tuwang ng mga panahon, mga kaigsunan, labi na sa inyong mga paborito nga musika, paborito ninyo nga mga kanang inyohang mga theme songs. Okay? Sa mga ganahan ninyo, may galang mga own Pinoy music, OPM bands and artists, and sa mga magnum friends nga gagpaminaw, kung sa tanan may gala nga nakatune in karon sa ilahang mga radio sets, kung sa inyang mga balay, labi na sa ilahang mga sakyanan, sa mga magnum friends nga nakaroon sila mga tagsa-tagsa ka mga gipang laagan, alak ato mga laagan diya kayo may gala, mayong hapon kaninyo tanan. And sa itong pagbalik mga gala, dining mga takna, syempre, muni ang kining pagkapanghinapusap sa tuang panaguban, labi na sa tuang pagkumanuban sa Pinoy, the best ka nining hapuna. And syempre, of course, mga kaigsunan na ito diya nga nakarelate. It's a badiay nakarelate may gala sa mga musika ng inyong nabati. Karong hapuna, ha? Mga nakadungog diya mga kaigsunan, ang headbang-headbang. O baka nag-kiki ay makaroon o basing naghinuktok na lang kadiha. O basing ang uban diya kay naka, ano na lang, imot-imot na lang ba? Kay nakadungog man sa ito ang mga musikal. Mapaborito nila, team song po yun nila anang panahuna. Labi na katong time na in love pa sila. O di tsada kayo lahat pagpaminaw. Nakaremember din sila sa mga panahon. O katong mga maayo pa ilang, malipayon pa sila. Na nakadumdum sa danguban mga magnum friends. Labi na katong uban nga pagkapudungog nila sa mga musika. Mo maning team song o katong time nag-away mo na mo nagidi ni ron. Mo maning time mo nga grabe po sakit niya sa ako ah. Hala, tikal pong ginigaron. O sa to nga mga magnum friends nga mga nakaroon sila mga gitang laagan. Nakamonitor kanunay may gala sa Magnum Radio. Sa silang sakinan nga nakapaminaw. Ano mayong hapon kaninyong tanan. O baka kamo sa inyo ha mga balay. Naglimpyo baka mo ron? Limpyo-limpyo, nasilig-silig, trapo-trapo, sarapis bintana, salog, bangko. O baka nanilig baka mo diya ron? Nanilig mo, naglimpyo baka mo sa gawas? Naglapog-lapog baka mo diya ron? O baka nang basok baka mo diya sa gawas? So, unang laba, basig ng laba pa mo ron ha? Init na baka yung tanan mga kiksunan. O katong mga nang laba, unang halay pa. O kamulong tuktok mo diya gamit sa palwa. Unsa ba kayo yung ipang buhat? Basin nga naga ang uban gani siguro dala washing na. Washing silang motor, washing silang sakinan, himas-himas, sabon-sabon, pasirit sa tubig. Ana da yon. So para limpyo ga tinaw din kayo tanaw daw sinaw kayo ang mga sakinan, mga motor. O sa mga magnum friends din na nga nagalimpyo. Katong nangaligo, basig naligo pa mo ron. Kamulo pa mo diya o ka ng was-was din sinyong dagway. O katong mga naglaag-laag baka mga kaigsunan sa ilang mga gipang lagan. Nga chika-chika sa ilang mga kabaranggayan, kabarkada, sa ilang tanan ng mga higala. At sa mga mag-uyab, sa mga banpadiha nga naglaglaag. Nala, sige mga magnum friends, salamat kayo sa inyo hanga pagpaminaw. Sa tanan diha, may gala nga nalingaw gitintawad sa tuang musika. Okay? Ayan, sa karon nga mga panahon na todo amping lang sa agyunta kay ang hiser pa karon kayo sa naman eh. Nibalik naman po sa buka ng pabaga, kabaga sa kanyang itong haze karon. No, murag ka ng kinahanglanon ng gitani o ka ng dugang amping face mask. Kay naunsan naman po ni, nag-warning naman po ng atuang NTC o ka ng atuang, no, kanyang atuang mga expert. So, kung lang yun eh, amping-amping, di lang sagit sa takaron maglaglaag kay mas importante siguro itong kinabuhi. Ito ang gina-intake o itong gininhawa, protektahan sa nato. Magawas magalinta na face mask, laglaag magalinta is isure po nato nga safe itong kawalingon. So, mo nang magmainampingon lang yung takaron. Okay, katong mga dunay gipang lakaw, so, ano lang yun, diligid na pa overexpose kayo sa kining hangin labi na sa katong nakakaroon gipang laagan. Siguro kuan lang yun put sab dili kayo ang paggawas-gawas. Ayan. Okay, amping-amping na lang yun ta. Okay, wata kabalo sa outside dala sab ang posibleng madulot lugar sa tuang panglawas. Kini nagpadayon nga his. Okay, sa tuang panaguban karon mga magnum friends, salamat kayo sa inyo nga pagpaminaw. Salamat usab sa nga nakatune in kanunay may gala sa itong programang Pinoy The Best Ka, the best hit songs ug sa inyo ang mga paborito karong hapuna. para sa tuwang Pinoy Music. OPM band, OPM artist sa mga Magnum friends nga na minaw nga nagka-monitor sa tuwang programa sa number one station, Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Daghan kaayok salamat kaninyong tanan. Kinilang gihapon ang banggitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapien, Magnum Mencho kabaktulan, libin ho ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Daghan ang tana na ko. Unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy.
8: Inom na o Mighty C.
9: Taas bang imo blood sugar?
10: Ato na kamay diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
10: Ang DTX 500
9: ato na kini anti-diabetic properties.
10: Sama sa
9: charantine,
10: nagkapamubo sa glucose,
9: visine,
10: controls blood sugar,
9: o polypeptide,
10: kaparehong epekto sa insulin.
9: DTX 500
10: highly recommended
9: sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinakadulong butika sa lugar.
11: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
12: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
13: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
14: Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.
15: Ka.
16: Sariling atin.
15: Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

Showbiz Princess. Ang inyong showbiz princess, Magda Ma, friends daw, Magda Ma, Jane Luna. Sa amdam na ba mo sa itong mga chismis na ito ngayon pa sandaya agakarong.

Yan, no? Saludo kami sa inyo ha, bisan tuod no, nga taas ng oras, ganyo ha lugar nga pagsakripisyo sa pagtrabaho. Kugi gihapon kayo mo sa itong mga vendors, mga drivers, mayong hapon sa inyong

0: ang labanan.
1: Sige,
0: diba? Sunod si DND kung Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro na yung instant opa sa South Korea.
1: Ay!
0: Uy, ano ka na yung munis
1: heart
0: nga,
1: sign tadi
0: ha
1: magdumakiya kay opa naman din yan ng DND Secretary.
0: Pang kwan, secretary lang yung lapan mo siya opa.
1: Sino ka dyan?
0: Sino yung lahat? So, sunod, ang kanyang nga gikaingon nga si River Cruz is River din siya magdamadjeno. Din siya ingon nga si River Chris.
1: Abigin ako ganina.
0: May angkon nga, nabusted ka ni Adto tungod sa pagka-super nice guy.
1: Ay, sorry, dapat bad girl, gaday ka.
0: Dapat bastos kay kapag manguyab ka.
1: Manguyab ta. O sorry, okay, dapat magmanguyab.
0: Pag manguyab ka, sumbago niya mo diretso kay di.
1: Ay, po daan ako, kaya basin yag na ako, matabuan sa ubos, masumbagan niya ako, kaya gikuha niya mong tambag.
0: Hindi mo, sorry, gibusted mo siya tungod sa pagka-super nice guy. So,
1: ay, gano, pumulag ini.
0: Hindi siya nice guy, manumbag siya diretso, or yab akong binaho ng buhok.
1: Uy, pass. Bukat ito nga labas.
0: So, wala siya itong alga sa itong blind item po magdama Jane.
1: Usa ka content creator, murag nag-selos si Hang X.
0: Uy, nga na mag-selos-selos man na.
1: Selos-etach.
0: Relasyon.

0: Mari, ngano na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off mall wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all out shopping at the Great Downtown Sale. For DTI Fair Trade Permit Number RXMR10023 Series of 2026.
10: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
11: Magnum Showbiz Delights.
12: So, balik ta mga Magnum friends, no? Nato nga tulong manon nga.
11: Magnum Showbiz Delights.
12: So, sugod na nato karong nga po na ang ato nga mga hisgutana ni ini nga una ta Magnum Jane ani nga gingon nga si Khalil Ramos game nga magkiglips to lips sa lalaki ubos matod pa sa usa ka kondisyon.
13: Kay matod pa ni Khalil Ramos magdumakiya game kini siya makighalok sa usa ka lalaki sa usa ka acting project. Kini human gagi pangutana siya ato sa press conference ihang gibida ang salida nga usa ka BL team movie nga Patay Gutom. Kalabot sa usa ka litaw nga dunay third eye ug makaila kini sa multo nga usa ka lalaki nga mo develop sa usa ka long na friendship.

0: Oo, gid magdumaki yan. No, kagibot siya sa girlfriend ni Khalil Ramos, kasi Gabby Garcia. Ka-excited siya sa bagong challenge sa showbiz, career ni Khalil nga pinakauna niyang buhaton.
1: Oo, kaya sa teaser, sa karinga salida nga patay gutom, doon ay eksena, kung diin hapit nga maghalok sa co-actor, kini si Khalil o siyang co-actor nga si Ayan Pangilinan.
0: Ay, grabe sad. Hapit again.

0: As long as the script goes for it, I am film believer. The story is king, and the scene is required to communicate the truth, and that's good. Kini ang direktang tubag ni Khalil sa Pangutana.
1: English tubag.
0: Oh, of course. No, thank you. No, thank you.
1: Kasi masabtan sa ingin.
0: Kuan, as long as. Basta lang daw.
1: As long as it matters.
0: Kami nung skala ko, Lonsa Rekan. As long as, basta, muna daw siya.
1: Basta okay.
0: Okay. Basta kayo mo lang yung tubag. Basta ganun, may English-English kasi kanil. May mga muna. Okay, pre.
1: Kana ka lang mag-press conference ka, tapos kay English. Okay.
0: Muna to siya. Wag, tungkol sa taas, yung English niya nga ito, iyahang nga ito, magbagdang kaya. Supportive pa ang uyab ni Inig si Gabby, human nga, makita ang teaser sa pelikula, gao sa KBL team, con Boys Love. Wala na siya dagan pangkutana, wala siya dagan story, wala siya dagan nga contradict.
1: Dago na lang siya, okay.
0: Okay, so I support.
1: Para giklaro sa Bikalil nga isip o sa ka-artista, kinangan nga mapakita sa audience ang gikinangan nga emosyon, aron nga

0: National Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. ganing instant upa ang pagtanaw karon sa kalihim kinihuman nga giila sa mga South Korean citizen ang pagkondena ni ini sa disrespecting note gikan sa China kalabot sa 2016 South Korea Sea Arbitration Award sa Pilipinas at sa Seoul Defense Dialogue.
1: So, murag ka na yung bitaw, hindi ka ni

0: fairness. Give padayag. Give padayag dayon po ni Teodoro Wagdabaki. Ano atang di hindi sekretary. Ang giatubang nga hagit sa Pilipinas sa mga ginihimo sa China sama sa iligar nga pagtukod sa ilang presensya sa nasud. Napamugod lang presence gihapon. No?
1: Love you.
0: Galit lang kay mga bullying. Gusto nga itong mga itong monkey-monkey nila ng mga video. Tanawa dami magdang friends. Wala pa may gonggoy.
1: Nagpapalit.
0: May kulot ba nga onggoy at siya?
1: Important ba ginawa mo rin yan? Onggoy lang ta? Char lang.
0: Oh, onggoy lang. Isigutan na ba kulot nga onggoy? Char!

0: pagpakigbisog sa katawod nga ginapaglaban sa Pilipinas. Char, sana all ginapaglaban.
1: Ay, paglaban ginato ang Pilipinas. Oh, paglaban ginin na to ang sayop na tao, kanipa kang Pilipinas. Mm-hmm. Kadirita na tao. So, muna ginanong masagdang ginato ito mga heroes. O, si Opa Gibo.
0: Si Opa Gibo. Si Lee Gibo.
1: So, po si Lemon Hoy Ann.
0: Okay. Nagyatay ko andiri, nagyatay Liming Choy. Oh,
1: naami Liming Choy po diri magdum friends no, mao si magdum mention. Pero, ganin siya, lahi mo ganin siya, ganin siya, gi-acknowledge siya nga,

0: Ugatol-gatol, i-DTX 500 na! DTX 500! Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas. Ugatol-gatol, DTX 500! Mabalik sa pinakadol ng butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix!
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulukan.
0: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika.
2: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon ng epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The mighty power of C! Mighty C!
6: Let's go! Go with the flow!
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron ligay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow!
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
8: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
13: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
14: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
15: Magnum Showbiz Delights.
16: So mga magdama friends, no, balik tayo sa itong atulumanon nga
15: Magnum Showbiz Delights.
16: So human sa itong mga gipang isigutan

0: dili porket guwapo og charming og jolly sigurado ng sugton so sa kababay magud magdamkiya kini ang gibutrag pod sa aktor nga si River
1: tinod kaya nakasari matud pa kini kaniya to nga mabasted og amya kun nga usa sa posibleng rason ay sobra kapag nice guy sa babae gi panguyaban kaniadto
0: no, di man mo ganahag nice guy
1: ay kumulo ka kumulo bitaw ka og nice guy ra ka ayo marag basakit na ko ni bilak
0: dili mas a nice man ang nice guy oh, nice compare guy sa ba hilom nice man ang

0: kasi yung late teen. So, mga 18, 19, kaninga. Kung din, grabe matod pa ang effort ni Ines sa usa ka babae. Kasi panibihan na, uy, kahayahay ba ni?
1: Katong 19 years old pa ni si River Magdumakia, naagun na siya gusto yun niya nga panguyaban o nakita o sa ni River nga dunida kong siyansa nga sultun siya apan super, super nice guy. Yod matod pa ang ipakita ni River nga napakya siyang papanguyab kay posible nga na-turn off ang babae.
0: Na, nawa lagi. Nawa.
1: Ay, dili mga good. Nice guy lang, nice
0: guy. Nakuhika, recommend sa'yo mga nice guy.
1: Ayaw pag-drop sa ni, matay ka na ako. ako nag-ibto ni mong mic din ha. Man eh. Pwede i-off din niyo ang mic.
0: So sa katong nga nice guy, pwede magdala ka ng kaning paraghalad sa ako.
1: Ay, ba, sinaminaw siya. Ayaw
0: kaya ako yung manager.
1: Sinaminaw siya, ayaw taon. Shut up ka dyan, Magdumakia. Gidugang pa ni Raymer yung posible. Nga naburingan matod pa ang iyang ipanguyaman kaniya o nagtuong tungod sa iyang pagkat super, super, super nice guy. Posible nakagusto na oglain ang iyang ipanguyaban. Ayun na din, no?
0: Ikaw mayroon siguro kaoga context ka kaniya super nice guy kaning grabe ka respectful, grabe ka spuan kanibitong. Halos din nakahawiran.
1: Ay, nice guy gani.

0: Oy, pero wag na maki yan. Nanagin naman na is galik. Bisan gamay, ginagunit dili, ginabuhaton si mo. Nanagin na sila, manggahin na sila sa imong atubangan. Manguro ginagmay.
1: Babrag. Kanais ba ni mo? Oy, pwede mabad ka gamay.
0: pwede mo. Busan, gamay na gitna bad wait, gamay.
1: Please lang. Please oo. Lang. Okay. Opposite ka ayo. Nice guy ka. Yung mga gusto, salbahis ka.
0: Yung ibang

0: Sabok ba niya? Inani. Ay, huwag man sumaong pagkitubos kinabuhi ni Raver. Natambagan kini sa iyang igsuon nga bisan to a gentleman. Kinanglan usab may gamay nga pagkabastos. Uy!
1: Actually, talaga sila sa akong live karon.
0: Adi ay? Oy, hello sa mga bastos ng friends ni Loki. Oh, wait, aron daw, dili daw ma-bored ang usa ka babay. Oh, dili man, di man boring ang nice guy. Actually, nice kid ang nice guy. Kaubogod siya.
1: Dili, actually, okay naman ang nice guy. Okay, rin siya. Wala rin siya yung problem.

0: pagkasalbahe is good.
1: Ba, kaya alam. Galit, ano, mo actually nakapamalikas ba niya? Siya kay Gano.
0: Gano ba?
1: Bitaw, gabi ka risky. Gabi ka risky, kid. So, kamuga, date mo, nice guy. Actually, you should keep it.
0: Oo.
1: Para di mapadulong sa mo. Dili na gusto si Magdum Kiya sa inyo na.
0: Kaya ko, mapadulong na nice guys ako, pa-trauma na.
1: Trauma na. Pagkabunod ko, kayo magawas na na-share to si Isda mo yun. Ay, joke! Wita. Hello kay Ma'am Rio Baliling. Wapa, di katawaan na lang ni Raver ang mong experience. O sa pagkakaroon, malibayad kanyo siya sa relasyon sa senior actress na si Julie.

0: masimba.
1: Na fear gani.
0: Badgay nga ni.
1: Badgay nga ni. Be careful gin mo sa inyo ang i-wish mag the friend. So, we don't know. Date lang yun po mo. But sa inyo po nga, gusto po nga tao. Again, no, dili ka magpasakit sa tao po. Na dili na to gusto yun.
0: Ayaw mo pagpasakit ko ni mo. Gusto masumbagan sa bad time.
1: O, diba? O, dili lang

0: naman ko ato eh. Ang buti talaga breastfeeding mo sa mama
1: ato. Wow, grade 6 ako at like all the breastfeeding pa.
0: Ito Magnum Friends, ako pinakabata din si Magnum Rancho. Tapos sige, si Magnum Kia.
1: Nasadana.
0: Auntie, naging nakuha siya. Ay, dili lagi magina lagi sa programa ayo lagi dal lagi din. Dili lagi magdivulge og mga edad.
1: So balik ta sa kani nga. Kani mo go mga moingon bitaw ka mga nice guy. Ang ilang aura magud ani kay kanang murag fresh, kanang murag murag pamulbos permi sa likod bay gunan.
0: Bitaw kana bitaw murag na ituwalya permi sa likod. Kana bitaw
1: mo mo tag bibi ko loan.
0: Oh, ma, murag bitaw gumot kay pulo.

0: Trust me, lahi yun na pag mas love ka sa lalaki.
1: Pansaon na yun na, ata ka palitan na.
0: Amot, di ko palitan na. Last time nag-wish ko, nagpadala ang ginoon. Hindi mo makapag-aila lang.

0: Siguro ko.
1: Nanay ko lang bitilun din eh. Natay Hayes na ba?
0: Okay, manag pa, giparbon.
1: Magang France. Si magang kaya, giparbon. Ako kapadulong ay pag-distemper, siktulo akong ilong.
0: Gabi na yung kalisuri, abot nagparbon.
1: Dahil mga sakit-sakit daan. May tamag ng friends, amping mo, kaya itong haze. Kaya ito, visible, pagit gihapon.

0: Nais mo lang?
1: Kana mag-comment sa itong live, pag galit nga mo, ingon nga, ipakancel ang order nga maruya. Marama kung namaligyag maruya, walang programa.
0: Pwede ba, nice kayo sila, kasi lugoon, Manila. Sino kayo dyan? Beta, oh. Dagan kayo mag-comment today, magdumaki. Hello, hello sa inyo ha, mayong hapo.

0: Magnum Showbiz Delights.
1: So, balik na mga Magnum friends, no? Dili na punta karon sa atong nagihulatan, no? Gagi pangandaman, gid gihapon namo ani ni Magnum Jane ang ato ang
2: blind item.
0: Di na kinahanglan og fortune teller. Kay bisan kinsa ka nato, pwede nang makatagna.
3: Nasayod na ko kinsa na siya. Tagna ko palagi, maogid siya.
4: Daho!
0: Aniya na ang blind item.
2: Ang atong blind item, Magnum Friends, isa ka content creator. Murag nagselos si hang ex. Oy. Ngan magselos-selos man na. Usa ka content creator ang nabantayan sa mga natazad kay kalit lang nagbago ang iyang mga posts after makita nga happy na kayong ex sa iyang new partner. Ay, actually, dili na siya new partner. Nagbalik sila sa iyang partner.
1: Oh. Oh.
2: Daan niya nga partner before ani ni ex di kibalik.
1: Kibalik din siya. Oh,
2: dito siya ni balik. Sumurag nabati niya otro. Katong gibati ni ex lugar. Nga, hanap itong, ay, nailisan na po ko. Hanap ito. So recently, nagpost si girl og sweet a photo nila sa iyahang a boyfriend. Wala siya di comment. Pero, pagkaugma, nagpost mismo, no? Nagpost bago makiya si a content creator og selfie nga i-caption nga funny how people change when they find someone new.
1: Char lang.
2: Ano lagi mag-English? English lagi na tapang masakitan ta.
1: I-block lagi ninyo. Ano mag-stalk lagi?
2: Yung umitong ko, di mag-stalk. Mag-hilom lagi ta na.
1: Ibuna, masakitan mo. Kaya mo na pag-agitag pamagi, masakitan mo. Gaya kayo mong ulo ah.
2: Wala siya gimension maging kiya nga name, no? Pero daghan dayon ang nakauna nga basin para siyang ex ang post. Kaya syempre, nawagod yahang ano, funny how people change when they find someone new. O, di ba? Murag kwan kay siya. Kasi kung mayroon ka para to siyang mama.
1: Di ba siya mayroon niya someone new? Kaya nibalik naman ka to si kwan sa iyang ex.
2: Pero, syempre, mara mag-something new po din ang relationship nila. Kaya mong biya sila, sweet daw ang ano, pag-tagaan niya mag-second chance. Ang tatay na mag-dumkiya.
1: Ang ba't kay kauno mo kunyata kong second chance?
2: Sweet na lang kay. Gamigas mo? Gamigas to girl yun mo.
1: Gamigas second chance ko. Kauno mo.
2: I-announce pag hindi mo sa radio happy kay kasi mong pagkatanga. I'm so proud of you. Bitaw. Wala siya gimension mag-difference nga name. Pero dagan ka nag-ingon nga, hala, si Kuan. Mas kuro tayo pasabot si Kuan.
1: Si Kuan gito, si Esperanza.
2: Kuan gito. Kaya kasi Esperanza niyo, humantahan niyo.
1: Kung dito si Esperanza, si Kuan siguro si Pearl lang.
2: Si Rosalinda.
1: Ngayon ay
2: si Maria Mercedes.
1: Okay, Maria Mercedes, may mga atake ka ron.
2: Wait, sino kayo dyan?
1: Kami ang mga backup dancer ni Talia.
2: Wala, bata mo na, masayang may kalit ka ron. Wait, happy kami ka na, may 33 comments.
1: Yeah, mo dance ito, pwede din pala, ang ganda. Kawalo ka, ganang
2: mangarap.
1: Ganang kasi mag-dumanjian. Actually, gi-appel lang niya sa yung special reports ganina.
2: Ba? Grabe kay yung confidence ni ganina.
1: So, tanggit ko niya. Siya nga, tatawa ba? Paminawa.
2: Ay, ganina, chat lang yung mo. Kami nag-eye to eye pa, may ganina. Kaunsa ka? Naunsa ka? Shit, paminawa.
1: So, yung advice ni kaning content creator nga, hindi palang ganda ang may buhay.
2: may ganda talaga ang buhay at block mo na yan.
1: Block mo na yan. Katising yapon ko, Ana.
2: Proud yapon siya. Wala siya. Munis magdumkiya. Bitaw, mas nakadugang sa issue kay gilike daw ni content creator ang usap comment nga nag-ingon, some people never really move on.
1: Depende. Depende. O di ka kamupo, di mo balik kasi mong ex.
2: So, magbalik ka na ganit siya ikon gani. Ni balik na ganit siya sa yung ex di hapo.
1: Balik lang ka, pero di ka mamuvun-muvun.
2: Ay, kuoy, balakad siya. Balakad siya. Dili lagi. Ay, kung pugsa. Tiksi siya biig na nga, nagalisa po ginawa.
1: One, GUTI ko, stage 4.
2: Ito, Magnum Friends. Lingaw-lingaw lang kita din. Amot lang ko showbiz. So, banyo mo. Actually, personality na ginawa ning doon. Ito, Magnum Friends. No? At least, dong, kita may nating matunaan dapat.

0: lang ka nakadugayan.
1: Magka-parbo ka, tarawan yung amiga ka nung nagka-parbo-parbo.
0: Pag metal, kay, listen mga kay, hindi na mo makita ang happiness sa mong kaugalingon kung magpabilin pagyapon ka sa past.
1: Yes. So, muna yun ang ingon po dila din, hinong, katong gilike lagi nga comment, some people never really move on. Tinood yun na magdumkiyan, nagi mga tao nga dili maka-move on sa ilhang mga relationship, labi na katong mga long-term. Oh, kita ganyan, wag kita ka-move on sa Katnil, ganyan. Katong yapon, Jaden sa una.
0: Antol sa dili kakawa pa sa imuha nga past, kay pastilan.
1: Oo, pastilan dolor.

0: nga nabuhat gid imo tanan.
1: Pero importante gid na magdum friends no, namang gipanahon gid nga mawala tas nang kaugalingon sa pasing usama niini nga magpost-post pa siya og mga grabe ka padugdungog or di ka ha maka-express pa gyapon tas nang feeling labi na atong pagka-disappointed kay no, mahimo lagi niya sa uban katong sa bagon niya sa kuha wala niya nabuhat. So dawat-dawat ta lang gid ta magdum friends. Kinagi mga tao nga dili gid nila andam buhaton sa tuwa tungod kay dili kita lang gusto.
0: So kumain ka nga kung dili niya mabuhat sa imuha, pangitag ikaduha, ikatulo, ikaupat.
1: Muna siya kung amiga.
0: Okay, more chances of winning.
1: Murag gusto niya kay raffle-raffle na ko ba?

0: ikaw, digna di, wala na ka nasakitan.
1: Uy, nakagigid yan ang magdom friends no. Pero grabe yung hilak sa inyong auntie. Taman sa marang magawas na yung auntie lang ako.
0: Grabe na yun. Ako, di ka, Nicolot na may karon.
1: Marami mga muni na Italia.
0: Yung mga backup dancer ni Italia ang mga et.
1: Ito, wala yung naka-move on namin. Kay kulot. Kaya na lang magpakulot. Eh, di mo good pag dilig bito ka. Okay, bito. Di rin mo kaya pagpapahon yung mga sarap.
0: Oo, syempre. Magsige makagmukmok. Magsige kaubunaw na nga. Kung saan iwala sa ako? Kay dilig ko kulot.
1: Baby ko si kulot. O, yung team song ako

0: happy ato ang appearance na natay chance mo nga magpa-glow glow sa ato ang so congratulations sa mga naka-move on, sa wala naka-move on, bala mo dyan.
1: Huwag sa katong manibalik sa ex-choice, yapon na ninyo.
0: Ex-choice na ninyo. Pero kung gusto niyo i-close na ang chapter, dili mapariha aning ano. Pero ako kasabot ko

0: nakit gibari ko sa siguro ito maka tipisyan dili gyud nagsantuwa. Tingko dagud mo dong.
1: So, ay sa before ta magmanibaya magmajay no. Ato lang usa ni nga announcement lang pod sa ato ang higala pod nga sa una sa tanan condolence dira sa ato ang higala. I mean sa ato ang instructor sa una sa SPC nga mitaliwan na sa laing kalibutan ng iyang papa nga si Sir Harry Frias. Papa ni siya ni Sir Zoren Ray Frias sa mga
0: sa criminology diba
1: na siya. Sa criminology instructor ni siya. Kasi siyang maestro sa una. So ang giingon ni Sir Zoren sa katong mga nakaila sa ilaha o sa katong mga kaparintihan ni nang panasayod nga na may taliwan na sa laing kinabuhi ang mga papa, ihaya kini siya sila nga panimalay diha sa Maya San Pedro Gusa. So sir, condolence o sa imong house, sa imong tibuok pamilya.
0: Lain kayo mga atos mga mga sa kikan na nagaragarap niya. So, condolence sir. So, please no, nakapahulay na cute si sir.
1: Ang pagsigun na natin sa itong mga pagpanimbaya po, Magnum Jane.
0: Okay, Magnum Friends, ito na sugdan ang itong pagpanimbaya. So, pass na mo sa inyong pag-comment. Dara ba tayo dagan nga comment din. Nabagay ba nagbalik-balik kong comment? Spam na hindi karoon. Kang Angelica Galema, ito ang Magnum Angel Admin Magnum Kia. Now, hello sa duwa kagwapa, of course. Pero tulo na takagibasa naman ako, Chas. Sarah Manuel, hello sa inyong duwa. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Mahal na mahal na mahal na mahal ka din namin. Thank you so much mo pagpaminaw. Bisan busy kayo ka sa trabaho. Gloria Hostol Mugot. Maying hapon, Magnum Kia o Magnum Jane. Happy Sunday and God bless. God bless po si mga Ma'am Gloria. John Roe Iscala. Good afternoon. Oo, naas yung mga... okay, good afternoon no. Sa iya hapong mga gipang shout out. Ala, mga banggitan iya mga gipang shout out. Diri si... na address si Councilora, ay board member Princess Imano, Congresswoman Karen Lagbas, Saysay Neri Imano. Oy, mga pipila po no, ka mga ato pong mga magbabalaod dinipod sa Misamis Oriental. Pa-shout out po from Binitan Balingasag, Misamis Oriental. Napo din si Mandy Safa, John Kuay, na Sir Favores Escala, Bench Logs. Uy, napo din si Congresswoman niyo, Joman Albo. Hello, hello po, maying hapon. Tapos, kang Governor Jude. Uy, maying hapon sa inyo. Thank you kayo, no? Tapos, sa MTCC, sa Salay, Misamis Oriental. Nakurati ko itong niagi, Magnum Kia, kaya na ko natabuan. Ginan siya nga, ma'am, kaila ko ni mo. Nailan ka naman ito sa Salay? Huwag mo katog Salay. Wala pa makatog Salay, pero nakita nila akong picture atong itong Miss Cagayan de Oro Press Freedom nga itong giapilan, no? Thank you so much inyo ang support, ha? Kaya nailan pa yun ko ninyo. Grabe ka, wow, no? Kaya ako ito makalimot yun ko. Pero sila nakadumdum yun sila sa kuwa. Wag yun nila gikalimtan, no? Tapos, pwede rin, abin akong sigibo na niya, negot. Na nag-comment rin, si Teodoro Maglupay, kaibigan junior. Amin akong sigibo o panan ni.
1: Sure, kabot sa kuwa yung mga storya, ha?
0: Tara ba ko yung number niya? Ito. Kang Teodoro Maglupay, kaibigan junior. Happy Sunday, Magnum Jean.
1: Magnum Jean.
0: Magnum Jean. And Magnum Kia, nice bonding. And alive kayo in yung program. Daghan po mga lessons sa viewers and listeners. Kamu na mo ito ang kami. Huwag niyo natunan sa... Huwag niyo natunan. Kaya malimtan, magiging po na mong tuon niya. Ito. Sa si Rodel Dejos Adanza. Shout out ko, ma'am, kay Lance Uglia. Mga gwapo sa technical. Ba, amin na nabe?
1: Ang
0: sabi
1: si Liam.
0: Si Liam din, he.
1: Sa modern dudong, mas natanan.
0: Pitaw. Shout out, no, kang Liam. Huwag, isa man, si Lance. Mga gwapo daw sa technical. Ay, matanaw na, be. Ano,
1: ang gwapo, be?
0: Ano, hiya man sila, oy. Bitaw, no. Thank you so much inyo pagpaminaw din hapon sa Barangay Lapasan. Thank you so much daw sa Barangay Kauswagan. Si Mother Bell, si Isabel Mandang. Thank you so much inyo pagpaminaw. O diyan sa Ortega, Itiri. Mayong hapon kanimo diya, Madam Ortega, no. Mayan, lumiin pa kayo ang sudaan din, ha. Kinahan kita balik-balik. Kawan na dirong mga, wala mo kong ma. Kasi may mga amiga nga dalon itong ma. Mama Ortega, ano siya pasudla nito? Dila ako yung kaupan. O, atong karuhon. No nga kininga importante gyud amo panagamiga gyud ni Magnum Kia kay pag nanay sila in kauban pasuta na over na mi friendship wow. Over na
1: grabe na gyud ni.
0: O, napad yun. No, napad yun. Nag-apo sa Xander Jan Vlog. Shout out ko sa pinakagwapo ka security guard. Head guard sa SG Duyak taga San Juan Balingasag. Uy, mga taga Balingasag, mo din itong mga listener taga Salay Balingasag in Itaw. Thank you so much inyo sa Taguluan. Ako yung mga talipapa din ha. Ang naka-tune in sa Magnum Radio. Grabe, good kayo. Power, power. Good. Number one station na to. Magnum Radio, good. No? Ang inyong hanggi paminawan. Diyan, diyan. Omero. Omero. Patay tayo. Hello, mga gopa. Happy Sunday. Shout out sa mga taga-bugo. Uy, mga taga-bugo. Kamusta mo din ha?
1: Ay, sa mga taga-bugo.
0: Niagi, nag-struggle ba sila pa uli sa ilahang balay?
1: Kaya gabi itong kusog ang ulan, no?
0: Oo, oh, kusog nga ulan. I hope na okay ra mo, safe gihapon mo. Keep safe ta always, Magnum friends. Kaya di naging mawala ng bahala ni sa syudad ka ngayon, di oro. Mawala lang.
1: Mawala talaga ng bahala. Di siya mawala.
0: Mawala talaga akong feeling sa iya, ha?
1: Dili sa puto na lang mo.
0: Sa puto na lang yun mo, okay? Ano ba yung baka? Magkaanam pag yun na nga na. Nakarito bito sa kanang gamay na yun kayo. Makatabok, nakapadulong sa inyong balay niya. Magkataas nga, magkataas.
1: Sabi na bito ka na. Ako personally, ka motor man ko, Magnum Jane. Pag gusto ka yun, daw be, ako ni ilugsong akong motor karon.
0: Juan, tabla, yung mong tulong katuwig na hago.
1: Imbis, apit talaga ako bupaso.
0: Apit talaga ba yung mag-graduate si Magda Makia, no? So, congratulations sa iya, ha? Kay, ilan na kabulan?
1: 2 months.
0: Uy, apit na ba akong birthday? Birthday ko rin ako naman nagigawa mo. Para nasa kuha, no?
1: Oo, oh, kalag-kalag.
0: O, oh, diba? Inala siya kadaotan. Oo. Ay, nag-apos pag yun. Si... Tio Freda Rama. Hi, Magnum Jane. Magnum Kia. Happy Blessed Sunday. Greet ko my birthday greetings to our Magnum friends. Kasi Miss Heidi Ron from La Pasan. Her 60th birthday. More birthdays to come. God bless always. Emoji, emoji, cake, cake, cake. Mm-hmm. Ako ganyan, Tio Santanan, Ma'am de Rama. Nalaunta. Vito, thank you so much, no? Sa imo hanga pag... ay, napadaya si Jandro Escala. Nag-comment siya. Otro, hello, mga guwapa. Happy Sunday. Ganun, daghan mo kayo mag-comment ka rin. Mag-first time na ako. Nga daghan. Kabalo ka mo nga, kami ang musayo o niya kang Talia?
1: Oo, pero si Magnum Angie.
0: Oh, si Magnum Angie, kaya prepare pa siya. Nag-one naman siya, nag-ilis na siya. Katabi ito, ang katlong, saan na yun?
1: Mga... Koan siya man si Koan. Siya ang tunga ka, siya man si Laika.
0: Meron pala. Nagkakita kayo siya pag-asa. Ay, thank you kayo, no? Ano siya, oh? Hello, mga guwapa. Happy Sunday. Mga guwapa lang ito. Mga guwapa lang yung mga kolonda.
1: Onsa to?
0: Tawagin si Ma'am Joy Oran.
1: Guwapa, Demia. Hello, Ma'am Joy.
0: Jorica. Hello. Grabe si kayo. Okay, so ako din, ano, de, sa gamintin sa tong hair, Magnum Kia, ato ni shout out. Si Ma'am Jorica. Ang gamon na siya, ang gamintin sa akong hair, Magnum Friends. So, makita niyo nga, nindot akong hair. So, di na ako gabalik-balik sa iya. Come on, Jorica. Thank you so much. Pag-amping sa akong buhok. Okay, Magnum Kia.

0: O gakaning ato nga migapod nga si Christine nga naminaw diya karon sa Barangay Lumbya. Kuyog ang iyahang nga baby o gakaning po ito nga usapod kahigala nga si Sir. Ampot nakaamiga kong anime Magdum Jane.
1: Ay?
0: Oo. Kaya ang profile picture anime. Pero kaya lagi ko niya sayaan ni Kay. Pag naisunog o niya ka na-interview niya siya, dili kung up is ay tingog. Ako sa una.
1: Di ay. Ina na siya. Ay, oh, grabe. Apply diri, ma'am.
0: ako siyang hulgaon daan. Buti yung galing ka, friendship over.
1: Ay, bitaw, in fairness to, ako thankful ko sa itong mga ina na nga mga friends.
0: Ah, beto nga, kanyang paan po sila, kanyang considerate po sila sa ato. Ah. So, ato po nga po nga pagpanimbaya usab sa ato nga mga kasilinganan diha sa maya barangay na pasan. O sa ato nga, ako magpapadiha nga namin na nag-relax, relax. Oy, mother, father, mag-work isan mo tomorrow.
1: Hello, kang Papa Roroy o kang Mama Helen.
0: Sa tanan ato mga higala karon nga naminaw sa bisan asa nga party sa kalibutan. Sa tanan nga, katong nakaila sa ako, hello, mayo nga hapon. Most especially, ato nga i-greet po magdamajin nga mama ni Mag-Angie nga nakabalik ni Gid finally.
1: Hi, Mami!
0: Hi, Mami! Mayong hapon diha kanimo.
1: Mahal na mahal ka din.

0: Abi kina ko, tawagan na lang ko nga, ma'am, pagdita na lang din mong amiga diri kay Maragua. Naman, yan naman istorya ako ng ding-ding.
1: Bitaw, no? At least, at least.
0: Nasulbad, regyon.
1: Nasulbad, regyon. Thank God.

0: report sa balitang Magnum o gani nga itong mga kanunay po niya, Magnuman News Alert.
1: Magnum Hit si Kat.
0: Magnuman Shout Out.
1: Ito pong Shout Out.
0: Magnum Songs of the Heart. So, uban naman kita. Huwag kita ibiyaan. Bahala na din agbabiyaan mo.
1: Bahala agbabiyaan ta. Basta I mean yung biyay.
0: I mean yung biyay.
1: Ibiyaan na biyaan mi.
0: Kana lang.
1: Ibiyaan na biyaan mi. Nabiyaan mi ninyo.
0: Lang. So, sige sa ito nga pag stay safe and enjoy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laang, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa Barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
3: DTX 500 mo'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopalig-on sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Let's go! Go with the flow!
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: go with the flow!
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
1: Charmy!
3: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: TJX 500.
8: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: TJX 500.
9: Mabali sa mga butika.
7: TJX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
7: TTX Coffee Mix.
9: Mamasaga butika.
11: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
12: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, i-continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
6: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
13: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
14: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
15: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Katungod sa atong mamahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
1: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
6: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
7: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
6: Ha? Ngano man?
7: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nakuog da kung kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
6: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
5: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
8: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
9: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Balitang Magnum. Hanay sa mga balitang lokal, national ug international, showbiz, sports ug uban pa. Balitang Magnum ug karon, aniya ang inyong Magnum newscasters.
11: Mga higala, welcome sa itong Balitang Magnum karong adlaw Domingo, Setyembre 20, Tuig 2026. Ani ato mga headlines sa Magnum Lokal, City Central School Head Principal Dr. Paul Badon, nang hinaot nga laki pang ilang tunghaan nga matagan og permanenteng guidance counselor. Magnum National House Prosecution ni butyag nga respetuhon kung unsa ang desisyon kalabot sa isyu sa voting threshold sa conviction sa impeachment. Magnum International Houthi rebels sa Yemen gipasigarbo nga malampuson ang ballistic og missile attack sa Saudi Arabia. Magnum Business ERC ni butyag nga sa Nobyembre pa makita sa billing sa kuryente ang pagtangtang sa VAT sa system charge. Magnum Entertainment Liza Nino gidumdum ang iyang ika-13 katuig nga pakigrelasyon sa partner nga si Ice Guerra. Og sa itong Magnum Sports, Gilas Pilipinas Women nakabanti na sa 2026 Asian Games Quarter Finals.
10: Balitang Magnum.
11: Maigsoon, kumusta mayong hapon karong adlaw Domingo, Setyembre 20, tuig 2026. Kini yung matig balita Magnum Chingintrina Enriquez.
12: Ug Magnum Kia Abellanosa.
11: Ug karon sa detalye sa tong Magnum Lokal. Nanginaos si City Central School Head Principal Dr. Paul Badon nga lakip ang ilang tunghaan nga matagan og permanenteng guidance counselor. Kini tungod kay sa pagkaron usa lamang ang ilang guidance counselor nga doon na pay gitudluan. Mato ni Dr. Badon nga importante ang papel sa guidance counselor ilabi na gayod sa mga panghitabo karon sa palibot.
13: Sa po na ang problema sa dili roman sa City Central sa Atibok, wala din tayo dedicated na guidance counselor. Pero ako nadunggan nga mag-hire naman ang DepEd. Pero sa atong eskwelahan, doon na kita isa ka maestra na na-assign na to as guidance counselor. Pero mula gina, limitado ra po na ang iyang capacity, kaya gatudlo man sa siya. So, lahi ragid unta tong full-time din siya nga guidance counselor na mura iyang trabaho bitaw. Pero malaumon kita nga kung mag-hire na ang DepEd o mga guidance counselor, usa ang City Central School sa matagaan sa guidance counselor kay isip pinakadako na public elementary school diri sa Tagay University. Murag, kinahanglan gid kayo na nato sila together with sa atong mga health personnel po na madugangan po natong personnel diri.
11: Ang pamahayag ni City Central School Head School Principal Dr. Paul Badon.
12: Dugang Magnum Lokal, gibutyag ni Misamis Oriental Provincial Administrator Roel Gayoso nga may hagit karon sa mga Misamis noon ang pagpakisayod kung sa gayod ang kagiparagiyahan sa lalawigan o kung saan ang paghatagbili niini. Mata ni Gayoso nga pagpalambos sa turismo sa probinsya dili lamang responsibilidad sa gobyerno apan kaakuhan kini sa tanan.
14: Our challenge is not simply to acquire more information because information is now everywhere. Our greater responsibility is to know what is uniquely ours. Evaluate and use technology wisely to share it with the world. We often say that tourism development is everyone's responsibility. And this responsibility does not rest solely on the shoulders of the tourism department. It is a shared community that calls upon every office, every employee, and every member of our community. Each one of us can be an ambassador of Misamis Oriental.
12: Ang pamayag ni Misamis Oriental Provincial Administrator Roel Gayoso.
11: Dugang Magnum Lokal para yung nagpahinumdum ang kapulisan sa Dakbayan ngadto sa katawhan nga kung modalikyat sa mga lugar nga baga ang duot sa katawhan, likayan ang pagdala sa mga valuable items. Maton ni Police Staff Sergeant Dennis Labadan, Station Community Affairs and Development Chief sa Police Station Tukugon, nga tumong niini nga matagan sa higayon nga dili mahatagan sa higayon ang mga mangunguot o kawatan nga makabiktima.
15: Sa ato ang rekurida, ato ang focus gyud karon especially diha gyud sa atong Kugon Public Market wherein naaman tay mga daghan nga mga establishment diha nga magtapok ang mga tao especially okay-okayan or mga tindahan, no? So padayon nga paghinumdom gyud sa ilaha especially to save their valuable things, no, nga mo madala nila diri sa may merkado especially kani mga pitaka nato ang ato ang mga jewelries nato, no, nga ko mahimo ato lang i-safety ato ang tapigan, no, especially ang mga bags kay di gyud malikayan nga naagid tay mga usahay makalusot, no, nga mga although naa naman ato mga kapulisan especially sa mga areas nga baga ang mga tao.
11: Ang pamahayag ni Police Staff Sergeant Dennis Labadan, Station Community Affairs and Development Chief sa Police Station Tukugon. Oras, alas 5.32. Ug karon sa itong Magnum Beat and Live Reports.
16: Magnum Beat Reports!
11: Dita, sa detalye sa balita, lalaki na sikop sa bypass operation. Sa balita o servisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
17: Nasikot sa operatiba sa Police Station 4 Carmen, nagkiniusan na lalaki yung sa nalambigit sa iligala nga droga. Ginisigit ay gayon nga droga bypass operation sa parangay kauswagan at tingatong syudad. Nausaka na lalaki yung sa barapana 30 anyos. So, gikabutiyag na nagpuyo sa lasangpit galugar. Gikabutiyag na una kining na palitan. So, sa kapakiti sa gitawang Cebu, daw bukti sa 500 pesos nga bypass money din sa parayo nga operasyon kansa nga nakuhaan pa sa laing tulo ka mga sasay sa mga gikabutyag nga mga gituuhan nga sabu ug salap lakip sa ang pipila ka mga gamit ini mga plastic cellophane ug ang pipila ka mga coins ginasa iyang pulsa kansa nakumpiska sa kapulisan nga gikan sa mga suspeka at ulo sa mga insidente kansa nga madapalho karon sa prisuhan ng usapit nga suspek kansa makatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kung Dangerous Drug Act of 2002 particular sa Section 5 o Section 11 nga yahang gikatubang nining mga panahuna. Balita gikan sa PlayStation 4 Carmen kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa palitaw sa servisyo magbadyo.
12: Marina Region 10, nag-andam sa duga nga sea travel monitoring. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
11: Atong dawaton karon no ang pag-pangandam labi na sa to Marina Region 10 kalabot na usab sa sea travel monitoring. Magnum Jane,
18: nag-andam ang Maritime Industry Authority o Marina Region 10 sa dugang monitoring sa mga operasyon sa sea travel sa Northern Mindanao aron masiguro ang kaluwasan o kahapsay sa pagbiyahe sa mga pasahero. Lakip sa gitutukan sa monitoring ang pagsunod sa mga barko o shipping operators sa mga maritime safety o operational requirements. Gipasiugda usab ang kahinungdanon sa husto ng mga dokumento, safety equipment o kwalipikadong mga tripulante aron malikayan ang mga insidente nga mahimong makahapsay hatag og peligro sa mga biyahedor. Samtang nagpadayon ang sea travel sa rehiyon, gidasig ang mga operator nga kanunay nga susihon ang kahimtang sa ilang mga barko ug siguruhon ang pagsunod sa lagda sa marina. Giawhag usab ang mga pasahero nga magmatngon ug musunod sa mga safety protocols samtang nagsakay sa mga barko. Balita gikan sa Marina Region 10, kini si Magdum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdum Radyo.
11: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna, dirita babay na scam og dako nga kandidad human matud pa gipasaligan nga makatrabaho sa Japan. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 22 Faith Velez.
19: May reklamo sa Police Station 1 ang usa ka komentaryan news na babae human kini na scam sa social media. Subay pa sa report na ilang maong biktima nga si Arya sa anak komentaryan news residente sa Barangay Shit ning siyudad. May reklamo man kini ni scam sa kapin 21,000 pesos. Isa na nag-iilad ang biktima nga si Ana pinaagi sa usa ka tawo nga nagpaila sa social media sa Facebook account nga nagtanyag og trabaho sa Japan. Tungod sa pasalig nagpadala ang biktima og total nga 21,000 pesos pinaagi sa GCash account og PayMaya. Na nakapangalan kay Jasmine Luna. Sariyang nadawat na sa biktima ang maong airplane ticket na diskubrihan sa biktima nga PKDI ang gihatag kaniya o giblock na usab siya sa suspect. Tungod sa kalagot, dali kining midangop sa kapulisan, dala ang mga resibo sa transactions o sa kopya sa ilang panag-istorya, EPACP evidensya alang sa iyang pagpangayo o kustisya. Ang maong kaso, kinitay na sa Anti-Cybercrime Unit alang sa tukmang aksyon. Balita, gikan sa Police Station 1, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
12: Mga local hog raisers ug importer sa karne nagsabot ng sa pagpadaghan sa barato ng frozen meat sa Kugon Market. Sa balita o serbisyo na si Magnum Hunter 20, Angie Asado.
20: Yan, sa magandang kaya, no, naghahimo na sa ilaha po nga panagtagbo ang ato ang mga lokal nga mga farmers o hog raisers din sa Cagayan de Oro o ang ato po din po nga lokal nga kagamanan o gan sa mga naghahimo po no, sa pag-import o mga frozen meat products. Aron matubang ang reklamo ang kabahin sa pagdaghan matod ka sa barato nga imported frozen meat din sa Cagayan de Oro ay labi na sa Kugon Public Market. Sumala sa mga lokal nga mga mag-uuma nakadaot na sa inang panginabuhian ang sobra kabarato nga frozen meat. Ang wong tensyon nagsugod sa diyang gipatuman sa national nga kagamhanan ang pag-uuswag sa importation quota alang sa karne sa kapiga kung kapinupat kapilo o fourfold aron masiguro ang siguridad sa pagkaon sa nasud. Apan giangkon sa kagamhanan nga ang malungtarong solusyon ini pabilin nga yawi o ganaa sa kamot sa national nga gobyerno tungod sa kakomplikado sa mga hisgutanan. Tungod ini nagkahiusa ang matagbahin nga ang labing dinalian nga aksyon maong paghatag og saktong impormasyon sa publiko aron mahibalo sila sa ilahang gipamalit pag-label sa karne ang gitudlo nga pamaagi ikinahanglan nga mamarkahan o klarun kung ang karne imported frozen meat ba o locally produced fresh meat. Gawas din yung ipagawas usab ang pinal nga kasabutan nga himuon ang masugot nga monitoring o pagpatuman sa sanitary health protocol sa tanang imported nga karne aron mapanalipdan usab ang kaluwasan sa mga konsumidor. Bitambong sa mga panagtigam ang mga opisyal o representante gikan sa National Meat Inspection Service kan NMIS, Department of Agriculture kan DA, Department of Trade and Industry kan DTI, City Veterinary Office, City Economic Enterprises and Business Development Administration kan SEBDA, na anaasam sila si Kagawad Christopher Guking, Kagawad Anthony Roa o guban pa mga opisyal sa DACBAN, sasama na lang po ni Kagawad kaning Edgar Cabanlas, kinsa po no, ang overseer po din na sa SEBDA. Yan man na tumungusap ni ini po nga mong panagtagbo nga malikayan ang tensyon sa ato po din po mga naghahimo sa pagpamaligya ni ini mga karne din sa Kubo Public Market. Kaya minumduman po na to, niya doon ni Agi Simana sa paghihinabi ni Magdujola Kubo sa ato po din po nga mga vendors po sa local meat products din sa may Kubo Public Market. Sila nagtuong sa samag na pa tayo nila hapong negosyo tungod kaya nilahang kompetensya mo kini mga imported meat products ng mga namaligya din na sa merkado sa sulod o dinhi po da sa gawas diin ang ilahang presyo mas ubos og 100 pesos tungod kay ang presyo mong goda sa lokal ng mga karne kung ani ka din sa may Kugon, ani ka din sa may Carmen o kagapong adlaw din ang mabutan sa may Agora nga merkado ana sa 330 pesos ang matag kilo apan kung dili ka sa mga imported frozen meat ana sa tag 220-230 pesos ang pinakabarato nga ilaha po din po nga baligya sa karne sa baboy. Apan gikraho usab sa tuwa po din po mga nahinabi nga nagbaligya ni ini nga frozen meat dinhi sa tuwa sa Dakbayan nga wala man po da sila mihimo no sa kani intentional nga pagpaubos lugar niini pong ilaha po mga presyo. Tungod kay ilaha po mga presyo, ilagi po na nga giyahimo nga nakasugay gihapon po da sa kumpila man no nga angayan lang po nga ipatong. Ilabi na nga ang ilaha po nga pagpalit po na barato naman dahil sa may hinungdan nga nga ilaha po rin pong presyo, di po rin na palabihan po o kapamahal. Aron lamang nung may imong pariho ang presyo nila o pariho ang presyo po dahil sa lokal ng mga maguma o lokal ng mga namaligya nini pong karne sa baboy din sa Cagayan de Oro. Narigingan po nila nga sila pa gani dapat ang aduna po yung mahal nga presyo. Kaya tungkol aduna na sila yung mga stall o aduna na sila yung mga refrigerator nga gipahimutang apa na nagtuusap sila nga di man po makaturunganon nga mong pamahal sila presyo kung ang ilaha pong kumpra nini anarap po sa igo-igo po sumahinundan. Po din pong ipatong po din eh, di po gihapon kayo, di naggo. So, nagpasabot usab nga ito pong mga na maligya ni imported yung mga karne nga baboy din sa may Kugon Public Market. Susama na lang mga kang Sir Ray Montano nga unta malikayan po ng mga paghimos, pagbikil-bikil din na po sa ilapong mga kaubanan tungkol kay susama raw po sila mga negosyante na nagtinguha po nung makahimo sa pagnegosyo din sa nahisgitan ng merkada. Ito sa terminalan si Sir Ray Montano.
0: Kami man ang nakakuha dili nga mo abang mo rintak. So, na may tago ka rin.
21: So, kamo kita, kamati rin sa mga kakandit niya, wala pa ilahin din
0: mo? Kami. Kami nga mo rin.
21: Okay na mo?
0: Okay naman. Ah, kami, so, ako ha, ako nakasahila. Pero sa mga nga sahib, hindi po hindi ko so crazy kaya. Ako nakasahila ngayon, kung nasa may kaso ko, wala po ko na talo, nakabasat. Amot lang nakasahila, pero na, sa amo lang, wala po ka ba ito kayo? I-meeting naman ko niyan sa taas. Parang na po sila o utro nga. Nagalit na po na po sila.
21: Sila po na, sila ilang important.
0: Na, agya po. Ang ilang important, sila mga important, pero yan ko nung presyo. So dapat yan yung ta, mga kami, nakagawa ko lang yung kamo, lumalmahal yung daming presyo. Hindi ko nag-abang lang din, pero para mong gusto sa ato mga makatabang mga sa mga masa. Ang mga presyo ng sa una, kung prito na mo karoon diya, sa ila ka diya po mo, ang diya po naman ika lagi.
21: Okay, ang...
0: Mapatay sila?
21: Oo, kahit hindi na po sila dito, dito na lang tayo.
0: Gano'y mam, siguro, magbayo siguro kung kikita ko ninyo yung araw mga oras. O di ba ba sila? Sa una, talaga sa minuan na, pag-apre na ginapos sa una din, pag-upin yung una, mawala ng baligya diya, di ba gusto? Pero siya nga mga balik sa sulit ninyo naman.
20: Moto magno matching nga o magno makiya ang pamahayag ni Sir Chiki o ni Sir Kiking, no, o sa iya tinuod ka pangalan si Mr. Raymond Tano, nga nagnegosyo ni inipog mga imported nga karne sa sulod sa merkado o doon na po siya stall sa atbang mismo din sa Mayos, Menya area sa nahisgutan po nga merkado sa Kugudig at nga Dakbayan din sa ipong bahay po no, nga mulagi na, nagtuo sila nga sila po ang ipasabot po niya ito po nga mga nauna, nga mga nahinabi po niya po din sa Magdum Radio, nga mga namaligya din yung local meet din sa nahis gitan nga merkado pero lagi sa wala pa yung bahin pud magdumching no napud na siya yang ipaapas pud nga mga pamayag nga unta mahimo po nga malinawon ang ilapod din po mga relasyon pud lagi tali pud ini po mga vendors pud sa lokal ug sa mga imported nga meat din ha, sa merkado tungod kay susama man pud sila no nagserbisyo sa publiko pinaagi sa pagbaligya sa kalidad

0: Magnum Radio.
1: Salamat Magnum 122 Faith Bilis. Dirita, babay na maligya og pike, matod pa nga cellphone, gireklamo. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
0: Gireklamo sa usaka tag-iaw sa usaka biktima sa usaka kining pagpamaligya o pagpamalit og cellphone na gang nasangpit nga lababay gagikabutiaga nga nabaligya o pike o gituwang pike nga cellphone na. Ngadto kaniya ini ang bigi pagawas nga mga reklamo ni usa ka babae nga 56 anyos nga nagpuyo sa barangay Bakabalan ni ngadtong syudad. Di na sa nasangpit nga insidente nga dunay transaksyon ang biktima ngadto sa nasangpit nga suspect nga usa ka babae nga hingkod ang pederon kansa nga nagpuyo sa barangay Carmen. Ka atulong nga sa ilaha nga pagpinayluway di na nakuha niini ang iPhone 11 Pro Max na gikan sa maong suspek sa napalit kini sa kantidad ng 1,800 dan sa dihang pipila ka mga adlaw nilabay nasulta sa nasangpit nga biktima nga ang nasang ang cellphone adunay issue na yoy dili sakto ang performance ini o dili ing ana ka paspas nga kabutyag nga magpangsyon ang mga or ang mga features sa nasangpit nga cellphone ginman nga adunay guba nga resulta ang nasangpit na biktima sa napalit nga cellphone ini resulta sa iyaha nga pagpangita sa number ingon sa nasangpit nga pag-connect ini ngadto sa suspitsado pan di na magpakita o magparamdam ang mga suspek. Lakip na sab ang pag-check din sa ilahang panimalay kung asang gituuhan nga gipuyan aning suspitsado apan wala nagpalampuson ang biktima atun sa pagkapakitabang ini sa operatiba sa police station for Carmen. Lakip na sa pagpangita ngunman pagpagsaka o reklamo patukpa sa ginun nga seller o cellphone na balita gikan sa police station for Carmen. Kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Investigasyon alang sa gidudang murder o suicide case sa talisayan gipalaman sa otoridad. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
2: Nagtiyagi ng sentral sa tubong wapos na gigan sa talasayan municipal police station ang paggalusan ng investigasyon kalabutinig na hitabo nga sa mga krimen o sa matupag yung hapon puno ng suicide incident din sa ilahang area of responsibility. Kumanami himo sa pagreklamo ang mga membro sa pamilya ni ining sa 34 anyos nga lalaki nga giyong nga ng kaangkol o ga upas ng mga samadi ng gabal sa iyahang atiyan nga bahin na o ga mo'y hinundan masinapod na himo sa magduda nga doon nagin po'y nahitabo nga insidente nga may kalamigitan po ni inipong kamatayon sa ilat po din pong kaninga membro sa pamilya sa kaninga maong 34 anyos gibutyag nga pamilya dili kumbinsido sa nahitabo matod pa nga kaniya kamatayon ini pong nga maunga biktima kaya mamangod po iya unang nga to kanila nga nagunahin sa pagdunggab ang nahisgitan nga biktima sa iya po nga kaugalingon apan version po da sa pamilya po niini po da magnoma iyaw maglunching nga sa ilang bahin no dili pa igo sa ilaha ang mga pamahayag sa tumang otoridad mahinungdan nga buot po da nila nga mahatagang ito po dugdugang pangkatinawan karimaan nga tumapis na nagigikan sa Talisayan Municipal Police Station naghihimo na sa paghatag po dugasura sa tumang kaning residente di na po silang area of responsibility ilabi na ang katupulin po nga mga members pamilya ni inipong nahisita nga biktima nga pati no nga mahimo yun po na nga mahimo yun po ang pamilya sa ilaha po din pong pagpahigayon sa pa-autopsy nini pong namatay. Lagi sa ila pong bahin, parang ipon matagal katinawan ang mga pamilya kung kiniba pong nahisgitan nga lalaki. Dito yung ipon siya sa pag-kaninga dunggab o nagdunggab sa iha pong kaugalingon. Kaya una namang good nga namayag ang investigador sa Talisayan Municipal Police Station, pinangin ni Police Sergeant Christian Napatis. Sa lang interview, ubos po no sa panugot ni Police Captain Orias, ang chief of police sa Talisayan Municipal Police Station, nga lagi po po na konsiderasyon kung suicide ba ang mong insidente o gano'n na po sila konsiderasyon na prefer kung gano'n na po yung foul play ang naman po sila nga maghimo no, sa pagpalaon sa investigasyon. Kaya pamilya mong unang naghimos pamaya, hindi sila kumbinsido na naghikog ang maong biktima gumikan na gininipong nga upat sa mga samad dinunggaban, gininipong nga maupong lalaki. O gano'n man, version po na ni Police Sergeant Christian Pate sa iya po din po nga paghatag o detalye nga ang iyahang asawa nini po nga maong biktima 36 anyos o lakip na yahang 15 anyos nga anak na gahimo po sa paghatag ng mga pamahayag nga napapatuod nga kini daw kuno nga maong biktima no siya ragid po ang lihimo sa pag kukaning gunit sa kutsilyo o mimo sa pagunay sa iha po nga kaugalingon o sa atuwa po rin po mga otoridad nga bahin kung doon naman mga pagduda sa members pamilya ni ini po nga maong biktima nga willing po sila na mo kooperar pinaagi sa pagpalawang pagigihapon sa mga investigasyon kalabot ini po nga maong insidente. Apa na sa ilang po na magnuma Ching o magnuma Kia nga sa nilabay mga panahon adunay mga kaning post po sa social media ang nagiskitan po nga lalaki nga kung i-favor na kung adunay daw tamay tabo kaniya mo kini yung mga pamasinya na iusak babae nga iya pong itudlo nga posibleng nga mahimo matod pa sa dautan nga to sa iya so doon na siya iya pong itumbog po sa mahinundan nga kinipod apilang yung asawa gihimuan din po dyan sa pag-tuki sa to po din po mga otoridad kung unsa ba yun ang kamaturan ini po nga maong pagpanaw sa usa ka 36 anyos din sa may puting nga balas barangay ta puting balas sa Talisayan Misamis Oriental kaya lagi di man po maayo ang relasyon nini po maong biktima o sa iha po rin po nga kapika sa pana nini mga panahuna no nga gahi mo po na pagklaro itong mga otoridad akong if ever adunay makaning mapamatunan lugar nga adunay nahitabog po nga foul play sa kamatayan nini po nga maong lalaki magahimo din po sila sa pag-asikaso sa pag-asalog kaso hindi pong nahisgitan na responsable o kung pananglitan man mahimo po nung mapamatudan panahon po sila sa paglulusad o autopsy nga walang foul play ang maong insidente posible po na magnom Ching o magnom Kia no nga ilahan po din po nga isirado ang kaso alayin po din kung nga pananglitan man tinuod nga suicide incident ang maong insidente na nawagan ng atong mga otoridad kaya karoon mga mga panuna dumdum na to ang suicide prevention month nag-awag sila sa publiko na kung adunay mga nakikita po po no nga mga problema sa ilaha po din po nga tagsatag sa mga pamilya o sa ilang tagsatag sa mga kinabuhi in general nga pwede yun dahil sila mahimo no mga pampangita sa mga tao nga pwede nilang kasaligan o gamahimo sila sa pagpangayo o tabang tungod kay ang tabang pwede yun nga makasalba sa ilaha po din po nga kinabuhi nga di po mo sangkot na sila makanuna sa pagdesisyon sa pagkutlo ni ini tungod lagi kay ang sa kanato, posible magyud nga makaangkon og mga mental health problems sa pangikinhanglan lamang og mga tao nga pwede natong madangpan, pwede natong nga mapangutanan maduulan og ato pwede pong ginon po sa itong mga otoridad nga kung pananglitan no na po yung mga tao nga madango po sa ito ang nakasinati o mga mental health problems dapat kita usab bukas nga mamati sa ilaha o dili sila i-judge tungod kayang ilaha po din po mga ipagbati normal ka na o ka na po no dapat ihatagan o igo nga pagtagad o dili ipatibabaw ang stigma kalabot usab ni ini po nga mga problema nunot usab ni ini po nga mga nahitabo na tukad kani adto hangtod karon nga aduna po uban puno nga mahimo sa pag-invalidate sa feelings sa ato apong mga kaisuran puno nga mopakita og witnesses ngadto sa ilang isig kaingon so muna ang update una ay maparuna kalabot sa no sa plano sa pagpa-autopsy ini usa ka 36 anyos nga nakabsence kinabuhi human giingong nagdunggab o nagdunggab sa iyang kaugalingon din sa Talisayan Misamis Oriental kini sa Magdum 120 and Alasado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magnum 120 Angel Sado dirita. Gidasig ang mga estudyante nga pahimudsan ang ilang online platform sa CHED Tanaw. Sa balita og serbisyo niya si Magnum 123 Kia Abel Yanasa.
3: Giaghat sa Commission on Higher Education kung CHED Regional Office na ng mga incoming college students o senior high school students nga gamito ng ilang online platform nga CHED Tanaw. Ang CHED Tanaw matutpaw sa ka-online platform na maghatag og mas sayon ng mga pamaagi nga sa mga batanon nga buot mo skwila sa koreyo kalabot sa nanggipang tanyag ng mga serbisyo. Sunod sa CHED Tanaw, doon itulok ang mga serbisyo nga gitanyag mo ang pagtabang sa pagpangita og mga giilang mga koreyo o mga universidad sa CHED sa tibuok na sud. Ikanuha mo ang pagkonekta sa mga estudyante sa mga financial assistance opportunities o ikatulog mo ang paghatag informasyon sa mga trabaho nga buot sudlan sa usa ka estudyante kung makatapos sa kini sa pagtunga sa kolehiyo. May mamatot pa ang magamit ang CHED Tanaw pinaagi sa pag-access sa CHED website nga ched.gov.ph/tanaw o may mamubisita sa ilang official Facebook page ng Commission on Higher Education Regional Office 10. Balita gikan sa CHED Region 10. Kini si Magdum 123 kay Abelinosa sa balita og serbisyo Magdum Radio. Tanod gireklamo human nanumbag sa iyang iyaan sa balita og serbisyo na si Magdum 122 Faith Velez.
4: Gireklamo sa Police Station 9 Nazareth ang usa ka 25 anyos nga tanod human kini nanumbag sa iyang inahan na ilang reklamante nga si Arias J, 30 anyos, residente sa Lower Tambo, barangay Makasandik ning syudad. Samtang iyang gireklamo mao ang iyang pagumangkot na barangay Tanod sa maong lugar na si alias John, 25 anyos. Subay pa sa report, naglalis matunta ang duha tungod lang sa wala hihin. Pag sinagtanay, hinungdan niya milakaw na lang una ang maong babae para maundang na ang ilang panaglalis. Apan kalit lang matutpang ang isumbag sa likod ang iyang ulo. Rason niya nakaangkon ang maong biktima o bunog. Hinungdan niya dali kining midangop sa kapulisan arang mga reklamo. Ang maong kaso kasantangan ng gamitwer sa barangay Lupon sa Makasandig alang sa pag-areglo. Balita, kikan sa Police Station 9 Nazareth, kinisi Magno Mahantoy 22 Faith Palace sa balita o servisyo, Magno Radio.
1: Salamat Magno 122 Faith Belles, dirita usaka uyab gireklamo sa gitu ang pagpangawat. Sa balita o servisyo niya, si Magno Hunter 19, Menjo Kabaktulan.
0: Ditagot sa kapulisan na ang usaka na nagkikawala ka gituuhan ining kikawatan kini sa iyang kani girlfriend o ka cellphone. Kini atol sa ilahang panagbulag ng aging bulan na sa dihit na itabo ng insidente ng kamulo o samtang nag-away ang managuyab. Ito na tayo na nasuta sa nasangpit ka biktima ng iyang cellphone ang nawala daw na missing na ng mga gayon na. Rasun siya ang pagpangita niini nga to sa iyang kanhi girlfriend apan na tili na kini mo respond. Man, nga wala na ay connection tali sa ilaha lihuman na nag-block kini sa Facebook ka. Dan sa pagpakitabang nga to sa kapulisan aron sa pagkapabalik o ingan man pagbawi sa gighatag o sa cellphone ini maong biktima apan sa karon nga mga panahon na pailaluman pa sa mas laluma ora mas sa makuting investigasyon sa kapulisan man ang pagsuta sa nasampit nga suspek man sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan na dunay mga impormasyon gikan mismo sa pamilya sa nasampit nga suspitsado gikamutyag nga ang cellphone pailo kini sa gihatag nga necklace ngadto sa lalaki asulsab sa gikasuko diini nga suspitsado apan giduso sa mga biktima nga gusto paghihapon nga magpasaka o kareklamo patok pa sa maong babae na kanhi karelasyon. Balita gigal sa Police Station 4 Caramen, kini si Magno Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita o Servisyo, Magno Radio.
3: Tuhod sa kahubog, lalaki ng bunal o baso sa kainom. Sa Balita o Servisyo na si Magno Hunter 22, Faith Velez.
4: Tungod sa kahubog, isa ka lalaki ang namuno o baso sa iyang kainom. Inungdan niya nakaangkon kini o sa Matsanaw. Subay pa sa report na ilang biktima ng si Alias Julio, 64 anyos, residente sa St. John Puntod ng siyudad. Samtang ang iyang gireklamo na ila sa Alias Larry, residente sa samang lugar. Gibot niya sa biktima ng samtang sila na malipayon niya nag-inom, kalit lang ang nasuko ang suspitsado o gipuno siya sa baso. Sa bildo, inungdan niya nakaangkon siya o samad sa maong sa iyang naw. Tungod sa dako ang iyong katingala sa biktima tungod kay wala matod pa sila naglalit o kang maong panghitabo nakahatag kaniya o gabalaka tungod ni ini midangop siya sa kapulisan aron kini maaksyonan samtang sa ang maong kaso ginutoy na nga to sa Lupong Barangay para sa panagsabot balita gikan sa Police Station 5 Puntod kini si Magno Mahantoy 22 Faith Pilis sa balita o servisyo Magno Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez ug karon direta sa tong Magnum Road Hunter.
5: Magnum Road Hunter.
1: Aton dawaton karon report ni Magnum Hunter 22 Faith Velez diha siya na imutang sa GR Borja Captain Vicente Rua. Magnum Faith?
4: Yes, magbunsing. Medyo inaigid ang aginod sa trapiko. Dere sa atong lokasyon karon, dere sa may GR Borja, Captain Vicente Rua, ning syudad. Makita na to dere ang mga privado o pampublikong sakinan nga naghuhot karon sa kadalanan at ang moving remansan. Samtang nga naman usab ang mga personahe sa RTA nga nagmanage karon sa kadalanan para sa kalinaw kaapsay sa dagat. Samtang sa lakad sa panahon, so far wala magsata na kasinati o pagpanaliti o pagulan karong mga orasa. Kung nga ito tanaw ng kawanang ang bahay, doon na kita'y makita ang anipis na pagpanago. Samtang nagpabilin gihapon ang bagang hay sa kawanang ang bahay. Tahimang no sa mga katawan nila pinasa atong mga senior citizen na magamit gihapon kita og mask kung mukawan sa atong mga panimalay para malikayan ang posibleng epekto sa hay. Ugmaw ka na ang atong neto nga paulagway sa dagon sa trapiko. Lakad sa panahon, dere sa may G.I. Borja, Captain Vicente Roa, ning siyudad. Sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 22 Faith Billet sa balita og servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Villas. Matamahigala no ang sitwasyon sa kadalanan o kahimtang sa panahon. O karon sa tong Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
5: Magnum Weather Alert.
1: Ana sa PICAS linya ang atong Pag-asa Weather Forecaster, Ma'am Catherine Asunto. Ma'am, ayong gabi.
6: Yes, maayong gabi. Ma'am, maayong gabi sa mga sising, tigpaminaw. Sa karon, wala tayong monitor na low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Libok dapit sa Mindanao, makasinati sa panalagsang pagdagom. Nato na sa mapanganurong nga kalangitan, nga may chance sa patak-patak or mga isolated na mga rain showers o thunderstorms, labi na kung hapon ng gabi, tungod sa localized thunderstorms. Inay nga na sa kasarangan ng hangin, magagitan sa habagatan, nato na sa habagatang kasad pang direksyon o ang kadagatan, kapsay nga na sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range na to 27 to 33 degrees Celsius, atong highest heat index niabot o 42 degrees Celsius. Philippine Standard Time 6:05 sa gabi. Kini si Catherine Asunto sa DRST Pag-asa Mulugan, maayong gabi.
1: Salamat Ma'am Catherine Asunto. Asunto ang atong Pag-asa Weather Forecaster.
5: Magnum Weather Alert.
1: Mga higala, nyo mabati ang dugang detalye sa atong balitang Magnum human sa mga pahinumdom oras, alas 6:05.
7: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kadunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tapamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginoro o Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
16: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko.
9: Saka kung magpa-HIV testing ta.
16: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: No friends. Importante usab ang overall body composition. Kung gusto ka nga ma-lessen ang body fat, makatabang ang balanced diet, adequate protein, regular exercise, ug proper calorie intake. So katong mga pagkaon diha nga daghan sa calories, murag minus-minusan na nato magno friends. Kung gusto tang ma-achieve ang Barbie arms. Importante usab magno friends nga masabtan natong tanan. Dili nato mapili kung asa ra ang parte sa lawas nga mawad-an og fat. Gitawag kini og spot reduction, kun dili guaranteed nga ang arm fat ra ang mawala pinagi sa arm exercises. Ug syempre pod genetic, ang natural body structure dunay dakong role sa pagpagamay sa atong mga bukton. Dili kinahanglan nga parehas gyud ang resulta sa usa ka tawo ngadto sa lain, kay lagi lain-lain man ang forma sa atong lawas. Dobi og mangutana mo unsa man kung clinical. Kung clinical o aesthetic approach, depende na siya sa reason nga nung bulky o dako tan-awon ang imong mga bukton. Kung muscle bulk ang main concern, adunay clinics nga nag-offer og botulinum toxin o botox injections nga ma-relax ang specific muscles o ma-reduce ang ilang bulk over time. Kung localized fat ang concern, adunay lain-laing fat reduction o body contouring treatments. Kung loose o sagging skin, kaya nabito ang gaya-ya ang imuhang panit, labi na sa mga bukton gyud. Mahimong skin tightening treatments ang hisgutan, magno friends. Para sa mas significant nga excess skin, naapod ang surgical option, ang arm lift or brachioplasty. Maunay ang itimanan na ito, magno friends, na dili pwede po nga mupili o procedure, kumikan lang kay Moni atong nakita sa social media. Importante nga assessment gyud ang first step. Unsa may mga pros and cons aniniya. Sa natural approach, advantage nga walay injection. Labi na itong mga talawan o injection. Walay procedure-related risk o makatabang pagyod sa overall strength o fitness. Ang disadvantage lang gyud, kinahanglan o taas nga oras, consistency, pasensya, o mabati po ni mo ang gamay nga pagpanakit si mong lawas, pero hinumdumi lang po magnum friends nga no pain, no gain. Sa clinical treatments, ang advantage kay mas targeted ang approach o ang uban kay non-surgical. Pero adunay possible side effects, magnum friends, and of course, ang side effects sa tong bulsa. Kaya syempre, magastuman ka. Maintenance pa, mga dili sa gyud siya sa yun kung clinical, magnum friends. Usa sa mga local celebrity, magnum friends, nga na-link o publicly documented nga nagpaubo sa Barbie arms, mao si Andrea Brillantes. Din makita na ang iyang mas lim nga buton tungod sa pagpaubos niya sa aesthetic treatments. Mo ka na magnum friends ang ato ang beauty tips karong Domingo ha, karabot sa isgutanan sa Barbie arms. Apan hinumdumi magnum friends, ang natural workout man o clinical treatment, ang importante kay know your body and choose what works best and safest for you. Dili kinahanglan mahimong exactly like Barbie good para mahimong guwapa ka lantawon. At the end of the day, ang pinaka-importante kay healthy ang imong bukton, confident kang lantawon, og feeling good sa imong kaugalingon nga skin. So, magnum friends, enhance your beauty, but never forget to embrace your natural beauty. Hangtod sa sunod Domingo sa tong Magnum Beauty and News. Timan ikanunay, walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acurin sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 25, Aileen ako rin. Dirita sa tong Magnum Balitang Showbiz, 13 years of love, ang gingong malas nga numero na himong swerte sa gugma nila Liza og Ice Guerra. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
2: Have a faithful Sunday, mga Magnum friends. Kini ang inyong Magnum Faith Velez. Makauban na usab ninyo sa atong Magnum Balitang Showbiz. Yes, mga Magnum friends. Kanong adlawa, kini atong istorya mahitungod sa gugma, sa pagpaabot ug sa pagtuo nga ang tinuod nga gugma mobalik gyud sa sakto nga panahon. Kanong adlawa, mga Magnum friends, atong hisgutan ang love story nila ni Liza Dinyo ug Aiza Siguera. Ug karon, 13 years na sila, mga Magnum friends. Ugmatod pa ni Liza sa iyang birthday post message para kang Aiza nga nag-ingon. Nag-ingon sila nga ang 13 malas nga numero. Pero para kanato, mura gyud kini og magic. Ni

0: Pagkaroon sa itong magnum menu of the day. Ito nga sa tao nagkaning lamian nga crab cakes with curry sauce recipe. Sa balitaw sa Bisyon na si Magnum Hunter 21, Lani Delgado.
1: Maayong Domingo, Magnum Friends, ug ano na sab kita alang sa itong menu of the day. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, ang inyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa akong bago ug masustansya nga menu, nga akong ika-share sa inyo mga Magnum Friends. Ang akong menu karong adlawa kay usa na usab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya. Sulod lamang sa pipila lamang gyud ka minuto makahimo kanang makaluto sa mong menu nga mao ang crab cakes with curry sauce recipe. So dili na kita maglangan mga Magnum Friends ang mga simple lang ang mga ingredients nga swak ug kayra sa atong bulsa. Una, 1/2 kilogram crab meat, 1/4 cup breadcrumbs, usa ka sibuyas nga gihiwa sa pagagmay, 3 cloves nga ahos, 1 pieces atsal nga gihiwa sa pagagmay, 1/4 cup nga mayonnaise, usa ka itlog, usa ka liquid seasoning, 3 tablespoon calamansi juice, 1 pack sa ginataang gulay, 1 cup water, 2/3 tablespoon curry powder, ug 1 cup cream. Samtang andam na ato mga gikinahanglan nga mga ingredients, mga Magnum Friends ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, sa usa ka lawom nga sugdanan usaha ang crab meat, breadcrumbs, sibuyas, ahos, atsal, mayonnaise, itlog, liquid seasoning ug calamansi juice. Isagol kini pag-ayo. Samtang pag-scoop og 1/2 cup sa mixture, i-shape kini sa palingin o i-flatten aron maponma sama sa pati. Ikaduha, inita ang kalaha sa saktong kainiton o butangi sa oil o prituha ang crab cakes sulod sa tulong ngadto sa 4 minutos ang matag sign. Samtang sa laing sudlanan, usaha ang tubig, curry powder o ginataang gulay mix o pabukala kini hangtod nga mustiki na ang maonga sauce mga Magnum Friends. Una, idugang ang ato ang cream o i-mix pag-ayo. Kung maluto na, kuha akini o ibutang ang sauce sa crab cakes. Dire usap kita kutong mga Magnum Friends, sinaot nga doon na usap kay mo'y nakuha sa itong bago o lamian nga menu. Hangtod sa sunod na usap nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat, Magnum Hunter 21, na Lani Delgado, dirita sa tong detalye sa Magnum National. Gibot yag ni House Prosecutor ug Akbayan Party Rest Congressman Chil Jokno nga respetuhon nila kung unsang desisyon kalabot na sa voting threshold o yab sa buto nga kinahanglanon para ma-convict sa impeachment court si Vice President Sara Duterte. Mato ni Jokno nga naa sa gahom sa Senado isip impeachment court ang maong hisgotanan.
3: Well, unang-una, sa tingin po namin ay itong bagay na ito ay talagang nasa kamay ng Senate bilang impeachment court. At kung ano man ang magiging pagpapasya nila dito sa isyu nito, eh, syempre, irerespeto po natin yan. Ngayon, kung tatanungin po ang prosecution kung ano ang aming pananaw dito sa isyu ito, well, unang-una, malalaman natin yan na pagharap ng prosecution sa Wednesday. Mm-hmm. Sa ngayon, ang masasabi ko lang po ay sa tingin namin, mas sabihin na lang natin, mas realistic na ang nakita namin mga opinion ng ating mga talaga marurunong ng mga former retired Chief Justice mm-hmm. na humarap sa impeachment court nung huling noong nakaraang Wednesday.
2: Ang pamahayag ni House sa Prosecutor og Akbayan Party List Congressman Chil Jokno.
0: posibleng isibog ang pagboto sa Senate Impeachment Court kilabot sa voting threshold o ihap sa pagboto para makapag-convict sa impeachment trial. Kinapayag ni kanil Senate President Franklin Drilon na pankuhon siya ang pangutanon, dili kini insakto. Matod ni Drilon, nga kung may tabo kini, daghan na mag-ingon nga lakip kini sa pagpamulitika o daghan na may mong issue kung kini masibog.
4: Wala pong dapat nagahad lang sa Senado na pagpasyahan na yung threshold vote dahilan po sa aking tingin sa yung ganung klaseng patakaran ay mas maliwanag na kasiguro tayo na ang pagpasya ng Senado ay base doon sa kanilang naintindihan ano ang legal batas at doon sa paliwanag ng apat na magistrado na kanilang tinawag.
0: Ang pabayag ni kanil Senate President Franklin Drilon.
2: Samtang nagtuo si Senate President Franklin Drilon nga walay mistrial kung mag-uhon ang voting threshold sa impeachment trial. Kini ang pahayag ni Drilon nunot na sa kini ang komento ni Drilon nunot na sa pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano nga posibleng adunay mistrial kung mabago ang threshold.
4: Kaya hindi po written in stone yung ruling ni Senator Escudero. In fact, he says, he recognizes, kinikilala niya na yung pwede pong humingi ng appeal doon po sa as a whole. Kaya walang basihan yung sinasabing mistrial. Mali po yan.
2: Ang pamahayag ni kanhi Senate President Franklin Drilon.
0: Gibutiag ni Attorney Johnny De Castro din sa Institute of Law ng sa Far Eastern University nga kinanglan nga sutaon ng ang kasaysayan kung magatag sa interpretasyon sa nalatid sa Batakang Balaod. Matun ni De Castro, nga klaro sa 1987 Constitution niya conviction niya kinahanglan sa impeachment, 2/3 sa mayoriya. Tanan sa tanang miyembro sa Senado, giklaro ni De Castro nga namugna ang 1987 Constitution, human ang administrasyon ni kani President Ferdinand Marcos Sr.
5: Marcos Sr. dati, di ba, nag-declare siya ng martial law. Tapos, pinalagay niya sa kulungan yung mga senador na oposisyon. Sila Senator Jokno, Senator Ninoy Aquino, Senator Salonga. So, yun po yung scenario nung panahon na to. So, kung iisipin nyo, siyempre, para hindi maiwasan ho yung ganung scenario ulit, ano ho bang isusulat sa 1987 Constitution? Eh, siyempre, basta member ka ng Senado, dapat pwede ka pa rin kumilos at mag-function as a senator.
0: Samtang gibutyag ni Attorney De Castro kung posibleng kinanglan nga amyandahan na ang konstitusyon nga mahaom ning panahuna.
5: Nakulong ni Marcos Sr. yung mga senador dahil sinasabing may rebellion, insurrection, etc. Eh ngayon ho, graft and corruption po. Eh ang problema, ang konstitusyon, wala hong distinction eh. So baka kailangan hong palitan na yung konstitusyon dahil hindi na ho naakma sa panahon ngayon. Pero the thing is, konstitusyon pa rin yan. Yan ang susundin natin pag nakasulat. Kailangan hong i-review, pero syempre, nasa dadaan ng proseso yan, revision, amendment, dadaan din sa mga tao yan.
0: Ang mga pamahayag ni Attorney Johnny De Castro din sa Institute of Law sa Far Eastern University.
2: O garon sa tong Magnum International. Sa Saudi Arabia gipasigarbo sa Houthi rebels sa Yemen ang malampuson nilang ballistic o missile attack sa Saudi Arabia. Kini sa nasampit ang pag-atake kundi inalangan ang daghang ng mga flight sa namaong lugar. Mato ni Houthi military spokesperson Yaha Al-Sere nga nahimong malampuson ang cruise missiles o drone batok sa Saudi Arabia. Gidugang ma nga kini na ang usa sa pagpanimalos nga gihimo sa pag-atake sa Saudi Arabia. Ugron na sa tuang Magnum Business. Gibutyag ni Energy Regulatory Commission kung ERC nga sa Nobyembre pa makita ang billing sa kuryente sa value added tax kung VAT sa system loss charge. Kinihuman gipagawas ang kamanduan sa Bureau of Internal Revenue kung BIR nga dili na ilakip sa billing ang 12% VAT sa system loss charge. Matod ni ERC Chairman Attorney Frances San Juan nga kiniaron mahatagan sa higayon ang mga distributor nga mabag-o ma-update ang ilang billing formats o collection system.
6: Yun ang pilit natin na ginagawa ngayon na ma-implementa kaagad kung naging resolusyon ng ERC at ng BIR. Mm-hmm. At nakipagpulong nga ang ERC sa BIR at mga stakeholders nung Biyernes para maplancha yung mga mechanics nito. So hopefully by October consumption natin ay mag-e-effect na yung walang VAT ang ating system loss na charge. At ito na may makikita natin doon na sa Nobyembre na bill na matatanggap natin.
2: Ang pamayag ni ERC Chairman Attorney Francis San Juan. Samtang sa foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 62 pesos o 78 centavos Canadian dollar. Canadian dollar 44 pesos o 88 centavos, Hong Kong dollar 8 pesos, Australian dollar 44 pesos o 45 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 97 centavos, Korean won 4 centavos o euro 72 pesos o 8 centavos.
0: Samtang sa gyera sa Iran tungkol sa nagparehong kagubot sa tumatawang silakan ng kasamtangang presyo sa Dubai crude oil na nasa $116.35 US dollar per barrel. Kini may ubos sa 0.96% kung itandi sa daniling presyo nga nasa $117.48 US dollar per barrel. O karon sa Magnum Entertainment. Gidomdom ni aktres Liza Dino ang iyang ikang 13 katuig na pakirelasyon sa partner nga si Icy Guerra dungan siyang pagsaulog sa adlaw na tawa no ba ng singer-songwriter. Sa iyang social media post, gipaambit ni Liza kung usa ka special ang number 13 alang kaniya. Nga sa uban, giing dimalas nga numero mato ni Liza nga para kaniya, magic ini. Tungkol kay 2013, dihang napalagan nilang duha ni Ice ang kaugalingon, 13 katuig ang milabay o karon nagsaulog siya. Sa 13 ka mga birthday, kauban gihapon ang hinigugma samtang ipasalamatan ni ini si Ice sa pagtabang kaniya. Nga namang mas komportable kung unsang iyang pagkatao dung ini kuna dugtong ni ini nagpasalamat usab kini sa gumang gihatag ni Ice dili lang mga tukan niya panbisan siyang anak nga si Amara.
2: Og karon sa tung Magnum Sports, nakaabanti na ang Gilas Pilipinas sa Women 2026 Asian Games Quarterfinals. Kiniwan pil diya ang Hong Kong sa score 90-73. Gidimunar sa walay building Gilas sa Women ang second half sa dula aron masiguro ang ilang kadaugan sa second half. Sa dula aron masiguro ang ilang kadaugan ug masakmit ang 2-0 sa Group B samtang ang Hong Kong wala paid og duha na ang pildi tungod nini nasilyuhan sa team sa pagpangulo ni Canadian head coach Mitty Tuwiz aron makasulod sa playoff karong Martes sa batok sa host nga Japan. Hisayran ang 20 anyos nga si Stephanie Berbarabe nagtala sa 21 puntos, 5 ka rebounds og 2 ka assists, 32 minutos sa pagdula samtang double-double usab sa iyang 17 points si Avril Bernardino. Mga igalay yung nabati ang kinatibok ang detalye sa tumbalitang Magnum karong adlaw Domingo, Setyembre 22, 2026 o karon sa tong headline review. Magnum Lokal. City Central School Head Principal Dr. Paul Badon ang hinaot nga lakip ang ilang tunghaan nga tagan og permanenteng guidance counselor og sa tong Magnum National House Prosecution nibutya nga respetuhon nila kung unsang desisyon kalabot na sa voting threshold sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Magnum International Houthi Rebels sa Yemen gipasigarbo nga malampuso nila ang ilang pag-atake sa Saudi Arabia. Magnum Business ERC nibutya nga sa Nobyembre pa makita sa billing sa kuryente ang pagtangtang sa VAT sa system loss charge. Oga sato ang Magnum Entertainment Lisa Dino gidumdum ang iyang 13 ka tuig nga pakigrelasyon sa partner nga si Ice Guerra. Og sa tong Magnum Sports, Gilas Pilipinas Women nakaabanti na sa 2026 Asian Games Qualifier. Mga higala, palihog like, share, follow our page, Magnum Live, Instagram, Magnum Live 99.9 o Twitter, Magnum Radio 99.9. Timan ilamang sa usa kagawas nung katilingban, katawhan labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman hangtod ug adlawa, alang sa tong balitang Magnum. Kini ang iyong atig balita, Magnum, Chiquinterina Enriquez.
0: Ug Magnum Kia Abellanosa.
2: Uban sa tong Magnum News Writer, Lani Delgado, News Manager, Eileen, ako rin. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo,
0: Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangtudugma, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
8: Hey! Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, o pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun. Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabakas mga butika.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
15: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
16: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
18: My favorite show in the planet.
19: Magnum Top 10 Countdown.
18: Magnum Top 10 Countdown.
19: With Magnum Gilbert.
18: With Magnum Gilbert.
20: With Magnum Gilbert.

0: Magnum Fire Alarm.
1: Mga higala, ito sa Dawaton karon ang report. Alarma sa kalayo diya sa barangay Consolacion ng atong syudad. Aniya, si Magnum Hunter 19, Mencho, kabaktulan. Magnum Mencho?
2: Sa magbabag, si Gadri karon sa area, kan Manerbiga, sa akin ng Consolacion. Dino doon ay usaka establishment ni Gwanda ni Saka ng Moralang siya o kanang usakandana. Dahil kining portion raman sab ni sa usaka boarding house. Nga na ay connection sa kanang electric, ano, kaning sini, kaning kining pansakanan, matimot ko sa term, kining outlet, sa outlet. Dayon, ang kining outlet mukha niya ang nasunog, Magnum Ching. Din, ang kining area, di man sabi nga nadako nga sunog lugar kayo. Ay, kung naman sabi siya. Dayon na ay nasigipidyohan din ni Karun. Nga, usan na siya ka. Outlet din connection sa kanabitong nakapansak nga wifi router. Oo, dayon sa sumulog ka na inyo kami nagpayo sir
3: wala nakapansak ka sir
2: wala ayon sir naman to
3: sir.
2: Ni ground lang
3: ni nagpitik-pitik siya tapos ni kalayo lang siya kadugayan.
2: Pero, saan ang nipiti, ang outlet?
3: Ang outlet mismo, grounded ang outlet daw.
4: Outlet ka?
2: Pero naapil ka sunog, ang wifi.
3: Ay, kuha na tong wifi, murag sa pag-fire extinguisher ato.
4: Sa pag, ano na?
3: Wala to na sunog apil.
2: So, ano na sila at pa, sir?
3: Grounded daw, sir. Murag short circuit, ay nga na.
2: Pero, ano man eh, permitted mo na pa niya na i-checking?
3: Karoon na ni, sir. Karoon na.
2: Ina ano ba ninyo ni sir? Kina-check kada bulan?
3: Sir, kay kuha naman mi dinhi kanang nakiabang ra.
4: Abang ra.
3: Para sa kuha na, para nang preparation sa board. Nya nag-take mi ganina pag abot. Nagsila-sila din.
2: Board ba sa unsa nga kwan?
3: Teacher.
2: So board exam ni karon. So pero di gid mo taga dinhi.
3: Ni taga Pagadian ang nag-abang dinhi.
4: Pagadian.
2: Dayon di ka, di sa pinakabantay nga pagsilap.
3: Ano? Kaning amang tungkuan.
2: Tundo ka bahay. Dayon, naitabo nga nagsilap. Wala, may ganit kay...
3: Ang pinakauna to, sir, kay... Ang ilang, ang among nabantayan din, namo ko sa gawa, sila nasulod. Nipiti, rasiya. Tapos ipangita na mo, asang nipiti. Tapos nakita na mo ni... Nang kanang spark-spark lang. So, nag-disregard na mo. Anto sa pag-abot na mo din ni Gawas, ng Gawas may buto siya, ni Kalayo, ni Sunog, dako.
4: Tapos,
3: pasaka, tapos, ni Kuan, ni nahawa ang Kalayo, tapos, nagtulo-tulo na din ang Kuan, outlet, mag nalanay ng outlet.

0: Nagtapok kami din eh, para sa board. Din may nanukad.
1: Ah, okay. So, nagani kayo, araw kayo ni Grabe, kay Simbakul lang.
0: 150 man po ni Tanan. Okay, Rapol.
1: Ah, okay. Si Madam, kita to nakakita, gani. Nakakita. So, Ma'am, kamo to nakakita ba? Kamo to nakakita, no? Pag ulbog ka lang ganina?
2: Kami, sir. Kami duwa.
1: Yun, unsay na, pagkakita ninyo, unsay na.
2: Sila mo to sa sulod sa'yo nga, nanagay kalayo kami kay pagbuto lang.
1: Buto? Ah, so, ikaw mo yung nakakabantay.
2: Kami doon, nag-sister yung medyo sinigala, may nainitingo. So, gicheck na mo. Nya, pag awas sa kortina, nasa dad to. Nang, ikuha sa mong kutuban ang kortina. Tapos, muda yun to nga. Among ipang ko ang mga gamit para dili yun siya masiga. O, tapos, among na siyang gibantayan ko. Wala po minigawas na. Tapos, so, kami na lang doon nabilin. Sa sulod. Ito ako naman gid siya. Sini ano na gid niya kalayo. Baka murag nasunog na to. Murag plastic gitaw sa outlet. So, na din. So, nabalaka na.
1: Sa inyong pananaw, ma'am, anong musila man siya? Nga, wa may nakapansak.
2: Good, sir. Ever since, good, pag ano na mo dani, kay lagi mo nga sila dara pero ginagmay lang like magsaksak mi
1: murag kapiti lang
2: oh pag magsaksak mi mo piti siya nga na
1: so no pan lugar so mo hantud karon wa na gyud dinon na ni sila ab na gyud dinon sila ab na gyud dinon gyud pag mo piti
2: oo kasi ni dako na gyud siya ni nabalakan mi na rato na mi dani then kanang namay nag-ingon nga dili pwede tubig kay kuryente lagi so kato nagnaydak siya kita nga fire extinguisher nang ita sila dadto niya naman ko inadumduman nga nami gikip ngay nga na just in case lang so among gibalik ug sulod balag nagkalayo siya sa sulod among gisulod gyud gipangita namo and then namo din gi-off ato gamit ato nga extinguisher
1: okay so naka-off man ang plangka to di ba
2: wala dili mi kabalo sir gabi na gid ang pangita sa plangka dili gyapon sila pagyapon siya
1: ah pero na di ba na may circuit breaker ana na yun
2: na sa likod nasa likod no
1: ah so yukon pa nimo sa likod
2: pero wala mi access kay murag nakasirado
1: ah okay so pero may na lang na wala yung nakakuan sa inyo simba ko
2: may gali buyak wala yung kumulo yung may nag-extract ani kay supposedly, mag-celebrate pa yung sani sila kay bago sila nag-take og ganina. Ganina lang yun. Kasi iyo lang yun nila pag-uli. Naging sister sila din ninyo. Kami po sa salon. Ganina yung tabo.
1: Pero katingatan lang anong ni sila. Pero sa imong nabantay yan is kada palasak ninyo na imong piti. Ana lugar?
2: Nga na, Jud.
1: So, kinanglan ni Gina. Gina-check pa ni siya permiti sa mga elektrisya, sa mga kuhaan.
2: Most lang mo rin, okay man ang maintenance na ni sir. Okay man. Maaman yan.
1: Kung sabay nasunog, gawas aning outlet?
2: Wala, good. As in, wala. Kato lang yung outlet niya, ito plastic siya yung outlet na lanay, tapos mo rin, mupunto siya ang nisiga.
1: Ang katong router sa wifi?
2: Wala, kay, bago pa man good lang uli, so wala lang mag-isa sa wifi. Wala'y wifi, yun.
1: So, may na lang, safe, o wala na kayo na damage kayo, inyong kontagadil. Sa kadri ba mo?
2: Ay, nakiano lang, nagtapok-tapok lang yun ni para sa board exam. Kasi nagtapok-tapok lang, may ka lang tulura sila sa basuli, nag-rent na na, ang tenant.
1: Okay, tipo-tipo ko. Susiba ko. May na lang, no, anak man. So, ang tagiyagit ani, si tama ba si Namalata?
2: Ay, hindi ko kabalo ba yung astro kayo nag-isita na.
3: Baker sa magdaman siya. So, magdamatching, mangutanaan sa tabiri karon sa itong kataga BFP, no, kung andun na ba sila yagi declare po nga structural damage, at inaitabo nga gamay nga alarma sa kalayo, dire sa mayabang gigo solution. Sir, mautanaan lang sa sino. Sir, wala may, na may declare nga structural damage dire karon sa mao nga gamay nga sunog, sir?
4: Ay, sa kwan na mula sa structural damage kay outlet rin nga sunog.
3: Outlet rin siya. So, ang declaration na sir, extinguish sa panarival.
4: Yes, ma'am.
3: Tapos ito sa ano outlet sir, kato lang ang nasunog.
4: Oh, mora to man outlet. Wala gay nakasaksak possible ato nag-lose ang internal connection niya.
3: Pero pag-abot niya sir, nag-aso pa siya.
4: Wala na. Na kuno, ila na pong napalong ito kay nagpasan man lang palong sa plangka po dahil.
3: Siguro sir. Siguro sir, mga panawagan na lang siguro sir sa labi na kanina yung mga outlet or yung kanina pong mga kuryente nga posible po ngayon dahil sa sunog sir. Ito mga panawagan sa mga panimalay sir.
4: So, panawagan lang sa protection, no, nga siguraduhon na to, nga kung mahimo, dito kita, dili kung mahimo, dapat dito.

0: gita sa kanang electrical engineer magpatawod og kwan ining electrical connections kay kita man gud mga Pilipino sad gud gatipid jud ta imbes sa electrician dito tapadulong sa kurentisyan. Kurentisyan kay tungod sa pagtipid ba kanang kwan ba kanang atrabante nga all in one ba mason sana ang panday sana ang electrician pod. So kumahimo dito kita sa kanang kining license electrical dili sa kurentisyan.
1: So pagkala nag-designation sir?
0: So F1 da yata ma'am secondary designation ako para arson investigation sa Makabalan Fire Station.
1: First name sir?
0: Jude Dayata.
1: Thank you sir. So mo to magdawatching na si F1 Jude Dayata ikan sa Makabalan Fire Station na kung nga diin gibutyag nini nga wala sila po yung gideclare nga structural damage tungod kaya paraga saksakalan na po ito nga nasunog po magdamatching nga pagabot nila wala naman po nag-aso wala naman po nag-akalayo tungod po kaya medyo abtikon po na yung mga namuyo diri sa isitan gitpon nga gambalay magdamatching. So sa ito nga gibutyag ka ganina wala siya yung wala gideclare puingon nga alarma sa kalayo tungod kay extinguish siya pa na rival o gera po nga pangimang no nga kaning di, mas maayo nga yung tagit sa mga lisensyado git po nga mga engineer electrical engineer nga magpatawad o kuryente or kaning mga wiring so gira lang itong magitawag nga kurentisyan po magdamatching. So bato siguro ito ba sila pa yung makuha po gira kong italis magdamamensya pero inoon ang tapag iha to
2: na yung bike na magdamkiya na sikit-sikit man ang mga balay diya magdamkiya ba mga kuhan mo niya concrete po na diya ang nasigutan po nga location.
1: Actually, magdamatching dili siya ingon nga sikit-sikit kaya kaning naitabuhan sa kaning gamay nga alarma sa kalayo is marag naka-compound siya. O gated siya magdamatching nga marag siya mahugbitaw nga marag pad.
2: Okay.
1: O marag siya ga pad ayon kaning marag gerentahan siya nga pad unya kaning sapad parang mga kaning mga unit unya kumunin pagkaog ang mga silingan pud magdamatching marag layo ra pud gamay siguro distansya pa sad guys. Ako pang gikaingon gated siya ugang kani po mga siguro kani at mga balay magdamatching mura nga sikit sikit pero kani siya kay marag naka-compound man siya magdamatching marag layo siya sa kaning iyahapon nga mga silingan unya sagad po siya nga tapad diri nga mga balay magdamatching isa sementado uga na poy uban nga puros nga mga hardy flex so kung simbako wala po to inon natabang wag dako gid po nang madamage ani kay kani nga tibok area po sa nitabuhan sa kamay alarma sa kalayo sementado man siya magdamatching unya murag na pagi sa kenan ko gusto ko simbako pa lang yon nga wala gito inon nga nadali na pagi maamong gid po or madamay nga mga ugalain pa nga mga gambalay diri sa area so inon wala na may angay kabalakan o gagayan na nga hipos o gana ilakaw na po ito nga tinagyanan gigan sa Makabalan Fire Station humant din nga girespondihan kini nga gamay lang po nga alarma nga kalayo din sa Maya Manuel Vega Consolacion ni nga itong nga syudad na ika storya si magdamamensyo magdamatsing na bas naman ang tagiya po sa mga panimalay.
2: Sige, magdamensyo atong sa taon
3: na magdamatsing no nakahinabisab na to ang kini nga caretaker sa maong nga boarding house din na sultan na to nga tama to si na attorney na Malata ang tag-iya sa ani siyempre kailaman ta na nga personahe sa city legal office dayon na kining kinidaw ko nung wiring lugar ni kining sumpay lugar ani nga boarding house na may pusti nila nga kansan nga diya lugar ang lahang main nga connection sa pusti. Pero kini nga pusti, sa una daw, kasila na po daw ni. Ginarig, inyo ba nang i-check ni siya nga pusti, ma'am? Caretaker, madam, check.
4: Kanang, amo nang ipataon sa kini niyang taga-kuan niya si Palco Gid. Kianian ko na siya din ni. Pero kini, wala niya, wala siya nag-kuan na rin, kanara siya. Okay. Kini niyang gi-kuan din, section. Gianara niya, yang giputol, yan na pong ibalik o kuan kini niyang sumpay.
3: Pero gina-check man ni permintir ba sa mga electrician, mga taga-sipal ko sa ba?
4: Kanang naamang ga-electrician dani sa kuan, diri sa maintenance, kanang for Manila. Siya ang taga-kuan diri. Manawag lang miglain na electrician kung parehaan ni gabihin na wala siya. Electrician.
3: So may na lang, kay kada room di ba na may circuit breaker ani?
4: Naa, kada room na ay circuit breaker.
3: Ah, okay. So, nai safety lugar niya nga kwan pag sila up. Pero so ni tapo nga pero di ba na may plangka unta?
4: Oh, naa siya ay plangka kini tagsa man siya ka kuan kan sa meter. na po siya ay secret breaker. Na ang nagtilaab ka kanina kay abay man sa secret breaker. Kanang flaganan ba? Dato man siya nagdilaab niya. Wala lagi mabantay. Wala mabantay kung sa inungdan kay wala man sa sila nakasaksak. Amo to, pag kakita na nila sa kuan, kining kalayo na nagpanik na din sila. May ganit isa ka borders kay naayang gamay nga kuan, fire extinguisher. Yang gi pangita nakita niya may gani kay katuloy gyud siya nakasalbar kung wala to siya na but lang
3: dapat gyud magbutang gyud tag kan fire extinguisher ma'am no
4: nagsigita nagali ko kay ang akong isun sa kumbana na fire extinguisher pero layo ka man tuwa dito na may gani lagi kay nakatutol siya sa yung fire extinguisher nga gitakuan yung gidala-dala. Ano to, may kaluwi sa Diyos, cute na mora to siya ay nakabalong. Eh, wala to siya na muna yung ambot, ginauna lang yung may tayot.
3: So, dugay-dugay na po din nga establishment? Kani dugay na ni?
4: Kini siya, ulahin na ni siya. Bago na lang ni siya, kini siya mo ay mga 5 years na ni siya. Kini mo rag mga 2 years na ni siya or 3.
3: May na lang, wala yun, di tako, umaya.
4: Gani, may na lang yun, kaluwi ay pas ginoo. Eh, mga estudyante na bagin na sila. Dili na sila taga din eh. Maluwisan kayo. Namay sila raan. Mapil na ang mga silingan.
3: Pila ka kwarto ni Dari? Pila ka kwarto?
4: Ini siya ka ng 14. Ini siya 13.
3: Okay, so pa-check na lang siguro balik supli sa si Palco, no? Diba siguro, no? Si Palco lang,
4: ba? Dili, sad na mo ni on kung walay si Palco na umuingo na okay na. Okay. Ang ilalong mo niya na ay nag-active ito na kuhan kay putos ba yan sa kuhan? Sila ka ng plastic ang wire.
3: Okay, so at least nga, wala po kayo ni Dakopot. So, salamat na lang sa Ginoo.
4: Salamat na lang sa Ginoo kay Joyce Legaspi.
3: Salamat na lang sa Ginoo, ma'am. Wala na injured. Wala
4: lang kay kuan pa, na ubanan pa ta sa Ginoo. Aloy kay mga bata, mga estudyante. Nagkuhan na sila din rin, nag-review.
3: Mga kasagaran, estudyante ni mo, nagyo ba? Pagadian, iligan, ano?
4: Kanang tuwan, kining asa pa nila sa Usamis, ano? Kining niyang sa Lanao.
3: Okay. Ma'am, salamat kayo, ma'am, sa salamat. Mong payag.
4: Sige, salamat.
3: Si Ma'am Joy. Okay, so, ang caretaker, no? Sa the holding house. So, wala na may kabalakan, mag-munching, no? Dari karon nga area, kay... Although, gitsik naman sa ni sa Bureau Fire, ilan na yung isubay ang kining linya sa kurente. Antot ka ron, wala pa may kurente din, kaya dili pa nila i-on. Kung wala'y kuansad sa mga elektrisyan. Dayon na ilan pa nila kuansad, i-check isubay pa sa ni karon mag-dumtsing. Yes, mag-dumtsing.
2: So, nakabiyan na uban ng mga fire truck? Dagan mo itong fire truck, murag ato nakita di ang magdamensya nakarespondi po.
3: Posible, no? Kay kung nakita din duha man siguro to. Kung ako makasayot. Posible siguro nang biya na nai isa kabok na bilin din eh. Mm. Walang ni karon nang nag-investigar. Ginag-check nila
2: dito. Makabalans lagi kan. Makabalans siguro na siya mag-dementyo. Baka mag-report na siya mag iwar na sa Makabala na fire station ang konsolasyon. Or baka di, eh, wala pa. Station 1A.
3: Sa Makabalan mo, sir ba? Makabalan, sa Makabalan lagi sila.
2: Murag wala pa lang ito yung Station 1A. Murag wala pa siguro ito na pulihan na ilang fire truck mag-dementyo.
3: So Makabalan fire station. So mo pa ni napunta niya ang mga taga PNP. So ila pa man ni susi karon ang libot ang libot na likod. Dayon.
2: Unsa siya magmentyo kanang one story or two story building na siya magmentyo?
3: Usa ra man ni ka andana. So habog lang siya. Habog lang siya nga type no. Nga pagka building.
2: Dagan kay room nakasulod baka magmentyo dagan kay room or
3: oh, dikit-dikit siya nga room. Pero concrete man siya noon. So, panapana siguro na ito ang room. Mga katuhaon or ka isang tunga na itong studio na mga katakpon. Dahil na dahil na po yung gagmay nga room. So, mulo ka pang estudyante na po yung pang grupo. kinibang ano lang gini kanang by group nga mag-apang diri para sa ingani mga examination review ana so naay pang grupo na munangat nga makita lugar nga mag-apang di sa natangpit nga mga unit lupo na itong pag-ulagway o gikan sa Bandol Vega konsolasyon din isa itong sila sa usaka establishmento so kuan man din no nga so sa taga-legal at taga-city legal office man din
2: ang
3: tag-iya no so sa tupong nga naila dayon please nga wala man po yung kuan wala man po yung nga
2: wala
3: na damay wala yung grabe nga damage ay na yung damage pero kung gamay lang ito
2: gamay lang
3: so muna mag-launching no ang pangitabo tinihis sa usaka boarding house once again sa Manuel Vega para kay konsolasyon ng atong syudad. Upat si Magdom Hunter 23 Kia Villanosa o si Magdom Hunter 22 Faith Peles. Di si Magdom Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa palitawang serbisyo Lugo Radio.
2: Salamat Magdom Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Matumahigalan no itong gipaghulagway direkta gikan sa Manuel Vega Barangay Consolacion ng atong syudad o sa gamay nga sunog mga higala outlet kinino ang nanasunog o galik ay diretsyo sa nadali nga napalong o mi-responde sa itong autoridad wala sa natala mga structural damage busa na paimang no atong autoridad atong isakpan sa Bureau of Fire Protection nga mo kita painsol sa itong mga wirings katog yung mga legal or kining mga electrician yun mga higala no ato nag-igo nga kahibalo aron usab nga malikayan ang kining nga mga linya sa kuryente nga mo hinungdan usab sa pag-ulbo sa kalayo. Kini si Magnum Hunter 16 Chicken Trina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Alis ka na sa luyang immune system. Tumar og Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, Sidio.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.
3: It's 8:15 on Magnum Radio.
4: Oras hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

Éxtasi. Éxtano. Éxtasi. Éxtano. Éxtasi. Éxtano. Éxtasi. Éxtasi.

0: musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station. Magnum Radio time is exactly 9 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 9:01 sa kagabion. Magayang balita karong orasa. Gibotyag ni kani board member o kasamtangang overseer sa Kapitulo Provincial Eriku. Nga doon ay mga inisyatibo nga gihimo karon ang provincial gagamhanan alang sa sektor sa Mananagata. Mato ni ko, nga doon ay pundo nga itunol ang Department of Agriculture kundi Region 10 alang sa proyekto sa mga Mananagat. Lakip na niini ang proyektong fish cage diin ilaw sa ba nga ilaw sa ba lakip na niini ang Norwegian fish cage.
3: Dayon sa ato pong mainista, anaman pirmi ang atong supply. Gani man karon po na meeting na tapin ito na man at atong mga fish box na nasa'y lain gahin nga pundo sa DE. Takot-tako ang pundo nga i-imo po ng project pala po sa ila. So, dako ka po atong mga programa karon. Atong mga fish cage nga Norwegian, atong panaghanon o katupong isang dili Norwegian, itistingan na ito, atong lokal lang na ito, atong mga pagkubitong mga baril-baril nga ng itong plastic. So, nagpahilin mo yung punta na ito kay ako lang gisulig gamay, nagpahimot si Gobernador Julit, ito ay patistingan, kung okay ba, ay mas makamarato, tarag ito mag-touching, dayon basig, ang dili lang kay ang mga fingerlings atong ipanghatag nila, kung dili atong paningkamutan na makapanghatag po tapil ang nahog.
2: Ang pamahayag ni kani board member o kasamtangang overseer sa Kapitulo Provincial Eric Ku. Samtang posibleng tugtan ang hangyo sa kampo ni kani House Speaker Martin Robledes, alayo na sa papasaka gasong plunder batok sa magbabalaod. Mato di Attorney Adi Fajardo tigpamaba ni Romualdez nga ilang hangyoon ang piyansa nga mahimong matugutan kung ang ebidensya nga gipresentar sa prosecution batok sa magbabalaod makita nga huyang.
4: Pwede ko pong sabihin na medyo inaccurate po pag sinabi natin non-bailable ano po. Kasi lahat po ng klaseng kaso ay pwedeng magpapiansahan, no? Pwedeng magkaroon ng bail under the Constitution. Except that sa mga kasong punishable by reclusion perpetua or life imprisonment, nasa discretion po ng korte kung bibigyan ng piyansa. No? So in this case, dahil plunder ang inihabla laban kay Congressman Romualdez, kailangan ipakita ng prosecution na malakas ang kanilang ebidensya. No? That the evidence of guilt is strong. Otherwise, kung mahina po ang ebidensya or hindi strong, no? Walang proof evident na talagang na-commit yung offense, ay pwedeng pagbigyan ang hiling ng piyansa ni Congressman Romualdez.
2: Ang pamahayag ni Attorney Adi Fajardo, tigpamaba ni Alite Representative Martin Romualdez. O karon sa tuwang Magnum News Hunter, PR10 magpatuman o full alert status nunot na sa pagdumdum sa anibersaryo sa pagdeklara sa martial law ug bangadlawa. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 23, Kia Abel Yanosa.
1: Magnum News Hunter.
5: Pagpabihin marutpas yung full alert status ng kapresyon sa Precision Office nga ginakuban sa tanang mga personalized regional headquarters, provincial, municipal, and city police offices, ingon man ang mga regional mobile force battalion. Kung ay MFB region, ano ito ng mga units, kinanggipaniguroy pro-time regional director, Police Brigadier General, Nestor Babagay Jr. Ito sa pag-ibagay ng personal accounting ang full alert status, gipa ito manunod sa pagpangandam. Alang sa pagdumdum sa ikan 54 anibisaris sa pagdeklara sa martial law mga tao sa September 21, niya tuiga ang naisigurang timbidad at siguro sa availability, accountability, o deployment readiness sa tanang mga polis sa region at pagpagutusab sa masiniusang pagpangalam sa siguro. Daroon na siguro, mga pabiling rinawan o kapsayang palibo at mapagdahan ng publiko o pagpatuman sa masagot nga security. At sa mga posibleng pagpahigayon o mga panagtipok o ban pang mga aktividad sa pagdumdum sa karasyon sa martial law, ugmang, at lawa. Balita gikan sa Police Regional Officer. Kini sa Magnum News Hunter 23, Kia Abelinosa, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Abelinosa. Mga igalabati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Oras, alas 10 in punto sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nanawagan ang simbahan na sa magbinantayon, labi na sa mga tunghaan aron malikayan ang mga violenting panghitabo. Mato ni Father Derjan Paborada, Social Action Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, nga kinahanglan nga pahugtan ang pagbantay sa mga tunghaan, lakip na ang paghatag seguridad sa kapulisan.
1: Painumdum lang yun, no, nga mabinantayon kita kanunay. Ilabi na gayon sa ato ang mga tunghaan. Tingali ang ato ang lokal nga pangagamanan o inubanan diha sa ato ang Philippine National Police PNP o uban nga mga ahensya sa gobyerno nga tutukan gayud kini og very alarming na gayud kini, no, nga wala na gyud gipilion nga mga lugar subusa nga tingali maghatag kita og mga precautionary measures, especially sa ato ang mga tunghaan sa tanan, kay wa kita kabalo, no, sa unsay lihok og hunahuna sa mga kabataan karon, busa nga mabinantayon kita.
0: Ang pamahayag ni Father Derjan Paborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Samtang gilauman sa National Capital Region Office, kon NCRPO, ang 3,000 ka mga tao nga musulmot sa protesta alayo na sa pagdumdum sa martial law ug mga adlawa, matod ni Lieutenant Colonel Hazel Acelo, spokesperson sa NCRPO, nga nagpahibang no kini sa mga grupo nga magpahigayon sa protesta nga kinahanglan mukuha og permit.
2: Ako lang permit mula po sa LGU para po makaroon po din po ng tamang preparasyon para po dun sa traffic. Sa syempre, yung sa mga preparasyon po natin, security preparations, para naman po hindi tayo makaabala o yung po kanilang pagtitipon ay hindi po makaabala dun sa ating mga commuters at sa iba nating kababayan.
0: Ang pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Hazel Acelo, spokesperson sa NCRPO. Ugron sa itong Magnumis Hunter, lokal ng kagamhanan sa syudad, padayo na pahimang no sa hit index. Sa balita obserbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter!
0: Magnum Mencho! Magnum Mencho, ato nga sa taon karon, no, kaya karong mga panahon na napadayon gyapon ang kainit sa ato nga panahon, ang kainit sa adlaw ato ang masinatian din sa ato ang syudad, ngali man nakadugang pa ang kini po nga dunay mga aso haze, no, din sa ato nga sinatian karon, labi na ang aso gikan sa basa nasod sa Indonesia. Tong balikan Magnum Mencho.
4: Sa pagmamatching, no, di may paimong magno karon ang lokal na kagamhanan sa ato nga syudad, kalabota sa kining masinatian o kakasinatian na heat index o kay nito na rin sa tuwang syudad. Hindi kalabot sa pagpahibang no sa tuwang syudad. Pinagin ni City Mayor Orlando Clarix Uy o sa City Information Office sa Maunga. May nampingon kita patok sa taas nga heat index na ni 41 degrees Celsius. Din gikabutyag nga adunay extreme caution ang nasangpit nga index. Kini dunay kalabutan sa pagkabaton og mga heat cramps o exhaustion o inuman heat stroke. Din sa ito ang masasinatian, labi na alang sa ito ang mga senior citizen o katong mga dunay sakit ng daan sa paglikay sa pagbulad sa mga sa init o sa gawas makangabahin silang panimalay o kapabilin nga magdala sa daghan tubig o pag-inom og tubig o dili magpainit sa pila ka mga oras o pila ka minuto nga 30 minuto sa ilang nga gawas nga bahin silang panimalay o dapat gamag paigayon usab sa kining ilahang kanang papagbaton sa ilahang pag-atiman silang kagalingon. Ngayon man, nga dili lamang ang heat index o ang kining kainiton ang ginaglantaw sa koron. Bakit na ang atuang haze nga ato na gayoy epekto sa atuang paglawas. Muli ang pipila ka mga pahimangno sa atuang syudad sa Cagayan de Oro, nabanan sa City Health Office o sa abuatan sa kining City Information Office kalabot sa nasangpit ng mga precautionary measures nga dapat nga pagkahimuon at karunong niya aron na gamag mintinar sa maayong pangunasa sa atong mga pamilya. At na ipos nga palitagikan sa City Hall, kinisim 19, mencho kapagtulan sa palitawag serbisyo, Magnumadyo.
0: Salamat Magnum 119, Mencho Kabaktulan. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116, Chingitrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:01 sa kagabion. Mahigala ng balita karong orasa. Gisiguro ni Ryan Blanco, DepEd Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction and Management Conde DRRM Coordinator and School Safety nga doon na sila mga ginahimo na background check. Kona background check sa mga tinunan kini aron masahiran kung unsa ang ilang sitwasyon sa ilang panimalay ug magiyahan. Mato ni Blanco, nga doon na usab sila yung mga school DRRM Coordinator and Safety Officers aron masiguro ang kalwasan sa mga tinunan.
3: Ako mga advisor, pinahin ka ng background check sa itong mga bata, search ka ng kung sa ilang kung sa ilang pamilya, okay, para po may bawaan ang tangto lugar na kung sa pahing kapatidad ang limataan eh. Pero ang ato yun yun is ato mga eskwilahan na po tayo mga igu-igu ng mga school DRM coordinators o safety officers o team na para po simbako lang kung ako na ingon nga lagi may tabo po. If in case ang may tabo, baka kuhan po sa itong safety na itong mga bata.
2: Ang pamahayag ni Ryan Blanco, DepEd Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction and Management con DRRM Coordinator and School Safety. Samtang gipamugos ni Manila 6th District Congressman Benny Abante nga taliwala pa man nga dali nga tuuhan ang fake news ug pagpangilad, mugawas gihapon ang kamatuoran og mapanubag ang sibisan kinsa nga mga opisyal ang dalambigit ini. Mato ni Abante nga ang susamang pamaagi dili mulungtad.
4: Ang sabi dito sa Proverbs 20:17, bread of deceit is sweet to a man, but afterwards his mouth shall be filled with gravel. Biro mo yun, di ba? Totoo yun eh. Dahil sa mga fake news na yan, madaling paniwalaan ng tao. Pero later on, makikita po natin lahat ng mga fake news, lahat ng mga pandarayang yan, kikita ng taong bayan at mahuhusgahan po ng taong bayan. Hindi tanggap ng taong bayan ng isang public official, especially kung yan ang peaceable officer, na dadayain ng taong bayan. Can you imagine kung binoto ka ng mahigit kumulang 82 million na tao, tapos dadayain mo lang yan, hindi ka uupo dyan ng mahusay ng may katinuan at lahat kundi pandaraya, makikita po ng taong bayan yan.
2: Ang pamahayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante. O karon sa tong Magnum News Hunter, gingong tungod sa panaglali sa mga inahan, gingong giguba sa anak sa balita o serbisyo, anya si Magnum News Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum News Hunter.
5: Wala na itsura, paninalay sa usa ka inahan yung senior citizen nga si alias Selvia. Sa 65 anyos, human niya gigubaki ni sa iyang anak na si alias Ignacio nga naimutang sa St. John District 1, puntod ning syudad. Matod pa sa inahan niya si Selvia, nakulat na lamang siya sa pagabot niya sa ilang panimalay, kinaguba na ang iyang balay o ang mga ito sa niini. Hisaran nga nagsugod ang tanan tungod sa paghatod-hatod og istorya sa iyang pagumangkot ngadto sa mga silingan. Adunay matutay ka relasyon nga laing babae si Ignacio. Ug mao kini ang hinungdan nga wala na napug ni Ignacio ang iyang gibati ug nahinaykan sa paguba ang balay sa iyang inahan. Samtang sa kaguol ug kabalaka karon nga gibati sa iyang inahan. Nagpakatabang kini sa police station pa ipuntod. Sa karon ang gusto sa maitabo sa inahan mao nga magistorya sila sa barangay aron masitin ang sitwasyon ug mawala na ang chismis batok sa iyang anak. Hisaran nga ang damgyapon niya pasayloon ang iyang anak apan nanglan nga tuliran niini ang balay ang giguba ug ang mga gamit. Balita gikan sa police station 5.2 kinisimag tumahan 322 sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Dalan Daghang salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga igaling nabati ang Magnum News Alert. At ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ng Alliance of Concerned Teachers kon ACT Region 10 Coordinator Roland Cruz nga base sa ilang obserbasyon, wala ikabag-uhan sa safety measures sa mga tungaan sa syudad. Mato ni Cruz nga bisan pa man nga himuon kanunay ang shooter drill, wala kinipulos tungod ang kahimtang sa tungaan wala insaktong pasilidad o mga personahe.
3: Base sa among observation, wala pa yung pag-usap. Kaya maski gali ang katong poorly planned nga shooter drill, wala akong bitkayos kung naplanuhan. No? Kung ano ginagawa, isa pa, mag-adlaw-adlaw na ito ang shooter drill o ang kahimtang no, sa itong tulungaan at labi na sa pampubliko na wala yung saksong posibilidad, wala yung sakti personnel, guban pang mga support personnel na matapay na din sa health issues no, sa itong mga kabataan.
2: Ang pamahayag ni Alliance of Concerned Teachers kon ACT Region 10 na Coordinator Roland Cruz. Samtang gisupak ni House of Prosecution na spokesperson Robert Ace Barber sa higong nga pagpabili na sa 24 kon na 24 ka mga basihan sa mga senador nga basihan sa 2/3 sa threshold sa impeachment trial bisan pa man nga dili makatunga ang ubang senador. Mato da ni Barber nga dili makatarunganon nga ilakip sa ihap ang mga senador nga wala nakakita o nakasusi sa mga ebidensya o testigo sa pagdungog.
4: Napakahalaga no nung nabigay na opinyon ng ating mga miyembro ng maestrado no, dahil ito ay maaring gumabay no doon sa kanila magiging desisyon pagdating ng panahon no, lalong-lalo na yung mainit na topic o yung mainit na usapin tungkol dito sa sinasabing threshold. Yung apat ng ating miyembro ng maestrado ay sumang-ayon na 2/3 no ang basihan. Ang hindi lamang sinang-ayunan ng isa ay kung ano yung denominator, kung ano yung base. Pero napakahalaga na maintindihan natin na 2/3 pa rin no ang numerong binabanggit no. The constitution did not specifically state this is a is no out of yung yan 60 na yan na contrary o taliwas dun sa opinion ng iba no.
2: Ang pamahayag ni House of Prosecution spokesperson Robert Ace Barbers. O karon sa itong Magnum Night Hunter, mga computer units giapod-apod sa MOPH sa balita ug serbisyo. Ania si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Mito nun lang kagamanan ang probinsyala o mga computer supply sa mga misami sa Lintala, Provincial Hospital kon MOPH sa nining adlawa, kining mga kagamitan kinangkuban sa 8 ka computer server o UPS. UPS din 24 ka unit sa desktop computer, 8 ka unit high speed document scanner, 24 ka unit printer ug mausab sa desktop operating system. So, ni MOPG Claveria Chief Dr. Pilado Ledesma nga berta importante kanila ang mga kagamitan nga mas paspas nga transaksyon sa ilang ospital ug sa pagsulat sa mga importanteng detalye sa ilang pasyente. Usa sa mga prioridad ni Gobernur Julie Tuy ang magparampo ang palikon o mapalikon ang mga MOPH sa lalawigan aron masiguro nga serbisyong panlawas sa katawan. Larawsab ini nga dili kinahanglan mudangop sa upang pang lugar ang katawan sa rasampit nga mga area aron lang magpatambala daw nagparayon pa ang Kapitolyo Provincial sa ingon nga pag-apod-apod sa dugang kagamitan sa mga ospital aron matuman ang ilang saad na masiguro sa kahimsog sa panlawas sa katawhan sa lalawigan. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Palitaong Serbisyo, Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 19, Mencho, Kabaktulan. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert. At ang indugang hanay sa balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon. Mahigala ng balita karong orasa. Plano sa Liberal Youth kuna Northern Mindanao nga magpahigayon sila og public forum alang sa paggamit sa social media sa kabataan. Mato ni Andre Yusol, chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao, nga tinguha nila nga mapungan ang mga batan-on nga maimpluwensyahan sa social media nga mo'y usa sa hinungdan sa insidente sa pagpamusil sa mga tunghaan.
3: Sa among chapter sa Liberal Youth dari sa Northern Mindanao, namin plano na mo conduct og public forums about sa anti-radicalization sa online. Like, daghan kayo mga delikado na mga communities dari sa social media, and we need to prevent young people to be radicalized by them.
2: Ang pamahayag ni Andre Husol, chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao. Samtang nagtuo si Transportation Secretary Giovanni Lopez nga mulambo pa ang public transportation sa Pilipinas, ilabi na sa pagpalapad sa railway system. Mato ni Lopez nga dakong bahin sa solusyon sa traffic ang pagbaton sa maayo o moderno nga rail network, apan gikinahanglan usab nga dunay igong pundo aron dili malangay ang mga proyekto.
4: Ako naman po ay talagang naniniwala po, nagaganda pa rin ang ating transportation system, no? Itong mass public transport system natin pagdating sa mga riles, yan po ay talagang kailangan. I think that's one key solution para maalis ang traffic. At ang akin paniniwala po, kasi meron po tayong Senado that can protect our funds. Ang dami na pong naging problema dito, ayaw po natin manisi kung saan napunta yung pondo. So kami nabibigyan ng pag-asa, no? Kasi nakikita namin na merong Senado at Kongreso na kahit papaano hindi pumapayag ho galawin ang pondo para sa mga ganitong malalaking proyekto.
2: Ang pamahayag ni DOTR Secretary Giovanni Lopez. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at tingin dugang hanay sa balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. Mahigala ng balita karong orasa. Gibotag ni Kukpo spokesperson police sa Major Emilita Simon nga gipaningkamutan nila karon nga may sgutan sa social media pinagi sa Kukpo TV ang kalabot sa nihilistic violence extremism. Mato ni Navarro o na ni Simon nga kini usa ka topic nga angayan nga masairan sa magilikanan o nga publiko. Atong paminawon karon, pamahayag ni Kukpo spokesperson police Major Emilita Simon kalabot sa gikabutyag nga maisgutan sa social media pinagi sa Kukpo TV. Kalabot sa kinis sa katapik nga angayan nga masayran sa Kukpo. Samtang nga nanawagan usab si Manila 6th District Congressman Benny Abante sa publiko nga sundon ang impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte aron masayran ang tanang ebidensya nga gihanay sa prosecution team. Mato ni Abante nga ang katawhan ang matuod nga muhukom sa mitabo sa pagdungog. Itong tanawan karon ang pamahayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante.
4: Kaya nga po ang kahilingan ko, dapat ang taong bayan po ay manood at malaman po nila lahat ng ebidensya na inilahad ng prosecution team. Ang sabi po naman ng presiding judge, no, si Senator Chis Escudero, marami silang natutunan doon sa apat na magistrado at yan ay bigyan ng kaukulang pansin. Now, gusto ko rin sabihin po, ang sabi naman ng mga maestrado, whether it be sila ay nakakasundo o hindi, na talaga nakalagay sa konstitusyon na ang Senado ang siya maaari lamang makapag-convict, hindi po ang Supreme Court.
3: Ang pamahayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante. Mga igalang debate ang Magnum News Alert at tingin dugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gipamugos ni United Drivers kon Alliance kon UNIDA President Joel Gabatan nga dili sila muundang sa ilang mga kalihukan hangtod nga dili nila makabot ang ilang mga tinguha. Mato ni Gabatan nga kinitungo grabe na ang ilang nasitian nga pag-antos karon labi na sa parang pagsaka sa presyo sa petrolyo.
4: Mientras di na mo makuha ang among tuyo, ang among ipangayo, magpadayong dud ko na. Tinanglan ni padayon kay kung muundang mi ay tatawan mi nila. Musa, mientras wala pa nato makuha ang atong gipangayo, ipadayon ta ang atong kalihukan. Among ipakita kung magkasinabot kami mga kooperatiba.
3: Ang pamahayag ni UNIDA President Joel Gabatan. Sa nangibutag sa Department of Foreign Affairs kon DFA nga mahimo gihapon nga mangayo og tabang sa mga embahada o konsulado ang mga Pilipino nga anaa sa ubang nasod, kinibisan pa man nga wala sila'y kumpleto nga dokumento o illegal nga status. Mato ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro nga parehin sila nga nakikoordinar sa mga embahada o konsulado sa mga Pilipino.
5: Kagaya ho siguro yung mga nangyari sa Amerika recently, yung mga actions taken by ICE, many others, ano po yun? There is there's also a number of Filipino community, malakas po ang Filipino-American community natin, as well as NGOs, and we try to, our embassy and consulates have their ears on the ground at nalalaman po namin kung may mga nangangailangan na tulong at lumalapit naman po sila because yun po ng pronouncement ng ating mga embassies and consulates na tungkol doon sa problema na yon at kung paano kami makakatulong.
3: Ang pamahayag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado.
6: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikalamayong adlaw sa ato tanan. Welcome to Dili Maigala sa atong abong nama karong abuntaga, buntag na Pilipinas. Adlaw Maigala karon nga Lunes.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Lunes, pinsa 21 na Maigala bulan September 2026. Sa atong mga sukin ato labi na Maigala na kabaritor katutok Maigala sa atong programa. May buntag sa tanan. Welcome kita ning atong programa nga buntag na Pilipinas ha. Ano mga suki na itong labinang magkala katutok mga isyo sa mga lagyunapit, mga isyo na itong mga higala na itong mga OFWs. Ano mga suki po na itong karoon sa ilang mga tasatang sa kapalimalay halabayo butag. Welcome to Dili Maigala sa itong abong naman karoon ka butag, butag na Pilipinas. Magno for seed blanca nyo kawan sa kainan o kawalas niya butag uwan-uwan karoon na. Kumusta mo mga amigos? Okay na bang all? Okay na daw yapon ng all. Labi na sa itong mga kahigalaan karoon. Nag-monitor na sa itong programa. Good morning. Kumusta man ang atong kinabuhi diha? Ginahawa pa pag-iapon tayo. Importante mga kalabuhi. Balag niwang. Basta importante kay buhi.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Balag gawai kwarta. Balag hainuktok. Basta importante nga buhi gyapon. Asa naman na may galag. Baskog lagi ka. Pero wa kay kwarta. Diba? So, luya toon ta. Baskog man o luya. Importante mga igsoon nga. Hulat-hulat nagyapon tas mga panalangin sa Ginoo. Dala pagampo. Ampotas Ginoo nga yagyagan ta magila grasya. Buuan ta magila grasya sa Ginoo. Ana mo na. Ba mo na tong yampo nga unta magigsoon yagyagan ta sa grasya sa Ginoo. Kada adlaw nga grasya magila untang i buubo kanato sa atong labaw mga kagahom. Ora na pinaka importante yung kaistanan, di ba? Nga matagaan ta magala sa dugang grasya magala sa atong Ginoo. No, tagaan ta grasya sa Ginoo. Tagaan ta magigsoon sa grasya may gala sa ato mismong pakigbisog magigsoon ning kalisod kay sa atong panahon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa ato pa mga suki po nato labi na katong katutok magala sa atong programa karong abuntang labi na sa atong mga suki mga vendors nato bisan asa na bit. Good morning. Kumbati. Maningkamot gyapon ta bahala, bahala may gala magkinaon sa maningkamot gyapon ta kalisod kay sa panahon karon. Sa ato mga magumas bukid ya, kumusta man ang ato mga pananom? Kumusta man ato mga pananom diha sa atong bukid? Bahala may gala og kinibang ginagmay basta kanunay lang maura siguro. Ba, maura siguro i kwan, maura siguro. Dito maglangay may gala sa itong mga sa itong mga karong kabuntaga, buntag na Pilipinas. Ang magtamagala mga dagong uluan sa mga balita, karong buntaga, balita, tamay gala, balita, balita, magigsoong lokal. Balita lokal o sa magigsoong kilalaki ka nagmotor. Patay may gala, human masugat, magigsoong niya, may gala, padulog sa iyang dalan, magigsoong ng usa may gala ka, auto. Diya sa Boulevard, sa makasandig ding ato, syudad kagahapon.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
2: Ang namatay mga igala, usa ni magigsoon ka kinibang estudyante o usa may gala kami gaduar diya may gala sa kinibang Pilgrim Christian College. Oo, so grabe may gala nga hitabo yun. Daghang kayo nakurat may gala, daghang kayo nag-PM na ito mga igsoon kagahapon pagkahitabo. nga iya mismo magigsoon nga EDB. Sos, gibanggaan nung may gala sa usa magigsoon ka auto mga sukit yung kaminaw. Patayin taon may gala nga tong kailasab. Woo, Ginoo, kinabuhi, gid magigsoon, gid matag-an. No, di ang magigala sa Magasandig Boulevard ba? While magigsoon, nagsakay siya magigala sa iyang motorsiklo. Bungkag may gala iyang motorsiklo, magigsoon, ganito man ipadulong may gala sa iyang lane ang usa may gala ka puti, may gala nga auto nga Hyundai. Oo, so, kaigong ta may gala nga, disgrasya gyud magigsoon. Ba, disgrasya gyud may gala. Sa auto man, muna itawag na ito nga, disgrasya, di gyud may gala na ito matag-anis dalan. Busa, kani mga sirok es dalan magigsoon, na amping-amping agita permanente. Diba? Kani-gani may galang siya, siya magigit magigsoy, dasmagan. Ba, dito magigit may padulong magigsoon, siya may galang auto, mga sukit, kabinaw nga Hyundai. Pastilan, ginoon ko. Samtaan doon ka mga balita, ta may gala, balita, balita, magigsoon, balitang lokal. Gingon siya at may galang usa ka 33 anyos nga lalaki. Patay may gala, uman gipusil kuno sa iya mismong kalibin. Dito may gala sa Valencia City, Bukidnon. Na, pimpas magigsoon. Gipatay may gala sa iyang kapuyo. Gipusil may gala ng usa ka lalaki. Samtang doon ka mga balita ta magigsoon, balita-balitang lokal. Usa ka motorcycle rider. Nahulog may galas kanal dito sa Manolo Portis, Bukidnon. Biktibang rider, tikangkang patay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Huwag karon sa tunog ang mga balita, may gala balita, magigsoon, balita-balitang nasyonal. Sa ato mga balitang nasyonal, gigon sa magigsoon, liyok protesta kagabong adlawa. Gigon mga suki, tikaminaw, nga ang siyang, ang singgit magigsoon, dapat may gala nga mapreso na gid, may gala mga kurakot ding ato mismong, gitawag na ito nga blood controls.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa duga mga balita, tamay gala karong abuntaga. Balita ta may gala balita magigsoon balita balitang national gigon sa to mga balitang national dako may gala nga pagsaka og mga adlaw sa presyo sa produkto petrolyo lauman may gala sa tibuok Pilipinas
1: aboy buntag na Pilipinas
2: pagkasakit may gala paminaon ang ugma may gala saka magigsoon ang atong presyo sa produktong petrolyo na akaka samtang sa balitang international Houthi rebels sa Yemen magigsoon gigon may galang parayang ganong pagpangatake sa Saudi Arabia samtang sa balita na tong sports gigon saan magasukit na raw sa itong mga balitang sports kay Soto nangante may galang makadula pagigyapon magigsoon sa mga dagko may galang mga tournament sa dulang basketball
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Pado na kong uluan sa mga balita, karabutaga, may gala sa ito, managuban sa ito, kaprograma, karabutaga, may gala, buntag na Pilipinas. Lupad sa ito, may gala sa report sa itong kauban. Matutpas uban niya, luya, kung kay karon may kwarta. Agoy, ginoon ko. Sa ba kaya itong buhato na, di ba, nga magkakwarta ito, no? Ha? Wa man yod, binangingon, may gala nga. Wa man yod karon wala man yod. Biyato sa ta Magnum News Center, Magnum Lali Delgado sa ta. Kumusahan sa nato magkalaan sa mga dagong uluan sa mga balita karon. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Lali Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, Magnum President, at ang mga top stories ni Buntaga karon nga pagkatangan sa itong suking ting paminaw. Dalita karon sa itong Magnum National kay kanhi Senator President Franklin Didron. Gisaway ang bayan ni Vice President Sara Duterte nga gihupta ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Senator Judge og ang korte. Gikabutag usab ni Magnum First nga ang maong bayag ni sa Vice Presidente naghatag usab og kaning pagduda usab sa katawhan Magnum First sa mga kanilaging Senate Impeachment Court Magnum First. Dari sagda kaya, Senator Judge sa Erwin Padilla namugod karon nga wala sa batakang balaod ang pag-usap sa voting threshold sa impeachment. Dari sa pasas itong Magnum International kay Russian President Vladimir Putin, gipangimakak ang pagsaba-saba sa European Union, gayon na kiniplanong agresyon ng batok kanila. Kutsanta nga Colombia usab na kasinati karon sa halapad nga wildfire. sa kasutong magdong business kay Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na balaka nga posibleng dako ang mawala sa produksyon sa humay tungod sa epekto sa El Nino. Representante sa itong Magdong Sports Magdong President kay Philippine Sports Commission, Chairman Patrick Gregorio, gi-congratulate ni kona personal nga namilantaw sa dula sa Philippine Women's Soft Tennis Team nga maoy naghatag sa unang medalya alang sa nasod sa ika-20th nga Asian Games sa dito sa Japan Magdong President. Wala Magdong President na itong mga nag-unang balita karon nga angay pag-atangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magdum News Center para sa Bundag na Pilipinas. Kini si Magdum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Hunter Lani Delgado. Kausaw sa natong gawas, may gala pinagi ni Magdum Hunter 20. Makinili sa ta, may gala karong panahon na. Yan ito rin, 1-2-4, pinagi ni Magdum Hunter 20. Kausaw sa gawas. Sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter Angie Alsano.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Sa itong inatugang paglaguhay, karakurasan din sa sentro kabayan sa itong syurado at nakikita ang angay ay ikabalaka sa itong sitwasyon sa panahon. Lakip na sa sa trapiko sa itong nga panahon. Karong magdumapersin na umang po yung mga pagtutaliting at itong nasa sinatian sukat pa kagabi o gangto din pong mga panahon na. Dahil na ito lang po na matignan po magdumapersin na medyo bunubog na lagi po ang sitwasyon sa gawas nga bahin. Medyo ni arang-arang po magdumapersin sa sunod-sunod po nung alimuot na itong na-experience po din sa Cagayan de Oro. Itong lagi ni po nagpadayad po na pagtaas sa index sa kainit din sa ang dakben. Kung iiskutan dagan sa traffic, o mora gyapon po yung magduma for seed, makalaslaho sa nagkating klase sa mga sakyanan sa major thoroughfares nato karong mga oras sa tungod kay hawan pa wan po halos magduma for seed ang mga kadalanan. Wala pa yung daghan no, ang mga sakyanan. Nagapangagi, dinis darang si Imrecto, dinis may Osmeña, dinis may Captain Vicente Roa, dinis po si may Velez sa Huli Pacana Street, at dinis may Corrales, o dinis po din po, paingan po na si may Rio de Oro Boulevard, kung diin na, doon na po yung mga tao po magduma for seed at mga sugatan. Nagahim mo po no, sa ilha po nga sa Delikya at Dismaya Boulevard aron sa pag-ihira sa isyo. Pero diikit po ang nga iingon pa na ito nung ikabalaka. Kaya sa iyo po mas kabuntagon, limitado pa kayo yun pa yung mga nagbiyahe ng mga pampubliko o ng mga pribadong transportasyon nga naakaroon din sa ito kung kadalanan din sa ito sa Dakbayan. O nga kung isgit po ito sa haze update mo dumapasin no, dito sa Indonesia na kagrabi ang ilahara ba pong haze dito. Pero karon kaya sa iyo po mas kabuntagon, di pa kayo yun na ito no, tatawag yun, ma-differentiate ang ito po din pong kalangitan kung ni samot ba ang haze po din sa ito sa Dakbayan. Pero kagahapon mo dumapasin sa ulahing datos, ganyag kuwan naman ta, no, taas gyapon ang itong haze situation, ang itong air quality index, di gyapon po the limpyo gyud po ang itong hangin, so polluted gyapon magdumapersin, tuwod lagi niini po nga haze. So, sa itong makaisunan, kung palitan unya no, sa pagsindak sa adlaw, maklaro na ninyo nga baga ang haze sa inyo po din pong area, maghimo lang gyapon sa pagsuot sa face mask. Kaya dito, sa kaning nasun sa Indonesia, ang kaning ilahang wildfire magdumapersin, wa pa gyud po no, na wala ang wa pa gyud hingpit nga napalo nga nagresulta sa kaning baga nga kaning haze dito sa ilang lugar o gani abot na dinhi sa Visayas o dinhi pud particular na sa Mindanao kay mas pobor magid pud dinhi pud magduma proceed ang Mindanao area kay duol gyud gihapon ini pud nasud sa Indonesia. So karong mga panahon na magduma proceed di pagid kay nato maklaro no, di patataw sa ato pong paghangadangan ang kani pud din pong haze situation dinhi sa to sa CDO. Pero sa ulahing datos kagapon sa diyo nato no, taas ang haze, ang air quality index nato nagpadayon nga naagya po ng haze dinhi sa to syudad sa Cagayan de Oro. Mga kanito nga inatong kapagulago ay kinis Magnum 120 Angel Sado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Angel Sado din sa taas ng Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
2: Justin Abano, good morning. Ay, isang may gala kay na putol mag-exon. Oo. Hello, Sir Justin.
4: Yes, sir. Maayong buntag.
2: Sige, sir. Para yun.
4: Buntag sa itong mga suking tagpaminaw. Para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw, ang natay gimonitor nga low pressure area gawas sa itong Philippine Area of Responsibility. Pagkas alas dos ganina, ang iyahang lokasyon kay na sa 2,090 km east of Eastern Visayas. Sa pagkakaroon, wala man siyang epekto diri sa ato sa Mindanao o ang localized thunderstorm na nagpadayon kini nga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao ug makasinati lang ta sa panalagtang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan nga naigtantan ng mga pagulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa localized thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Sa tong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ug magagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalud. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 27 to 32 degrees Celsius. Ang heat index nato karon diri sa Misamis Oriental kay posibleng nga moabot sa 42 degrees Celsius. Atong adlaw musubang unyang alas 5:31 sa buntag ug mosalop nang alas 5:38 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:17 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST pagkatamulungan El Salvador City. Kini si Justin Navarro.
2: Salamat. Salamat, Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Alas 4:17 na magalang atong oras. Dinibigala sa atong programa karong buntaga. Anay sa atong magala sa mga report sa mga kauban sa gawas. Una ang tas magdabanji kay the lucky biktima ko noo sa tulog katulisan sa barangay 40. Standby magduman Turkiya kay duha kay insidentes mapangawa tatala sa atong kapulisan. Unaon sa nato ding tulis mga igsoon. Gitulis ko. Nagitawag may galang nga gitulis ko. Di ato sa dawaton magala report Magnum Hunter 20. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. And G. Alzado.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
5: Ano mo President, padayon paghapon nga gihimo sa atong mga otoridad sa PlayStation 2 kugon ang investigasyon na kinamigitan ni Ning Nahit abong pagpanulis. Tinas may barangay 40 ni atong nga dakbayan. Mga alas 11 ang tap na manggod sa kagabi yun magdama President, mihimo sa pagbaklay. Kini nga usa ka 23 anyos nga ulitaw ang residente sa barangay Nazareth ng atong nga syudad nga si Jimar ug kini siya magdama President, doon nagipo siya mga dala ng mga importanteng butang sa epidemic position na panuwaya damha nga samtang siya naghimo no sa pagbaklay din sa barangay 40 ni atong dakbayan kalit nga adunay turo ka mga suspitsado mga lalaki ni sila magduma first aid ang mihimo sa pagduol kaniya usa ni ining nahisgutan nga suspitsado ang na-identify sa mga pung biktima kay kini mga biktima magduma first aid nga 23 anyos residente kini sa may barangay Nazareth ug ang usa sa mga suspeka na may ungan siguro po ninyo magduma first aid kay nailhan magid pud ani sa tuwa pa rin po mga otoridad ug lakip na ni ining pung nahisgutan nga biktima nga mao kini si Mr. Ariel nga residente din sa may Mandumol barangay Makasandig. Nga kining nahisgot ang ulitaw, doon na pa siya ihapon din po mga kaubanan po magdumapasin nga mihimo nini po nga maong pagpanulis. Kaya giingon, tulungan ni sila ka kaning suspitsado nga doon ay dalang ice pick ang mihimo sa pagpugsanon nga pagbira nini po nga maong biktima sa kilid ng dalan kaya para yun nga di po mahalata ang ilahapon din pong illegal nga pag o ang ilahapon nga krimen nga pagabuhaton. So diha din magdumapasin ang nahisgotan nga biktima na pugusintahan sa pag-surrender sa ihapon mga butang kay gialirukan man siya ini po mga suspitsado nga usa lang iyang na-identify samtang uban magduma first aid wa pag inya mailhan tungod lagi kay medyo ngit-ngit tumigit po dano makonsidera ni ubag kay nakalas 11 na biapon sa kagabi yon magduma first aid nahita po ang maong insidente so gidala siya sa pinpin sa dalan nga medyo ni ubag po ang portion sa iya hapon din po na pestuhan ug wa na gid po din tao nakahibo pa sa pagsukol ang maong biktima kay mo may nakita ang kring sidlak pod nga tumoy pod nga bahin ini pong ice pick magduma first aid nga basin iduslak nga to sa iyaha. Gilayon po da, dayon nga mihimo ang mga suspitsado sa pagkuha sa iyang mga butang. Nagpailan sila magduma first aid nga ilang interes. Mga kini nga pagmuha sa mga valuable nga dala ni ini pong maong biktima. So dihang nagtiun sila magduma first aid ang uban pong kaning mga suspitsado kamulo po da, sa pagkapkap ni ini pong maong biktima. Uga diha na dayon nakuha ang usa ka color brown nga wallet. Nari po yung Samsung keypad na phone, nagbalor sa 2,000 pesos. Dayon ang iya din pong wallet mo yung mga first aid. Aduna kinisulod nga kanina mga ATM card na ay BPI, Maribank, Maya, RCBC, nga kaninga card, Union Bank, AUB, China Bank, uga National ID, Fault ID, Humid Pag-ibig, ug daghan pang uban. Dayon na doon na po rin po yung sulod na 5,000 pesos nga cash ang nahisgitan nga biktima. So lakip kini sa nakuha, nini pong nahisgitan mga suspitsado. Gani man, ang maupo nga mga suspitsado mga dumang first aid, kaya lagi, sulay pa magigit po ni siyang lugnot, pero maski yung submissive na siya ni ato mga panahuna, di gigay ka limod mong dumang first aid nga kung panalitan na mga yunan yung mga insidente, na mo try mo yung ka nga mong sukol, pero di na lang po yung po dahil labihan ka agresibo. So ang kanil po mga suspitsado mga dumang first aid nga katungyang na-identify nga si Ariel, may himo pa sa pagkuha sa iya po nga cellphone. Ang iyang cellphone nga nagbalor sa 22,000 pesos, makining Vivo Y28, o giingon nga gikalit kini, uga hapak ang kaninga cellphone na ngadto pod sa kaninga simentadong bahin sa dalan. Mainong dan nga nagbubain doon pod ang cellphone pa ni ini pong nga maong biktima. Gilayon mag proceed nga mi dagan ang nahisgitan mga suspitsado, so pod ma-identify nga lokasyon o nga mainong dan nga karon ang atong mga awtoridad sila si kaninga to pa pong mga investigators o galakip na ang atuang mga operatiba. Dinas may police station na tukugon sa pagpungulo na nila Sir Paog. Naghimo din po sila sa ila din pong intelligence gathering. Kalabot din pong maong insidente tungod kaya doon na namang gawin na-identify nga usa sa mga suspitsado. So, giingon nga kini nga maong insidente, dinas may barangay 40 ng atong syudad, ila pong gihimo po ang pag-backtrack sa mga CCTV footages doon sa maong area aron nga makitaan kung kinsa pa makaubanan ini pong nga maong lalaki nga si Ariel aron nga kini po magdumapasin no ilang mahimo dayon ang pagsikop nini o malikayan nga mahitabo subli ang nahitabo nga pagpanulis nini po nga maong mga lalaki. May dumduman na itong magduma first aid nga sa niaging press conference sa police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Nag-imo na siya sa pagmando kang Police Colonel Dexter Pahe nga tutukan ang mga incidentes kadalanan o nga kanipo rin po nga sasama ng pagpanulis o nga pagpanlabni kaya mamugod po na ang sunod-sunod yung mga insidente nga nahitabo din sa Tasdakon sa Cagayan de Oro. Una katong adunay gihimo himo na sa pagpanlabni din sa kaninga jeep. Yan na po din po itong nagbaklay nga gilabnihan po sa duha ka tao nga riding in tandem. Then na po din po itulis po din sa may kugon area ning atong syudad nga gikuhaan po doga cellphone. So kaning magduma proceed mao ni ang gimando gyud po sa tuwa po din po nga hepe po da sa kapulisan din sa Northern Mindanao nga hatagag igong pagtagad yun ang mga crimes nga kahitabo dinas kadalanan nga posible nga ma-deter magduma first aid if ever nga anaapod ang presensya sa itong kapulisan nga maghimo na sa pagpatrolya o anaapod sa mga project ng mga lugar nga maghimo po nga magresulta po na sa pagpanuko sa mga kriminal nga mabuhat pa uga dautan. Balitang nahipos, gikan sa may police station 2 Kugon, kinis mag 220. Andrew Alzado, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter, Magnum Hunter Angie. Dua kay Seretes Papangawan Kulo Atala Kulo Bagalas Police Station Triangura. Yan itali sa Berita Observation na si Magnum Hunter 23 Kia Avellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Tuwa matunta ka mga insidente sa pagpangawat ang natala sa kapulisan sa mga Police Station 3 Agora kung nga diin o nanini ang naitabo diya sa maya barangay gusa ning atong asyadad. Giingon nga ang mirik na mirikamo ang usa ka na ilang trabahante o ga usa ka security guard diya sa usa ka maraga kompanya po magnumaforsila kung diin giingon. Nga doon ang matunta yan ang nangawala sa ila po niya kompanya nga usa ka 25mm steel bar o ga mga 5m nga mga kuna mga steel bar yun man mga construction na materials. Sabi na kaya itong atura, maraga manabisi po siya o kapag-arugi, uran niya nabantayan kung kinsa ang mga misulod diha sa ilahang yung gibantayan, yun po nga construction na area. So diha nga yahang nagpakita bang kini sa mga barangay yata ano diha sa may barangay sa uran niya na nasairan kung kinsa ang responsable. Nini nga naisigutan yun po nga pagpangawat, labi na kayo maraga paspas, yun kayo nga gihimo ang kaninga pagpangawat o siya lang po nang gibantayan ni ini nga mga kawatan nga dili po diha sa nasangpit po nga iyang area nga iyang gibantayan. Gariman, so diha nga gireport niya kini sa mga polis, inoon na record naman po kini. Samta nga human ani, sa wala na po madugay, gisundan na sa kini sa lain nga incident and sad sa pagpangawat nga natigayon diri sa may Valenzuela Street, barangay Lapasan ni nga itong asyadad. Gingon nga, kung sa kanagpatala nga nila sa parang niya si James Lee, 45 anyos, nga sa ka-truck driver, ang nga giingon ni kikawatan matutpa kini siya o ga kini nga sling bag, kung din doon na kini cash, sunod sa mga simbaga maabot nga to sa 2,057 na pesos. Ginoon nga sa mga busy matatpak, kini nga si James Lee sa pagadiskargaan ng mga soft drinks gikan po sa yung gimaneho nga truck doon na matutpaya tulo ka mga lalaki ang nabantayan sa katong mga nakakita po sa gawas nga bahin niya. Ginihinay po pag kuhit ang kanyang slingbag na kaya busy po din itong kanyang driver po atong atungura sa ipagadiskarga. So, human nga na kuha matutpa o na kuhitan na patpadnini nga suspect ang bag ni ini nga biktima mi karitil matud pa kini pagadaga no wala na pud kini nagupod sa katong mga naiskutan gid pod nga mga nakabantay so gito og gigan man tud sa adtong mga nakabantay siya nga kani gigawat tagiya nga bag pero unay na tanan tungod sa kaya layo na ang kani nga tulo ka mga suspect nga mikawat pod sa iya nga bag na do na iya sulod nga mga importante nga mga dokumento sama sa mga ID o cash ni ini naiskutan nga biktima so ang iya na pud gigihimo dali kini nga nagpablato diri sa Maya Police Station 3 Agora. Sa pagkakaroon ng duha ka mga insidente sa pagpangawat, gi-refer na din sa mga kapulisan sa Police Station 3 Agora, labi na sa Intelligence Operative Section ng Kinimatagan sa dugang investigation. Maglagi kan sa Maya Police Station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 23 Kia Avellanosa sa balita o servisyo, Magnum Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Otos Magnum Hunter Kia Avellanosa, lupad sa tagi ka ni Magnum Kia. Lupad na mag-exon ni Magnum Hunter Faith Velez. Matod pa ni ini mag-exon katawan gipay magnuan sa BAR 10 Batok Picking text message. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Faith Velez.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Gipay magnuan sa Bureau of Internal Revenue ang tanang taxpayer o katawan nga magigmat batok sa mga peking text message nga nagpakamang ingnon nga gikan sa VIR. Sumala pa sa ahensya nga nagpadala ang mga scammer o mensahe nga dunay wala pa na bayarang buwis. Multa o dinali ang deadline sa bayaranan o nagbutang o kadudahang link aron makuha ang personal o bank information sa biktima. Tungod ni ini, nagpahimang no ang BIR sa publiko nga stop, check o verify. Ayaw i-click ang kadudahang link. Ayaw ihatag ang personal o financial information. O ayaw pagbayad pinaagi lang sa text message. Giyawag sa BIR ang publiko nga magmatngon o ipaambit ang maong pahimang no arang dili na mudaghan ang mabiktima. Balita, gikan sa BIR Region 10. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Bato magalas magdama to Faith Velez alas 4:28 na. At oras magalas diri sa ato managuman sa mga burama karabutan ang buntag na Pilipinas. Doga mga balita sa tamay gala din magalan sa iyo sa kabuntag ko na sa wapan ng mataroy matanamo niya kay buntag na. Banat na muntan nandi ha mga sukid ato banat na mo kay buntag na loy. Loy, banat na loy kay buntag na loy. Luya mga nato mamamaligay na tos merkados kugo no. Luya man. Nganong galuya man mo diha, wapay kuan, wapay halin. Ay, so sa ina mo, pagluya-luya dapat nga energetic na karon. Diba? So, nanggigon, may galang dapat nga energetic lang giyapunta, bahalag magkinaunsa. Diba? Energetic lang giyapunta, bahalag magkinaunsa. Magkinaunsa. Aw, ana gina. Para mayong dagan. Mayong mabalikisikay, ana mo na. Diba? Ay, naunsa ba dahi? Doga mga balita sa ta, nakikbitig kakatumilabahing mga simana ang atong executive secretary ng Salarap Recto uban mag-exon ng Unplefed Committee para mag-exon nga pakusgun pa ang preparasyon sa gobyerno tungod sa epekto karon mag-exon sa tensyon sa Middle East o pagtaas usab sa presyo sa mga palaliton, labi na mag-exon ng atong presyo produktong petrolyo. Matod pa mag-exon ni Secretary Relf Recto nga kinanglan matod pa ang paspas ga-aksyon sa gobyerno para magprektahan matod pa ang mga Pilipino nga posibleng maapektuhan sa pagtaas sa presyo sa gitawag mag-exon nga pamilite kon pamasahi. Pagkaon o apil pa mag-exon ang mga palaliton din sa atong nasod sa Pilipinas. Apan gingo direkto nga parayon sila karon nga nagamonitor magigsoon ang gobyerno sa sitwasyon usab sa Middle East ug posibleng epekto magigsoon sa presyo sa produkto petrolyo, supply sa pagkaon, labi na ang inflation magigsoon sa ekonomiya sa atong nasod. Apan gingon pod magigsoon sa UNPLEF committee nga andam nila magilandugangan ang ayuda kung mulala gid ang sitwasyon. Uy, grabe oh. Dugangan magigsoon ang aloy ayuda so kung napulo ka kilong buga simo nang 20.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Uban usab magigsoon sa Department of Energy, miingon mga sukit binaw nga ang supply sa gasolina, diesel ug LPG sa nasod. Batod pa may galang nga bastante karong mga panahuna. Og batod pa usab magigsoon sa atong DSWD, Department of Social Welfare and Development kun DSWD, nga naa ko nay salay sakto nga pundo para matod pang ipadayon magigsoon. Taman sa katapusan matod pa ning tuiga ang mga cash assistance nga naa ko sila 7.5 million magigsoon benepisaryo. Gipaluag pa magigsoon ang UPLEF program nga karon naa ko nay 5.79 million magigsoon nga nadawat may galas kada tibukan mga igala nga 11.80 billion ka tao. Para usab sa mga overseas Filipino workers nga napektuhan may galas sa kagubot sa Middle East, giingon sa magigsoon sa Department of Migrant Workers nga sakto ang ilang pundo, labi na magigsoon sa repatriation sa mga OFWs nga maabot na may galang at 14,026 ka OFWs nga Pinoy ang luwas may galang nagkauli din sa atong nasod sa Pilipinas sugod ni atong September 11 hangtod karong panahuna.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ano na to na ikang uplift nila? Tagpila naman ang uplift nila? Lima? Napulo? Ako ka na, himuuna isa kasako. Nagkami ko ang gobyerno. Sos ginugo pa sila nabi ninyo mga higala. Kaning ato mismong gobyerno nga gipanghatag mga igsoon din sa national government ng mga bugas. Wa, tipasira na mga higala kakaragan kas kwarta sa itong gobyerno nga magkuhaan mga igsoon mga pundo. Sos kanalang daan mga higala ang atong PCSO. Sos ginoo. Ha? Kanalang PCSO daan. Sos kadako kas kwarta ng PCSO. Kunya mga hatag na sila mga igsoon o kagang-gagang mga higala ng ambulance.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Diba? So, kung ang atong national government, kung tuyoon yun mga igala nga ang pagservisyo yun, mahatag yun mga igsos mga tao, pwede kayo. Bisag kada bulan, mahimon as gobyerno kaysa kadagan kay kuan mga igala o pundo. Diba? Kanalandaan lagi, usa lang mga igsos sa ahinsya nga dagan kay sapi mga igsos kaning PCSO. Diba? Ayaw sa nasa lagi ipadaog niya sa usa ka lima ka bulan o unong ka bulan, ay sos ginugo, grabe ka ng kwarta. Diba? Kumuingon ng gobyerno nga, oy, mangita tag pundo. Adi ito, PCSO, kaya dahangay kuan, dahangay yung pundo ni. Diba? Daganig kwarta ang PCSO. Diba? Asa ta magkuaglaing kwarta karon? Ay nas custom. Diyata kuha tas custom, oh. Sos, kadaghan kas kwartas custom.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Isan pagkadabulan, manghatag, magigsoon, og tagnapulo, tagsakasakong bugas ng inyong programa sa DSWD. Di pa mapurdoy ang gobyerno mga igsoon sa kadagang kay kwarta. Di ba? Kadagang kay kwarta, mahadlok lang gobyerno mga igsoon o gasto kaya masing mahurot. Di ba? O dili gastohon. Mas maayo na may galang di ato gastohon para dili mahurot. O anara. Pag maingon ta nga, natay kwarta. Gamito na to. Ayaw gamita kaya masing mahurot.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kung pakwartay lang ang imong pangutanon sa atong gobyerno, daghan kang ahinsa sa gobyerno magigsoon nga generate mga igala og sapi. Kanalandaan magigsoon Bureau of Customs, ang Bureau of Customs number 1 na magigsoon nga soro sa kwarta. Di ba? Grabe gud ang income magigsoon nga sa customs. Tibuok Pilipinas mga port nato sus kadako kay tanan may galang kwarta. Daghan kay usapi mga sukit tigmnaw ubos sa magdepende sa gobyerno. Kung asa niya may galakwaan mga sukit tigunaw kini mga pundo para ipangatag sa mga tao. Oo, pero moingon ka may galang wala pa. Giminusan pa man ang mga membership. Ay, wala pa ipa-entry. Ulat-ulat lang mo mga pobre. Ka, pobre ka? Pobre lagi ko, sir. Usa may trabaho ni mo? Mag-uumara ko, sir. Unya, may trabaho po ng usawa, sir. 13 ka bukong anak. Astilan. Namahingon ng gobyerno nga ulat-ulat lang sa ka kay wapay kwan, wapay ipa-entry din eh, wapay ipadugang kay dagan pa kayo eh, kwan, dagan pa kayo eh, nakasulod doon niya ang gobyerno. Gahulat pang gobyerno siya, kinibang, gahulat pa mi siya, kwan, pahulat pa mi sa resulta kung mahingon ang gobyerno, may galang kinibang kailangan may gala lugar mga sukik di Kaminaw makaintre aw ana gida mga igala diba so buhulat gina may gala ang kinibang atong gobyerno kung karo sa dugang may gala ipasulod may gala sa ipasok na pod mga igala sa entry sa mga kabus like kaning mga purpose o mga apply program diba wala pa man sila magdugang sos ginugo pa sila wala pa magdugang may gala pero naagoy budget good kaya good sa tong gobyerno good diba ako buot lang yun naon may gala sa gobyerno may gala nga magdugang mga iso na minagatutinood yun yung pobre idugang di mismo programa kaya diba kaya kayo sa ako tamang gobyerno may gala nga di lagi mo gasto kaya basi mahurot
9: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Naon na gunaan mo, may galang kinibang kwarta, may galang waldas-waldas magigsoon sa ubang mga prikto nga wagin mga galay. Ayo! Pagkadaghan guys tanan. Pero saon taman may gala? Nga natapos sa mga tanan mo, taman na kita sa bagot mo, tani.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dito ta kay na ako ni usa katulisan, nadakpan ko ng magigsoon, kinamiktima ko ng pasahero. Agagay! Bea to sang i-check, may gala report, Magnum Hunter 20. Nahurot na kitang buhinas, mga isoon, yung tulisan, mga gasakay na sa jeep ba? Gabay-abay sa jeep, pagtanaw nga sa daag silpon, oy. At tulison ka, kuhaon ng silpon, kuhaon pa yung mumpita ka. Wagin, may gala. Nadak pa na gininoon, mga isoon, ang tulisan, may gala sa jeep. Diyang ditari, dawatot ang report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Ang insidente sa pagpanulis ang natalak rin din sa tuha sa Kokpo o nga kini na itamu na sa area of responsibility sa so, Police Station 1 Divisoya. Kini magdumapasin arang-arang ka na aresto dayo na wala magdugay. Dali din po nga mihimo sa pag-aksyon mga nga tuha mga otoridad sa so, Police Station na sa 1 na Divisoya nga wapod nakahimo pas paglayo ang nahisod ang suspensado. Di itandian pong isa po magdumapasin nga una na itong nabalita nga nakalagyo na gidno ang maong mga suspect at ang tulog ang mga suspect mahinundan nga kini sila gawas ng paning mga panura. Pero kaniya nahita po din sa area of responsibility sa Police Station 1 Divisoria ngayon nga na-arresto tungkol kay medyo pabulo naman po sa mga otoridad. Usa pa ba ay ang arang magnuma proceed sa usa ka lalaki gamit ang kunagi at iunan o gatining kutsilyo samtang ana sa iya po din pong pagsakay sa usa ka jeep din sa to sa Dakbayan sa pag-agi din niya sa Divisoria area magnuma proceed nagahimong po sa paggamit ng cellphone ang nahisitan nga biktima niya was na nagdahol nga wal na siya sa jeep kanit dahil po na doon ay lalaki nga kanina nakahimo no, sa pagsuot o kulor pulak nakasuot ang shorts dahil o pawin magnuma proceed ang musakay o gamahimo din po dahil sa pagpanion kaniya gingong ay nakuha sa nahisit ang suspitsado ang balonjis mo ipasos na kining cellphone nini po nga maong babae. May nalang nga ni magdumapasig kinuulog yun ang presensya sa itong mga otoridad o gilayon nga naapas at wapong mga kapulisan o ga naaresto ang suspect na recover gikan sa posisyon ang kining cellphone sa biktima nga katong nga nagbalon sa Gmail pasos ug ang kutsilyo nga gigamit ni ini sa iyang pong pagpanion nga doon ay ginabara nga gitasun po magdumapasig nga halos no o sa ka-ruler ibot yan sa mga otoridad na diyang ilaki ni Yagia pahigayunan sa operasyon na buwan naman po din noon kini siya nakasukul pa magdumapasin yung makita ang presensya sa itong mga otoridad na nag-alurong nga ito kaniya. Nagatuwang karoon sa kasong robbery with violence or intimidation of person ang nahiskitan nga suspitsado nga si Jose nakasuntang dito sa Dia Cruz sa Police Station 1 Divisoria alang sa pag-blaster sa mga dokumento tulad sa ipahigayan yung pagpasakal kaso niya karong adawa. Iya, Bustiag ni PNP Region 10 Regional Director Governor General Nestor Babangi Jr. nga ang dinalian nga pag-respond sa kapulisan o gapastas po nga pag-report sa tuwa po mga katawhan o ni ato po mga nabiktima sa mga krimen na kung ito po magdumapasin no o factor nga makatagal din po justisya ang mga insidente nga naglabigit din po mga naghimo po nga o sa laot e kung malangan ang pag-report o po na magdumapasin dugay po makarespond na itong mga otoridad na magresulta po sa pagkagawas din po sa mga suspensado idugang pa sa itong mga otoridad nga ilahap po nga pahigayin yan o dugang investigasyon kinisiyose aron matumbok kung taga-asa yun siya o kung aduna na dumiyo po na siya mga police records na nilabay po ng mga krimen baka nga iya pong ikalambigitan. Apan kung wala, so kanila mga usang kaso ang iya pong ato mga napad kung alaa, e-check po lamang naman first yung gabasin po na yung mga warrants po nga nakapending sa pangalan po ni Ninong Maong Dinakpan nila. Balita lang ipos dito sa Metro Station 1, Divisoria, kini sa Magdumhan 320. Angie Alfredo, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magdaman Tir Angel sa Nolita Rizzo Report ni Magdaman Trikia kaya ako ginang mireklamo sa iyang mismong anak ko ba na sayran nga giprint na magunong balay may galadias online pagyan. Grabe na ya. Oo, so ay sa may galadawato sa nato lang report sa balitaog servisyo na si Magdaman Hatar Kia Abellanosa.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Nagpataraan sa kapresyan sa PlayStation 3 agora kining usa ka 52 anyos ng inahan kita kabang gilapas sa ling atong asyadado gang girikamo nini ang iyang anak ako nga di na matutpa nini nga ginang nga si Ma'am Medi nga nakuro ta lamang matutpa kini siya kaya daghan na matutpa nga mi bisita sa ilang nga balay ug nangutanahan kung nga musugot ba I mean mo offer ba kini sa I mean musugot kini sa offer nga gitan niya garon nga paliton ug ilang nga balay nga giprenta apan gikakurat kini sa mga ginang tungod kaya ila man pud nga gipuyan nga balay ug wala pud niya giingon nga gi-for sale ang gipanagiyahan ni ini nga balay apan sa diha nga yang gisukit-sukit kito nga mga buyer nga midulikat niya sa ilang panimalay pud na sayran nga gi-post matud pa siyang anak sa social media ang ilang kaugalingon gid pud ni balay sa kandidat nga 35,000 pesos nga prenda o gawra siya kasayuran kalabutan ni ini gani man ang kaniyang anak naglain na magud ni sa iya pud nga poder pud magduma for sale so diri nga sila usa og balay ginakurat kini nga si ma'am kaya sa iya, amor na bastos po siya. So, okay. Para sa iya, maning agipuyan pa ilang abalay. O wala po siya iya plano nga iprinda o ibaligya aman lang ang kaning ilang abalay. Apan kaning iyang anak, medyo not in good terms man sila. Gipangunahan siya ni ini, pinahagi sa pag-post sa social media. Tungkol din eh, maraga na bala o itawon o kaning pamalibad, kaning nga si Mami din nga ito sa ubay-ubay na po sa mga tao nga midilikin sila ng abalay. Kaya mangyun ka o 25,000 na pesos para lang sa kaning nga kandidat sa balay po at mag-present. Siyempre, dagan git po ang marag mo kaning mukagat ana nga kaning presyo labi na karon mahal kayo ang presyo sa mga balay o ga kani pong mahal po ang presyo sa kaning pag-aabang apa na tungod ini muraga na kurat pud kini nga si Ma'am Medi wala siya katuo nga bisan tuod nga natin good terms sa iyang anak nahimo kini siyang anak nga pag-aprenta sila nga balay sa nga wala siya iya kasayuran tungod ini pag gireport niya ang maong insidente dire sa Megapolisan sa PlayStation 3 agora to wala pa sila gidingon nga mismo nagka-istorya silang anak o ga kani si Ma'am Medi hintawon sa kaning itong mga polis nga idiretso dito sa lupong ng pamayapa sa barangay na pasan na iyang reklamo aron ang iyang gireklamo aron nga mapatawag kini sila duha sa iyang anak o ganito na lang po pagkasitulon o nga unsa manggali po na nga panagbangi tari iniini nga mag-ainahan ito na po sa balita agikan sa mga police station 3 agora para sa buntag na Pilipinas kini sa Magdumaan 323 kaya Abellanosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dagan salamat Magdumaan Kia Abellanosa at oras alas 4:43 na may galang atong oras ha. Dini may galang ikan may galang sa report ni Magnum Hunter Kia Abellanosa. Oy, mata na buruan kay buntag na. Luya mangay na itong mga higala eh. Luya kay negosyo na to, luya. Importante nga di na to isuyo pa itong ginansya ha. Maurugin na pinaka-importante kayo kay sayang ba. Grabing paningkamot to niya pag makaginansya na isuyo lang. Padamay. May baling uban kay naglakaw-lakaw kahapon, pagkahayahay ba kayo eh? Suri-suroy, ah, pagkahayahay ba? No, basta Domingo, hayahay gini sila kay Domingo, suri-suroy man sila. Anto-anto sila magigsoon sa asa nilang gustong lugar nga antuan. Pagkadabis-dabis, magigay pagkahayahay, magigay ninyo eh. Kamo na gin ang pinakaswerte kaistanan. Pagkahayahay kaistanan, kamo na gin ang pinakaswerte pinakahayahay.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: 3.6 million ng annual budget sa Barangay 20. Uyunan kuno may galang may patuban sa konseho. Niyang ditali dawato ta report karong buntaga. Alas 4:45. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Karaktulan.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
11: Pag-isgutan sa 21st City Council sa lakbayan sa Cagantiro ang usas mga proposed resolution number 236-411 kalabot sa pagdeklara sa pagpatuman o effectivity ni ini alang sa sangunian barangay sa barangay 20 ning atong syudad din sa maong resolusyon nga giduso ni Konsehal Marlo Tabak ang chairperson sa Barangay Affairs Committee nabuabot sa 3.6 milyon nga kantidad o estimated income para sa annual budget ning calendar year 2026 sa nasangpit nga barangay ug niining adlaw masuta ang resulta sa nasangpit 53rd regular session sa City Council kalabot sa buong annual budget ug kalambuan sa nasangpit nga barangay. Balita gikan sa konseho kini si Maglum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita ug serbisyo. Maglum Radio.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kaya sa lang ginawa ng report, Magnum Hunter medyo kabaktulan alas 4:46 na may galang itong oras. Wapa ng mata na mata ng mga kibot ng naklase na takaroon ha kay Lunes na ba? Agkoy, ginoon ko kay Lunes. Namang mata na gitaan eh kay Lunes na ba karon? So pagbata na to, luto tagpamahaw para sa to mga estudyante, para sa to mga anak o kapo. Pukaon din na to, liguan dayon, nabay na ito mga gagmang bata, mga preschool, liguan, saninaan, ilisag ayo mga higala, pahumutan, awanto na yun magala, hiyato din sa eskwilahan, mawamanin trabaho sa mga apuhan. Ilisan ang bata, iandam yung mga gamit, ay, hiyato din sa eskwilahan, pag-unas unto, kuhaog balik, hiyato na sa pagkahapon, balik na sa kuhaog hapon. Kapoy nga trabaho mga higala, muragyabot na ka-eskwila ma. Ang mga trabaho sa mga ginikanan di gin sa yon. Pag-uli gikan pagkatun sa anak, pag-uli sa balay, manglaba pa sa mga gamit. Diba? Maglabada pa kay siyempre. Oh, kung ilang trabaho in town, maglaba pa, humanog laba, mang hinlo pa sa balay. Sa mga gubot nga balay, hinloan pa. Gabi no? Pait kayo. Kapoy trabaho may gras ginikanan.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alas 4:47 na may galaga itong oras din may galas sa itong pragupan sa itong kabuna makarong buntag na may gala buntag na Pilipinas. Itong mga balita sa itong may gala karong buntag at din may gala sa itong mga nag-uban ha. Sa manangot na ng mga iksyon nga sir, excited na ko magkabalo sa tubag ko may dayon magandang eleksyon. Wapa may gala yun ha, wala pa. Wapay siguro, may hulat-hulat lang sa ta, malayon magdili. Diba? Oo, so, hulat-hulat lang sa ta kita. Sa mga nangutana, may galang nga, sir. Dayon yun, sir. Excited na kumudagan, sir. Dami, bitag yung dagan sa barangay ba? Kaya kung sa tinood lang isgot istoryahon, murag magkauna-una ka, murag lami, magigdagan sa barangay eleksyon. Diba? Dagan kang kapitan ba, no? Pagkalami, magyug kayo. Unya, kanang... ingon ni Buying nga civil service daw kuno mga galaw ka Buying. Lain na sa nanaw eh. Diba? Yung eligibility di mo sa Ginoo ko kalain masab. Maningkamot yung ganiha nga mapasakan na di ba na lisod bagay sa lisod na bagay na may lapasano ng civil service Ginoo. Kunya magkapitan na ka mga galaw kayo gusto ka mapasar mga civil service kaya gusto ka mag barangay official kakalay sa di may galaw eh. Diba? Kung mo manggali naman, narmao na lang taglain. Kung ikumudagan ka pagkakagawan, namin na gamay nga barangay. Gamay na kayo mga igsoo ng imong honorarium. Pira na kayo ang imong honorarium, magdipindi man na sa katakos barangay. O din is kagayan de oro, mga dagko ang barangay, Lapasan, Carmen, o diya, kabahin mo ang barangay official, kagawan ka, okay na. Ba? Okay na. Bagabaga nang hindi mo magigsoon sa mga clean up sa barangay, ah, daog ng katunga.
12: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Baa naman ang tirada sa uban, nabagabaga na magkagawad ka sa barangay, ay sos, ginugo ka simple. Abag-abag lang tas clean up drive, abag-abag lang nita magigsoon sa kini ba mga meeting-meeting, ah, wa, na, daog ng katunga. O, ana, arala siya ang kasimple nga pamaagi. Di ba? Simple na pamaagi, pero kung mag-civil service ka pa, magbalik-balik pag

0: gobyerno, labi na ni Buying, magbalabo sa mga may galaba. Lisod kayo. Sugyot-sugyot talaga. Da, isa istorya na lugar na may gala. Muna mga reactions din sa uban ba? Ah, dili, pwede. Di na to na makaya. Alas 4.50, balikan ta mga reports mga kauban. Kaya na ako no may galay. Kiribang namaligya ko no iPhone na biktima may gala sa kiribang scammer nga buyer samtang laing tao biktima sa scammer sa mga seller. Sa kunsa na may kasamtan sa tao karon may gala no? Oh, bisag unsan lay kasamtan sa tao magigsoon na uban kay pamaligya may galaog motor nga way papel. Kay nasunog da kunong papel pero ang motor wa maapil pagkasunog. Maligya motor XRM barato na kay ni boss. 7K ra ni. O sige, isyu ana ka barato ba kaya nang 7K ra man imong XRM. Loose paper ni boss.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Awa na papel ana. Nasunog lagi may gani kay ang motor wa maapil ang papel rin nasunog. Pandamay sa di mga baligya may ilang motor barato ra 7k lang na mga online no tanaw kay des mga online pag tanaw kay mo di magigsoon sa mga motor for sale des online dahang kay barato pero why mga papel oh why mga papel kamo kung magtanaw ninyo nga mata ako siguro ning motor no eh na dai nga ako ipalit ana boss oh para sold diretso ah para masold. Beta na sa nato may gala ni mga scam-scam karon ay ginmog paila da kay ang mga scammer karon magigsoon pag once makatsansa dali ra gyud kay magigsoon basta makatsansa sila. Ni ang detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Dunay duha ka mga individual sa mga tunga kapulisan ug sila pagpod magdumapersis. Sige mo sa pag-transaksyon nga ito po nining duha sa mga komplainan. Una magdumapersis kaning insidente na
0: nag-a-a-a-a-a-a-a. Asa magdaman siya, bigas linya ta. Kay putol-putol ang linya. Sayang kayo ang yang standby Magnum Kia Villanusa. Kaya na kung saan ito magalat, iwasun saan ito ni Magnum Hunter Angie alas 4.52 ng atong oras. Nanay, tatay, andam na ba muugma sa atong precious Bitokto Bitolyo? Eh, ginoong ko bastilan. Andam na ba muugma sa atong po oil price hike? Ready na ba mo? Di pa mo ready? Ah, grabe sa kaya mong ano, dili man mo ready.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dili ready kay nagbisiklita raman na imo. Ay, mao, di ay, nga dili mo ready, may gala. Ang uban, ready na. Mauna na tubil na daan karon. Atos na ba itong balikat na Magnum J? Yes, Magnum J. Parayon Magnum J. Alasado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, Magnum J. No, adunay duha ko mga individual nga ni himo sa pagpatala sa itong kapulisan nang humaan kini sila mahimo nga biktima sa pagpangilad silang katransaksyon sa ila pong gihimo po nga pagpamalit o mga iPhone din sa tuwa sa syudad o din sa lalawigan sa Misamis sa Oriental. Una Magnum J. Nga himo sa pagpatala sa itong mga otoridad kini nga usah kaning babae nga 26 anyos nga dalaga nga mulupyo din sa o kaning usa ka lalaki nga 26 anyos nga residente sa may makabala ning atong syudad human matod pa nga siya magdumapresino na katransaksyon o usa ka residente din sa may Zayas Barangay Carmen ning atong dakbayan kini sila magdumapresid kini nga biktima nga si LL o nga kini din pong nga suspitsado nga gitumbok kini pong nahisgitan nga biktima nga si Evan nagilhanay sila din sa social media tungod lagi ani pong mga post magdumapresid nga may kalbigitan ining pagpamaligya og mga barato pod nga iPhone din po dyan sa Facebook. So ang kaning nga duruha nagkasabot mag dumapresid nga magkita din sa may Zayas Barangay Carmen ng atong syudad o gawala damha nga ang baligya di ay din po nahisgitan nga lalaki nga si Eva na di man di ay magdumapresid no tinuod peke man di ay nga usa ka iPhone 11 Pro Max. Nagkasabot ang nahisgitan nga biktima nga maghimo no sa pagpalit lagi kini nga maong biktima sa kantidad nga mas ubos o nga mga 1,800 sa pesos. So sa ilang bahay magdumapresid no dako-dako nagipod kayo ang discount kung panalitan ana sa 11 nasa kining 1,800 pesos ang iha po din po nga madaginot kung makig transaksyon siyan ini pong suspetsado nga si Evan. Tungod dinhi nagkita gid po da sila ug nagbinayloay sa kaning salaping cash nga giingon dinhi pong nahisgitan nga suspetsado nga value nining iPhone 11 Pro Max ug nini po din po nga cellphone nga iha po din po nga gipalit nini nga biktima. Apa na wa magdugay magdumapresid kay lagi late naman po na check sa nahisgitan po

0: nga biktima, kung unsa gyud ang kondisyon ini pong cellphone, kay nagsalig lagi po siya, kay sa una nila nga parang sabot ini pong nahisgitan nga suspensado, maayo man daw nga mugana kini nga maupong iPhone 11 na Pro Max. So dihang iyang gi-check magduma first, diha na niya nasairan nga ang iyaha di ay nga cellphone nga gipalit, nga iyang gipa-check no sa technician na di man di ay tinuod yun po magduma proceed na no, original nga iPhone 11. Giingon nga peke di ay kini, mahinundan nga siya sa iyang nga bahin, dako gidiyang kadismaya. O ga mahinundan nga iya kini nga gipatalas kong kapulisan, aron nga magatubang sila ang hato sa barangay Lupon, hindi pong iha pong gikatransaksyon nga napalitan nga si Mr. Evan, nga malupyo na sumagayas sa barangay Carmen ng atong syudad. Samtang usapod kay insidente magduma proceed sa kaning negosyante po ni siya, nabiktima po siya kay iha po nga insidente, siya ang seller parang buyer niya mangingilad katong kaganiya kay ang nagreklamo mauman ang kaning buyer magduma proceed kay nailad no peke ng iPhone ang iha pong napalit diri po sa may SM Downtown Premier ning atong syudad nagahimo no sa pagtagbo ang usa ka lalaki ug ang usa ka babayi tungod kay nagahimo lagi po da sa pagpalit ang kanipong maong suspetsado po magduma proceed ug iPhone gihapon kaning iyang gipalit magduma proceed nga iPhone nagbalor sa 18,000 pesos kini nga iPhone na 13 matod pa ni pong babayi magduma proceed nga si Ma'am Emily nga iyahang kaning paliton ang nahisgitan nga cellphone sa kantidad nga 18,000 pesos. Apa na ngayon kini siyang kwarta sa iya po din pong partner magduma proceed nga 23,000 pesos. So dihang nga iyang nakita din sa marketplace nga dunay baligya ang usapod ka negosyante magduma proceed nga si Ma'am Sara. So iya o kaning si Ma'am Seti nga usapod ka maranaw nga malupyo din sa may bara upol sa Miss Oriental. Iya din po kining gigichat sa social media. Diyan nagkabinayloay na sila sa messenger o mensahe magduma proceed. Gilayon nga gisugo po ni Ma'am Seti ang iya po din pong banda nga mo'y ikatagbo nini pong nahisgitan nga kaning katransaksyon. Apa nag-ingon manggood ang kanipong suspitsado nga si Emily nga iya lang ipa-addo din na sa may SM Downtown Premier sa may barangay 24 ning atong nga syudad ang iya nga manghod kay mo'y maghimo sa pagkuha sa kaninga cellphone. Pero ang kaninga kwarta magduma proceed isan lang niya via GCash ang 18,000 pesos. Mahinungdan nga nagtuupot si kaninga Ma'am Seti, kaning negosyante nga taga Baro upor sa Miss Oriental nga lehitimo gyud pod nga katransaksyon kining nahisgitan pod nga babaye nga si Emily. So iyang gisugo ang iyang nga bana nga modelikat dinhi sa may SM Downtown na Premier aron nga kuhaon ang kaning ihatod ang nahisgitan nga cellphone. Ilabi na kay nagpasalig man pod nga kini pong si Emily magduma proceed nga prior do kuno ihatag ang cellphone, magsend siya og kanang screenshot nga nahatag na niya ang kwarta sa number pod ni Ma'am Seti. So dihang nakadawat pod si Ma'am Seti magduma proceed og screenshot lugar sa kanipong bayad ni ini pong Emily. So gitunol pod sa bana ni Mama kaning Seti dito sa may SM Downtown Premier ngadto sa lalaki ang ngadto sa manghod pod ini pong suspitsado magduma proceed ang cellphone. So nagbulak na din pod sila sa maayong kabubuton kay lagi nagtuo pod lagi ang kaning mga complainant nga nadawat na nila ang kwarta. Wala nila na-check direkta gid sa GCash pod magduma proceed kung naabag ito ni sulod ang 18,000 pesos. Upon maulay lang kakurat, kaya ulahin na nila nga nahimo magduma proceed ang pagsusi sa ilang GCash account nga wa man gid inabot nga 18,000 pesos. Migawas nga hinimo na day ko ang GCash receipt nga gi-screenshot lugar ni inipong nga suspitsado nga si Emily para makahimo magduma proceed no sa pagkuha na itong nga cellphone o gadi pod niya mahimo pod din pod magduma proceed ang pag hatagid po og kwarta ngadto sa biktimang negosyante. Tungod dinhi ang negosyante in taon nga si Ma'am Seti magduma proceed og iyang bana nga nahasol in taon po dinhi po nga mao insidente kay naalkansi na gani sila kay nakuhaan sila og cellphone nga balor 18,000 pesos. Ang bana pagid ani po ni Ma'am Seti nagbihibahi no gikan dinhi sa may bara upol ni ana pagid din sa may SM Downtown Premier aron lamang ihatod ang nahisgitan nga cellphone. Tungod dinhi ila karon nga gina-check magduma proceed kung kinsa gyud kining nahisgitan nga suspitsado aron nga ma-determine kung asa gid po din nagpuyo kaning si Ma'am Emily ug ilang mapasakaan og reklamo tungod lagi niini pong gihimo nga pagpangilad og pagsibat sa ila pong cellphone nga wala pod mihimo gyud sa tinuod nga transaksyon nga mao kining pagbayad sa ila pod din pong gikahinaman nga kaning bayad niini pong iPhone na 13 nga nasa 18,000 pesos. Ang mga insidente napatala naman hinuon pod sa mga awtoridad alang pod sa dugang investigasyon ug alang pod sa dugang disposisyon. Mo kada hipos nga mga balita gikan dinhi sa may police station 2 Cubon ug sa may police station na 4 Carmen. Kinis Magnum 120 Angel Sados, balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Dagan salamat magduman sa Ranzi Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Nidita may gala ni Magdo Banter Kia binyan usa kay matod pa mga igsoon na ako na ibabae ng scam ko sa online. Mga paluwagan gabon ng tirada. Apiltas paluwagan, sige lang taghatag, wata sukat gadawat. Ibis ato ng dawat, huwag wala man ang mayad na hinuuning ato mga member. Na, mauna ni garo ng paluwagan lagi. May ato sa kitsek ni Magdo Banter Kia, moro ba niyang hilig, mga paluwagan. Oo, paluwagan og mga bedsheet, paluwagan og mga salasit. Ano ba? Yan, tasad kay, nindot may kapag paluwagan kay makakuan ka ba? Kanabi taong makabutang yung ka. Oo, pila mo ka member? 15. So, kada simana mo magpaluwagan, di. Kada simana na yung makadawat sa inyo usanag og kinibang item. Baton sa maning klase ng paluwagan eh. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Avillanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Dawat lipay utang ay minabayad likay matud pa Magnum presidente ang singgit ni nga usa ka negosyante gigikan dia sa may barangay kanituan ni atong usa duman matud pa nga dili na makontak ning usa ka miyembro sa iyang paluwagan og mga helmet pod Magnum presidente gibutyag ni nga si Mama Chang Chang gani nga iyang gipost sa iyang Facebook page, kanina naging usan niya ka, kanina maraga ni Apel, siya nga paluwagan nga, kanina bayad po naga-helmet, nga kanina bayaran na niini ang iyahapon nga katidad, nga wala na po nga nabayaran na pinakaitaw-taon na po gininiya, nga kanina ginapaningin po wag naman first. Siya nga kanina nagigidawat matutpan, hindi nga usan, ka nagpailang alay sa magdong first ang kanina helmet, nga kanina pa, naman nagpaluwagan si Ma'am Chang Chang o ga-helmet nga, kanina taong may nun nga, 390 ang kaning kinsina po mag-proceed. So, pag-awan sa masatala ni mo na tanan sulod sa 6 months sa kaning bayad, ipangabayad ni mo sa kaning mong helmet. So, kato siyang helmet, siya ga full. Pero tungkol ni kay, ang uban, hindi magiging nga makabayad o ga full nga kaning katidad sa helmet. So, uban na inikuan, ani nga paluwagan. So, kaning si Alay sa matot pa mag-proceed, niapili siya sa paluwagan ni Ma'am Chang Chang. O kasi niya nga nadawat na niya ang iyang helmet gikan sa kaning maong paluwagan. Wala na matod pa kining wala po na kinina contact o wala na po kiniingon nga nagpatimaog. Gani man, giblock pa niini kaning si Mama Chang Chang. So wala siya na mo nga maraga pamagi. Aron nga makontak kini o pinaagi na lamang po sa online. Kaya dili man po ingon nga kaning once nga mapaningilita na tubag ng mga first napamanggit po ingon nga naapay kapaabot sa ilang helmet po nga makadawat sila so karon iya nga hangi o nga untam nga mga patimaw na kini nga si Alay sa ugabayra na ang iya nga wala pa na settle po nga obligasyon na pinakainagan pag ida nagpaabot nga makadawat o nga helmet o nga dili po nabuot nining si Ma'am Chang Chang nga matawag siya nga scammer tungod lamang kadili siya makarelease aning alain pa nga mga helmet nga misal mo sa iyahang paluwagan kalabot mga pagpanga pagbaligyaan ni nga helmet. So, karon ang mao nga insidente po, gireport naman hinoon ni Ma'am Chang Chang sa kapulisan sa Maya Police Station 7 na Bulwa. Aron po nga kaning mataganugat siya sa nga maka-explain po kini nga iyang kliyente po nga si Alaysa. Ug makatag po kini siya nga kaning explanation nga wala na kini nga may bayad. Ug wala na kini po nga may patimaw. Human nga nakadawat kini nga helmet. Ug wala po kini nga fully po nakabayad sa iyang giapilan nga paluwagan. Ito na yung paskabalita. Gikan sa Maya Police Station 7 na Bulwa para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter John Enrique Abelian o sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Kia Abelian o sa magbalik tado ka mga balita. Commercial sa Tauras. Nanay tatay lululula alas sa 5:04.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
4: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
6: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, permi kabang dunay hangin ng imong tiyan. Basin dunay diferensya ang imong lever, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na dunay polycosanol, ang uban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mapatuan usab sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga maoy minaot daog miguba. Sa mga atay, ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kendoro, Misamis Oriental. Pahimus ni usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Market Sera Gura Bus Terminal, Lapasan ka Kendoro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipo, trakaso, TB, pneumonia, o kapan pang makabalatian. Inom na o Mighty C.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix sa mga butika.
11: Magnum Opinion. Sa retired Chief Justice Artemio Panganiban,
12: it's not necessary that 16 should vote in favor because it's impossible to get 16. Fairness cannot be rendered nugatory simply because of circumstances beyond the control of our people. Our people deserve still to be given justice because the 15 present can still act and render justice and be able to discipline whoever is to be disciplined. I believe that the senators have been empowered by our constitution to act, and our constitution trusts their judgment. As I kept saying in the past, if our constitution, therefore our people who ratified the constitution, wanted the Supreme Court to settle this question, then it should have provided that the constitution should be the tribunal that will decide impeachment cases. Hindi po ganun eh. Ang sinabi ng constitution, mga senador, kayo po ang magde-decide. Kayo po ang hari rito. Kayo po ang masusunod.
6: Alas 5:09.
13: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress adult diapers.
11: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
6: Balik tamay gala sa ito, managuban sa ito, kaburang mga karong kabuntag, may gala, buntag na, Pilipinas. Alas 5:09, may gala nga itong oras. Hindi may gala sa ito, managuban. Alakamas na ito, may gala, kamas na ito, kamas na ito, kamas na ito.
1: Wadwad na tamay gala, wadwad na tamay kasuking tigpaminaw. Standby may gala sa itong mga dugang na itong mga report, mga isgutanan ng atong programa. Usa sa mga isgutanan sa nato karon mga igsoon, galing pagbatikos lagi sa mga kinimang ginikanan ng ato may gala sa itong DepEd Secretary nga si Sunny Angara. Bitaw good mga igsoon, no? Makasaway ang atong DepEd magigala nga Secretary nga si Angara. Nga naman, sige lang kagto sa eskulahan may gala, sige lang papugi, papicture. Priskon, priskon. Ang pangutan na kung sumayon yung solusyon aning sigig pamusil sa mga eskulahan, Angara. Wagin mga igsoon kay matur pagani may gala sa mga nagparangat mga igsoon o kinibang sulat nga ito may gala sa Secretary. We don't need another photo op. Diba? Sige lang. Para lang mga igsoon pag agto rin to, bisita, human, uli. Pag nanasay na pamusil, bisita na po. Wala gid mo solusyon ang himuon ni ini magalang pagkamusil sa ato mga tungaan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Makasaway ba no? Makasaway tanawa guys si Angara. Pag agto niya dito, wa ipulos. Ato dito Ingles Bangko, speech, nakikiramay human. Wala gid mo solusyon ani ang ingon ani. Di ba? Wala ba? Manang gitawag mga iso pa pambutangan magalaog. Mga eskwelahan, butangan mga igsoon og mga tag 50 ka mga gwardiya, dapat ang coordination may gala sa gwardiya o mga o sa may angay gid buhat may gala ni ini maundang na gani mga pagamusil. DepEd Secretary may gala, tanga po nga dako. Diba? Huwag yapo'y pulos. Ato dito, na imapusil. Ala, daghang kay mga kamera yung umadab. Diyos. Grabe mga kamera, daghang kayo. Bisag asa, left and right ay kamera. Ingko dito. Priskon, priskon. Sama ni. Kingkoy ni nga styling ato mismong eskwelahan karon sa DepEd. Kiningkoy. Diba? Makasaway ba? Makasaway mga igsoon. Kiningkoy nga style. Hulat-hulat ng tagnanay mamusil. Ato dito eskwelahan. Bisita kunuhay. Para sa inyong pagbisita. Unsay resulta sa inyong pagbisita. Hulat na sa mo nga. Lain na sa mga pagbisita na sa ninyo sa mga eskwelahan.
2: Magnum. Buntag na Pilipinas.
1: Huwag yun yung gobyerno mga igsoon. Diba? Nga itong DepEd Secretary. Inutil yun mga igala. Sige lang agto mga igsoon ka na pamusil, agto rin to. Pag interview ni mo, nakikiramay po tayo. Mawagin mga igala, wagin mga igsoon nga solusyon bitaw yun ganit na mautro. Why konkreto mga igsoon nga solusyon? Statement mga igala nga itong DepEd. Kinana mga igsoon katanga mga igala si Sunny Angara.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Makalagot no, no? Makaputong mga igsoon na mga ginikanan. Grabe na kang suko, grabe na kay mga suko sa mga ginikanan. Diba? Kaya nga itong DepEd Secretary, maulagi ang trabaho. Sige lang yun mga igsoon, uban may gala sa dagan kay mga sakop sa prinsa. Pag-asa siya mo paingon, hala, hagod-hod. Abot dito, ingod sa bangko. Naarin mga igsoon, mga statement. Istorya sa kadyot. Human istorya, nakikiramay, uli. Diba? Inalar, magiging kasimple may gala katanga yun mga igsoon ng atong DepEd. Di na lang yun mangitag pamaagi bitaw mga igsoon. Ngayon, dapat ha. Natay himon nga pamaagi nga masolusyonan kini mga shooting. Oo, dapat ang tanan mga estudyante. Monitoron sa mga kinibang mga magtutudlo. Dapat bawal ang mga cellphone. Dapat bawal ang mga... Mungkin unta dapat ba? Kaputong mga igala, kagani na na'y mga dahang kayo mga igsoon nagpadangat o mga minsay nga mga ginikanan. Nga dili na daw sila gusto mga igsoon sa another na sa nga potoop. Di ba? Kaya abot ito, papicture sa mga susumakini. Di ba? Papicture sa mga maestra, selfie-selfie. Diba? Kabisi ba sa inyo mga selfie-selfie sa mga eskwelahan? Agto sa Angara dito, pa-selfie. Grouping sa mga susumakini. Di ba? Need job, maginana, grouping sa mga magtutudlo o mga school principal, mga mag-potoop yun. Need job lugar na. Para yun nga na-evidensya nga ni Antong yun. Grabe ha, oy, namatya na ganina, dagani na nga matay, pero ang kagabisya nyo, silpi o mga putoop.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Why nada, may gala. Kaingot na nga, why nada, tanawa ragod. Nabay nahihin mo nila mga igsoon sa DepEd. Ha? DepEd Secretary, nabay nahihin mo niya. Sunod-sunod na lang ang pagpamusil. Magulat na sa taan ni Magala, unsa na sa simbako palayo. Di ba? Huwag yun. Hangtod karon wala statement may gala sa DepEd nga maoning atong buhaton, maoning buhaton ninyo. Wala. Gahulat lang may gala o nanasay si Bako lang palayo, di ba? Atulad sa eskwelahan, potoop. Need yun, magpotoop mo diya mismo sa mga eskwelahan nga daghan na nga matay yung estudyante. Groupings, Hala, grupi. Mura ko na nahimo, may gala ni Angara, grupi. Mas tilang ginoon, makasaway, may gala, puri gaba, mga isoon. No? Puri gaba, kay nga naman tayo mga estudyante ko, puri gaba, kay tanawon, may gala, nga mo ato kasikulan, kay mag-grupi-grupi lang mo. Silpi-silpi. Mura ninyo nahimo, silpi-silpi. Unya mga bata in tao, looy kayo nang gamatay, kay ipagbusil.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Gino, ko pastilan, tabang mga langit, naunsa naman eh, wag na ganimao ani. Diba? Wag yun, tanimao may gala. Saon taman ni atong dipin sekretary nga outro pamod mga igsoon. Di ba? Tanaw na ko ninyo mga ginikanan ka mo, ganahan mo nga ang inyong anak na pusilan lugar diha na matay may gala. Tanaw nyo sila na grupi-grupi lang, nagsilpi-silpi. Nagrupi-grupi dito sa stage. No? Pastilan ginugo ka sa lawayon magay may gala.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Alas 5.15 na may gala nga itong oras din ni may gala sa atong managuban sa atong nga programa. Karong buntaga may gala, buntag na Pilipinas. Ato sa tani Magnum Hunter Angel Sado balikan sa nato may galang report pinagi ni Magnum Hunter 20 alas 5:15. Hoy katawala ba na mata na mo niya kay buntag na kamas na mo tanan niya kay buntag na. Kamas na kamas na kamas na kamas na kamas na kamas na kamas na. Wad-wad na mo, wad-wad na mo, wad-wad na mo kay buntag na. Biato sa tani may galang sa report sa abdo ka tumang kauban may galang karong buntaga. Ato tamay gala ni Magnum Hunter G. Alzado kay matod pa magigsoon nga investigation sa nagparayo kunong ka matod pa may parayong disgrasya nga kamatay may gala diya sa makasandig. Naibala na ko karon magigsoon nga kaila manipod na ko na ini ang namatay. O kaila manipod na ito namatay kaya itong classmate kagabi nag-PM po sa ito may gala while katulog na takarot na pagbatan ko sa buntag. Ang akong classmate na ako mag-exon sa EBCOM, MASCOM, na si Doc Maravillas, nag-PM lagi siya. Noong ang namatay na mag-exon, amo na po na kaila mga sukit ni Kaminaw. Pastilan, paitag yung kain, no? Kinabuhi gin ba sa disgrasya? Wag yun ta may gala. Wag yun, di gina to kuan. Di gina to may gala kalikayan. Sus, dandan mo na ito may gala ng disgrasya. Sus, you know, Wato sa report, Magnum Hunter Angie Alzado. Investigasyon nagpadayon, mag-aison na sa Gracia, may nagkamatay, may galas motorista na sa makasandig. Sa report, may galas akong na-inpuhan nga siya gibanggaan. Dito gipanulong siya, ha? Pastilan. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Pagkakasunan na sa rin-tara ng investigasyon sa itong traffic enforcement unit, may kalabigitan ining disgrasya ang manaytabo din sa Dacos Cugendoro, kagapang lawa, particular na din sa Mayari, kaning ato ang South Boulevard, kanimutang din sa Magbarangay, makasandig din ato ang syudad, kinuman lagi nga usa, kaning Honda po na magnumaproceed nga sa Kenan, nga kaning bigit po din nga disgrasya, tali sa usa ka ADV 160 Matte Black, nga nagresulta gipod sa pagpanaw sa usa ka lalaki nga gila nga si Mr. Dandan na magdamapansin na si Dandan na Alcordo. Ibot siya sa kini nga maong biktima, wa man munta po ni siya po ay dautay po nga may tabo sa iya po magdamapansin dahil base po sa mga pamahayag sa mga nakasaksi sa mga insidente. Kung pananglitan, ang kanipo din po nga driver nini po nga sakina na plaster lang po nga nahimo na sa pag-agi sa nahisgitan nga dalat. Ibot siya kung magdamapansin yung kini nga motor ng amping ba doon kaya gibanggaan magun siya, nahitabo magdamapansin na siya magun ang nabanggaan nining driver nini po nga sakina. Oo nga, ngingong nga. Tulog daw, gikan sa pag-overnight po dito sa Malagindigan, may sami sa rental o katugon. So, kaning dihang nga nagmaneho siya sa maong vehikulo, wala na damang magdumapansin. Nga muna po niya hapo nga mabangga ang motorsiklo ni inipo nga maong biktima nga si Mr. Dandan. So, si Mr. Dandan, kung magdumapansin, nakaangkod yun din tapon o mga dagang kaning injury sa kalawasan o fatal yun po. Tungon kay sumag pang yun po magdumapansin, nini po nangisgitan nga sakinan ang motorsiklo nga driver nini po nga maong biktima nga si Mr. Dandan Alcordo. So, giingon yung kining sakinan po magdumapansin nga kalaputi nga Honda nga usa ka adunay plate number nga AFA 5550. Nilay man po nga respondihan sa toko mga otoridad o gaganiman ila po rin po nga ikustudiya kini samtang ang driver magdumapansin nga si Mr. Dandan Alcordo nini po nga usa ka kaning ADV 160 mat. Nilayon po siya nga respondihan po sa toko mga basa nagikan sa Philippine Red Cross. Pero wala ginagdugay magdumapansin at kinabuhin nining nagisigitan nga biktima. Misan pa man nga, doon ay mga medical team, sabihin mo sa pag-responde, sa mga po nga insidente, nagkod lagi kay Dagan, nagkod po dami ha po nga sa mga nila angkon, sa pong fatal area sa iyang lawas, o yung hindi nga nakutuan, naging punintan kayo siya sa iya hanggang kinabuhi. So, matag ba sa mga otoridad niya, ina pong palawa man ang investigasyon, kaya lagi, wala mo po yung CCTV dito po dahil sa maupo nga area, apa na, nandun na ba yung mga pipila po nila nakawitness yun magdamapasin, kaya ila po yung nga susihon kung sa unsa po maagi, nga nung nagkabangga, yun po na yung druha, atul po sa mga tungkol sa maupo nga insidente nga nilisulta din po na sa kamatayon na ugada naman kung ibasi po nato sa kanina pin parang ilapong na sitwasyon po sa kapwa labang dumapasin tapos ito po sila na, sa papid-pid na yun na po dapit sa may barikada o kanina sa may pathway na agianan po sa mga tao lugar din sa may Rio din sa may South Boulevard sa barangay Bakasan Dingding atong nga syudad. So ang duha ka mga vehikulo puros man na damage apa ng usar yun po ang nakabasan sa kinabuhi kanina sa motorsiklo nga ADV sandang ganito nga driver po magdumapasin din po nga sakyan ng puti, kasantangan man po no, nga nasa kasadiyas at nga traffic enforcement unit. Uga, niling adlawa ang pagblaster sa kaso ay pasaka bato ka kaniya. Hilabi na po nga doon na po iya mahitabo po magdumapasin no, kung diligid po na mahitabo ang pagpahigayon sa kalipunin pong negosasyon, talipun na sa pamilya nga muuyon o muhimo magdumapasin sa pagdawat lugar nga doon na nilay amicable settlement tali po na niini pong ilang pamilya o ganiini pong hisgitan po ng lalaki nga mo po nakabangga sa kaning nipanaw si Mr. Dandan Alcordo. So karong adlaw lang magdumapasin first matatang ang pagbato sa itong mga otoridad labi na sa investigador niini sa traffic enforcement unit ang pagpalo kaso kung panalitan man na niini mo himo sa pagpalo po o ganiini disinterest lugar po nga mga dokumento ang pamilya ni ining si Mr. Alcordo. Pero sa fight po ni Mr. Alcordo magnumapasid, ang iapong nga kabanan po nining nagbangutan, ila po rin po nga respetuhan po lang ang ato po mga otoridad kung unsa po yung magawas po na sa investigasyon. Apa na sigurado, nga di po nila po na himuan po magnumapasid no, ang pag pamiling po nga mudawat ng mga ayuda gikan po dahil hindi po nga driver sa sakyan na nakabangga hindi po nga maong nga biktima ito lagi kaya wabigin po ni Ginahom ang kamatayon hindi po nakisita nga biktima nga igo lamang no nagbaliyo sa motorsiklo pero wala na nakaluli o lahos sila po nga pinuanan kung ang kininakabsan kinabuhi din na sa may makasandiga kagahapon ng adlawa balita gikan din sa CEO kinis mag-120 ang jalsado sa balita o serbisyo Magnum Radio
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Salamat magdumantar ang Angel Sado sa Ginoo ko pastilan. Ako ragya po ni sila magilang mga senior diya magilang kaniyanto sa Pilgrim Christian College. Oo kanis dandan gayang manghod ani or magulang man siguro. Ako po bagay soon nga bats yapon sa EB Mascom sa Pilgrim. Una nga daghan ni kailas dandan kay buutan man nga bata, basketballista man pud ni. Ayari mo dula nga mo sa dandan Alcordo. Anak ni may gala sa may panaw na may gala nga midyaman katong si Bingo Alcordo katong taas buhok ma. O nga midyaman ka ni Atos Kagayan. Anak ni niya si Dandan. O niya mo nagnaan ni sa gobyerno gyapon trabaho. PhilHealth man ata. Di ko sure kung asa mo nag PhilHealth ata ni. Nadaghan ng barkada mga igsoon kay markada ng bataa. O hilig mo ng basketball. Ni markada nagagin ng mga amigo. Pero saon taman may gala nga disgrasya mang yod. Ang Hyundai Accent, manag Hyundai Accent maantali nga sakyanan. Dito mangin may galami paigon sa iya, mga galag bangga, mga isong bungkag yung motor eh. Kusog-kusog, gid nga dagan, kaya karay magong bulibad na to niya, hanutoy kay padaganan. Huwagi ka diya, magmotor ka or magsakyanan ka, abi ka hanutoy kay andalan, mga isong pino kayo. O, oh, way lubak-lubak, di ka mo untol-untol, muna nga kung padagan ka diya sa bulibad, diya mismo kay kanaraman maagian ang bulibad din sa ato, ang maagian sa mga sakyanan ka niya, ramang makasandig. While din sa ato mismo mga igsoon sa Ring Picas may galang nga Rio de Oro Boulevard di man pwede diya maagian kay daghan man dagan-dagan diha na diha may gala sa makasandig nga Boulevard hanutoy pagsulod ni mo gikan mga igsoon anang kinibang tungaan may gala sa Liceo diha pagsulod ni mo diha mga igala absos kanang building bang dako kay diha kaniyan tunga wanahuman gi-occupy naman na karoon sa usaka tungaan so pag-agin mong rotunda pali patuo ka mga igsoon pagtuo patuo na pud ka na idea agianan magigala para mo laos ka dito sa tibasak o laos ka dito sa tulay laos ka dito sana kay agian magigala tuloy-tuloy dan kuan ang dalan kada bitong pino kay ba wag yan mga igsoon iliho kay mo sa kiran basta mo agi ka diha kunya siguro lagmit kusog yung dandangan kay bungkag mga igsoon atubangan sa EDB nga gisakya ni Dandan Alcordo muna magigala disgrasya no di gid matag-an mga igsoon bisag unsa ang atong amping kay nanata sa atong lane nanata din sa atong dalan kita bagay banggaan mga igsoon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Disgrasya, basta disgrasya gyud may galaw, wag may lakis disgrasya. Kondolensya sa Alcordo pamilya. No, labi na tong kinibang higalan na to ngayang igsoon. Kondolensya, brother. Sa unta man gyud disgrasya man. Wow, agi yung laki may glass disgrasya. Damay. Buntag sa ni Doc Marabillas niya. Sa'yo kayo ito nag-chat sa ako. Pero saan lagi mga igala nga kuan, kinibang saan mga igala nga wapa man mga igala kinibang sa'yo kayo ito nag-chat na to si Doc Marabillas. Lamat ka da, Doc Marabillas, itong classmate. Itong buutan sa mga classmate.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Abi kita sa oras may gala sa ato managuban sa ato ka programa karubuta ka bundag na Pilipinas na pasensya kayo sa panangutan na may gala asa na yung People's Day karon kay Lunes na ba? Ang People's Day karon sa kagamanan sa syudad dito sa Barangay Gusa busy karon may gala si Kagawa Joseph Butoy Baltasar o si Kapitan Marlo Tabak busy sila karon kay Diakon ang People's Day karon daga na kay tao nagsayo na silang barangay daga na kay gusto may gala mohabil sa People's Day na sige Gusa day karon ha. Na sige, Barangay Gusa. Inyo po karon ang People's Day. Di may gala sa Barangay Gusa. Ubos mga isos pamungula ni Kapitan Marlo Tabak. Magrepepe, sa'yo ko nagmata, pero wala ko'y kape. At tubig im na. Awa mong guard, pag wai kape, tubig yun na. Magrepepe. Asa raman. Kuma, ah. Wala pa, hulat pa ta. Ulat-ulat patasin niya sa kuan, kumilik. Ang kumilik, nangandam yun na. Kaya mo, may ilang trabaho, pero kung ang wala pa'y balaod, wala tayo mahimo para yun, yun ta. I-shout sa ko, shout out sa ko, palihog, maglubibay, naminaw, mikaroon din sa barangay Pagatpat. Okay, mga barangay Pagatpat, ha, may buntag ninyo. Sa taran, may taga Pagatpatanon, na yung pagaminaw nyo taran niya. Pagat patanon ba? Kulba sa ganyan. Pagat patanon eh. Kulba kayo. Bitaw may galaw. Wala naman ko igong oras eh. Pasensya kayo ha. So wala ko nabasang minsay. Isa ko mabasa ugma na. Tingubo na to. Ato nga nao no. Tingubo na to ba? Ang minsay ugma. Parang kuan. Kinibang mausara na to ha. Inyong mga greetings minsay. Mabuntag na kuno ni Joel. Naminaw karon atong higala na to. May magaminaw ni Muriha. Grabe kay Joel eh. Sayo kayo Joel Urias. Minaw. Katawa rin siya. Sige, katawa lang niya. Kumbati lang, katawa-tawa lang yabunta. Abi kita sa unas, may kailan sa naguman sa tumura, makarabutan ka buntag na Pilipinas. Magno Persid Blanc, kanyang kumbang sa gawas ng catering man. Katawa naming gamhanan, nag-live ang barangan ako sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Alas 5:28.
14: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Basin dunay difference ang imong lover, mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ang dunag ni Polycosanol, ang uban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mapatod na usap sa mga pagtuon nga epektibo pang kontra sa mga toxins nga mo ay minaot daog miguma. Sa mga atay, ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kenduro, Misamis Oriental. Pahimus ni Usa, mag-ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine Wellness Center. Market Sierra Gura Bus Terminal, Lapasan ka Kenduro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
16: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubos ng level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
17: DTX 500. Ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500. Imo sa Disugard Sugar Cane Extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
18: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
17: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
21: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
22: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
23: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
24: Life extension, vitamin D3.
25: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
26: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
27: Mapalit sa mga butika.

0: News, alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Magnum Opinion. Sa retired Chief Justice Renato Puno.
1: Respectfully submit, however, that it is inappropriate to give Article 11, Section 36 a standalone literal reading. If we give this kind of reading to Article 11, Section 36, the threshold of 16 senators to convict will be fixed and immutable. However, if that is the intent, Article 11, Section 36 should have simply stated that the number of votes to convict is 16, period. But Article 11, Section 36 did not say so. Instead, the language used a fraction. It says two-thirds of all members of the Senate. By using two-thirds, the number of votes to convict will have to move depending on certain factors. But more than that, Your Honors, a strict standalone literal interpretation of Article 11, Section 36 may result in absurdities and may result in injustices which will defeat the purpose of the Constitution.
0: Mga higala, unsa nga mga balatian nga pwede na tumakuha sa kainit sa panahon? Aniya si Dr. Maria Bibina Casino, Provincial Health Officer sa Misamis Oriental, para sa tubag.
2: Here sa PHO, nangandam kami sa mga epekto sa mga panglawas. Kaya ang inhinyum, hili man lang sa dehydration, nagdala. Nasa kani sila yung mga risgo. Nagkikaingon na ni Dr. Adilia sa City Health, no nga, dili lang ang high risk sa dehydration, kung dili, kuan gihapon kita, magbinantayon kita, nga mo taas ang atong kaso sa waterborne diseases, diarrhea, no, vomiting, kalibanga, plus dengue, kaya ang tendensiya, tungod sa kakulangon sa tubig, mag-stack, mag-gayod kita. Ang tendency, daghan ang atong dengue cases because mag-stack man ang atong mga katawhan, labi na gayod dito sa kabarangayan, nga minus ang supply sa ilang tubig. So, ang tendensiya, no, dili nila ma-stack ang ilang tubig sa gusto nga pamaagi, pinaagi sa kinahanglan atong takluban, usahay mapabayaan, labi na kung magkuha ang mga bata, magkuha sa tubig, makalimot sila nga ilang siraduhan. So, mao ka na ang role sa ginikanan, sa pagsulod gayod, tan-aon, kung nga, ang mga tubig nga gi-stack nato, no, limpyo, luwas sa mga kagaw sa kalibanga o matakluban gayon para dili mga mangitlog ang atong mga lamok nga nagdala sa dengue. Ang stacking sa tubig, makadala ka na sa sakit nga kalibanga, suka kalibang. Tungod kay ang pagkinahanglan, make it sure nga atong mga container nga atong pangsudlan istakan sa tubig nga mainom. No, limpyo.
3: Limpyo.
2: Gawas ni Ana, magnum dyan, kinahanglan kung ipabukal gayon na to. 30 minutes na pagbukal-bukal and then ipabugnaw, no, ayha dayo na to, mainom. Para luwas kita sa sakit nga magdulot sa dehydration tungod sa kalibanga.
4: Oras, alas 5:36.
0: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in Music, News and Public Service, Fair and Balanced in Commentaries and Public Affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News, nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News, ug karon aniya ang inyong Magnum Newscasters.
4: Yang luwan sa mga balita sa Magnum Morning News, sa mga balita ta sa Magnum Local. Father Derjan Favorada, mibuti agad ako ang kalamigitan sa Marcelo sa kinabuhi sa katawhan ni Magnum National, kabig 17,000 ka mga pulis. Gipakatag alang sa Magdumdum sa anibresaryo sa declaration sa Marcelo karong adlaw. Magnum National Russia, gibang himakak ang pagsaba-saba sa European Union kalabot sa planong aggression batok kanila. Magnum Business, Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, nabalaka sa posibleng dako ang mawa ang produksyon sa humay. Magnum Entertainment, Bianca Umali, okupado sa iya mismong podcast na nag-isgot sa Life Lesson and Realizations. Magnum Sports, PSC Chairman Patrick Gregorio, gi-congratulate sa Philippine Women's Soft Tennis Team kinsa may unang nakasakbit og medalya sa Pilipinas sa Asian Games.
3: Magnum Morning News.
4: Mayroon kumusta mayong buntang karong adlaw Lunes, 21 ang petsa bulan sa September 2026. Hinabating balita, Magnum First Seed Blanca.
5: Og Magnum Kia Abilinosa.
4: Og karon sa Magnum Radio, History Today.
3: Magnum Radio,
6: History Today.
4: September 21, 1972, ding adlaw, gideklara ni President Ferdinand Marcos Sr. ang martial law o balaod militar pinagi sa proclamation number 1081 dini sa nasud sa Pilipinas. Among declaration gihimo ni Marcos pinagi sa live telecast o broadcast sa television o radio, giing ubo sa pagduma sa mga sundalo ang tibok Pilipinas, diin si Marcos ang mahimong commander-in-chief sa Armed Forces of the Philippines kun AFP. Isaran nga naputos sa kangit-ngit o kagubot ang nasod ubo sa diktaduya nga pagduma ni Marcos sulod sa pipila ka katuigan. Subay sa Amnesty International, 3,200 ang patay, 34,000 ang gitortured og 70,000 detinado ang biktima sa Marcelo sa 1972 hangtod 1981. Sa pagkakaon, gidundum ang ika-54 katuig nga Marcelo sa nasod.
3: Magnum Radio,
6: History Today.
4: Og karon sa ato mga balita sa atong Magnum Lokal, gipadayag ni Father Derjan Favorada, Social Communication Director sa Archdiocese sa Cagayan de Oro, nga dako kayo ang kalamigitan sa Marcelo sa kinabuhi sa katawhan. Mato ni Favorada, pinagi ni na sinatian ang dili mayong kasinatian sa mga Pilipino kundi miubos ang moral sa kinabuhi.
7: Ugi kini sa kalamigitan sa kinabuhi sa tanang mga Pilipino ug moy naka shape ni ini sa society isip nasud ay dili maayong karanasan, dili maayong mga kagahapon nga mga kasinatian diin. Nagsugod gayud dito ang mga naay mga mao'y pagkunhod sa kanang moral na kinabuhi, ilabi na sa itong mga pangagamhanan, ilabi na gayod sa daghan kaayo ang nakabsan sa mga kinabuhi ng mga Pilipino diin biktima sa maong martial law. We pray for the souls kadto mga biktima ni ini, and also
4: samtang narawangan usab si Father Favorada nga tus mga tao grupo nga magpaygayog protesta nga buhaton kini nga malinaon.
7: Ato lang kining buhaton diha sa insakto nga pamaagi. We should not resort into violence. We continue to fight for our right. we continue to fight the cancer sa ato ang katilingban nga maugayod ang korupsyon. And unta sa hiniusa nga tingog madungog gayud kini sa ato ang pangagamhanan ug sa more importantly nga nagid kita ipag-ampo, inubanan gayud kini sa pag-ampo aron nga ato kining ihalad ngadto sa atong Ginoo aron nga dunggo niya ang ato ang mga mulo aron nga naagayo kausaban ang atong katilingban.
4: Pamahayag kadto ni Father Derjan Faburada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro.
5: Dugang magdumukal, zero tolerance sa bullying. Kinangpahayag ni City Central School Lead Principal Dr. Paul Badon. Kalapot sa mga insidente sa bullying sa mga tuhaan, matundi Badon nga ang insidente sa bullying kinahanglan nga masulbad sa mga issue sa lawak saringan pa lamang aron dili mo grabe.
8: Ito yung mga several reports na nagawa sa atong office na yung mga bully. Pero atong lang klaron, nag-iorienta na ito atong teacher na zero tolerance ta sa atong bullying. So kung doon ay bullying na naitabo, sulod sa ilang classroom, i-address na dapat sa atong mga maestra para dili na mudako ang issue, dili na mudugay. So i-address na nila and then doon na kita yung mga existing protocol na kwan ba, flow. Kung dili gid makaya diya sa level sa maestra, ato nang ipa-amot na dayon dere sa atong office. Pero atong i-encourage yun atong mga parents, ang atong mga maestra na sulbarong yun ang bullying na issue diha palang daan sa classroom para dili na mong mudugay. Kana ramang kasagarang may tabo, kanang mga kansya-kansya, may nanang mga name-calling bitaw. Pero again, the school implements zero tolerance sa bullying kay any form of bullying is bullying.
5: Ang pamayag ni City Central School Lead Principal Dr. Paul Badon.
4: Peace and order drive batok gapanglimos rugby boys og prostitution gingusgan sa CSWD. Sa balitaog serbisyo na si Magda Hunter Angie Alzado.
9: Gitutukan karon sa mga bataan sa CSWD ORPC ang mga insidente kung magdumaparsid yan doon ay mga makita po din sa tusdakwa sa Cagayan de Oro nagahimo sa pagpanlimo sa gahimo po ang ubat sa paggamit din po ng rugby na at kadalanan nagsingot-singot o gano'n po yung puno aron malikayan ang prostitution na po yung mga din makita sa ito pong mga otoridad nagahimo sa paghulat din sa mga kadalanan aron yung mahimo po sa pagtanyag nini po ilang servisyo nga pisikal nga kalipay gibot yan sa itong bataan sa ORPC nga sila ulahin nga pagpahigayon sa ilang kampanya kining peace and order drive for the protection of vulnerable persons against mendicancy, rugby boys and prostitution na resulta kini. Sa ilang po rin po nga pag rescue o paghimo no, sa pag-arresto po nining mga nanambigit sa nagkadaiya po ng mga kalihukan din sa Tusdak Bayan nga na po yung paglapas ng balaod. Giingon nga nahimong nga kabahin sa ilang po rin pong operasyon ang ato mga pasinahigikan sa Kukpo CL na Kukpo WCPD section magikan sa Police Station 1 o gahangtod sa Police Station na 10 na Kuman. Gibutiag nga naasa sa Sinday na ibig kabuo ka mga individual ang ilang na-reach out at wala silang gilusad ng operasyon diin sa mga Police Station 1 di Visoya. Adunay na himo nung pag-arrest niniduha ka mga badjaw mendicants usa ka babae nga adult ug usa pud ka minor di edad nga lalaki samtang aduna po yung mga children at risk o car diin nagresulta po nino sa pag nila sa tulo ka mga minor nga babae ug upat pud ka minor nga mga lalaki sa Police Station Tukugon aduna 16 ka mga badjaw mendicants ulon ini mga hingkod ng panuigon unom ka mga babae duha ka mga lalaki ug aduna po 8 ka mga minor di edad 7 ka babae usa ka lalaki aduna po yung mga children at risk. Itong mga nanambigit po na sa paghahimo o pagsingot-singot sa rugby, guban pa. So, ana sa 5 ka mga babae, 5,000 ka mga lalaki ng minor de edad. Dini sa mga area sa Police Station 3, Agora. Ibangya po na ito ang mga pasanagikan sa DSWD ORPC. Aroon ay unom ka mga children at risk. Kung kini sila, puros mga minor de edad nga lalaki. Dahil yun, aroon ay usaka, badjaw mendicant ka minor de edad. Doon sa may Police Station 4, Carmen. aduna po'y pito ka mga hingkod ng mga panuigon, upat ka mga babae, tulo ka mga lalaki, o aduna po'y walo ka mga minor de edad, tulo ka babae, o lima ka mga lalaki, nga nagahimo po na sa pag, singot po ng uban po din nga mga lagbi, o aduna po'y uban, nga posible na nagtanyag po sa ilha pong lawasong kalipay. Dahil yun, aduna yung mga badyaw mendikas, kaya po nga ilha pong, rescue, duha kini ka buhok magduma proceed. Doon din sa police station 9 Nazareth, nakarescue po sila, o napulo ka mga badyaw mendikas, duha ka mga hingkod ng panuigon, walo o nga puros mga babae, aduna po din po'y walo ka mga minor de edad, yung bilangkuban, so upat ka mga babae, upat ka mga lalaki po, yung mga minor de edad. Nunot ni ini, adunay 22 no ka mga reach, na reach out nila nga badyaw, nga mendicants, dayon na 22 ni ini, mga minor de edad, nga itin over karon sa ORPC holding area, alang sa temporary nga shelter, safekeeping, o nga further po ng mga assessment, aron nga matagan sila nga nagkadaiya ng mga intervention sa ato po din po nga lokal nga kagamanan sa Cagayan de Oro. Gidugang pa sa ORPC, nga magpadayon ang ila po pag-reach out sa ilang mga kliyente, diin tinguha nila nga ma-integrate ni sila, subli sila pong pamilya. Alam yun po da sa ila po nga pag-lanta po mag-numapas ni diin pong uban, sa mga hingkod naman ang uban niini, na po yung pag-issue po niya city ordinance violation na receipt. Dayon na iingon po niya ang tanang mga kaso, i-endorso ni sila na sila mga respective district offices alang sa dugang po yung mga assessment, monitoring o pag-check sa ila po rin pong welfare. Ang uban niini mag-numapas po siya, doon na po yung coordination nga doon sa ila po rin pong mga lokal na kagamanan kaya dili mag-unin sila kalubad yun no, nga taga din sa Cagayan de Oro ang uban. May dayo lang din eh, aron din po mahimo sila po nga pagpanlimos o mahimo po na mag-numapas po sa pag-exploit lagi po din mga bata. Kaya ila po rin po nga gisugo nga manlimos din as kadalanan. Lundan niya doon na po ipagtap sa laing pong lokal ng LGU aron po nga makahimo po din po natong dakpan sa Cagayan de Oro sa paghatag yun o ga mas maayo mga intervention nga to kanila kung sila makauli na ipod sa ila po din po mga yutang natawhan. Balito ng hipos ikan sa All Response and Processing Center kung ORPC sa CSWD. Kini si Magdum 120 Angel Sarris, balita og serbisyo, Magdum Radio.
5: Gibot yag ni Miss Olivia Teresa Pahente Pelagio, OICN, ang Supervising Probation and Parole Officer sa Oroqueta City, Department of Justice Parole and Probation Administration, o kasampang Mindanao Representative for the Psychological Association of the Philippines, CONPAP Board of Trustees. Ngayon lang itutukan ang pagdasig o parehong pag-monitor sa mga paruli and probationer. Kiniyaro niya masigurong plastar ang integrasyon sa mga maong mga individual, samtang na sila sa komunidad.
10: Kailangan ginatawag na sila i-encourage ka nun ay para sa amo ah, naagid na ginatawag o ka ng continued na follow-up sila ha, and then monitoring. And aside from that, we work hand-in-hand with the Barangay Council and the BHW para makita kay dili magiging yung 24/7 nga gatanaw sila. So naagid close coordination muna ang pinaka-importante. There's always hope. There's always a second chance para sa kanila.
5: Ang pamayag ni Miss Olivia Teresa Pahente Pelagio, OICN Supervising Probation and Parole Officer.
4: 4,500 ka employment matches ang natala sa DICT Region 10 sa Balitaog Servisyo na si Magda Mahantar, Mincho Kabaktulan.
11: Nagparayon paghihapon na ang Information Communication Technology Course Training ang botan sa Department of Information Communication Technology Region 10. Mato na ni Regional Director City Rama Alawi sa DICT Region 10 nga tumong sa nasangpit nga kalihukan nga matunulan, magiyahan o matabangan na masirbisyuhan pinaagi.

0: by offering online courses in Bisaya to our LAKIP platform and facilitating over 4,500 digital employment matches, we are witnessing the transformation of hope into opportunity.
1: Ang pamahayag ni Regional Director City Rama Alawi gikan sa Botana sa DICT Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
2: PhilHealth Region 10 nag-awhag sa mga tawhan nga pirming mag-update sa membership. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Faith Velez.
3: Nanawagan ang PhilHealth Region 10 sa mga membro nga i-update ang ilang membership record o magpa-enroll sa YAKAP program sa dili pa magkinahanglan og serbisyong medikal. Sumala pa sa PhilHealth Region 10, dakong tabang ang sayong pagpa-enroll aron malikayan ang kalangay sa serbisyo ilabi na kung adunay emergency nga panginahanglan og medikal. Gibutyag sa ahensya nga dali ra ang proseso. Mahimo kining buhaton pinagi sa igo PH apps. Diin piliun lamang ang PhilHealth og piliun ang pinakaduol nga accredited nga YAKAP primary care facilities. Ubos sa maong programa makatagamtam ang mga membro og libreng consultation, preventive care og padayong pagmonitor sa kahimsog. Balita gikan sa PhilHealth Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Alas 5:52 sa oras para intamigala sa dugang mga balita.
4: Giklaro ni Ms. Cheryl Quintara, CFE, VP for Homegrown Franchises and Director for Membership sa Philippine Franchise Association, kung PFA. Nga dili kinanglan ng minilyon nga sila pero yung mga franchise sa usa ka negosyo. Mato ni Quintana, nga daga na pwede ikapilian yung mga bagong negosyante, ng mga franchiser nga membro silang kahupungan sa nagibutyag ni Quintana, nga dakog impact sa ekonomiya sa mga rehiyon o bisnes sa sunod ekonomiya ang ilang makalihukan alang sa pagnegosyo.
5: O siyempre, excited man tayo pagka madtumi sa mga regions kay it creates more jobs for the regions of the Philippines, especially, you know, after pandemic, nakitaan man nato na ang pag-expand ng mga brands is not just in the metropolitan center. It's no longer Manila. It's already, the growth is now in the regions. So here in Northern Mindanao, we're very excited to open the doors to our Filipino entrepreneurs to join franchising as a sector, and of course, you know, it creates a lot of enterprises, scale them. So if you are a brand that is just existing, for example, in Northern Mindanao, now you can expand all over the country and also beyond the Philippines. So
4: ang pamahayag ni Ms. Cheryl Quintana, CFP, VP for Homegrown Franchises and Director for Membership sa Philippine Franchise Association, CONPFA.
2: Fire Safety Campaign o Unified 911 Satellite Center gitutukan sa City LGU o BFP. Sa balita o serbisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
6: Ayos mo naman po siya, dito tukang karoon sa lokal na sagamanan sa kagayan di oro ang pag-pangampanya yun po dini pong fire safety aron nga malikaya na po naman po siya noon doon mga incident sa sunod dini sa tuwa sa syudad. Samtang ang Unified 911 Satellite Center mapunig i-welcome po nga karoon na pwede nga i-establish yun po dini sa tuwa sa kagayan di oro magdumang first itong lagi pwede ikalimod matagkaroon po niya doon yung mga emergensiya na dapat nang ipod nga dali nga madawatan sa tuwa po din po nga mga otoridad ang tuwa po din po nga pagpanawag nga tupod sa ilaha. So, ganiman, nag-iingon po no, ang itong mayor, pinaagi sa itong city administrator, Attorney Roy Raagas, na sila po mo lumang presino. Ako ilang pasalamat sa mga volunteers, ilabi na sa itong mga kaning kaubanan po din sa kaning komunidad, nga nagatingwa po doon makatabang sa itong Bureau of Fire Protection o sa Cagayan Bureau of Fire District. Mga responde din po, panahon nga doon ay mga sunog. Pero mas maigit po mo lumang presino, nga madungagan po ng kahibalo sa tuwa po din po mga katawan. Sama na lamang nini pong ipanghingos dyan, mga fire safety campaign. Ano na gano'y mga road shows nga ipahigayan ang atong BFP Region 10 nga suportado po sa lokal nga kagamanan sa Cagayan de Oro. At paminaon si Attorney Roy Raagas.
7: Ang fire safety, disaster preparedness o emergency response dili lamang responsibilidad sa Bureau of Fire Protection. Responsibilidad natong tanan. Ang laing-laing fire safety demonstration, emergency response activities, rescue techniques, of information booth. Importante kaayo kini kay knowledge saves lives. Kung kahibalo sa unsay buhaton sa panahon sa sunog o emergency, mas dako ang

0: atong kahigayunan nga malikayan ang kadaot o mapanalipdan ang kinabuhi. We also welcome the continuing strengthening of our 911 emergency response system, including the establishment and operation of the unified 911 satellite command center here in Cagayan de Oro. This is a significant step toward making emergency services faster, more coordinated, and more accessible to our people. Sa atong mga bombero, rescuers, police, medical respondents, volunteers, ug tanan nga serbisyo sa panahon sa emerhensya.
1: Matumod mga fansin ang pabayag ni Atty. Roy Raaga sa ang ato pinipong city administrator kalabot lagi po dahil sa commitment sa ato pinipong nga lokal ng kagumahanan alang po sa pag-responde o alang po sa pagkatagpagtaga at hindi po panginang lang po sa mga risk communications at ulusap nga doon mga insidente din sa ato sa dakbayan o ginabi na po magdo mga fansin ang pagpabalog din po sa katawan at ang paghimo sa pagtubahag din po mga emanansiya din sa ato sa palibot din lawang din po ng obligasyon sa ato po mga otoridad. Panadunag yan po po yung inanglan sa pagpartisipa sa ato pa rin po nga mga katawan. Balita ng Hipos Gikan City LGU, kinis sa Magdum 120. And J. Alasado sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Ugaran sa itong Barangay News Update. Giawag ang mga residente sa Barangay Gusangan mga pilong magpahimulo sa mga serbisyong ay hatag sa kanyang departamento City Government karong adlaw sa Tsyembre 21 ni Gatuiga kinyang mandado na usab sa City Government of Cagayan de Oro ang mga serbisyo sa publiko mga mas doon sa katawan pinaagi sa People's Day ni Mayor Lando Clarix Uy ang gobyerno doon sa katawan o ang katawan doon sa gobyerno. Samtang sa itong Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kuni MB Northern Mindanao, ang air quality index sa Cagayan de Oro anaa sa 95 PM 2.5 AQI, tagol 176 PM 2.5 AQI ug sa Iligan 188 PM 2.5 AQI PM 2.5. Samtang sa DILT office nagpainumdam sa publiko nga mag-amping ug mahimo sa gikinahanglan nga mga lakak aron mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze ug sa dili maayong kalidad sa hangin. Likayi ang dugay pagpabilin sa gawas, sinabi na ako makita ang haze ug limitay ang pagawas panahon. Sa udto hangtod sa hapon, kinahanglan ni mas mag-amping ang mga vulnerable. Nga grupo labi na mga bata, tigulang, mabdos, dunay asthma, allergy o mga sakit sa kasing-kasing ug respiratory system. Pagsulob ug gusto nga mask, mas maayo kung N95 kung mugawas. Sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze, sirad ang mga bintana ug putahan. Kung dili maayo ang kalidad sa hangin, iron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze. Sulod sa balay, paggamit og electric fan o air purifier. Kung aduna aron makatabang sirkulasyon sa pagpaayo. Kung napagpaayo sa kalidad sa hangin sunod sa balay, pag-inom og igo nga tubig o pagkaunog masustansya ang pagkaon aron mapaligid ang panglawas sa respiratory system. Pabiling updated sa opisyal ng mga pahibalo gikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DNREMB ang uban pang hingtungdan nga ahensya sa gobyerno.
3: O karon sa Tumagno Weather Alert sa pag-asa.
4: Magnum Weather Alert.
3: Justin Navarro, good morning, Justin Navarro.
5: Yes sir, maayong buntag sir, maayong buntag sa itong mga suking sa Paminaw. Para sa itong nga lakaw sa panahon ng karong adlaw. As of alas dos ganina, matay na monitor ng low pressure area gawas sa itong Philippine Area of Responsibility. O gangyahang lokasyon ay nasa 2,090 km east of eastern Visayas. Sa pagkakaroon, wala man siyang epekto diri sa ato sa Mindanao. Ugang localized thunderstorm ang nagpatayin kini nga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao ug makatinati lang sa panalagsang pagbag-o ngadto sa mga panganuron nga kalangitan nga naay chance na mga pagulan kilat og pagpanalugdog tungod kini sa localized thunderstorm. Posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kihimay ngadto sa kasaranganang magagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 27 to 33 degrees Celsius ug ang heat index nato karon diri sa Misamis Oriental kay posible nga moabot sa 42 degrees Celsius. Atong adlaw musubang kaninang alas 5:31 sa buntag ug mosalop ng alas 5:38 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 6 sa buntag. Mauni atong latest weather update, gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Bulugan, El Salvador City. Ini si Justin Navarro, daghang salamat.
3: Sir Justin!
5: Yes, sir.
3: Sir, mga tala na tagamay, kaning ilping, pasulod. Asa ba ni paagi, Sir Justin?
5: Yes, sir. As of current, sir, kay, base sa itong mga model, kay wala man siya chance ng mahimong bagyo or low chance ang iyang chance ng mahimong bagyo. Or,
3: okay.
5: Kung masulod man siya sa itong Philippine Area of Responsibility, sir, diri lang siya sa northeast part ng itong Philippine Area of Responsibility, sir.
3: Pero LPA ni siya, posibleng LPA, niya nagya po ilan ulan, of course, ani, Sir Justin?
5: Yes, sir. Kung ang iyahang cloud bank man, sir, kay layo man siya sa land, so possible, sir, nga walay ulan as of current, sir, diri sa landmass ng Philippines, sir.
3: Okay. Kay lagmit ani Sir Justin, ang ato lang ampo nga bisag ulan-ulan nang gud ginagbay kay tugon sa kainit ba sa tong panahon, mauga-uga sa nang ato mga mabasaas pa nato mga pananom.
5: Yes sir, diri sa Mindanao sir, ang inasan lang nato nga mga pag-ulan sir katong mga localized thunderstorm
3: nga tingali
5: nato tuig hapon og sa gabi sir.
3: Pero wa gyud chance nga makabunok bagas ulan, pero wala gyud na kadjot ra pug kay mahuman mawala ra dayon Sir Justin.
5: Yes sir, as of current sir, diri sa Misamis Oriental, kay gamay man ang chance niya nga mag-ulan as of karong adlaw sir.
3: Okay. Sige Sir Justin, nabaro sir, salamat kayo sa oras og may buntag nimo.
5: Salamat sir, maayong buntag.
4: Magnum Weather Alert.
3: Ilabati magala Justin Nabaro at ang pag-asa weather forecaster alas 6:02.
4: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Gabanakit ba ang joint sa imo mga tudlo? Nang hubag o nagbukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C ka na. Kini usa ka Alkaline Vitamin C. Mupaubo sa uric acid sa imong dugo o manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas na labing konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika del Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, naimutang sa Market 3. Agura lapasan kagaya Duro. Text lang 0985-0132, 198 o 0991-450-4163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Magnum Morning News.
10: Alas 6:05, may gala market nyo sa tamang presyo sa tamang igsoon sa merkado karon na binasa kugon. Barato magid gapon ang ato mga presyo karon magigsoon gusto tabo palit niyang detalye sa balita og serbisyo na si Magda Hunter Angie Alsaro.
11: Yes, pwede mga pasino, alas sa itong abag-bunitan sa mga presyo sa palalitaw ang sa may kugon na public market ni ining mga panahuna. Why ang ay kabalaka, tungon kayo maura, maghihapon po magnuwa for sino, pakay dagko nga pag-increase yun sa mga presyo, kay kanaadlam dito gahimo sa pag-bunitor sa mga presyo ni ining po mga bugas, sa gikan sa bugas, paingon sa mga panunan po dato, hindi po sa atong po mga katawahan po nga gusto, nga masunod din sa merkado sa kugon ng atong syudad. Hindi dito sa mga bugas mo lumang for sino, dapat dahil tayo mapalit, no, nga taga 41 pesos ang matagilo, pataas na dayon ang presyo ni ini. Ang pinakbarato mo kining Maria Rice 46 pesos ang matang kilo, gisundan na po kini sa Planters Rice 48 pesos ang matang kilo, dayon tag 50 pesos ang matang kilo sa Local New Harvest o ang Dorado Rice 50 pesos ang matang kilo, tag 52 pesos ang matang kilo. Sa uban po niya, nag-display po nini po magdama for seed. Samdang ang jasmine rice, 52 pesos ang matagkilo. Ang valencia rice, 55 pesos ang matagkilo. Wagwag, 35 pesos ang puna, 55 pesos ang matagkilo. Dayon, ang sinandume, 54 pesos ang matagkilo. Ang di rosas, 55 pesos ang matagkilo. Ang square line, 58 pesos ang matagkilo. Ang intino rice, 60 pesos ang matagkilo. Organic balingan sa red rice, 62 pesos ang matagkilo. Ang 7-tonner valencia, 43 pesos ang matagkilo. Ang young master, 60 pesos ang matagkilo. Ang mangbigas, 62 pesos ang matagkilo. Ang valencia rice, 55 pesos ang matagkilo. Dayon, ang kalimbugas, 42 pesos ang matagkilo. Sa ato mga kaisunan po, nga gusto po magdumapar sino nga muhimo po sa paglibot yun sa merkado sa kugon, magdepende na yun po na kung asa mo mupalit yun po nga makabarato-barato po mo kayang uban nga naghihimo sa pagbaligya sa bugas magdumapar sino, lain-lain magod ang nila po din po mga presyo. Like ang uban, na doon ay mga nag-display karoon o ga kaning ang baligya lugar nga Jasmine kaning sa Princess Bea ano na nagbaligya og barato na itag 56.58 yang uban puno na pinagbaligya pud magdumapasin og tag 52.53 so kani depende puno kung asa mo nga magahimo sa pagpamalit dira nga puno kay 54 pesos ang mataga kilo dili sa denta sa tumong panud ano na tumakaisunan puno nga gusto nga mopalit og karne kada hapon nga adlaw o katong pagka Biyernes di magdumapasin ano na gihimo nga nagtago ang ato po rin po mga kalagkuhan ni Apon po no sa Sabda, din po sa kaming pagpangulo ni Kagawad Kabanlas, Enjoy Kabanlas. Doon na po yung mga sector po sa local o sa mga import local ng mga hog raisers o sa mga meat importers po dahil po na ito magdumaprasid lagi. Kaya din sa may kuhin public market na himong issue ang pagdaghan ako sa supply na ini po ng mga imported na karne na nahimong pong kompetensya yun po sa local ng mga karne pamaligya din eh. Na mas barato man yun po o 100 pesos magdumaprasid. Kaya kung din ka sa karne nga baboy karon nga unod ni barato-barato kagika 330 ni Antong ni Aging Adlaw nasa 320 ang mataga kilo. So kani siya sa unod mga numapersin sa karne sa baboy nga gikan na sa mga nag-display karon ini pong lokal no nga mga local ni mga karne nga ipang display mo na yung 320. Pero kung maani po pwede yung food mga duma proceeds sa mga imported nga karne, ana sa tag 220. So, matod pala ipod sa mga vendors po nga nahinabi po na ito kagapong adlaw ni Antony Agi po mga adlaw nga di na unta lagi magkagugot po sila ang ato po mga namaligya sa lokal o namaligya sa imported. Kapareso man sila nang iwat po nung magnegosyo nga makabuhi silang pamilya o makaservisyo sa publiko. So kung kamo gusto ninyo nga makahimo po nung o nagdaginot mo nyo makahimo mo dagan sa pagpamalit, magdepende na gid po magdumapresent kung sa yung paliton ang imported ba o kaning lokal. Pero matod pa ni kagad sa banlas nga ang utas sa mga solusyon po nila nini ang proper labeling gid po para makabalo ang mga tao na kaning lokal mo gining bagulang gyud nga giyahimo pud no sa pagtumod gikan sa slaughterhouse gidala dinhi sa merkado sa kubo ning atong syudad. Dayon kumin tagbaka 440 pesos ang matikilo ang manok nga kaning whole chicken magdumapresid na sa tag 200 pesos ang matikilo ang kanang mga cut na sa 120 pesos sa matag kilo, ang TL 110, ang ulo 55, ang matikulong 220, ang kinaya na sa 110 to 140 pesos ang matag kilo, ang atay na sa tag 220 pesos ang matag kilo. Kung dinisagda sa itong mga isda, no, sa mga gusto nga magtinula, maghimo sa pagpinirito, magala kaninya himo lugar po sa pagsubba o baka magkinilaw ni inipong adlawa, ang bangus na sa tag 240 pesos ang matag kilo, ang tilapia 200 pesos ang matag kilo, ang pidlayan tag 240 pesos ang matag kilo, ang karaw na sa 300 pesos ang matag kilo, dayon ang pandawan na nasa tag 300 pesos ang matag kilo, ang kaning unod di magnuma for sale pero kung buo 280 pesos ang matag kilo, ang subo ng mga dago nasa tag 800 pesos ang matag kilo, ang pasayan magnuma for sale nasa 400 pesos ang matag kilo, pero doon lagi po tayo mapalitan eh 320, 380 pesos ang matag kilo. Then ang kanang mga crabs ang pinakamahal din ipuno nasa tag 800 pesos ang matag kilo.
12: Sige.
11: Ang lucas ang nasa tag 450 pesos po ang matag kilo. Ang kaning tuwa pa rin po makaisuna nung gusto nga makagandaginot naagid po yung kaning pag minus po sa uban po mga 2% no, katong mga baratuhon ng mga isda hindi po mga panahuna. Pero sa itong mga kaisunan, kung gusto yun din yung mapalit, no, pwede nagyapon po din sa maong merkado. Kaya nagyan po magyapon ang kapilian kung gusto po ninyo nung maglibot pa din sa tuwa po nga merkado sa kuguning atong syudad. Magdepende lagi na kaya na may mga barato-barato yapon mag 2% meron. Di na yun siya yun as in presko yun po kayo. Kaya may mga nagbaligya o mga budlisan nga nasa 160 to 180 pesos po ang matag kilo. Yan na po yung uban po nung naghimo po sa pag display po mag dumapers yun ini po ng mga amag nga nasa 100 pesos po ang matag kilo. Sa itong mga kaisunan po karon, masunod din na sa mga po nga merkado na pamigyapon po yung mga nakadisplay ng mga naghimo sa pagpamaligya din sa gawas ng bahin. So, ngayon taga to ang sitwasyon sa palibot at huwag po i-expect. Dinis may usman niya gikapin area, huwag po niya sa gagawa sitwasyon mga mapersin naman yung pinaka huwag maulaulahi yun yung mga vendors po din sa paghipo sa ila pong mga baligya tulig yung nangyawat na mahalinan sa ila pong mga baligya ng mga kaning utanon o lamas. Ang utanon o lamas mga mapersin na agay po yung mapalit din yung taga pinutos 20-40 pesos ang mataga kilo. Dahil ng sa taas, no, daghan man dito sa taas, nag-abli-abli na po daw. Sa ito po din po nga pag-monitor po mag-duma first aid, nagsugod na po sila. Dahil nga taga Sebda, nag-imo naman po sila sa paglibot sa region, dahil din na po sa palibot sa merkado. Aron nga, ang ito po din po makaisunan yung vendors, di yun po nung magdugay po sa pagpamaligya des gawas. Kaya ang dagan sa trapiko, mga po yung angayan po niya i-manage. Dahil alin po sa kamanduan ni Ma'am Jocelyn na Peñalosa, kinsa nagsaulo ko na pong adlawas yung birthday mag-duma first aid, no, atong Sebda, ito po din po general manager. Ala yun po ni ini pong ihaliging kamanduan. Sige. Dapat mahindlo yun sa daling nga panahon ang palibot sa merkado. Aron nga pag-abot sa peak hours, hawa na magdumapar sila resulta sa pagkahuot sa dagan sa trapiko. Balita na ipos gikan dyan sa Google Public Market sa itong Magnum Market News. Kini sa Magnum 120. Angie Alzado sa balita og servisyo Magnum Radio.
12: Salamat Magnum Angie. Alas 6:13.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Maumi pa dayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
13: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Ang Geritox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
17: Let's go!
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy
19: breathable panty liners for everywhere confidence.
20: Kailangan ni mo cash karon? Emergency? Tara na sa The Rural Bank Coffers Out, Corrales Avenue, City Oaks. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Dekan Financial Services. Awag or text 0970-561-4487.
21: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
22: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
23: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Magnum Morning News.
12: Para yung tamaygalan sa itong mga balita o garon sa itong Magdum National, kapig 17,000 ka mga polis. Sige pagkatag alang sa Magdumdum sa anibersaryo sa declaration sa martial law garagod lawa. Mato ni Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Tiwa ba sa National Capital Region Police Office kung NCRPO ang dugang puwersa gikan kinis kasigbit nga rehiyon. Alang sa pagkatag seguridad sa mga lihok protesta. Samtang ipakatag usab sa ubang polis ang ahensya sa gobyerno sama na lamang diya mismo sa Senado.
24: Sa ngayon po, kumpleto na po yung ating employed personnel. Ginagawa na lang po natin is yung from time to time na accounting po ng ating reserve force para naka-ready po tayo in case na kailanganin po natin ng dagdag na puwersa doon sa iba't ibang monitored rally sites po natin dito sa Metro Manila. Po, nasa 17,085 na po yung ating personnel na i-deploy. Kasama po dito yung ating mga CDM contingents at mga contingents po mula sa iba't ibang sa ating mga kalapit na regions. Ito pong 17,000 plus na personnel na ito po ay mga CDM contingents. Kasama din po yung other deployment ng NCR. Kagaya po ng ating mga border control points at mga magmaman po sa ating mga communities, yung mga checkpoints and all other po na deployment po ng NCRPO. Pong latest na assessment is meron po tayong magaganap ng mga pagtitipon dito po sa meron po tayong mga nakatakdang pagtitipon po sa areas ng EDSA Shrine, People Power Monument sa Mindiola area, Liwasang Bonifacio, at syempre po yung pong ibang pang naglagay po tayo ng security coverage sa iba't ibang government facilities gaya po ng Senate at House of Representatives.
12: Pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, tigma ba sa NCRPO?
25: Never again, never forget. Kaya panawagan sa pipila ka grupo nga nagpaygayon sa protesta sa Pagdumdum sa anibersaryo sa deklarasyon sa martial law karong adlaw. Mato ni Rafaela David, National President. Sa akbayan nga manubag ang responsable sa flood control project na ganang iyon nga sa mga misalmot sa Tilion March sa Mayaging Tuig ug dili kontento ug naglisod sila sa paglakag sa nalambigit sa maong anomalya.
26: So binabaha pa rin ang taong bayan. Kaya nandito tayo para ipaalala na nagbabantay ang mga mamamayan para siguraduhin lahat ng sangkot dapat maragot.
25: Ang pamayag ni Rafaela David, Akbayan National President, sa panggibutyag ni Dusty Lidiango, nga midoyog sa protesta ang wala pa matao din sa kalibutan aron magkigiusa sa panawagan nga dili kalimtan ang kasaysayan.
0: Ito po ay isa sa pinakamadilim na yugto ng ating kasaysayan at iyon din po no ang naging daan ng ating demokrasya na ating tinatamasa ngayon. Kaya nararapat lamang po na bilang mga kabataan no patuloy po tayong umalala sa martial law.
25: Ang pamayag ni Dusty Lee Biango.
12: Alas 6.19 ng oras sa Gidusong sa Asian, ang Digital Economy Framework Agreement, CONDEFA, aron doon ay maas maayong mabuhunan ng digital space. Matang dito ay si Kitar Extina Roque, dago oportunidad kini para sa Pilipinas, labi na sa MSME o online entrepreneurs sa pagpalapad sa ilang negosyo sa tibuok rehiyon.
1: DEFA is not just another agreement, it will be a region's game-changing advantage. For us, the Philippines, DEFA is important, or the e-commerce platform or digitalization is important because we are 7,600 islands. If we exhaust the full potential of DEFA, for us, the Philippines, this will be an advantage for us.
12: Pamahayag ito ni DTI Secretary Cristina Roque.
25: Magpuno ang mga Senator Josh Garong at Wakalabon sa voting threshold doyap sa botong nagikinanglan sa pag-ukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mato ni Senator Josh JVS ito nga na kung tabang para kanila sa pagdesisyon ng mga amin si Curie upang argumento sa prosecution ng depensa sa umabot ng Merkules alang sa sangpit ng isgutanan.
2: Malamang po ay may focus kasi patatapos lang yung amicus curiae. Narinig natin yung mga legal luminaries, mga former chief justices and justice of the Supreme Court. So siguro pag-uusapan na lang kung magbubutuhan ba ito, yung manner o ang residing officer na lang through our consensus. So pag-uusapan. Although ako mag-excuse ako bukas, meron akong personal lalakad, no? Yung necrological services ni Governor Dax Cua.
3: Ay, opo yun.
2: Po isa sa mga pinaka-naging malapit na kaibigan. Kaya ako mag-excuse ako, ibabalik siguro kung for lunch. No? Kaya malapit sa akin yan si Governor Dax Cua, kasabay ko sa COVID. At po na malaking bagay na nagkaroon tayo amicus curiae. Ngayon papakinggan ko both sides, both defense and prosecution, no? Para marinig po natin yung kanila pong mga argumento. So sana mabigyan tayo ng ilang araw para ho makapag-isip-isip, matimbang kung ano po ang dapat na maging desisyon.
25: Ang pamayag ni Senator Judge JVS ito.
12: Samtang napabili ng baruganan ni Attorney Salvador Panilo, kani Chief President sa Legal Counsel o President sa Spokesman, nga 16 ang threshold, ang conviction is impeachment trial, batok ni Vice President Sara Duterte. Kilat usap sa isgutanan sa Senate Impeachment Court, kalabot sa ihap sa magbuto sa impeachment. Mato ni Panilo, nga nagabiling gyapon ng senador, ang mga napriso o nagpatambal sa gawas sa naso, dinungdan 24 pagigyapon ni ang mga senador.
4: Under the Constitution, it's very clear. The threshold is 16 simply because there are 24 senators. Whether the senators are in jail or out of the country or are sick, they remain senators unless they resign, they die in office, or they are expelled. So hindi pa pwede mong palitan yun. Kaya palaging two-thirds sapagkat yun ang ginawa ng framers para mag-guarantee yung ano mo, security mo. Hindi ka basta matatanggal. Kailangan labing. All they have to do is to read the transcript. Moreover, sinasabi ko nga sa programa ko, excuse me, yung mga pinag-uusapan ngayon, dati nang pinag-usapan yan sa Congress, alam na nila yan. I'm sure itong mga taong ito, meron na silang, yes.
5: And oo, even hindi mo, chance.
4: And even hindi mo sinali yan, alam na nila yan kasi nga, dati na nilang narinig lahat, inuulit lang naman yung mga sinasabi niya sa impeachment court. Plus, pag binigyan mo ng transcript, nandun lahat.
12: Pamahayag Katon Attorney Salvador Panelo, Chief President sa Legal Counsel o Presidential Spokesman kani Antony Prasaran Rodrigo Duterte kanhi.
25: Nalto si Akbayan Party ni si Presidente Michel Jokto nga dili kinahanglan pa sa balaod doon masiguro nga insakto o galuwas ang firearms si Gampingan sa legal firearms user. Mato ni Jokto i-require sa mga gun owner ang pagtugot sa pagsusi kung giyon sa pagtagong ilang armas tungkol kay public interest o national concern kini.
6: Nung narinig ko yon, ang naisip ko agad ay hindi naman kailangan na ng batas. Ang kasi yung batas, ibig sabihin, manggagaling sa labas sa pamahalaan ng utos, eh bakit hindi kaya i-require na lang ang lahat ng gun owner pag register nila ng kanilang baril ay magbigay ng kanilang sangayon na pwedeng inspektahin yung kanilang mga yung paano nila tinatago yung mga baril nila. Kasi matter of ano na ito public interest at national concern itong nangyayari sa mga eskwelahan natin. Kung ganon, hindi na kailangan ng batas at mismo sila na yung magkoconsente, sila yung papayag na pwede ngang i-search o tingnan yung mga kung sa, paano nila tinatago at kung safe nga ngayon. Basta limitado lang doon kasi
25: samtang gibutyag ni Jok ng responsibilidad sa mga nagpatunog armas nga siguro nga luwas kini sa peligro.
6: Bigyan ng mas malaking parusa ang mga sa pagtago nila ng kanilang mga baril sa kanilang mga bahay. Kung madali lang makuha ng mga bata yan, ay hindi naman pwede yan dahil nasa kanilang responsibility. Owning a gun is a big responsibility and there must be corresponding stiff penalties for those who are negligent in terms of gun safety.
25: Ang mga pamayag ni Akbayan Party List Representative Chel Jokdo. Og karon sa tunga Magnum Health Alert.
3: Magnum Health Alert.
25: Giagad sa Department of Health kung DOH ang katawan nga piliyon ng ilim na wala esukar o gamay lamang ang sugar content. Subay sa DOH, yung kinakalang sa dili pa mainom. So taon una kung unsa kadaghan sa asukar ang naasa imong giinom. Isip-isip before you sip. Ang usa ka kan sa 330 ml na soda nga nagkandida sa 30 pesos ngadto sa 33 pesos. Equivalent ka na siya sa 35 grams nga asukar kung siyam ka kutsarita nga asukar. Mas mahal ang soda, mas dagang piligro pang dala sa itong lawas kung itandi. Sa mas maratong tubig nga luwas na pinam lumasabang DOH nga ang kanunay nga pagkonsumo. Sa mga ilim ng daghan o sugar, posibleng magresulta sa kondisyon. So sama sa obesity, diabetes, suguban pa.
12: Alas 6:26 na ang atong oras sa og karon sa atong Magnum International sa Russia. Ibang-ibang magkakaroon ni Russian President Vladimir Putin ang pagsaba-saba sa European Union nga doon na kini planong aris kon agresyon. Bato kanila, mato ni Putin nga kung may magdeklara o gubat kini ang mga EU states og dili ang Russia. Gibugusab sa Russian leader nga buot lamang sa mga estado nga pampanalipda ng ilang tagsa-tagsa ka problema sa ekonomiya og ibasol sa Russia. Sa tabela ka leader sab sa North Atlantic Treaty Organization ng NATO ang napadayag sa labis pagpagandam sa gitagtang hybrid attack sa Moscow. Doon nini nag-ingon usab si Putin nga gusto nila nga mabuhing malinaon apan kung may gusto buatake kanila mapugos sila nga pagsukol.
25: Samtang sa Ukraine, patay ang tulog ang mga tawag na damay ang Osarakong refinery at sa pag-atake sa mga drone sa Ukraine sa riyon sa Moscow sa katapusang adlaw sa eleksyon sa parlamento sa Russia. Mato ni Mayor Sergei Subyanin sa Moscow kakapin sa 1,600 ka mga drone na nagpahulong din 450 nini padulong sa kapital. Samtang sa Ukraine, nagpahayag ang mga otoridad nga 10 sa patkatao lagi pang tulog ang bata ang namatay sa mga pag-atake sa Russia sa riyon sa Kiev sa miaging gabi.
12: O karon sa Dumagdong Business na Balaka, Philippine Chamber of Commerce, Agriculture and Food Incorporated nga posibleng dako ang mawaha sa produksyon sa humay tungod sa epektos El Nino. Mato ni Nilo Fausto, presidente sa grupo, nga grabe, nasilili ang hulaw nga biktuan sa pag-harvest sa humay sa mga mag-uuma.
7: Sa tingin namin, combined yan sa supply chain issues natin at saka yung ating El Nino, baka malaki-laki yung mabawa sa ating production sa palay. Ang ating estimate, baka level tayo doon sa 2024 level. Kasi sa umakyat na tayo ng 19.6 noong 2025, yung 2024 is 19.08. Baka mas mababa pa rin. Ano? Sa dahil medyo extreme yung El Nino eh. Yung El Nino kasi, extreme na drought on one side, at yung kabila, extreme naman na rainfall na flood. At nakaraan na tayo dyan, nakita na natin halos isang buwan na tinamaan tayo nung tuloy-tuloy na pag-ulan. Yung mga nasa pool ay talagang mga 50% o 40 to 50% na kanilang harvest apektado.
12: Pamahayag gadto ni Danilo Fausto, President sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Samtang sa atong foreign exchange rate, usag US dollar agbalo karon 62 pesos 73 centavos. Canadian dollar, 44 pesos, 74 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos, 99 centavos. Australian dollar, 44 pesos, 45 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 97 centavos. Korean won, 4 centavos. Euro, 71 pesos, 91 centavos. Samtang sa gira sa Iran, tugon sa nabarayong kagubot sa tungatungan silakan. Kasamtangan nga presyo sa Dubai crude oil na karoon sa 115.46 US dollar per barrel. Kiniubos sa 0.77% kung itandik daan ng presyo nga naa sa 116.35 US dollar per barrel.
25: O karoon sa itong Magnum Entertainment. O kupado karoon ng aktres nga si Bianca Umali siyang podcast nga nagisgot sa life lessons and realization. Gawas ni Bisi na usap si Bianca alang pagpangandam siyang umabot gina kong proyekto. Mato ni Bianca nga nag-focus siya sa pagkatimahan siyang paglawas ning panahon na makita ang isuta siyang healthier lifestyle sa teasers na magbukas sa Always Yours, Never Mind nga pinakaunang romance drama film ni Nick Oban sila Joshua Garcia o Julia Barreto.
8: And I'm also pouring in so much time into taking care of my health habang may time pa bago pumalo yung mga busy schedules. When the projects come in, I go to my physical therapist, I watch out for what nutrients I need. I'm excited to be able to collaborate and work with a new set of people, with people who noon hindi ko alam kung makakatrabaho ko. And it wasn't so hard for me to connect with them because they were also very open in connecting with me.
25: Ang pamayag ni aktres Bianca Umali.
12: O garon sa Tumagno Sports, gi-congratulate the Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio kaysa personal ng milantao sa dula sa Philippine Women's Soft Tennis Team na may naghatag sa unang medalya alang sa nasod sa ika-20 Asian Games sa Higashiyama Park Tennis Center. Kailangan kuban nila ni Hilary Paas, Princess Katinig, Noelle Manyalak, Christy Sanosa, og Cher Rain Salazar. Nasayod usab si Gregorio nga kaya pa sa team nga magadaog og medalya kundi magkabilin ng ila mismong focus.
10: Congratulations to the Soft Tennis Association. Mabuhay po kayo. First ever medal in the Asian Games. Pinanood ko talaga kayo. Alam ko kaya niyo pang manalo ng medal. Focus lang po tayo. Nakakatuwa ang sport na to. We play na similar court, pareho ng tennis. Pero yung style iba dahil may pectus, malabot ang bolas, mag-aangan tennis racket. Pero same size kung saan naglalaro yung mga tennis players natin. And is this a sport na kaya rin natin mag-develop? Yes. And mabuti na lang nandito sa Asian Games. And we prepare for the Asian Games, win more medals. And then ayan, lalaban din tayo sa Southeast Asian Games.
12: Pamahayag ka doon si Chairman Patrick Gregorio o nanigibutyag ni Team Captain Bian Zuleta. Malipayon ang team tungod kay Usakini. Kamakasasaya nung kadaugan alang sa Philippine Soft Tennis. Kini ang unang higayon nga nakasulod sa podium. First sukad, kung finish sukad ni atong tuig 1994. Nalipay sila nga nasakmit o kung nakasakmit o bidalya alang sa Garbo sa Nasun.
11: Isa lang naman ang goal ng isang national athlete. Ito yung magbigay ng karangalan at medalya para sa Pilipinas.
12: Pamahayag ka doon ni Team Captain Bian Zuleta sa pagkakaroon na naa sa ika-19 na pwesto ang Pilipinas sa medatali sa SEAD. Inyo nabati atong Magnum Morning News. Sugaran sa itong headline review. Una sa mga balita sa itong Magnum Local, Father Derjan Faburana, mibutiyagan ako ang kalabigitan sa martial law sa kinabuhi sa katawan. Magnum National, kapag 17 bill ka mga pulis, gipakatag alang sa Magnumdom sa adversaryo o sa declaration sa martial law karong adlawa. Magnum International, Russia, gipagamakak ang pagsaba-saba sa European Union. Kalabot sa planong agresyon, bato kanila. Magnum Business, Philippine Chamber of Commerce, kung Agriculture and Food Incorporated, nabalaka nga posibleng dako ang mawa ng produksyon sa Humay tungkol sa epekto sa El Nino. Magnum Entertainment Bianca Wali okupado sa iyang podcast sa pag-iskot usap sa life lesson nga realization. Magnum Sports PSC Chairman Patrick Gregorio gi-congratulate ang Philippine Women's Soft Tennis Team kinsa may unang nakasakmit og medalya sa Pilipinas sa Asian Games. Hantrog ba alang sa itong Magnum Morning News kini si Magnum Persid Blanca.
25: O Magnum Kia Abilianosa.
12: Sa usaga gawas ng katilingban katawa na minggabahanan, managlay man ang barugan ako sa katawa na matuman sa balita o servisyo. Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
12: Oras alas 6:33 na sa mudag.
14: Oras atud kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix?
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
9: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
10: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
11: Mayong adlaw mga higala, welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat kay inungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabok kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshidov Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
13: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
11: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagyang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
14: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
15: Aiza Olog, tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun, nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Pananakit sa dibdib. Hirap sa
4: paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The Miracle Vitamin Hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Kung saan hindi mo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit, kung ang imong Vitamin D3 200 IU ra ang unod, diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa Vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang Vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
17: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
19: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
18: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
19: Wise jud ka, Marie.
18: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
19: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
20: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
23: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
25: Let's go!
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
28: Nang

0: Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
2: Anong uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinud nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, Liga ng mga Barangay, Cagayan Chapter, President City Councilor Marlo Tabak-Supak, sa sugyot ng lakip sa qualifications ang civil service eligibility sa mga magpapili sa barangay and SK elections. Full alert status ang ipatuman karon sa Kupo, dungan sa 54 ng anibersaryo sa martial law. Protection sa mga empleyado sa gobyerno o privado ang ingusgan karon sa Employees Compensation Commission. Kanukan sa kabistahan ni Santo Padre Pio, preparado na karong panahuna. Sa Tamagum National, kani Senate President Franklin Rilon, misaway sa payag ni VP Sara Duterte, nga gigaungan ni Presidente Marcos ang Senate of Judges o mismo ang Korte. Sa Tamagum International, United Nations, gikabalaka sa padayon nga pagbatake sa rebelling Houthi sa Yemen. Sa Magnum Business, DOA, padayon ang pag-audit sa power plant outages sa Visayas ug Mindanao. Sa Magnum Sports, Alas Pilipinas Women Volleyball Player Gia D. Guzman, miangkong dakong tabang sa ilang team ang ilang unang kanugan sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: Magnum 45.
2: Sa atong Magnum Opinion karon, uban sa balita opinion, samtang hayan pagabutuhan na sa Senator Judges karong Miyerkules, kunang ay bangubsan ang voting threshold sa pagkumbikto kang VP Sara Duterte, walay puas ug nagkalanay ng opinion ang atong mabati karabot sa naskutang isyo. Si Senator Robin Padilla.
3: Wala sa konstitusyon na magbutuhan tayo kung ibababa natin ang threshold o hindi. Wala yan. Hindi ko yan nakita sa konstitusyon. Sa konstitusyon ako. Hindi ako aalis dyan. Kasi dalawang taong kong pinaglaban yan eh. Alam ko kung gaano kahalaga ang konstitusyon. Pinipilit kong baguhin yan dati. Halos sumir ko na ako. Kahit saan na ako pumunta, inikot ko na ang buong Pilipinas. Kinausap ko na lahat ng mga matitindi sa batas. Talagang mahirap yan na baguhin talaga. Shocking sa akin yan kapag binago natin ng ganun lang. Parang nanaginip lang ba ako noon? Parang ganun.
2: Si Senator J.B. Ejercito.
4: Malamang po ay may focus kasi katatapos lang yung amicus curiae, narinig natin yung mga legal luminaries, mga former chief justices and justice of the Supreme Court. So siguro pag-uusapan na lang kung magbubutuhan ba to yung manner o ang residing officer na lang through our consensus. So, sa pag-uusapan. Although ako, mag-excuse ako bukas. Meron akong personal lalakad, no? Yung necrological services kay Governor Daxcua.
5: Ay, opo. Kaya
4: ito isa sa mga pinaka naging malapit na kaibigan. Kaya ako, mag-excuse ako, ibabalik siguro kung for lunch, no? Kaya malapit sa akin yan si Governor Daxcua. Kasabay ko sa kong. At po na malaking bagay na nagkaroon tayo amicus curiae. Ngayon, papakinggan ko both sides, both defense and prosecution, no? Para marinig po natin yung kanila pong mga argumento. So sana mabigyan tayo ng ilang araw para ho makapag-isip-isip, matimbang kung ano po ang dapat na maging desisyon.
2: Si Kani, Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panilo.
6: Under the Constitution, is very clear. The threshold is 16 simply because there are 24 senators. Whether these senators are in jail or out of the country or are sick, they remain senators unless they resign, they die in office, or they are expelled. So hindi pa pwede mong palitan yon. Kaya palaging two-thirds sapagat yun ang ginawa ng framers para mag-guarantee yung ano mo, security mo. Hindi ka basta matatanggal. Kailangan 15. All they have to do is to read the transcript. Moreover, sinasabi ko nga sa programa ko, excuse me, yung mga pinag-uusapan ngayon, dati nang pinag-usapan yan sa Congress, alam na nila yan. I'm sure itong mga taong ito, meron na silang, yes, And oo, even na hindi mo, and even to... hindi mo sinali yan, alam na nila yan kasi nga, dati na nilang narinig lahat, inuulit lang naman yung mga sinasabi okay. sa impeachment court. Plus, pag binigyan mo ng transcript, nandun lahat.
2: Madumduman nga na tumiaging semana, nagpabati sila mga opinion at tuwangan sa Senate Impeachment Court sila si retired Chief Justices Artemio Panganiban, Orinato Puno, ingon man si retired Senior Associate Justice Adolfo Ascona.
5: It's not necessary that 16 should vote in favor because it's impossible to get 16. Fairness cannot be rendered nugatory simply because of circumstances beyond the control of our people. Our people deserve still to be given justice because the 15 present can still act and render justice and be able to discipline whoever is to be disciplined.
7: It is inappropriate to give Article 11, Section 36 a standalone literal reading.
8: As long as they are members of the Senate, they constitute the denominator and computing the threshold of two-thirds because all means all.
2: Ang nagsunod ng mga opinion nila ni retired Justices Panganiban, Puno ug Ascona. Igsoon tingo ug pagpagabana. I-comment o i-message mga opinion. Uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page, Magnum Live. Oras, alas 6:50. Mga eksyon, kumusta mang buntag? Kini si Magnum, June Albino.
9: Ug Magnum, Angie Alsado.
2: Karong adlaw, adlawong Lunes, September 21, 2026.
1: Magnum Red Alert, alerto sa balita, alerto.

0: But basig doon ay mga, siguro mga pamaagi ba, nga example, magkogiyon ta ang ato mismong gobyerno, pinagi sa mga concern ng mga departamento sa paghatag mga advisory, mga pahimangno, sila gasalig lang, kanang na ay panahon nga morag mo warning ang ato mismong cellphone kay baga ba ito ang his? Ano na, di ba, musya ang cellphone na ito? Oo, kita, kanadlaw, yun atong ginahimo, ang pagpabati ni mga kalambuan o pahimangno ng ato sa ato mga kaigsunan para makalikay sa balatian. Bunga ning maunga kahimtang karon sa ato mismong sa karidad sa hangin e marusap ang grabing kainit sa panahon. Niyas pag-asa ang pagang weather forecaster nga si Kevin Caris. Kevin, may buntag.
1: May buntag, sir. May buntag sa itong mga suking tagpaminaw as of 2 a.m. ganiha, ito monitor na low pressure area. Gawas sa Philippine Area of Responsibility kanina sa layoon na 2,090 km east of Eastern Visayas. Hindi siya na low chance nga mahimong tropical depression sa sumusunod na 24 oras. Samtang dili sa ito sa Tibok Mindanao, makasanati ilang tas panalagsang pagdagom. Kahit doon na sa panganuro ng kalangitan, inoblans patak-patak ang pagulan, kilat o pagdalugdog. Tungod na sa localized thunderstorm. Kung natayhinay nga ito sa kasarangan nga hangin, magagikan sa habagat nga ito sa habagat ang sangpang direksyon o ang kaligatan, half-stay nga ito sa kasarangan ang pagbalit. Ang temperatura sa tundak bayan, magagikan sa 26 degrees Celsius at sa 33 degrees Celsius. At ang heat index sa Misamis Oriental, posibleng maabot sa 41 degrees Celsius. At ang adlaw ni Sidla kanyang 531 sa buntag, huwag masalo kanyang 538 sa hapon. At ang Philippine Standard Time, 6:58 a.m. Ang kana lamang balitang panahon, gikan rin sa DST Pagasa, kinis Kevin Caris. Salamat.
0: Salamat, Kevin Caris, ang Pag-asa Weather Forecaster.
2: Magnum Red Alert! Alerto! Sa

0: Ano sa 59 standby mga eksyon sa pagbalik. Panamdo muna sa among pagbalik ating iskuta na metungod sa barugana ni Kapitan Marlo Tabak nga nagasupak sa sugit ng lakip sa qualifications ang civil service eligibility sa mga magpapili sa barangay ang SK elections. Kaya nato ganyan mag-violin. Kaya nato pa niya. Bisa ng kapitan nga Norin Norait, may mong magkapitan eh. Basta kamalo lang mo istorya, niya na kayo mga pariente sa barangay. Oo, pwede.
1: Appeal mo na sa kanin ko, basta popular lang ka.
0: Okay, morang exaggerated na siguro, ikorek ko lang po, Norin Norait, dili po na magdamanji. Dapat kamalo kang mubasa, kamalo kang musulat. Basta kamalo lang kang mubasa, kamalo kang musulat. Bisa grade 1 lang ka, grade 2, grade 3, basta kamalo kang mubasa, kaya na. Sa nagang yung mga panong magdumalin nga magdumanji, no? Nga, kana bang naarang sa liber sa elementarya o makauman o grade 2, grade 3 maka, pero mayo ka mo in English. Nga naman, kana influence ko na sa mga kano, kana ito. Nga nakadumala sa tunasod briefly, no? Diin ang mga katagulangan kana ito, mayo mo in English. Akong papag kana ito magdumalin, marag di man tayo ito, wak man ito mag-graduate to high school, marag grade 7 ba ito? Grade 7, kana naman grade 7 ko na ito panahon sa mga kano. Grade 7 maayokin mo in English ano man no? Maayokin mo in English akong papa man pero numura kay grado ano ba siguro na yung mga difference lang sa mga grammar anak kay kanad to basta ka magkanunan kag Amerikano mo istorya o niya dayon labag binangang kanad to kay mga gwapo mga Amerikano gina-idolize ba at timanaan bisa mga sultihan slang na pagayo manulti siguro sa actual nga pagsulat basi na problema sa grammar pero sa mga kanang verbal lugar nga pag communicate maayo kay mo sundog eh slang pa nabta ni mo na magmanjo wala pa
1: nakoy mga apuhan magdun
0: apuhan
1: kanang koan maayo kay mag English
0: maayo mag English oo lagi kan influence kanato sa mga kano nya dayon murgi na nga sa kani adto pa nga mga kanapanhunan ang mga kapitanis, may kayo may in-English, bisan o gunumo o grado. Umuna nga, ang ba po, magkakapitan, kaya may kayo may istorya eh. May kayo may in-English.
1: So, muna nga.
0: Karon, naanay mga requisitos nga lugar ginasugyot nga dapat i-appeal na sa civil service eligibility ang magpapili kuno sa pag-barangay NSK elections. In fact, karon panahon na, mura o kung ang imo ba itong, kung ikaw kapitan, ang imong anak, ito na, kung mo ba na yung sistema yun, ba't may kong kagadunggan nga marag automatic nga maging eligible? Makaangkon o eligibility? Sa iski ba ito, huwag na sa giyo po ng kagiyunan?
1: Huwag na yung certain period of time siguro mo dun?
0: I-detalye pala yun.
1: Kung sa kung duman, di kung basta maka kuha na ka, servisyo na ka, so na din kayo, marag certain period of kaning time nga, nakaservisyo ka, then makakuha na din kag eligibility.
0: Mahoga na, naana ang mga privilehiyo ba? Sa mga barangay official, bisan sa iski, marang uban sab, ganahan daw nga ang ilang anak bakanto, maging, labi nagbaging chairman sa iski, or yung kunang kapitan, yung mga, ayaw ito mga anak, or ayang anak, mahimong maging eligible magkakuha eligibility kung panalitan usa ka barangay official o kapitan mismo ang amahan sa mga anak pero di kay ko kanabang detalyado kalabot talbat kadunggan ko na sa mga istorya anyway si Kapitan Tabak at Tumerabi karon taon kay di pa mutubag siyang linya karon para standby sa mga pagbalik panunod muna.
2: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
4: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kuy katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
7: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold. Naa donate 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
10: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
11: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
12: Para sa matinlong na dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy gatay,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
14: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
18: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, rib, simroof, steel bath, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-9644-524. Cebu and Cebu, ready na ba? Ang laang, may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile. Kailangan mo cash karong emergency? Tara na sa The Rural Bank Coffers Out, Corrales Avenue, City Oaks. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Daghang Financial Services. Awag or text 0970-561-4487.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Halos tanan online na karon. Og syempre, ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online. Kay di na nimo kinahanglan ang barya, wa na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure ang paggamit sa GCash. Login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation or fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions. Siguruha nga dunay sufficient fund ang imong GCash wallet mao nga mag-free cash in. Gamit ang official GCash partner merchant sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa para makumpleto ang imong shopping. Walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming anay sulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure ang checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2880 for Globe and TM 0272139999 for other networks. Fees may apply to no more. J-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchant nationwide.
6: Magnum 45.
7: Sa local government code ay Magnum Angie, og bisan sa Kinibang Department of Budget and Management Guidelines, qualified ang mga punong barangay, sangguni ang barangay members, barangay treasurer og barangay secretary sa civil service eligibility after sa usa ka term. Ang ako nasabtan bugod sa term, magdumanji, mao kining tulo ka tuig. Okay. For now, no? Kay plano mang kasaan. Tulo ka tuig nga gidugyon sila ang pag-alagad isip barangay officials sa mga kabutyag, kapitan, barangay, sa barangay members, tresurero, gang secretary, entitled sila sa automatic nga civil service eligibility kung panalitan makaservisyo sila sa usa ka termino. Sabton, tulo ka mga tuig, magdumaan di. But pasabot servisyo sa ka. After completing man, mo servisyo sa kang tulo ka mga tuig, after ano, ay pagkamahimong maka-claim o eligibility sa Civil Service Commission. Kini karon, kumudagan ka pagka kapitan, dagan ka pagka kagawad, gisugyot nga dapat doon na kay civil service eligibility.
8: Pero where siya advantages magdam dyan sa mga incumbent kay na naman to sila, no, katong, lapas na ba sila tulo ka to ang mga nag-servisyo karon?
7: Automatic man to sila makadawat, makabaton sa eligibility. Subay lugar sa balaod, kining sa local government code. But kinisugyot karon nga usas mga requirement. Ang uban gani, dapat gani ko no, degree holder. Degree holder kay ni muhin nga matanga, dili basta-basta ang trabaho sa usa ka kapitan, dili basta-basta ang trabaho sa usa ka barangay kagawan. Kay mga kuan gina sila. Labaw pa na gani sila presidente ko no. Kay usa kapitan ha. Ang kapitan ko no, maoy executive. O niya dayon, mausay, kanabang, maumay mag-preside sa kwan, sa ila mismong session. So, konsab, murasab siya o congressman, o senador baka, o niya, mausay mag-implement sa balaod. Di, nasa ang tulog ka branches sa ato mismong gobyerno, ang executive, ang legislative, o gang, kining judiciary. Oo, so mas labaw pag gani ko nagtrabaho sa presidente, pero may eligibility. Diba? O, wala namin gawin sa mga sugyot nga dapat doon ay civil service eligibility ang kining magpapili pag barangay and SK official, no? Di abis mo sa atong kabarangayan. Anyway, si Kapitan Marlo Tabak, basin og nabisi pa sa iyang pagprepara magdumanji, no? Kaya, kan man lunis man karon, so di si mo tubag sa emis mo sa tong contact karon panahon na subasin og daghan may mga preliminaries magnoan di before mo report ng dos trabaho. Dapat nakaplansado ang imong barong, labi na gulitaw ka, ikaw magplansa si imong barong eh. Pero karon panahon na magnoan di na ay mga mapalit na to sa mga mall nga kuan na kanabang dili kanang plansa, di ba? Bisan barong usahay gamito lang justification nga gusot mayaman. Sa kabarong ko. Di ba, nana? Di ba? Gusot mayaman. O nga nang imong barong lagi ka mo may plansa. Di o, gusot mayaman eh.
8: Ano po yung mga kuan karon kaning mga polo shirt nga ang design kay pareho sa kanang mga barong or kaning para considered gapon siya magdumdun ba?
7: Oo. Unya na nagi mga sanina karon magmanji nga di na kailangan ni mo plansahon. Mara ako nga magpalit ko akong suot. Kapangita ko karang di na kinahalan plansahon kay wamay mo plansa. Walay mo plansa. Kung ako magplansa, medyo kanya ito kaplansa man ko, pero wala na kapuyon ako magplansa magdumanji kay kinibang tiguang na ta. Maunang house, sakit na itong hawak, magplansa-plansa. Maunang gagapangita ko karon gagamit naman ko anang kanabitang
8: steamer.
7: Sabay tawa na? Skimmer?
8: Steamer. Magdumanji.
7: Skimmer tawag na?
8: Steamer ka nang
7: ah, steamer. Oo, murang nga murang maplansado na. Dili kana akong kanang manguha lang mga balibo si Irobi taw.
8: Ay,
7: kuan kanang. Nga na. O parang nga murang kay mas gilad man di paplansado unya dayon, dagat pag balibo si Iro, dabi nang mong Iro mudulog.
8: Kanang inana mo gud sa lint roller para so, mapilit ang mga balibo.
7: Oh, so mawala. Dili tanaw di mo sa plansado. Ano ba no? Okay, may mo plansa in town. Dia speakers linya na si Major Amy Simon, kini may kalabigitan sa ilang pag-full alert status karon. Ipatumang nila ni karon tungod kay naata sa ika-54 ng anibersaryo sa martial law. Medyo may buntag.
9: Yes, magnum-zoom, magpag-mind-buntag din yung tanan. O sa ato mga suking tagpaminaw sa magnum-radio, may buntag ka natin.
7: May buntag, ma'am. Need ba yun nga mag-full alert ang atong kapulisan? Considering wala may bahad sa atong seguridad, Medyo ma'am.
9: Yes, magdumzo na isagit kini sa mandato sa PNP nga once nga naatay mga red days kaning ginatawag na to nga anaka mga celebration nga angay gid nato nga hinumduman ug expect nato ang full security. So isa ni sa mga measures yun na ginahimo ni PNP kaning mag full alert tungod kay lagi dili nato pwede i-lower atong guard pag abot sa mga panahon nga i-secure, mas i-secure nato ang atong katawhan ug atong area of responsibility.
7: One connection sa mga kabagay dito sa Manila. 15,000 daw ka mga pulis ang gipakatag palibot sa Malacanang, magdumanji. Para nga ang katong mga list na di makapenetrate. Dili, kahit layo naman ito sa Malacanang, so wani connection major nga lugar pagka-alerto ninyo karong panahon na?
9: Wala bang yun siya connection magnum June kaysa naanda na gid na to. Once nga naatay mga red letter days or kaning mga holidays, special holidays, or other nga mga celebration, naka-full alert or heightened alert magita. So, bisan galing ang barm galing, bag umanta naka-full alert, barm election lang, pero apil ta nag-alert tiri sa ato. So, pag lower guard, lower sa atong alert status atong Friday, gibalik na po kagahapong adlaw ang heightened alert para sa full alert para karong adlaw. So, dili man yun ingon siya nga makita natong nga busy ato mga kadalanan nata expected yung mga rallies but still ang si COCPO o si PNP kanunay ato monitoring yung Magnum June adili nato i-compromiso or dili nato ipasagad ang kahapsay o kalinaw sa atong syudad para lang atong lagi kay dili nato makita nga na inabisi or na inag-submit or na inag-request for rally but ang monitoring nato kanunay gayud kay adili man lang bisan isang katawang atong protektahan but protektahan din nato ang tibuok syudad.
7: Pag may tamam og full alert status ang atong kapulisan di lugar na ingon nga gipitok-pitok ang matas pulis do na gipisikal nga may nato nga plastada sa atong mga pulis kun itandi sa normal nga mga kahimtang. Unsa may plastada gyud may tag full alert status di man ingon nga inyong mataham bulikatag insakto basin nga pitok-pitok mo na bulikatag insakto di man siguro gyud na naginay physical nga may nga nato department sa ato mga police sa mga importante nga bahin labi na sa Cagayan nga highly urbanized city nga daghan niri mga rally nga ato mga kanunggan ma'am major.
9: Yes, Magnum June, pag full alert ka, automatic na atong physical accounting. All naka-recall kay usually na magitay mga leave. So, recall na all accounted ang atong personnel. At the same time, natay strategic deployment. So, karon mas strategize na to ang intelligence monitoring, gathering of information. At the same time, mobilization good sa atong personnel on the ground. Kay dako kayo og impact magid ang presence sa atong mga personnel. So, mismo atong city director, direkta gila itong mga station commander nga strictly monitor yung atong area of responsibility. Kaya dili magid nato matagna ang mga lihok sa uban pod nato ang mga igsoon na gusto mo express sa ilang freedom of expression. But kabalog yun tanga kaning expression nato sa atong kagawasan, kinahanglan kita og legal mandate.
7: Okay, but so far, karong panahon na, tataw nga walay bahad sa atong seguridad. Medyo wala.
9: Wala magnunsunog. Atong yun yung ipanghinaot nga mula hutay tahantod nga mahuman ang adlaw nga walay mga kakulian sa atong area of responsibility.
7: Pero kung ako'y doon ay daw tagtuyo, magnumanji, makinin ko nga, taon, nagsalig sila, walay bahad. Kamangon ako ni, ano ba, sumot pa sabot nga bisan pa o walay bahad, ang inyong pag-alerto, magpadayon, monitoring ninyo, regular nga monitoring, liok sa ato mga intelligence sa ato intelligence community nagpadayo na kay basic na mutik advantage way nga og gasalig sila nga walay bahad major.
9: Yes, Magnum June, maugi kini siya ang tumuog katuyuan nga nganong naka full alert at kay para gyud mabutang gyud sa hearts and minds sa atong katawhan og sa atong mga personnel on the ground nga naa gitay angay nga mas vigilant kita when it comes to security sa atong area of responsibility. So atong intelligence monitoring o ang atong interagency coordination kanunay o gugot yun kaayo ang atong gihimo karon nga pag secure sa atong area of responsibility.
7: Unsa mensahe mo ma'am sa atong mga kaigsuunan kay sayon ko nga gasalig sa mo sa katawhan, suporta sa katawhan, pagduig sa katawhan, pagduig na matikdan, of course importante mo tawag gila yun sa atong kapulisan.
9: Yes, magnumzul mo gini atong kanunay tawag kanila nga sila ang atong dakong tabang sa atong katilingban sa pag-maintenance sa kapsay ug kalinaw. Dial Unified 911 immediately or atong local hotline numbers in cases na natay mamatikdan sa atong palibot na makakompromiso sa kapsay ug kalinaw. Kala lang magnumzul.
7: Major Amy Simon, ma'am, thank you so much sa mong panahon.
9: Salamat sa
7: kahigayunan, Maynguntan. Ang inyo naman, mga Action Mountain Bawa, sa atong kukpo o kapulisan sa atong bayan, Major Emerita Simon. Oras, alas 7:21, sa mong pagbalik kamang spenum, protection sa mga empleyado sa gobyerno o privado, ang ingusgan karon sa Employees Compensation Commission kung ACC. Sa atong pagbalik kamang spenum, may nabit tayo itong mga bisita karbuntaga.
10: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Ang Genetox Plus ang kapsulo sa Canatural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Canatural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas, kamahinungdan sa mong balatian. Liguna, ang imong vital organs. Aro makaangkon, may palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus ang kapsul. Ang pinakakusog!
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
13: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko natan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
13: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, kailangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
15: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto. Magsakip ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
16: Mahigro bala ang imo dugo?
17: DTX 500!
16: Masamit ka bala gina allergy?
17: DTX 500!
16: Ang DTX 500!
17: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo.
16: Nga sa masami,
17: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
17: DTX 500!
16: Masaligan DTX 500!
17: DTX Coffee Mix!
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata
17: DTX Coffee Mix
16: mabaka mga

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado!
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Pants. From day one to dandler, EQ continue mo!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
4: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Mga eksyon, dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
4: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Magmaltisina, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: Magnum 45.
1: Balik naman yung sa itong pagparaguban sa ginagbitan ko na protection sa mga empleyado sa privado at pilas gobyerno. Ang ginggusgan sa Employers Compensation Commission. Marami tayong karubuntag ang mga aksyon at mga bisita. Sila si Commissioner Attorney Alan Montaño, kasama natin ngayon si Attorney Evelyn Ramos, ang Deputy Executive Director ng ACC, at si Alvin Garcia, ang Senior Information Officer, OIC ng Division Chief, OIC Division Chief ng Information and Public Assistance Division ng ACC, Employers Compensation Commission. Una tang bigyan ng pagkataon ang, of course, babae, di ba? Of course, bigyan natin ng pagkataon na magbigay ng greeting sa ating mga tagapakinig sa wagang ito, si Executive Director Attorney Evelyn Ramos ng ECC. Attorney, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Magnum June. Daghan kaayong salamat, no? Sa imong pagdawat sa amo karong buntag at kamo mapaabot na mo sa atong mga listeners sa Magnum Express 45, ang good news about the Employees Compensation Commission.
1: So magbinisaya na lang taan ni D.I.
2: Pwede, pero ang ako mga kauban, but then yung mga kasama po natin ay hindi nila alam kasi we are from the central office, meron din kaming regional officer dito, okay. Si Mrs. Stella, in case lang nga na ay mga pangutana para sa ato din sa Northern Mindanao Region 10 po.
1: By the way, kasama din natin ngayon sa magang ito sa Studio B namin, si Magnum Angie Alzado. Sa kabilang kwarto ba ito? Kabilang luwak. Anyway, so sunod si Commissioner Attorney Alan Montaño. Attorney, sir, Commissioner, may buntag.
3: Magandang umaga, Magnum. Pasensya na, magtagalog naman ako. Abang nakakaintindi ako ng Bisaya, pero hindi ako magsalita diretso eh. So, magandang umaga, fresh from the airport, but we are excited to share magandang information sa ating mga tagapakinig, sa mga manggagawa rito sa Cagayan de Oro City.
1: Okay. Kasama din natin si Alvin Garcia, ang OIC ng OIC Division Chief ng Information and Public Assistance Division ng ACC. Sir, magandang umaga po.
4: Magandang umaga po, Magnum June, at magandang umaga sa lahat po ng tagapakinig ng inyong programa at sa lahat ng manggagawa na nakatutok po at nakasubaybay sa programa
1: ngayong umaga. Siguro dito si Sir Alvin, kasi para medyo malapit kayo sa sa mikropono.
2: Okay.
1: Yung distribution, marami tayong mikropono dito eh. Okay. So una, yung tungkol sa ACC, ano talaga yung itong ACC? Hindi ICC ha? ACC. Okay. Ano talaga itong ACC? Attorney, ma'am.
2: Okay, sa gingon pa nato, it's an Employees Compensation Commission. We are an attached agency of the Department of Labor and Employment.
1: Uh-huh.
2: We are also a government-owned and controlled corporation nga kami ang gadumala sa State Insurance Fund. Unsa ang mandato ng ECC? Pag naay nahitabo sa atong mga trabahante, work-connected, no? Nagkasakit, nagka-aksidente, naay benepisyo ihatag ang ECC.
1: Mm-hmm.
2: Kana gina-implementar pamaagi sa SSS and GSIS. Kaya ang atong kuan, coverage ani both government and private nga mga empleyado, Magnum June. So, kanang sagingon pa nimo kanina nga nangutana ka unsang ECC, unsang guwat. So importante gyud nga naa mi karon ga bisita mi lain-lain nga region in tibuok Pilipinas, no, kay daghan pa wala nakabalo about the ECC. And then sayang nga pwede ta maka-avail kung naay kang atong bantayan ani work connected. So mamaya as we go on with our discussions, mahibaw-an nato kanang word nga work connected, kay ang atong mga benepisyo dapat konektado sa trabaho. So ibig sabihin empleyado ang maka-avail ani nga mga benefits.
1: Mm-hmm.
2: So mauna siya din, kanang sayang ba kay kung wala nakabalo niya, naana siya nga kuan, naana siya nga benepisyo kay dako man atong pondo sa State Insurance Fund.
1: Mm-hmm.
2: Kana pud siya pinaagi sa contribution sa mga employers.
1: Mm-hmm. Tipik na sa mandato, ma'am, sa ECC. Unsa pa ila na pa ba?
2: kana ang pinaka-basic na maghatag ng benepisyo. So from there, daghan dayon nga mga serbisyo nga among ginahatag.
1: Mm-hmm.
2: Oh, so naami karon kay naatay advocacy dito sa Bukidnon.
1: Uh-huh.
2: For 2 days na, Tuesday o Wednesday. So sa tanan nga mga empleyado, labor union o mga managers nato diha sa mga companies and HR especially, naami karon, naami ugma sa Malaybalay for 2 days kung gusto nila mahibawaan all about the ECC, all the programs and services.
1: Okay.
2: Nya, yeah, basin akong mga kauban, Magnum June, dagan pa silang maistorya po.
1: Yes, si Commissioner, Commissioner Montaño, ano po ang may dagdag mo sa sinabi na ni Executive Director Attorney Evelyn Ramos tungkol ito?
3: Maganda rin yung sinabi ni Deputy Executive Director
1: mo, Director. Okay, Commissioner, naintindihan mo.
3: Pero ito. Tandaan natin. Ang alam lang kasi ng ating mga halos sa June, because when I was appointed 2 years ago,
1: uh-oh,
3: I was wondering bakit ang baba-baba, kukunti lang ang nakakapag-avail ng benepisyo sa ECC. Ang alam lang kasi ng mga tao is SS benefit. Hindi uh-oh nila alam na kung nagkasakit sila, maaksidente sila, hindi uh-oh lang yung sickness benefit ang makukuha nila. Uh-oh. Meron ding loss of income sa ECC. Uh-oh. So doble yon. May sickness benefit ka na sa ECC. May loss of income ka pa sa ECC.
1: Mm-hmm.
3: May temporary, may partial, permanent disability benefit. In short, maraming benepisyo yan. Mm-hmm. Pero maliban dyan sa pagbibigay ng mga work-connected na mga benepisyo, kung magkasakit ka, maaksidente ka, o namatay ang empleyado, yung ECC ay nagsisilbi rin siyang quasi-judicial body, affiliate body kami, bale. Ako as commissioner, ako ang nagre-represent ng mga manggagawa sa Employees Compensation Commission. Pag i-deny ng GSIS, unang SSS, yung ECC claim ng isang manggagawa, automatic i-appeal, considered as appeal yun sa Employees Compensation Commission.
1: Okay.
3: Commission. Hmm. So, affiliate body-bali kami. Hmm. Pero makakarating lang sa amin ang usapin pag deny ng SSS in case of private sector employees at deny ng GSIS in case of government employees including armed forces, hmm, personnel sa armed forces. Hmm. So, yun ang coverage ng ECC. By the way, sa ECCS, lahat ng ECCS members ay covered except may exception lang dyan, yung mga voluntary contributors.
1: Uh-huh.
3: All others covered siya ng ECC.
1: Uh-huh.
3: Bakit hindi covered yung voluntary contributors, yung mga voluntary members ng ECCS? Dahil wala silang, hindi konektado, walang trabaho.
1: Walang employer.
2: Hindi employee. Yes,
3: walang connection sa trabaho.
1: Oh, right? Okay.
3: So, anong gagawin? So, dito sa ngayon, sa mga voluntary members, na mga nakikinig sa atin, eh anong probitso namin dyan? Wala kaming benepisyo. Yes, it's true, dahil yun ang rule. Pero may pwede tayong magawa dyan. I-convert nyo ang membership ninyo from voluntary to self-employed. So punta uh-huh kayo sa nearest, sa pinakamalapit na ECCS office at mag-fill up ng form, ng bagong form, i-convert nyo yung voluntary membership nyo sa ECCS into self-employed para makover sila sa benepisyo ng ECCS.
1: Pero kung self-employed, di ba kailangan meron siyang a sort of, a little, maybe siguro, business?
3: That's correct. Pwede manicurista, o pwede tricycle driver.
1: Okay.
3: Self-employed. I-declare nilang self-employed sila. Ngayon, halimbawa, manicurista ka, trabaho mo, siyempre, iikot ka.
1: Mag-manicure.
3: Wala kang pwesto. Iikot ka mag-manicure.
1: House to house.
3: House to house ka, sabi mo, may service kang bisikleta.
1: Oo.
3: Na-accidente ka doon sa papuntahan mo, posible. Tanong, may makukuha ka ba? Posible. Dahil kung konektado, basta't konektado sa trabaho mo, Magnum June, meron kang benepisyo makukuha sa ECC.
1: Okay. Bakit kailangan pang ang conversion ng self-employment, Commissioner, kung ang kailangan, ang requirement is that kailangan konektado pa rin sa trabaho niya.
3: Yun ang mandato kasi ng ECC. Hindi niya covered yung mga illness na hindi nag-arise o hindi
1: konektado.
3: Kailangan konektado sa employment. Ito yung pinaka-purpose ng presidential decree nung panahon pa ni Ferdinand Marcos Sr. Na itinatag ito. 51 years ago.
2: Presidential Decree 626.
1: Okay.
2: Maunang nagmugna sa State Insurance Fund and the Employees Compensation Commission.
1: Oo. Ang tagal na, 51 years ago na?
2: Pero daghan kay wala kabalo.
1: Pero marami ang...
3: Kukunti lang nakakaalam. That's why we are very thankful, Magnum June. Ako as Commissioner Montaño, representing the labor sector. That's really the very purpose. Bakit? First time to daw, sabi nila. Sila may sabi. First time daw, bakit may commissioner na sumasama sa pag-ikot? Because I wanted to find out, saan ang problema? Bakit hindi na-disseminate? In short, hindi alam ng nakakarami sa ating mga manggagawa. At saan ba tayong nagkakaproblema rito? Kasi kung hindi nila alam, hindi nila maabil. Kaya lumulubo yung pondo. Ngayon, we have 56 billion pesos sa state insurance fund. Ganon kalaki yung pondo. Well, happy tayo na may malaking pondo, pero that is not the purpose. Bakit may pondo? Bakit merong pondo na yan? Ang pondo na yan ay intended para makatulong doon sa mga manggagawa natin na in the course of their employment, dahil sa pagtatrabaho, nagkasakit sila, aksidente sila, o namatay sila. Nakakalungkot. May pondo, hindi na-avail. Diba?
1: Yun nga, masarap, parang masarap pakinggan. Wow, billions, ha?
3: Yes.
1: Pero bakit billions? Hindi, ibig sabihin, hindi yung nagamit yung billions. That's sa kanyang objective, di ba?
3: Dahil baka kukunti lang ang nakakaalam. Kaya pag nagtanong ka, tanong ka sa taxi driver, sir, may narinig ka na bang isisi? Wala silang halos na narinig. Ngayon, that's why dito, I'm very thankful with Deputy Executive Director Attorney Ramos, na bago kami tumuloy doon sa pinakapakay namin, which is in Malaybalay. Sabi niya, bago tayo tumuloy doon, daan muna tayo sa registration sa Cagayan de Oro para marinig din ng mga kababayan natin doon na mayroon palang Employees Compensation Commission, mayroong programa, pati proseso, kung itatanong nila kung ano yung iba't ibang benepisyo, pwede natin masabi, ngayon, we have the right person here. Second to the highest chief ng Advocacy Division, nandito. Second to the highest in command, Deputy Executive Director. Yung bisita natin, kaya ako lang dito yung utusan eh.
2: Napaka-humble.
1: Actually, mayroong incident din nangyari sa involving one of our personnel noon, naka-avail ng ECC.
2: Ah, that's good.
1: Yeah, oo. Na-aksidente. Kasi di ba, pag sabihin natin work-related, karamihan is aksidente. Di ba pag papunta kayong sa trabaho mo, hindi nagmotorsiklo kayo, na-aksidente kayo, di ba?
2: Pwede po yan.
1: Ano pa ang ibang pang mga dahilan o rason na pwedeng i-avail ng compensation galing sa ECC? Ano pa na mga incidente?
2: Okay, emong gisulti Magnum June kanina is yung na-aksidente siya on the way to work.
1: Yes.
2: And kung galing din sa trabaho o uwi sa bahay.
1: On the way to work and galing sa work.
2: Yes, pwede po yan kung ma-aksidente ka o may mangyari sa'yo. On the other hand, kung nasa trabaho ka, na slide ka or na ano ka ang kamay mo or natumba ka. So, nasa workplace ka eh, pwede din yun. Work-connected din siya. Or kung may illness ka and then makita, let's say, ang trabaho mo involves chemicals that are toxic and then it affected your lungs. So, i-evaluate na siya.
1: Okay.
2: Ang proseso, ana, Magnum June is, kuan man ta, ang implementasyon nato sa easy benefit is with SSS or GSIS. So, kung private ka, you'll file it in the SSS. May portal, ana. Ang company HR, ang company usually have an account with SSS. Kung ilang itik mark ng SSS benefit, kaya diba SSS is a social insurance, so ma-work connected or daily, you can avail of ECO SSS benefit. Okay. Pero on top ana, kay muna atong gaignon nga double compensation, so on top of the SSS benefit, i-check po to nimo ang easy benefit dito sa online application. So pag-check ana, maghatag kag application ang mga documents and then the SSS evaluator and processor would evaluate kung tama ba gyud ni nga work connected. Then pag ano, mabigyan ka ng aside sa SSS, meron ka pa ding EC. Mutong giingon kanina ni Commissioner Montaño da ang ECC is also a quasi judicial body because all the claims denied by the systems are appealed to the ECC Commission. So, doon na sa taas, sa central office. And then, paghuman pagyuday yun, ana, Magnum June, na mahataga na sila og easy benefit, motong loss of income, no, na anay computation, ana, depende unsa ang sakit, unsa nawala sa iya, partial, temporary, or permanent, mga, parts sa atong body, God forbid. But then after ana, naatay regional officer. Like karon sa Dinisa Region 10, naadya si Miss Estela and si Miss Jana, maghatag pa din mig aftercare ana. Like for example, kung kailangan silang i-rehabilitate, we have accredited hospitals throughout the country nga para kung kailangan silang i-rehabilitate, i-refer din namo sila sa hospital, we would be the one to pay for those medical bills. na mag-memorandum of agreement man ta sa hospitals, and then they would bill us, then ECC would pay directly the hospital. So, kana rehabilitation. Padipod, we can give prosthesis and other medical appliances nga kailangan. Crutches, so, sa diyan, napoy uban, maghatag o ka ng mga medical reimbursement na siya. Oh, then usap po dayon Magnum June, affected man atong livelihood ana o atong panarbaho kay wala pa kakatrabaho kay mo lagi na ay nabaldado o nagkasakit. Pwede dayon ta maghatag og livelihood. Oh, then unsa pud ang livelihood, ang ato pong regional officers would assess and would discuss with the worker kung unsay kanang maayo sa iya haba, depende sa iyang sitwasyon, depende sa iyang kaya. Muna ato ihatag nga livelihood pang alibyo.
1: Okay. Now, subot pa sabot, di lang di ay kadtong mga lugar ang rason, di lang aksidente. Kundi panalitan, ihatag ko ng ehimplo ma'am, no? Karon init kayo. Diba? Init kayo ang temperatura karon, diba? Ang heat index, taas kayo, heat index. Unya ko nang imong nature sa imong trabaho na kabulag sa init permanente. And then tungod sa bulag ka permanente sa init, nagkasakit ka.
2: Okay.
1: Pwede ba na?
2: Kung katong imong pagkabulad tungod sa imong work, kay let's say construction worker nakasagawas. Oo, then walay kana bitang mga protective PPE na to, personal protective equipment para na makuan siya, makanang mabalance na ba then ang workload pud niya. So munang i-evaluate munang mga natay mga doctors nga ga-evaluate sa system. And dito pod sa amo sa central office, we also have doctors and lawyers to evaluate the case kung work connected ba. So munang importante sa pangutan-o na mo unsa ang job description prior kung let's say nagka-heart attack, no, sana hindi naman. So kung tungod kay naggrabe ang iyang workload o ang iyang environment, so diha nato i-check unsa ba gitrabaho niya on that day na nahitabo ang iyang pagkasakit. So dito tan-aon da ma-establish man na ang connected an ang connectedness ana Magnum June. So pwede nato na siya matagaan og kanang benefit for how many months, depende kung how many months siya kailangan mag-rehabilitate or to be kanang wala sa trabaho. Kay mo lagi, this is an insurance, loss of income. Kung mubta na atong gina-encourage ang mga employers na to also partner with us in informing our employees kay sila ilabi aning contribution. Walay contribution ani ang employees, unlike SSS and GSIS nga di ba na counterpart nga bayad anak nga premium ang atong mga trabahante, employer share and employee share. But with EC benefit, ang gabayad ra anak sa premium are employers.
1: Employer lang.
2: So munang di pud kay kabalo ang dili aware kaayo ang mga employees kay wala man nakalta sa ilahang payslip. So because it's an in-state insurance fund, it ano kana bang it stand in place of the employer. Pag nay nahitabo sa empleyado, instead nga ang employer magbayad, it's the state insurance fund that would pay for that through the SSS and the ECC.
1: Doon na sa inquiry nga gipabot pinagi sa text matod pa ang yang no, ang sabi niya nga karon pa ko nakadungog anang ECC, how to avail matod pa niya where. Oh,
2: ngayon ayaw lang pag-avail, ayaw taon.
1: Ngayon lang ako nakarinig ng ECC, how to avail, where?
3: Yun ang pinakamagandang tanong, Magnum Joe. So ibig sabihin basic na basic. Paano maka-avail? Ano ang pwedeng ma-avail? Paano kami
1: pero
3: process?
1: Pero ang image reaction ng initiative director, sabi niya, ayaw lang pag-avail.
2: Huwag lang pag-avail sana ibig kasi ibig sabihin may nangyari sa
1: may
2: kanya.
1: Nangyari, yes.
2: Pero just in case, aware lang siya. Si Alvin is very much kanang very knowledgeable on that. Paano lang siya mag-avail?
1: Sir Alvin, may dagdang pagtanong sir. Another, mayroon pagdarinig sa kanyang tanong. Karon pa ko, ngayon lang ako nakarinig ng tungkol sa ECC. How to avail? Where? How about retired employees maka-avail? Or any program for retirees, will it cover uniform service personnel like AFP and PNP? Partly marag na to, bag na to. How about medicines support? Sir, Sir Alvin. Yes, sir. Yes, sir. Microphone. Microphone palihog. Okay. Ito, sir. Ito, sir. Ayan, sir. Yan, sir.
4: Magnum June, yung unang question, paano ba mag-avail ng easy benefits? Sula din nabanggit ni Deputy Executive Director kanina. Sa private sector, ang filing natin ay through SSS bilang sila yung ating administering agency.
1: At
4: sa public sector naman, GSIS po. Ang nagpo-proseso niyan kadalasan ay yung mga HRs po natin. So kapag may nangyari sa worker natin, worker-related siya, sabay na po yung ipa-file yan kay SSS. Halimbawa sa private sector, yung mga dokumento na kinakailangan i-fill out, kailangan lang pong i-fill out. Tapos i-attach yung mga documents tulad ng certificate of employment, kasama yung job description, hospital or incident reports or records. Yung EC logbook po na tinatawag, napaka-importante yung dokumento po nito kasi minamandato po ng batas na lahat ng mga employers natin, lahat ng kumpanya dapat mag-maintain po ng EC logbook. Kasi kapag walang EC logbook at napatunayan po ito nung pinoproseso yung EC claim ng manggagawa natin, may

0: natin. Pero may mga pagkakataon kasi Magnum June na halimbawa yung trabahador natin exposed sa mga chemicals. May mga sakit kasi na may latency period, di ba? Na tinatawag. Hindi agad, hindi agad nagmamanifest, hindi agad lumalabas.
1: Oo.
0: So may mga pagkakataon na kahit retired na yung empleyado natin, separated na yung trabaho na separated na yung worker natin sa trabaho, all of a sudden bigla may lalabas na sakit yung worker natin. Kung mapapatunayan na yung sakit na yon ay nakuha dun sa dati niyang trabaho or dun sa working conditions niya, ay pwede pa rin po mag-avail yung mga workers po natin. But again, kinakailangan lamang na suportado tayo ng mga dokumento. Gaya ng binabanggit natin kanina na medical records at mga incident reports kung mapoprovide po natin yon. At yung pangatlong tanong nyo naman, Magnum June, sa mga uniform services natin, mga uniform personnel, covered po natin lahat ng uniform personnel natin.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Yung mga kasamahan natin sa AFP, PNP, BJMP, Bureau of Fire Protection, and PCG, pasok po sila sa programa natin. Yan din po yung binibigyan natin ng linaw kasi akala ng mga kasamahan natin mula sa mga ahensya na to na nung umalis sila kay GSIS, kasi hindi na sa GSIS ang kanilang insurance, may sarili-sarili na po silang insurance.
1: Uh-huh.
0: Akala po nila hindi na sila pasok sa programa ni ECC. Yan po yung binibigyan natin ng linaw. Kahit wala na po silang coverage kay GSIS, sa batas, sa programa po ni ECC, pasok pa rin po yung mga uniform personnel natin. So kung may mangyari sa kanila, in line of their work, wag naman sana, sabi nga ni DED, okay? Covered po sila, entitled sila na mag-file, mag-claim ng mga benefits na meron po ang ating programa.
1: Uh-huh. May tanong dito, how about death of employees? Don't I benefits?
0: Yes po, yung mga empleyado natin na kinasamaang palad na nasawi dahil sa trabaho na ginagawa po nila, may funeral at death benefits din po si ECC. Yan po yung isa sa mga benepisyo actually na kadalasan hindi na-avail ng mga families or beneficiaries ng mga workers natin kasi akala nila the moment na ma-receive nila yung mga benefits from SSSU na yun, not knowing na kung work-related pala yung nangyari kay worker natin, may funeral benefits siya kay SSS, may another funeral benefits pa siya kay ECC na 30,000 fixed po yun. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Tapos, may pension yung family kay SSS, may another pension pa kay ECC. So, dalawang funeral benefits, dalawang pension dapat yung nare-receive ng mga beneficiaries natin, ng mga workers na namamatay ng dahil po sa trabaho.
1: Kahit ako ngayon, kulang nalaman, dalawa pala.
0: Yes. Pero again, Magnum June, sabi nga natin, kahit na may ECC, dapat yung safety natin,
1: yung
0: kaligtasan, kasugan natin, yung pinaprioritize natin.
1: Palagi itong tanong, ma'am, no? Paano sabihin natin na yung galing sa trabaho or papuntang trabaho na aksidente makaklaim sa ECC? What if kung ang isang empleyada o empleyado galing sa trabaho pag-alis niya sa trabaho, dumaan mo na siya sa kanyang kasintahan. Nag-date mo na sila sa kanyang motorsiklo na aksidente. Doon, habang sakay sa motorsiklo, no? Na aksidente. Hindi siya dumiretso sa bahay para umuwi. Ano ba
2: yan, problema. Problema yan, Magnum June. Diba? Kaya dili na niya, hindi na niya usual na rota na bahay to work. Mahirapan na tayo niyan kasi kung hindi ka nag-iba ng rota mo, hindi 'yon mangyayaring aksidente.
1: 'Yun.
2: So makikita naman eh, ano ba ang usual route mo in going to and from work?
1: So ibig sabihin, kailangan i-establish mo na kung ito ba talaga ang ruta mo pag-uwi sa bahay o pagpunta sa trabaho.
2: Mm-mm.
1: Pero kung...
2: Kasi pwede namang sabihin din niya later on na dumaan ako dyan kasi matraffic dito. So it's better for me to pass here. And then it just so happened na andun yung boyfriend niya. So parang ganun.
1: So pwede pa rin makalusot?
2: Depende sa facts.
3: The moral of the story is, mag-girlfriend o mag-boyfriend ka, along the way, pauwi ka. Para walang diversion. Ang point dito is, hindi ganito. Dapat, kasamang Magnum June, dapat walang intentional diversion. Ibig sabihin, hindi ka nag-divert doon sa usual na ruta mo. So kung yun ang daanan mo madalas, dapat yun. Ngayon, pero sa totoo lang, lahat na ito ay nakadepende sa report . Kaya nga, sinasabi ko sa mga manggagawa natin, sa totoo lang, sabi ko sa kanila, ito mga nakakinig sila. Kaibiganin nyo yung HR ninyo para yung kwento, yung report buo na, para pagdating sa investigation, wala nang kontrobersiya.
1: Pero maganda rin yung advice mo, Commissioner.
2: Wala kaming kinalaman dyan sa advice na yan, Magnum June.
3: Basta, ang pinakamaganda ron, mag-girlfriend o mag-boyfriend.

0: friend ka along the way.
1: Along the way, oo. Oh, ibig sabihin, kahit gano'ng karami.
0: Kahit gano'ng karami, basta along the way, oo. Oh. Hindi, walang diversion.
1: Basta along the way, walang diversion. Oh. Tama yun, oh, maganda yung advice. No?
0: Nakikita ko nakangiti ang mga listeners mo noong June.
1: Tama naman yun, para maka-claim kayo ng ano, sa compensation sa ACC, di ba?
0: Totoo yun, kasi sayang na sayang. So, ngayon lang nga narinig nila, may hiwalay, separate ha, additional funeral benefit, additional death benefit. Of course, wala sa, ni isa sa atin, may gusto na makapag-abil niyan. Kaya lang, pag minalas nga tayo, yung sinasabi ko, Pabiro, pag minalas tayo, at least meron tayong, yung naiwan natin, may something silang matitingnang makakatulong sa kanila. So, maraming mga benepisyo yan. So, sana alamin nila. This time, personally, I really appreciated yung ating advocacy division sa kanya. Madalas mo na makita sa, ano, sa cellphone.
1: Mm.
0: Mag-subscribe kayo sa ACC para lahat ng updates. May employees compensation na ako, eh, na page. Eh.
1: Na page. Oh.
0: Na page, yes. Uh-huh. So, ngayon, aktibo sila. So, may mga tanong doon. Itong mga tanong mo, naitatanong rin yan doon. So, pag nabasa nila, at I advise, sabi ko sa kanila, dapat meron ding devoted na staff na magsasagot lahat ng mga katanungan doon. In short, walang tanong na hindi dapat masagot. Dapat within 48 hours the most masagot yung mga katanungan doon. So, yung ating mga listeners, mag-subscribe sila sa ECC, sa ECC page. Maraming developments, maraming magagandang balita na dahil hindi lang sila aware, ay hindi nila na-avail. Lumulubo. Alam mo yung actuarial life, in short yung pondo ng ang pondo natin, according sa experts, aabot ng 86 years.
1: Uh-huh.
0: Oh, yung ISIS 8 to 9 years lang ang PhilHealth, 3 to 4 years lang yung actuarial life nila. Atin 86 years. Anong ibig sabihin noon? Kung ganito lang karami ang volume ng benefit na i-release ni ISIS, magtatagal ang ISIS ng 86 years pa. So dapat ma-avail ng mga nakikinig natin kung minala sila. Nationwide, yung sinapabiro kanina sinabing libreng kamay, pag naputulan, meron akong, naalala ko yung pinunta natin sa Bangi, di ba, sa Ilocos, yung nagtatrabaho sa electric cooperative na naputulan ng kamay nung nakuryente siya.
1: So binigyan ng libreng kamay?
0: Yung mga napuputulan ng pata, ng paa, nabibigyan ng libreng paa. Huwag lang liig dahil walang kapalit yun.
2: Then unlimited yun, Magnum June.
1: Ang paa?
2: Oh, unlimited kasi kung hindi na kasya, masikip na, susukatan ulit, then bibigyan natin po.
1: Ah, okay. Ibig sabihin, palitan yung unang binigay.
2: Yes.
1: Oh, po. Kung kailangan pa, di ba?
2: Yeah.
1: Anyway, anong page, ma'am, sa ano?
2: Employees, ECC.
3: Ang Facebook page namin, bakit dyan ay wala pa rin?
1: Yes, sir.
3: Ang Facebook page natin ay Employees Compensation Commission. So, kailangan nyo lang po. Nasa Facebook kami, meron din kaming Viber.
1: Okay.
4: May Viber din kami, nasa YouTube din tayo, TikTok. Kaka-launch lang din po ng TikTok account natin. So present tayo sa TikTok din ngayon. Instagram, available din po ang ating page po. So mahanap nyo kami sa iba't ibang mga social media platforms po ngayon.
1: Now, ano ang advocacy nyo ngayon sa ano, ma'am, sa bukid nun? Ma'am, please.
2: We are inviting, no, all employers and workers and especially our labor unions, no, kay naa din hi ang atohang pinakabanggiitan na commissioner representing the labor sector na muadto sa Loydas, mo na among Loysas na hotel pavilion in Malaybalay. To ami dito libre na siya, then ato napuntay pa pakaon an napuntay meals and snacks. So muadto lang sila, magrehistro sila para din nga matagaan namo sa mga giya o mga information about sa ECC.
1: Okay, so ganon. Sana po, pagbalik mo dito, Commissioner, mag-uusap na naman tayo dito para mas lalo pang mapalawak natin ang dissemination ng information tungkol po sa ACC.
0: Uy, napakaganda ng imbitasyon na yun. In advance, nagpapasalamat na ako. I will be looking for that, Magnum June, pagsunod na pagbalik. Hingi kami ng number mo dahil pagbalik dito, talagang maging masaya kaming magbahagi ng magagandang balita para sa inyong mga tagapakinig.
1: Commissioner, final statement po para sa ating mga tagapakinig.
0: Sa lahat ng mga manggagawa dito sa Cagayan de Oro City, dito sa Region 10, in short, sa kabuuan ng Region 10, sa maabot nitong programa na ito, itong popular na programa na ito, kami ay malaki ang aming pagpasalamat kasama ang aming Deputy Executive Director. Second to the highest to sa command sa Employees Compensation Commission. Taga Cagayan de Oro mismo. Dito lang ang bahay malapit.
2: Yes po. Kaya kabalo ko mag-Bisaya.
0: Dito lang malapit sa McDo. Sa may ito. Basta ayaw mo puntahan. Basta taga, in short, ang point is taga Cagayan de Oro mismo. Ang second highest to the command. Para malapit.